0: GTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. GTX 500, masalikat, epektibo. GTX 500.
1: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
2: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pag-control sa blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
1: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
2: Ay,
1: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha, nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na'y problema, wala na'y stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo, because that will define your future.
2: Gusto.
1: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
2: Mga kainit mo, no? Your grudges.
1: Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
0: DTX 500 Health Alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Eyecare Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang Eyecare Capsule kag Eyecare Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eyecare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eyecare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika Sport Biotics ka.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
12: Wow, ayos gin.
11: Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
9: Mas tagtino ang atay.
13: Happy kanunay.
9: DTX 500.
13: Masaligan.
9: Epektibo.
13: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
9: Ikaw pala ang may diabetes.
13: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo.
13: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
9: Masaligan.
13: Epektibo.
9: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
9: Ang D3.
13: Yung may Physio.
9: Physio.
13: Yung may D3.
9: D3 Bio.
13: With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
9: Ang D3.
13: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
13: Yung may D3.
9: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
16: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso.
18: Oras sa Pilipinas, alas 8:10 na sa aga. Oras kinadulong sang Kali Pop. A Kali para everybody, every bubbly.
19: Foro de los Pueblos.
18: Padayon sa Foro de los Pueblos, happy 70th birthday kay Chris Bodiola sang Lapos Norte. Si Kuya Tyler Joseph. 9th birthday niya, subong adlaw. Sige, mang iita karon picture ni Kuya Tyler Blanc. Ginugulpi mo ako, Betty. Hindi tayo nakapreparar eh. Last 8, yes, nasa aga. Kay Sir Cedric J. Tolentino, Mighty C Morning, Rex Salarda, nasobrahan sa Freedom of Speech si Bugres. Bugres, Pangbira, hamba ni Ma'am Samira Gumban. Mayor Lenny, akon presidente, naman ni Pastor Bobby Iriman sa Tafta Pascapis. Winley Prudente, Kamix Vlog, birthday greetings kay Ma'am Ellen Rose Alarba Daanoy, Solid Duterte kami, Kamix Vlog. Ans Kasabuena na Lemos, a blissful Wednesday morning, Ted. Ma'am Lorena Bilhira Dioso, nagatanaw kami sa emo from Phuket, Thailand. Ba, ga-ara sila guri sa Thailand, subong si Ma'am Beb Celesteo. Kapong ka? Sawadik ka! Ba, oras na song sa Phuket, Thailand. Las 8:11 sa agasan by K5 ka. Ang University of San Agustin, nagpagawa na sang statement parte ni sa ang Nursing Student Council nila, parte ni sa kamatayon ni Frank Royce Apelo Barbasa, 23 years old, taga Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Rojas City, Capiz. He graduated his elementary education sa St. Mary's Academy. Kagang yang secondary education or high school sa amuman nga Bulutuan. And then, he took up nursing course diri sa University of San Agustin. Ginapa eskwela sang iyang tiyo nga si Aris Barbasa nga nabase dito sa Germany. Sining karon lang ang USA University of San Agustin Nursing Student Council kag Agustinian community nagpagwa sang statement. Hambal nila nangligad nga gabi ini mo nga tonight ang ilang statement. Tonight, the once loud halls of Gamboa fall into silence. Ining Gamboa building ina dira sa San Agustin nga dira ang mga nursing student. As we gather in stillness for a fellow nursing student, Frank Royce A. Barbasa, ang A name middle initial niya or ang middle name niya, Apelo. Kaya ang iloy niya, taga Ivisan, Capiz. He stood on the edge of a dream, a graduating nursing student, ready to heal, to serve, to save lives. But before he could wear his badge with pride, his life was taken. We remember his name with respect and stand with his family during this difficult time. As questions remain, we call for clarity and understanding and for every voice to be heard. We pray, we grieve, we remember the USA Nursing Student Council and the Agustinian community stands in solidarity.
19: Foro de los Pueblos.
18: So kung himay-mayonta ang statement sang San Agustin, ang iyang Bulutuan, nga nagapati sila nga ginpatay. His life was taken. Ang isa pa gito, Sir Paul, please pakita ata. Ang iya sininga tiya, may gin-postman nga minsay sa social media. Ang isa to bala na di ganyan daw. Ang tawag nila kay Frankie, kay Frank, si Frankie Bear. Frankie Bear, our sweet, sweet boy. You've always been so kind to everyone around you. You always wanted us to watch TV together when you were still a little boy. And you would cry so much whenever it was time for me to go home. Tita Peb, those little moments, your voice, your hugs, they will stay with me forever. And there was that moment that truly touched my heart. Akon guwapa-guwapa nga tita, halungan mo, akon tita, palangga ko na siya bala. These are the words I will never forget from the very first time you met my husband, Dale. All our memories together will forever live in my heart, Doy. I love you so much, Kian. I'm still hoping, Doy. We're still praying for you to come home. We miss you so much, Kian. Hamang hambal ni sang iyang tiya, si Febby Kate Barbasa. Febby Kate Barbasa. Ang tawag nila is Frankie Bear, our sweet, sweet boy.
19: Foro de los Pueblos. Las
18: 8:15 sa aga, Rose Estares Duterte. Sa San Mike K5 ka, ah? Akon line to Radio Man President. Akon si Lenny Robredo man. Lenny Robredo. Okay doon aman bete. Hindi, I will not settle for less. Nakasan by K5, current
19: K5 News FM. Kampyon Report.
18: Update sa kamatayon ni Frank Royce Apelo Barbasa. K5, current go.
12: K5, Ted, nagpagwa no sang statement ang Iloilo City Police Office o kun IPPO nga tinagapati sila nga ginsunod kag ginhimo sang Pavia Municipal Police Station ang proper procedures para maimbestigaran sang maayo ang natabo ning pagkasapo sa sunog nga bangkay sa isa ka subdivision dito sa may barangay Ungka sa nasambitan nga Banwa. Sunod diri kay Lieutenant Colonel Rolando Aranyo nga ang tanan man nga nakuha nga ebidensya sa investigador sa Pavia Police at mayara sa backup kay 510 nagakaigo nga mga documents kag mga proof kung sa diin di invalidate man ni maayo sang aton nga kapulisan ang identity sang victim kag ang iya mismo nga Iloy no or ang family nila ang nag-confirm nga ang atong sunog nga bangkay amo si Frank Roy Barbasa kay 510 kag nag-request man gila yon sang DNA test kag autopsy examination ang aton nga kapulisan kay 510 mayara kita dira sang statement ni Lieutenant Colonel Rolando Araño ang spokesperson sa Iloilo City o kon Iloilo Police Provincial Office.
20: Yes, I believe no gin turnover ina tanan sa aton nga rako. Siguro basi wala lang maano sang aton sining mga ano dira sang pamilya nga nagaklaim nga amoy na no nga why gin turnover but based on the information nga gin ano sa aton well coordinated ang tanan nga ano naton sa mga aton nga mga concerned offices like sa aton nga rako. Ang pamangkot nga tiway naton ina dayon gin ano no gin disclose ang ano sa aton sini nga publiko ti may ara kita nga mga gina-observe nga mga protocols which is nga ti ang ina kabagay hindi naton pwede pabalo or i-disclose sa aton sini nga publiko kay una what if karon kon ang tag-iya sina nga cellphone is hindi amo to ang biktima we can violate his right so may mga diretso may mga kinamatarong dira nga mabayulate kita that is very careful ang aton sini nga mga investigador kay ginasunod gid no ang husto sini nga proseso kag ti no siguro ang pamilya naman dira ang immediate family I believe na ga ano gid dira no is will inform ina.
12: So meaning what sering on sir kay sana nigad pagkadto tunamon sa rako nagambal ang rako nga ginkwa liwat sang Pavia Police ang cellphone kay bangod lobat lang. Diyan na muna to si Sir Presquito na ang nagkuti sang motherboard nga ginsaylo ya sa cellphone niya kay same ang ilang unit. So ginhatagan man siya sang ano gali sir sang kumbaga authorization sang rako nga tandugon niya na lang ang cellphone para ma-open kisang time nga to wala ko nag function sir mo.
20: I don't know no with regards sa dira nga bagay no basta ang sakon lang gid nga mambalsaton sini nga mga pumuli is ang tanan niya action sa nga aton sini nga Pavia Municipal Police Station especially the investigators is well coordinated sa mga concerned sa agents offices naton under the PNP.
12: So sa subong sir ang ga sa inyo sa IPPO kag sa Pavia ang ano gid sir ang like 100% nga ti ang motibo is suicide gid sir.
20: Kung lang tao nato no sa ano sa ebidensya sa circumstantia kag sa tanan nga mga nagather nato dira ang information relevant dira sa incident so makita nato nga ang direction niya dira gid nagapakadto sa pagpakamatay.
12: Pero sir kung naka-coordinate man din si Sir Presquito sa inyo sa naligad kay di ba sa wala pa nakilala ang ining bangkay nga amo to si Frank naka-mention si Hepe nga once magtugma nga ang atong sunog nga bangkay kag si Frank Barbasa isa lang automatic may person of interest sila dayon. So kumusta to sir may sinuni ang mga POI nga ni sir?
20: Yes no ang ara no nga bagay so since nga nakita naton sa investigation niya ang direction sa aton sini nga investigation is ano na siya naga leading na sa ginatawag naton nga suicide. So ang ato naman dira nga regarding sa POI naton is already na siya nga gina ano na naton ginamat-amat na naton na sa terminate. No kay ti kumagapal kita nga suicide why sang iban sini nga responsible kundi ang biktima man mismo. So at the course of our investigation balaan di ang tanan nga mga progress nagadepende ni sa aton sini nga pag magather nga mga ebidensya ng mga information, testimony, and other ng mga bagay, nga ti amoy ini ang nagtudlo kung ano gid bala ang particular nga natabo during sang or angot sa insidente dira.
0: Oh, pero subong sir, ang family kahapon gin-confirm sang regional director sang NBI 6 nga nagpangayo na bulig sila ang pamilya para sa separate nga investigation.
20: Yes, kina-welcome gid nato, okay. No, kahit una that is the right, no, kung ano man ang ila dira nga ano nga gusto sini nga buhaton, ginaano gid naton ina, no, gina-welcome gid naton ina. Kag mas maayo maragani, no, kay para nga at least no mabuligan validate ang aton ginakandak nga investigation. But as far as Pabia Municipal Police Station investigation is concerned, so klaro naman niya makita naton nga ang direksyon sa ang aton niya investigation nag-lead sa suicide incident.
18: K5 Karen.
12: Oo, oh, K5 Ted.
18: Oo, why masalamang batsag nga na-offense sila? Being daw indirect way of saying ang pamilya, why napagsalig sa police sa Pabia? And they opted sang iban nga bulig para nga maklaruhan gid kun ano gid ang rason sa pagpatay ni pagpatay o pagpanginmatay ni Frank Royce sa Apelo Barbasa.
12: Uh-uh.
18: Ang so, pagkatabo sa to kuni nagresponde ka mo di ba nag flash report ka to a week ago, ang crime scene na preserve nabutangan sang police line nga yellow bla.
12: Yes.
18: Nabutangan
12: yes,
18: siya?
12: Yes, Mayara.
18: Pag-abot, Ged?
12: Yes, correct, K5-10. Mayara kita, may kitaon man sa litrato na ton, kag sa mga videos, nga gin-cordon ang area.
18: Gin-cordon, pero ano nga pag-cordon sinadra? Binutangan lang sang yellow lane, may nagbantay, dira, nga police personnel, para magsaway sa tao. Ngayon, hindi ka muda, kay ibang to, nag-pakalipa ba, blag-blag pa K5 ka mo?
12: Yes, hindi ka to makapalapit, luwas lang kung ano ni K5-10 kung hindi ka otoridad.
18: May aligason nga may nakuha nga sunog nga lighter. Ti ang pamangko subong nga subong lang nagwa kag nakita kag sinong nakakita. Mo nang pamangko subong K5 Karen na establish ni kung sinong nakakita. Ano oras nakita? Ano kolor sang oldo nga ti isunog naman no? Pilak bilog na.
12: Sa pagpadulong dito kahapon sa area K5-10, according dire sa mga pumuluyo, hindi sila ang nakakita, no? Kundi may ara sa katapo sang media nga amo aya ang nakakita, pero no, sa mga pumuluyo wala sila ya nakakita nga may lighter nga nabilin dito K5-10.
18: Oo, why to ya makita sang scene of the crime operative sang Soko sa una nila nga pagkadto?
12: Oh, amo man ni ganita ni no ang i
18: amo na pumangkot subong
12: naton sa kay Captain Presquito kahapon nang especially sa kay K5 Kim o galing nagpamalibad ni ang hepe nga magpa-interview sa iya sa aton diri sa K5.
18: Nang diga ton medyo mahagop sa subong wen sa gawag sapat nga ang ginhawanan ng crime scene. Sino naghawan kag sino ang nagsugo K5 ka? Amo ni mga gusto ti establish nga mga pamangkot bala para nga maatagan ang tanang pamati subong. Di ba nga, why ma-preserve ang crime scene? Nga man, may police line man matuod, pero ti, nga ang katingalahan nga, bago lang nagtuhaw nga may sunog lighter, tapos may container man, nga insulan ko ng gasolina, ang water jug to sang victim, iPhone 17 niya, di man ang mga pamangkot sa bunga, nga may gusto nga pagkaon nga nag-suicide si Frank Barbasa. Sino ang tao, o kung mga tao, sa likod sa kamatayon ni Frank? If I can.
12: Oo. Isa subong ang sunod dito sa kay Lieutenant Colonel Aranyo ang kay kung madumduman to sang tinalikdan sa interview naton sa kay Captain Presquito nga once nga si nga ang ining sunog nga bangkay matumod nga si Frank automatic may POI sila or person of interest. O galing kay bangod nga nagwa sa autopsy examination ni Dr. Fuentes or Dr. Joe Martin Fuentes nga wala sang foul play ti sunod sa kay Lieutenant Colonel Aranyo sa IPPO nga amat-amat nilang nga gina-terminate ang ining ginalantaw nila nga person of interest. Ginpamangkot naman ang kapulisan ta kung basi pwede bala mahibaluan K5 Ted kung bala lapit ini nga abyan ni Frank, pero ti syempre bilang ano man no ang sa safety man K5 Ted or sa ilaman nga privacy nga purposes, wala lang sa aton gin mention sang kapulisan ta kung kanday sin o ini. Pero ti amo ni sa subong, since nga nagwa dito sa una nga autopsy result nga wala sang foul play, same sa ikaduha or sa re-autopsy ni Dr. Owen Debakin K5 Ted, kay ano lang nagatugma lang ang nakita ni Doc Fuentes sa kung ano man ang nakita ni Doc Lebakin sa re-autopsy niya sa kay Frank Roy nga why sang foul play. Pero sa kay Doc Lebakin, nagrekomendar ini siya nga ipaidalom sa nahambalta na Black K5 Ted sa histopathological examination ang pila ka mga parts sang lawas ni Frank Roy.
18: Eh, base kon kan? Base kon pinainom ng hilo or linipong or ano da?
12: Yes.
18: Ibal pagi niya sa illegal substance sa lawas niya.
12: Yes.
18: Last na lang pamangkot, dali pa ni Kapon nga gina-drive out ta. Ang Bureau of Fire Protection Pavia, may separate na sila yung investigation. Kag-ara man sila sa pagkatabo sang una nga report, sunog mo. Naka-respondi sila, may fire truck sila. Na-establish ni or may report ina K5 ka rin?
12: Ang amo ni no, ang wala nakaresponde ang katapo sang BFP. Pero kuwaan tapagid sang site para manging fair man para sa BFP pa biya.
18: Kaya tiba sa nga may conflagration, may sunog na yun. Intsigida, sang instinct mo, manawag ka sang fire truck? Di ba?
12: Yes, yes.
18: Sige, sige. Ti happy birthday na. Tama na na. Sige. Okay.
12: Ang ining balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Balita Sports.
18: Magbalik ta, istoryanta, ang UAAP, University Athletic Association of the Philippines, Season 88 Women's Volleyball Finals. Lasal! Ladies Spikers ni Amy M.M. Providos ang Laiyahan Pototan, ang best middle blocker. Very humble, very simple. Tahom pang player kontra sa NU Lady Bulldogs sa setter nga si Camila Lamina nga taga-barangay na sa Res Buena Vista, Guimaras. Balang tayo man ang rookie nga taga-NU nga si Samantha Cantada. 8:29 sa aga, magabalik ang Foro de los Pueblos.
21: 5-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: E3 Bio.
23: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3
25: sa mga butika
26: para sa matino nga dugo.
27: DTX 500
26: para sa healthy nga tayo.
27: DTX 500
26: ang DTX 500
27: ang may mataas nga antioxidant
26: nga amo naman
27: ang nagatino sa imo atay.
26: Basta tino nga tayo,
27: happy kanunay.
26: DTX 500
27: masaligan,
26: epektibo.
27: DTX 500
26: mahigo bala ang imo dugo.
27: DTX 500
26: masamit ka bala gina allergy.
27: DTX 500
26: ang DTX 500
27: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
26: nga sa masami
27: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy.
27: DTX 500
26: masalika. DTX 500
27: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
27: DTX Coffee Mix
25: mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix.
25: Mamasa ang butika.

0: ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabasa mga butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Kadragsa nga punggot.
12: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
14: Dalao magputi.
15: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol.
17: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
14: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
6: Naplanta na!
5: Ganito ako!
15: Tigasi!
5: Tigalapa!
15: Tigasay!
5: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extend!
5: Supplement for men!
15: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca
15: at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
5: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men
5: para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500
5: para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500
5: ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tayo.
15: Happy kanunay.
5: DTX 500
15: masaligan.
5: Epektibo.
15: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
5: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
5: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo.
5: Kagakontrolar.
15: Sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
15: Masalikan.
5: Epic. Tipo.
15: DTX 500.
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
15: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
15: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
15: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
9: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
13: Oras, alas 8:35 sa aga. Oras, kinadulong sang DTX 500 kag D3 Bio.
11: Balitang Sports!
13: Update kita sa NBA semifinals. Kahapon, nagdaog ang Minnesota Timberwolves kontra sa San Antonio Spurs. 2 points lang. Next game nila is every other day inimo. So kung nangampang sila kahapon, was naman ang ampang yasang Spurs kag Minnesota. Kahapon, nagdaog man sa game 1 ang Knicks kontra sa Sixers. Kamasang abanse. Sa karon, naghahampang sa game 1 sa best of 7 Eastern Conference Semifinals, Detroit Pistons ni Cade Cunningham kag Tobias Harris kontra sa Cleveland Cavaliers ni Donovan Mitchell kag James Harden. Ang score subong running score, 65-55 abanse ang Detroit Pistons sa game number 1. Bantayan ang update rin sa Foro de los Pueblos. This time, mag-istorya kita sa sports. Volleyball. Balantayan ini ang University Athletic Association of the Philippines Season 88 Women's Volleyball Best of 3 Finals. Lasal Lady Spikers ni Coach, Coach Ramil De Jesus. Kag ang NU Lady Bulldogs ni Coach Regine Diego, estudyante kontra sa Mistro. Kag na-highlight natin rin, exclusive drift sa Foro, ha? Pag-atag natin emphasis. And acknowledge kit sa dako nga bulig ni Sir Roding Villarosa ang game time. Nga may mga player rin nga taga Iloilogid, taga Panay. Camila Lamina, si Lams, ang setter sa NU Lady Bulldogs. Kag ang aton gid nga kasi manwa nga si Amy MM Provido produkto sang regional meet sa palarong pamansa sa integrated meet gampang para sa Lasal Lady Spikers ang best middle blocker. We have on the line Mr. Game Time Sir Roding Villarus. Sako ni si Sir Roding kay balo kamo. Basta gani sports ga kwan sa subong masako sa. And good news ha, kay may V-League Negros Panay 2026. Hiwaton sa Pasig sa Agosto. College at Volleyball League. Sa din kahapon, nag-meeting na si Sir Roding upod sa V-League Representative Ken Silverio upod kay Mayor Stephen Palmares kag City Sports Director Randy Palomaria kag Mr. Game Time Sir Roding Villarus. Sa Agosto, V-League Negros Panay. Ang yabe sini si Sir Roding Villarosman. We have on the line Mr. Game Time, Sir Roding Villaros, sir. Si Ted, dari sa K5 Mighty C. Morning, sir.
20: K5 Ted, good morning. Good morning also no, sa inyong mga Facebook Live viewers and followers.
13: Yes, thank you for taking our call, Mr. Game Time. Sir, this is it. Lasal versus NU sa Season 88 Women's Volleyball Finals. Karon ni sa hapon no, sa Mall of Asia Arena. Mga pros and cons sabi sa ngampang sa imong paglantaw pag-analyze sa Roding.
20: So Ted, amanisa no, ang mga fans ng Philippine Collegiate Women's Volleyball handong gini nila na makita liwat ang championship between the NU Lady Bulldogs kagang Lasal Lady Spikers. No?
13: Mm.
20: Kay na K5 Ted na mention mo to nga mentor kontra estudante,
13: oh.
20: Di ba?
13: Mm.
20: O, kay si Coach Ramel of Lasal, dati player yan na si Coach Regine.
13: Oh.
20: And idugang ko K5 Ted. Ah.
13: Yes, sir.
20: A few years ago when we negotiated for Pearl Dinura nga magampang sa NU, si Coach Regine told me ngang nanay niya taga Dumangas, Divina Gracia, balya sa akon.
13: Oh. Oh.
20: Oo, so okay, moving forward sambal mo sa pros and cons, no.
13: Mm-hmm.
20: Siyempre ang Lasal gutom ginaya.
13: Oh.
20: When we talk about Philippine Collegiate Women's Volleyball, ang Lasal yara ginapermi sa ulo sa mga fans, and for the last 2 years medyo wise lang nakabawi sa Rebella Bilen patong panahon sa NU.
13: Mm.
20: Now, this time, kulang taon mo ang strengths ng Lasal ara gi sa tatlo, no. Angel Canino, Laput, and Provido. And for this season, nakakuha sila sang
13: ayogid nga setter.
20: Kid ang Lasal subong. So, K5 Dad.
13: Oh.
20: Tapos, pulang taon mong record sang Lasal for the UAP season, na-sweep nila.
13: 14-0, no?
20: Round 2, 14-0 yung
13: historic
20: record.
13: Oo. Why kagi perdi?
20: on the other hand, dito naman sa NU, na mention mo kay na sila mina nga taga Guimaras, no. Mm. On the early part of the season, medyo bangko sa, di ba? Nagambol si coach sa kay Puno nga naga. Siyempre, ga-uproar naman ng social media, you know? Ang mga keyboard warriors. Mm-hmm. Nga siya, hindi sila mina, no?
13: Uh-huh.
20: And, siyempre, under the leadership of senior, no? Si Alinsod.
13: Uh-huh.
20: Si Alinsod is one of the remnants sang NU, alay sa Solomon Belabilen ng panahon.
13: Mm-hmm.
20: And, ang ako ng landaong triumviray naman na sila ni Panike.
13: Mm-hmm.
20: Si Panike once a member of the Alas, no?
13: Ayra Panike.
20: Para sa akin, para sa akin, di K5-10, medyo solid gilbi subo ang Lasal, no?
13: Mm-hmm.
20: And credit also to the stint na nagampang ning duwa si Canino kag si Provido sa Lasa, sa Alas, I mean.
13: Oo.
20: Kadako ginangagin bulig sina confidence building, grabe gyud. Nakita ta naman, no? Hindi lang nga porke nga Paryos nga Ilonggo, Ilongga si Provido, but Provido played her best gid sa ining season sa UAP.
13: Mm, actually she's the number one best middle blocker, no? Daw siya ginang guro magkakuha sa award daw, although ati siya ay ina na ni Turang MVP.
20: MVP.
13: Pero ang best middle blocker, kada payong niya sa net, gabalik ang bula. Bilang height ni Nini MM?
20: Si MM guro, sa akong guro, close to 5'10 guro. Or than over 5'10 gamay
13: guro. Oo. She's a mixed blood, abi mo no? Iloy niya, Ilongga. Ang father niya, gini sa no, Lebanese ni Serodeng.
20: Doa muna ang Balnila. Pero si Provido, no, sa aton nga mga listeners, no, is an inspiration sa aton.
13: Mm.
20: No,
13: mm.
20: Especially sa mga aspiring nga mga volleyball player. Na-mention kay Nani K5-10. Homegrown ganiya, nagtapos sa Palanguia National High School.
13: Correct.
20: Up to grade 12. Mind you, up to grade 12, ha? Nag-college ng saya sa Lasal.
13: Mm-hmm.
20: Kag nambalno ni K5-10 kay Ina, such a humble nga player nga wala ginakanginangin sa ulo.
13: Oh, mo nang namiyan ko sa tanan. Why gidangin bla Serodeng? Kay balo naman kasang personalidad ko. Takan ko sa mga hanginon, sir. Sa kadugayon na nato nga pag inupdanay halin pato sa piyak nga akademya asa diri, ari naman di si Sir Warren French. Balaan mo man di bla sir, pareho man sa imo ah. Ikaw yung makalakat sa dalan, lakat ka lang sa SM Delgado, kita takalasta ni Ganyadlaw. Okay man.
20: And K5-10, didugan ko pagaling. Talking of Ilonggo, Negrense, no, mga players.
13: Uh-oh.
20: Ang ace na lang na libero sa NU, si Harjo. Taga-talisay na K5-10.
13: Harjo. So, battle inis ang Iloilo. Iloilo ka ba kulod? Sa Lasal, we have Angel Canino from si Angel taga Mandalaga ni sa mo. Si Shivana Lapot, kagang triumvirate kid with Ami Provido MM. So what's your take sini sa piyak tuti? May Camila Lamina kita mga taga Guimaras, mag-vouch man sa iya. Si Paniki ani Ira Paniki, sir, I think daw taga San Enrique, Negros Occidental ni mo.
20: Oh, to na, sakto na.
13: May, correct man, sakto.
20: K5-10, may na-miss pa tada. May isa pa da, kadungdong kasi sa Lasar sa una, sa Cebu.
13: Ay, si Kwan. Si Salazar nga, ang taga Binabisay, maras na siya. Si...
20: ano na siya, ang, I guess, do apo na sa ng Akoy Kapihan la.
13: Ah, apo, ang domedyo, kwan na sa na Morena, no? Nga taas nga, laba nga, ta, si, ano nga, alam niyo si naman?
20: Sila na sa una.
13: Player si, na sa ni Coach Boyet Alcarde, tapos daw, nanay pa na sila ni Athea Jamin Aposaga, nga libero, first libero sang Adamson.
20: Correct.
13: Ako na mo, arama na si Salazar.
20: Ara da si Salazar.
13: Ara sa lineup. So, init nga init. What's your take sini? Kung di best of three ini. Ang game one, karon sinong na magadaog si Roding?
20: Sa akin, niya be personal, be certain, no?
13: Oo.
20: Kumbaga, pride niya at stake mo.
13: Oo.
20: Gusto ginaya sa Lasal, bawio ng corona.
13: Oo.
20: No? So they've been playing ang balta consistent volleyball, no? Whereas sa pihak naman to, pride man na hindi man na basta-basta lang pagyatag sang NU ang corona.
13: Mm-hmm.
20: O ako ang balta sa ginapakita subong sang Lasal, though I guess I will go for Lasal.
13: Lasal. But
20: hindi ni K5-10 for sure. Hindi ni ma-post ng championship series.
13: Oh, it will it will go hasta sa fifth set sa Roding. Dumduman ko na gali. Ang ngalan ni Salazar si Jocelyn Patrice. Salazar.
20: Si Patrice.
13: Si Patrice. Taas isang labang bata. Kita ko na sa una sa si Pioda. Kay, taga ko na sa taga Buenavista, Guimaras.
20: Mm-hmm.
13: Oh, Jocelyn Salazar.
20: Ang father niya si Dobra sa City Hall, na player dati, dati player sa San Yat-sen sa basketball.
13: Oo. Tapos ang balmo si Hardyo, nga libero sa NU, is Shaira Hardyo.
20: Na, si Hardyo.
13: Oo. Ang ilang team captain, si Vanzi Alinsog.
20: Mm,
13: pero ano, may game 3 payhan or
20: pwede game 5 din pwede ganin na NU man mag-champion mo,
13: diba?
20: Kumbaga ini body small game ginayang
13: yes.
20: Lantawon ta dayon kay 5-10 kung paano man si Coach Regine si Coach Regine sang NU kung paano man siya makahandle pressure. Yes, Coach Regine is a veteran coach dati. Siya na ang coach sang NU High School sang kasikatan gid sang NU High School sa volleyball siya na. Then naging coach man siya sang F2 sa PBL. Diba? Subong ara naman siya sa women's volleyball, no? But bala mo naman si Coach Romel, di ba?
13: Correct.
20: Isa legendary, no? One of the best nga na-produce naton nga when it comes sa volleyball, as a volleyball coach.
13: Kanamian pa ko sang ang karakter ni Coach Romel nga very humble, unassuming sa Roding. Why bala hangin bala? Amo nang gusto ko Coach Ramil De Jesus, Amy Provido, Coach Roding Villarus. Di man nga ginakwanta kay Miguay ta ka, pero kay balo naman kasang personalidad ko si Roding. Kung hangin non gani ikaw may tiriring, bala mo naman ko ay nakugambal. Oo, isa pa nga namian man ko, ang ining rookie nga si Samantha Cantada. Very very humble man. Sa interview niya, hindi nga bangon nga tikilala siya, ginabas man sa gani, pero very loving gyapon nga bata.
20: Oo, no, mali pa yun nga bata. Si Sam, no?
13: Correct. Yes, sir.
20: Lantawon taman ni K510 noon. This is a championship na, di ba? Championship series na ni. Lantawon tagid ba kung how strong siya, how strong siya mag-handle sa pressure, no? Being a rookie. Kaya ti, ang baltagin na permiya mo, lain na yaya ang environment at championship na, di ba?
13: Grabe ng pressure.
20: And hoping too for NU, someone will step up man other than the mentioned names, no?
13: Correct. Kaya
20: siyempre, battle of the bench man na mo, may mga hugot kita, no? Which, amogi ng favorite ni Coach Ramil, magbunot na saya sa mga unexpected.
13: Unexpected. Yes. They have Ashley Bonaventura, huwag kawagay gamit ni Angel Uwis, si Althea Cabradilla. Hamunin ilang setter nga, kampiyon kid, Ishana Nunag. Ella Di Guzman, Vida Caringals, Caringal mayon ni Pampangon, Mary Riterta, si Gianna De Jesus, Nicole Reyes, si Nicole ni utod ni Mika.
20: Hindi lang ko sure kay dong paghinsindi kong utod ni Mika duara sa UP, I guess.
13: Sa UP siya no. Tapos si si Katrina del Castillo, si Lalay, si Maria Santos, Francesca Rodriguez, munang sa Lasal at the same time sa NU, Vanzi Alinsog. Si Samantha sa Cantada, muning rookie. Of course, aton kasi manuan din si Jocelyn Salazar. Diba, si Gulpil yung magampang. Si Celine Mars naman yung ganing napampang ni, no?
20: Nakabakolod na K510.
13: Oo, Celine Mars. Okay.
20: Product of Trinity. Trinity na sa Christian
13: Trinity College.
20: School yata.
13: So, to wrap up na lang si Roding kay Lipot Orasta. Sa men's volleyball, kung sa Japagini kay ang FEU, may mga ilunggo din, no? Si Miko Espartero. Tagantike, imo magani patikayon ni sir from ISAT ini sa no, and si Drex Saavedra nga taga Igbaras. Sublan tayan man, they will be playing against sa NU man. So back to back ang NU men's kag women's magampang sa finals. Ti ang sa NU si Leo Ordiales kay ni sir Roding, di ba taga kwan ni taga Talisay Negros Occidental. Tapos si may Budin pa sila dra, may Bulabula si Peng Tagibulos. So at least may mablanting kita sa siningahin ng pang. Kung sa men's volleyball, ano imo bet? FEU or NU?
20: Idugan ko na yung K510. Si Duot na bala. Si Duot ang setter sa FEU. Taga Dumangas mo na. And asa ko ni K510.
13: Sa FEU? FEU nga? Nga laki?
20: Nga men's.
13: Si Rodson.
20: Yes.
13: Dumangas ano ni?
20: Yeah, so dumanggas na.
13: May Sibalyos ba gani diyo? Veni, Sibalyos, ano ni sila ni Fiola? Di ni sila, no?
20: Hindi, Langigas, sure. Oh. Pero ako kay 5-10 sa men's. Hmm. Ako, dako gidang gut feel ko nga, FEU will be the champion subong.
13: FEU, okay. With this, Mr. Game Time, Sir Ruding Villero. Sir, salamat kid. Appreciated kid. Mr. Real, ang tao galing vilig mo nga palabuton man. Ah. Si Sir Pastor Ardi Celeste Capamati, Bing Space Day, Rampark Mendoza, Christine Cardoso sa Italia. Sir Ruding, salamat kid. When the ball is up,
20: it's game time.
13: Game time! Thank you, sir. God bless. Ang oras, alas 8:51 sa aga. Oras, kinadulong sang Clinica Sport Biotics. Kaga DTX 500. Ang oras, alas 8:51 na, mahingagaw ka na ito. Do my birthday pag ani, no? Tamyaon ko, anay, kay parang malipay man ang bata. Birthday greetings kay Kuya Tyler Joseph Soloso Pastrana. Kuya Tyler! Mighty C morning, enjoy your birthday langga from Mama Betty, Papa Bot, and the whole family. Tyler Joseph Solosho Pastrana sa Duanyas. Birthday greetings kay K5 Karen May Badilla. Pa burger naman dyan at pansit. Alas 8:52 sa aga. Oras ginadulong sang Clinica Sport Biotics DTX 500 kag Mighty C. So mga adlaw, hingaliti, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and the Wellness Center. Haro, Iloilo City Branch. Diabetes, pidi ko kahuram. To, Lorenz, to. Karama ko, anay, to nalangan gig ko, ah. Balik ko lang sa katapusan. May man nga ba, katapusan ka bulan, katapusan ka tuig, or katapusan ka kalibutan. Pastor Ardi Celeste, Christine Gardose. Mama, may utang, abi trabaho ko muna kang ibayad sa inutangan nyo. Ang oras sa alas 8:53. Magpamati sa impormasyon sa ikayong lawas. Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
21: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
21: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
21: Yung may D3.
23: Mabakas, mga butika.
21: D3 Bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
21: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
21: Yumay D3.
23: Mga butika.
25: My family history ba na kamuusong diabetes?
26: Mag DDX 500 ka!
25: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag DDX 500 ka na!
25: Ang DDX 500!
26: Ang may powerful compound!
25: Ganagapanugo sang imo blood sugar!
26: DDX 500!
25: Garantisado!
26: Epektibo!
25: Aramis
26: DDX 500!

0: right! Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
1: Nagapalandunong bala ang imong panulukan.
2: Magandingin bala ang imong nga ulo.
1: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: 94.5 K5 News FM Calripo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health

0: experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan, oras subong, alas 9:01. Welcome kamo sa atong nga programa. Dire naman natun pag-istoryahan, kinanglan natun maging healthy. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Observahin nyo bla, ang aton mga partner, nagalitik ang mga maskulo, healthy, nami ang kutis, guwapo, kag guwapito. Salamat mayong agaw po natin sa atong programa, Sir Jean Paul or si Brad Paul, kag si Sir Kevin, si Sir Boy. Pero before anything else, dapat mag-take kita permission ng aton nga super trio. Number one, DTX 500 of Dantesing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Of course, D3 Bio, kag ang Clinica Spore Biotics. Mayong aga sa tanan, ready na, kuha na bullpen kag papel, kag record nyo ang mga importante nga mga message, informasyon sining aton nga programa, informasyon sa ikayong lawas. Mayong aga, Brad Paul.
2: Mayong aga, Simon Jenner. Mayong aga, Sir Kevin. Mayong aga, Sir Boy. Subong adlaw, istoryahan ta ang back to basics.
1: Aha.
2: Back to basics, tanang Jenner. Alugbati.
1: Mga madanlog, gina madanlog.
2: Alugbati. Istoryahan ta nung mabulig ni Alugbati.
1: Aha.
2: Kung gisabi lang maglaswa daw, ay tanin na ginadala, no? Kaya ang availability, bas guruaw.
1: Tugabang?
2: Ano bala ang mabulig ni Alugbati sa aton? No, ikayong lawas, especially ano ang mga antioxidantsya dira nga makabulig sa aton quest, no, nga magmayo ang aton nga panlawas. Kag paano ini ma-supplement pagid ni DTX 500 ang aton nga mga utanon nga ginakaon. Sir Kevin, good morning.
3: Good morning, Sir JP. Good morning, Engineer. Good morning, Sir Boy. Kag sa mga suki naton nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs, kag ang mga solid supporters na to, no, sa K5. Ang K5 solid supporters, mayong aga sa inyo tanan, no. Syempre, dapat kung gusto naton magkaon, maging healthy, dapat nami man naton pagkaon, no, which is our food awareness gid ang kinanglan, Engineer. Kag syempre, take your DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics, kaya mo ning mabulig sa imo sa pag-attain sang top condition nga healthy lifestyle.
1: Sir Boy, good morning.
4: Good morning, Engineer. Good morning, Brad Paul. Good morning man, Sir Kevin. Mayong aga man sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pilalangga tanga KSS supporters, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa silila, layo ka pa sa diabetes. No, kung gusto mo makabawi sa lawas mo, kibisyuhan ka, palapulaw ka. And tanan-tanan na lang ang mga environmental factors ara sa imo nga ga-affect sa imo health, ay ang pangbawi da DTX 500, the superior antioxidant. Kung gusto niyo i-boost ang inyong immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man kag makaprotekta sa lawas kontra sa mga ginatawag natin ng mga microbial invasion, mga anomaly sa sulod sa lawas, na para ma-check man sa ginatawag natin ng regulator sa aton health, ng aton immune system, kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, gaputi.
1: Gagwapo, gwapa.
4: Gagwapo namin ang collagen production kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C. Kung masakit na, ang nakasulod ng trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nga dala sa mga mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Istoryanta ining utan, Alugbati, madulo-danlog ini do. Ambot lang ako kunda mahilig niya nga akong mga partner sa mulo madanlog.
2: Hindi kami hilig sa madanlog. Puro nami ang padanlog.
1: Ay,
2: yes, padanlog. So, Engineer, ang istoryanta subong, Alugbati. Mangkot ko bla nung Alugbati sa English, Engineer?
1: Do wala ko ba? Wala, Alugbati lang pag nanta ko.
2: Nan.
1: As peanuts.
2: Kaya dito sa amon sa Amerika, sa grocery store na naman bakal, Malabar spinach.
1: Aha.
2: Do una ko yan naintindihan, yung Malabar spinach. Ulay ko kabalo nga lugbati, gali ang ngalan sina. Si diri sa inyo.
1: Amo na gina ka-unik ba ni...
2: Isip mo boy?
1: Papay?
4: Papay?
2: Oo. Hindi, ala yan. Sa interest man to
4: yan. Ako yung hindi ko sa lugbati.
2: Oo, namin din man.
4: Namin din
2: yan. Ano pag ibang nga luto? Ah, sa pag ako niya, nabalaan niya, namin lang siya sa laswa.
1: Nan,
2: anong na, ibang pa?
1: Munggo.
4: Munggo.
2: Ah, munggo. Butang munggo. Oo, pwede. Munggo. Hindi
4: man pinuktok ka karne, kagdala ka lugbati. Namin man.
2: Ay, ako ka namin. No? Kagdala ka Dubai.
3: Pwede mo man i-ano siya daw. I-blanch mo lang siya, tapos dugisawan mo may, ano ba, katumbal.
2: Kuno, duway ko na katinaw.
1: Ang kutitot, kutitot.
2: Mm-hmm. Ang ano gani sa boy ang daw daw gastar na bla? Ang daw ga apat na kasay.
1: Okra
2: may,
1: okra.
2: Hindi ah, apat kasay nyo daw may palikpik na bla sa boy. Nanamitan ko na mo do. Ang gamo na ba?
4: Daon man daon man.
2: Oh, daw do gamo na bla duga square bla nga may corner.
1: Tuga bang tuga bang?
3: Dog daw balimbing.
1: Hindi, prutas na yan.
2: Amo na?
4: Hindi, ang namin...
2: Dulaba na siya, Sir Boy, nga daw apat lang yung corner, nga daw may gulod-gulod yung corner, nga nipis.
4: Hindi man daon kamutin, na.
2: Ay, dito sa Alugbati, ah. Ang Alugbati, engineer, damo gali micronutrients.
3: Okay.
2: Oo, may vitamin A, may vitamin C, may vitamin E.
1: May calcium pa na?
2: Oo, damo siya tuloy ang nami engineer kay amo nigili ang ginambal permisang gagmay kita blaga para sa mata mo makaon ka sang green nga mga ano ni mga dahon-dahon.
1: Okay.
2: Oo, mga dahon-dahon. Makaon kita gali para sa aton mata kit may vitamin A, may retinol.
1: Okay.
2: No? So why labot sining imo nga vitamin A, vitamin C kag vitamin E nga makuha? Damo-damo siya sa mga phytochemicals. Tapos antioxidants. Una ang engineer, why labot sining vitamin E, vitamin C, vitamin A, may ara sa beta-carotene kaglutin.
1: Ay, oo.
2: Oo, ano ini? Ini siya mga carotenoids. No, carotenoids. Mas damo galing ang beta-carotene kung carrots gidya eh.
1: Okay, oo. Okay.
2: Ini siya ang nagabulig sa imong mata. So may vitamin A na siya, may beta-carotene pakaglutin, ganang isa mata mo. So, engineer, kung daw... pigaw gali ang imong mata, alugbati ka nami. Oo, alugbati ka gid. Kag, nami man siya para sa protection against cataract.
1: Mm-hmm.
2: O, kapin pa may developing cataract kadabi or macular degeneration sa mata, nami siya. Kag, of course, bangod sa iyang beta-carotene ka pa nami, kutis.
1: I see, na, I see. Tanda para man sa skin, gali.
2: Pero tandaan mo, masubrahan ka blas ang beta-carotene, ga yellow ka engineer.
1: Mm-hmm.
2: So, doga pink, doga orange, doga yellow. So, muna, kaon tagili permi alugbati ano pa may ara siya sang saponins. Ang saponins isa ni ka phytochemical nga ara man sa iya nga dahon kag iya nga stem. That's why magkaon ka alugbati hindi la kay dahon engineer
1: pati mga gamay nga stem
2: laktan mo man sang medyo mga tag 1 inch da nga stem abi.
1: Uh-huh.
2: Hindi man tong bilog ya gid nga stem kitigaan na iya.
1: Ang taas 5 man guro?
2: Oo, hindi ka magutod sa puno gitsang dahon. Dito oh. Kaya sa may upod nga stem nga daw 1 inch, eh, daw mo na, Bi.
1: Okay.
2: Kaya niyo sa paglaga, umahumok lang man na.
1: Correct, correct.
2: Ara diya ang iasini nga.
1: Saponins.
2: Oo, saponin. Kaya ang problema, galing, ang nami sa saponin, engineer, why labot nga antioxidant siya, nagabulig ni sa fight against cancer.
1: Mm-hmm.
2: Oo, so kung gaalugbati ka da, nami sa imo nga, anti-cancer nga ano ni nga mga pangaman kag nagapabulig pa sa imong immune system no nagabulig man ini sa imong digestion ang dumad laxative sa galing ang magambaka laxative duga pa humok bula pupo mo
3: ano
2: gapadalhay padalhay
1: medyo taas fiber no
2: so kung sensitive ka engineer sa imong tiyan medyo in moderation, ako kapayas ang ako niya laksative engineer. Nami, ganyan kapayas, gadalhay, ganyan mo pupo. Ari pa, nami siya kay may anti-inflammatory. Oo, okay, para okay. Ini sa imong skin care. Sa mga joints mo, kampiyon siya. No? Ang dasig mag-promote sa sang wound healing. Kag nami man siya sa iban pang mga nutrients. Nakangila diri nga paano lutuon. Ang bali, Sir Kevin, basta gani ang mga sources mo sang antioxidant, either prutas or utan, every minute ka ginaboil mo na siya, ga-diminish ang iya nga
1: gabuhin,
2: available.
1: Gabuhin ang iya mga nutrients.
2: So, isa sa pinakanami, di is kanon ta sa raw. Pwede gali.
1: Bob, this
2: one. pero ibutang sa salad. Mm-hmm. Na daw mm-hmm. salad, doon mo dabi may mayonnaise ka dabi, or nami man siya nga ibutang mo sa mga soup.
1: Okay.
2: Diba si dugay-dugay, blama noodles kakagwanaw.
1: Tiyang ang soup, pinanglan mo na init man mo.
2: Oo, kagano pa, pwede man sa gani ibutang mo harina, engineer, kang pituhon ang dahon.
3: Do kangkong chips.
2: Oo, do kangkong chips. No, kadamo, galisang may muta. Pero engineer, ang pinakabakod, didri ang iyang betalanin, betalains and phenolics. Okay. Amuling iyang pinakabakod, gid. Kay may pinakamataas ni siya nga bioactive compounds nga makuha tani siya sa variety nga pula gid lang yang stem. May variety ni nga pula gid nga kadukot sang pula nga do kay may kabaylet lang stem niya mo.
1: Uh-huh.
2: Hindi ko no ang may mataas gid nga anti-inflammatory properties bangod sa iyang mga phenolics. Now again, hindi tama guro sige ang availability do but kapos lang may tanom, no?
3: Kapos lang man siya itanom. Kapos man siya buhion.
4: Kapos man siya buhion. Perting survival rate sa alugbati.
2: Duwain niya ginatigi. Duwala yan, no?
4: Duwain siya do kabakod din siya klase.
2: Dugagataw, dugasaka ni.
4: Duwain niya siya.
2: Tapos kung kaksan mo sa dahon, manubo lang man, boy.
1: Kagi ng mga naigo bila sa black eye, namin na sa butang, no? Kagi butang sa mga na black eye lang.
3: Sakto na, engineer, no?
2: Sa ginakastigo ka pa sa ngunag, galiya mo ni. Ano, Sir Kevin Sakwan sa black eye.
3: Because it has properties ng
2: anti-inflammatory.
3: Kasi syempre Sir JP rich in iron man ang alugbati.
1: Oh, iron ka calcium.
3: So, may vitamin C siya kag may iron. So kung may ara ka iron deficiency, anemia,
2: nami siya.
3: Nami gid ang alugbati no, pagkaupod sang balunggay.
4: So anong but silingon sina? Kung pala pulaw, magpaluto alugbati.
2: Ang gali ka.
4: Magpaluto sang alugbati.
2: Dugin na yung sumya kabi, no?
4: Alugbati. Pagkaga.
3: Sa mga babae, gid, no? Na may monthly period, kaya ti sila ng prone anemia. Sa anemia. So bagay, gini sa ila, no? Nga utan. Kung kapangita sila iron-rich food, alugbati. Hindi nyo gipagdulaon sinyo listahan.
2: Oh, so alugbati, ara na na, sige ta na kaunon. Pero ti, again, kinanglan mo pilaguro kadamo alugbati man. So kung daw mahal gina alugbati subong, abi DTX 500 ka.
1: Ayos na, ayos.
2: The same amount of antioxidant. Actually, damo pa eh. In a 14 peso capsule, loaded ka sa antioxidant. Kagti vitamin C, nga makuha mo sa alugbati, ara man sa mighty C. Ang mighty C mas solid, kaya ang yan ang vitamin C concentrated na. So sa isang kapsula, engineer, ang 500 mg to the max gina yung bioavailability. 100 mg, 500 mg gina yung engineer ang imong mga benefit sa Mighty C. So iparis mong DTX 500 ng Mighty C, kampiyon ang imong kondisyon every day. Kanto ta sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Sir Boy, imo na ni panahon subong.
4: Thank you, no? Thank you, Brad Paul. Thank you, manas engineer. Sumungad lang tudaan ta kung paano bala magbulig ang D3Bio sa aton logistics specialist sa aton lawas, which is our blood. How does D3Bio affects our red blood cells and what is basically our red blood cells? But may permit ni mabatian magpalabta, oy pa-check ka sang RBC mo. Ano na ba lang RBC ngini? Ang RBC is the red blood cells, no? Sige ni mga around 45% sang aton dugo are RBCs. Ang color ini pula. Nga apula,
1: red mo.
4: Kay rich in iron. Ano na, nung okay. Sabat hindi rin. Kay rich in iron. Ha? Rich in iron niya, no? So, basically, how many RBCs are produced in a second? Ang ba nila, according to research and studies, around 2 million per second. Ang na-produce ang aton lawas para sa RBC ta. And one RBC, isa kabilog na cells, ang RBC contains around 250 million of molecules of hemoglobin. So isa ka RBC ang uno din na 250 million of hemoglobin molecules.
1: Nagakiri na sang
4: kwan. Which carry oxygen.
1: Oxygen.
4: Which anong allows ang hemoglobin to carry oxygen? It's iron. That's why ang banin Sir Kevin kaon na lugbati ko no para rich in iron.
1: Okay.
4: Para ang imo blood has the capacity, has the ability or to maintain that ability to carry iron. Nga kinanlan ta bala RBC. Your RBC has a lot of function, no? Now, number one, it carries oxygen, which is vital to our existence. Without oxygen, patay ang tao. Hindi ka maginawa, patay ka. No? Cause our body use two kinds of fuel to power our body. Glucose and oxygen. Without the other one, missing the other one, hindi, you cannot survive. Ang glucose kaniya, may ano ka pa, may alternative.
1: Okay.
4: Pwede ka pa kakaon good fats. Kakalin sa D3Bio. Protein, no? Those food sources could also provide energy, but all of them needs oxygen, no? In order to survive. So, essential gid, ang carrier sang oxygen sang aton lawas, which is our red blood cells. Anong pagiging obras ini? It removes toxins. Gina-remove yun yung tawag naton nga carbon dioxide coming out from our cells. Ang basura sang aton sililim, ginapagwa yun eh. And ang permita kakakalimtan, ang function pag isang RBC, it's for our pH regulation. Kanan-lan, ang muna siya gamintin nga hindi tamaan ka acidic ang imo lawas, hindi man tamaan ka, nawag naton, ka-alkaline ang imo lawas.
1: Okay, so aaral lang sa 7 siguro or something.
4: 7.5 in everything. Kanan-lan, no? Ang natawag nga alkalinity or ang pH balance ang aton lawas. So, very important ni siya, the mere fact that our body produces 2 million RBCs, red blood cells per second, indicates that our body needs this. This is really important. Essential for life.
1: Kung
4: no?
1: Kulang ka RBC, sir boy, nang ginambal nilang anemia muna?
4: Muna nga, tawag ka anemic.
1: Anemic ka.
4: Anemic ka. So, ano ang shapes ng aton RBCs? Ang normal shapes ni donut.
1: Uh-huh.
4: May buho sa tunga.
1: Okay.
4: May buho sa tunga para flexible siya to enter any kind of tissues.
1: Okay.
4: So maipit yung lawas na masulod siya to provide oxygen to those cells needed, no? So amo ni kinanlan sang aton lawas, no? So your body could create around 119 million of these cells nearly in a minute or in less than a minute. This will give your body the oxygen that it needs. Oxygen is vital for life. Kung wala ka nagaginawa, most likely, after 6 minutes, you're brain dead. And after that, you're dead na ganyan.
1: Okay.
4: Dead ka na ganyan. So, ang aton brain is the number one customer sa ginatawag natin ng oxygen. That's why it 4 to 5 minutes, example, nawalaan ka, nalumos ka, nakasidinti ka, kalanan, ma-revive ka dahil yun para hindi mag totally damage ang imo brain.
1: Pila ka minuto, sir boy? Mga 4 to 5 minutes?
4: 4 to 5 minutes, 6 minutes ang iban nga, no? But vital ang 4 to 5 minutes nga sa rescue nga ma-provide niya doon oxygen.
1: Okay.
4: Kay amo nang ginapump ka kay para magdaloy ang dugo mo para makadala to oxygen para
1: okay,
4: makaginawa
1: okay.
4: Ka, no?
1: Uh-oh.
4: So, anong bala ang ginaobra ni D3Bio when it comes to your RBCs? Ang aton topic subong no kung how does D3Bio help with our RBC health, no? Number one, ginapanami ni D3Bio ang imo bone marrow health. Your bone marrow is the factory of your red blood cells.
1: Okay.
4: Meaning to say,
1: dira ginaobra.
4: Oo. Kung dira ginaobra, kung ang amuna ang imo ginatawag nga manufacturing hub.
1: Uh-huh.
4: Dapat ang health sang manufacturing hub mo kampyon.
1: Healthy man.
4: Healthy man. So, ang ginatawag nga D3Bio contains medium chain fatty acids, no? Help niya absorb sa mga vital minerals and vitamins including calcium and phosphorus, that is basically good for your
1: bones
4: and bone marrow health. Ano
1: okay.
4: Pagid? It helps the absorption of fat soluble vitamins, vitamin A and vitamin D. Essential sa ginatawag naton nga ang mga must have nutrients for erythropoiesis, no? The process of creating your healthy red blood cells. So, dapat mo pala nga bagay, ha, makita mo na nga may very important role ang ginaplay ang ginatawag nga D3Bio. And of course, ginabuligan man ni D3Bio ang aton lawas, lalo na kung i-combine mo D3Bio kay Sir Kevin nga Klinika Sport Biotics, nami ang production sa ginatawag nga B vitamins, no? Anong pinaka-vital nga mga B vitamins para sa creation sang imo red blood cells? Vitamin B2, B3, and B12.
1: Kag kinanglanom na sa Sir Boy para mag-ayo ang mga pilas bala? Ang mga pilas kay dra na sa ang repair sang mga cells naton.
3: Mm-hmm. Idugang ko lang engineer no, ang RBC isa ini ka selula nga wala sang mitochondria. So ano gid siya? obligate glucose consumer.
1: Okay.
3: No? Aga depende gid siya sa glucose. Galing because sa demand sang aton nga iban nga parte or organ sang glucose kis adutay na lang nga glucose gakabilin sa aton nga RBC.
1: Mm-hmm.
3: So ang glucose no ginagamit ina sang RBC is not para mag-grow pa siya, kundi para ma-maintain niya iya kaugalingon.
1: Ma-energize siya, guro?
3: So imagine if you are glucose dependent no or high glucose consumer ikaw, ang imo lawas is also or ang imo other cells nagakaon man glucose. So imagine amo na kadamo ang supplyan sang RBC sang glucose. Pero kung imo diet is rich in medium chain triglycerides,
1: uh-huh,
3: which is makita naton ina or makuha naton sa pag-inom adlaw-adlaw sang D3 bio, uh-huh, it spares your your RBC, no? Ang ginatawag ning effect is glucose sparing. Kaya nga sparing. Kaya ang ginagamit sang imong iban nga selula as energy is the ketones halin sa MCTs.
1: Correct.
3: So matagaan leeway ang imong RBC to use the glucose to maintain itself para ma-maintain niya iya integrity kag ang iya nga cellular membrane man engineer, may, no? May, so muna ang benefits kung adlaw-adlaw kaga D3 bio for your red blood cell health.
4: Nga ako no question, nga why kuno mitochondria ang red blood cells? That is usually a question that we ginapamangkot no sa mga science classes and everything. The reason for that, the most logical reason for that, it's why ni siya sa ginatawag ng mitochondria for it para ma-maximize niya ang pag-carry niya sang oxygen.
1: Mm.
4: Example, ang carrier mo, ang moment man nagkusa sa oxygen, kaya may mitochondria siya, mas dutay ang madalayang nga oxygen into cells.
1: Mm.
4: So, ginhimo kiniya sang Ginoo ang RBC to maximize the its ability to carry oxygen. So, why ni siya mitochondria? That's why it only lives around 120 days. Tapos islan siya. That is the ideal lifespan of your RBCs. Ano pag ito lang mabulig ni D3 Bio? D3 Bio helps the absorption of copper, another fat-soluble mineral that basically are essential sa ginatawag paghimo sa RBC. But for me, ang pinakanami gidyang contributions ng D3 Bio to its medium-chain fatty acids is in maintaining our kidney health. Our kidneys are basically the producer of erythropoietin. Erythropoietin is basically what is needed by our bone marrow to create what we call your RBCs. So, kung may abilidad ang D3 Bio through its ferulic acid and gallic acid antioxidants and of course its good source of fuel like medium chain fatty acids to maintain kidney health, basically nami ang imo production sang erythropoietin. So kung nami ang production sang erythropoietin mo, it is safe to say nga nami man ang production sang RBC mo. So there are a lot of things that affect RBC health, no? That's another topic in the future, but the shape of your RBCs plays a vital role on its ability to carry oxygen.
1: Correct.
4: So basically, inaamuna mga abnormalities, may mga sickle cell anemia, may mga those kinds of, that's another kind of topic. But ang importante din na mabalanta nga ang D3 Bio basically helps and enhances your red blood cells health through its medium chain fatty acids. So kung gusto mo nami ang quality kagdaloy sang imudugo sa imulawas para nami ang deliveries sa mga tawag ng mga vital minerals and vitamins sa imusilula, nami man ang paghimo sa basura, lalo na kung updan mo pag-extend ang mga tawag ng D3 Bio, nami ang imo pamatsagan. Kasi siyempre, ang intanan mo nga silula, sufficiente ang ginahatag nga oxygen sa ila, so nami ang ila ginatawag nga performance.
1: May question, Andreo. Mm-hmm. Healthy blood is equals to better energy. Tag the brain function.
4: Why better energy? Okay, you have a lot of oxygen.
1: Correct.
4: Why better brain function? Of course, it's that a reason nami man ang pagdala sang oxygen sa imo brain.
1: Tag longevity.
4: And of course, longevity because oxygen and other kind of
3: nutrients
4: will basically help your body repair itself. So that's why galawig ang imo kabuhi. So kung gusto ka mag-ayo, gusto mo manami man ang quality sang imo dugo, kampyon ang imo ginatawag nga RBC Health, ay adlaw-adlaw mag-D3 bio. Hindi lang pang trangkaso o busip on kagilanat, gapanami pa sang imo daloy sang imo dugo.
1: Kago nami gusto mo yan, nami ang imo pamatyagan, pagbugta mo sa aga, kinanglan maligo, Sir Boy.
4: Yan.
1: So kung magpaligo naman, gamit kita sang habon, nga DTX Beauty Soap, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
1: Ah, kaya nga may ari ni nga guava extract nga nag-moisturize sang aton panit kung gamiton ta, Sir Boy. Ah, kag mataas ang collagen nga maga nami pagid ang smooth ang imo nga panit, Sir Boy. Number one, may beauty factor pa.
4: Ang mga natin tawag natin DTX Beauty Soap kay inilang habon nga hindi lang may beauty factors, may ginatawag pa nga antimicrobial properties tungkol sa VCO nga gatap na sa mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases, problema sa an-an, bunis, psoriasis, punggod, ha? Amuning habon dapat si mo kay ang VCO sini kampiyon ang antimicrobial properties, dala na da ang mga mikrobyo nga gadala sa nga tawag nga mga body odor. Gamat-amat ka pa hamis kag puti kay may pa pain, ha? Nga gapaputi sing imo skin kag may ginatawag nga whitening amplifier ang vitamin C nga alin sa guava extract, which is extremely rich in vitamin C, helps in production of glutathione that also whitens your skin and of course collagen for skin repair. So din ka pa. So kung gusto ka habon nga mumot ka na, hamis ka pa, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Partneran ta ni Sir Boy ng mga ilok lang mabaho. Okay na tayo, nami lang tao ng imong skin daw gwapo ka pero mabaho yang gaimit gagwa sa imuya kung balason ka, Sir Kevin, Sir Boy. Ah, kinanglan ta mag Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh, engineer, no, isa ka natural deo roll on himo sa tatlo ka natural oils, may tea tree oil, may castor oil kag VCO virgin coconut oil, no, nga ginatap na ang kagaw nga nagatugas ang body odor. So ginagaan niya kasang 48 hours protection.
1: Correct.
3: Against body odor. Kasi syempre, no, ginasolusyonan niya gidya engineer ang nagapabaho sang imong kilikili, which is ang kagaw ginapatay niya para hindi na magtugas ang body odor, no. Kay whether we like it or not, ang aton kilikili balason ginaya tugas ang chimpo kagang iyaya anatomical position, engineer. Correct. No, kay mainit ginadayang ilok, so balason gina. So ang imuya solusyonan is ang kagaw, hindi ang balhas, no, engineer. So nami sa Clinica Deo Fresh, wala gaman siya sa imo bayo, wala ga puti-puti, kag syempre hindi makatugas ang irritation sa imo nga kilikili, kay kung ma-irritate imo kilikili nagaitom ina, engineer.
1: Kag magkaroon infection.
3: Kag syempre, amuning nami sa Clinica Deo Fresh, engineer, nagaputi ang imo kilikili kag wala sang body odor. So mag swipe to the right, swipe to the left sang Clinica Deo Fresh.
1: Mga pita, Sir Kevin, ha, Sir Boy. Tiga ko na agay, ha, gapangapik ko DTX Coffee Mix. Nami niya, Sir Boy, kay nga, ha, ang may-ari niya siya nga chia seeds nga taas fiber niya, daga inom ka na, ginatinloan pa ang imong sulok-sulok, Sir Kevin, bisan medyo gutom ka, wala ka bigay pamahaw, wala iga sulab, Sir Kevin, kay nga, ha, ginambal nila DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, nagadetox ka pa.
3: Pabuga na sa antioxidant, engineer, ang DTX Coffee Mix. Siyempre, may chia seeds, no, rich in fiber. Nagabulig sa pagtinlo sang imo digestive tract. Pero kung ikaw, no, gakabala ka sang imo blood sugar level, may ara kita, kape nga bagay sa imo, no. DTX Premium Coffee. Stevia ang sweetener, no, natural sweetener. So, hindi kagid mahadlok nga magtaas ang imong blood sugar level, kay hindi niya makapataas sa blood sugar level, magabulig pa ni gani sa pagmanage ang imong blood sugar level. Kay bangod ang stevia, isa ka natural sweetener, no. Sa DTX Premium Coffee, no, ma-enjoy mo gid ang kapait kag katamis nga sabor sa isa ka kape, no. So mag DTX Premium Coffee.
1: Unlimited, pwede mo ma-take ni Sir Boy.
3: Any time of the day,
4: no. Stevia ang sweetener. Kag, kung gusto ko lang, if you just want to feel young and look young, amuning best coffee si mo DTX Premium Coffee.
1: Okay, so, may kape pag ito yan.
3: Pang-contrast stress, engineer, no. Ang prebio coffee, bugana sa probiotics, no, nga nagabulig sa aton gut health para mag-produce sa mga happy hormones nga kinanglanon sang aton brain para ma-stabilize ang aton mood. So kung ano man nga sahi sang stress, ang imong nga ginaagyan isa lang kahigop sang prebio coffee, no, magayuhom ka na liwat. So para ma-manage ang imong stress, nami imo brain health, mag prebio coffee, amuning coffee for your brain, no, prebio coffee. Pero para sa gut health, mag Clinicas Probiotics, engineer. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang ihatag sa inyo sa kada kapsula. Ang ginahimo sini ginaproteksyonan ka batok sa diarrhea, constipation, kag naga-promote sang nutrient absorption sa aton nga gut, kag ginapunggan ang pagsulod sa mga carcinogenic agents sa aton lawas nga nagatuga sa mga cancer, no, kag ginaprevent pa sini ang colorectal cancer. Kung ikaw may problema sa urinary tract infection, basi kulang ka lang sa good bacteria. So para mapataas ang imong good bacteria liwat, mag Clinicas Probiotics ka.
1: Okay, pro kinanglaman natin, Sir Boy, ining extend food supplement for men. Pinaka-importante ini kay gina-energize na, gapataas ang aton stamina, ginahimo iya balance ang aton mga hormones, Sir Boy.
4: Ang food supplement sang mga barako.
1: Okay, kinanglano ni ang libido support, biography, sa mga lalaki kag mga babae, bla. Ang libido, amuning kinanglan, nag-enhance ang imo sexual life, Sir Boy?
4: Pang mag-explain kayo dyan, gayo humi dyang mata mo.
1: Ha? Tiyan mo ni, kag nakabulig ini sa aton nga mood para ma-libre kita sa stress, Sir Boy. Kung kita, may arin siya nga makakaglabuas ka nga nagapanami sang daloy, sang dugo, Sir Boy. Ang dugo, ang pinaka-importante, parang manoy na tunblaga katulog, mabuhi siya, ang nagalaylay, magauntay, Sir Boy.
4: Ang sikreto sa tanan, ara sa dugo. Gusta si Manoy ang istoryahan ko ng flagpole, medyo lupay pine.
1: Ay,
4: kulang sa dugo. That's why dapat naka-extend food supplement. Pero kung gusto mo nami man imo blood flow, no, magpamasahe 2 to 3 times a week. Danyo si engineer. Ganyan siya, no? Dapat ang sikreto sang masahe, wala kisa sa masayista. Hindi engineer, wala sa masayista.
1: Okay.
4: Ara sa ano, engineer?
2: Sa Balanyos.
4: Sa Balanyos. Dapat naka-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ng hagod, ang ginahatag ini sa imo, sa imo mga kakasukasuan, sa mga tired muscles mo, no?
1: Uh-huh.
4: Abang ginahagod ni misis, ni girlfriend, o ni boyfriend, o sinuwenda, no?
1: Uh-huh.
4: Gamat-amat kwa ang imo stress sa imo likod, sa mga kasukasuan mo, sa imo mga legs, kay kampiyon ang ginatawag nga init, nga ginahatag sini. When it comes to aromatherapy, kampiyon man, no? Ga-relax sa imo brain, para layo ka sa stress, ha? And kung gabiyahihilo ka, this is the best nga Balanyos para sa imo. Simutan mo itong gabiyahihilo.
3: Dasig pa ma-absorb sa panit, Sir Boy. That's why dasig makakas ang pagpalanakit sa imo nga kalawasan. Sakto lang nga init, sakto nga lamig, no? Ang iya ginahatag nga relaxation sa imo nga mga palanakit nga kalawasan.
1: Ang kwanda, Sir Boy, kung nagalamig-lamig lang imo nga kwan, imo mga muscles, ibutang mo lang na.
4: Correct. Kaya,
1: buhion niya, patay maskulo mo niya mo.
4: Nanunay naman ito sa buhi. No? DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige. Wala ang tatimpo, Sir Kevin. Din sila pwede makabakal sa nga itong mga suplemento.
3: Yes, engineer, ang ito nga mga produkto sa Klinika de Alternativo sa rang ini mabakal sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo nga lapit sa inyo lugar, no? Para sa address ng Amon Clinic, magbisita sa Amon Facebook page Klinika de Alternativo, no, kag i-search dito ang inyong syudad, no, or ang inyong city, kag magagwa dayon ang address sang Amon Clinic nga lapit sa inyong lugar, no, kag syempre maghalong gid kamo sa peke para makasigurado nga original kag FDA approved ang inyong mabakal, pangitaa ang silyo sang Klinika de Alternativo, kag nakabox ang aton nga mga food supplement, no, kag syempre, no, dapat naka DTX 500 gid sila adlaw-adlaw, engineer, naka Mighty C Alkaline Vitamin C, naka D3 Bio kag Clinicas Probiotics para ang lawas nila mamligan, kag ang balatian malikawan.
4: And of course, hindi kin maglipat, ha, kung medyo conscious na kamo sa inyo eye health, medyo burado na ang mata, medyo blurry na ang vision, ay basic kulang na sa nga tawag nga Eye Care. Okay, may eye care na ang ginatawag ng Klinika di Alternativo. Namin isang ginatawag ng eye care drops, no? Amo ni ga-maintain sa aton ginatawag nga health sa aton eyes. It has the minerals and vitamins vital for eye health. So, tandaan, if you want to maintain the quality of your vision, mag-eye care drops, no? Available na sa amon clinics and of course to all leading pharmacies diri sa Bacolod. Remember the name? Eye Care. Cause you care for your the health of your eyes, no? And of course, magdipat mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, and of course, kung gusto mo dali ka mag-ayo, kontat lang kaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio.
1: Okay, in behalf ni Doc Ramil Oy, ang pinalangga nga CEO, ang aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castanyo. Of course, saka aton nga Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: ATC ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamo ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: balita na, may drama pa! Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan! Makalamho ka, apang may pagtulunan! Rumbuhan sa kalisingko!
2: Mads, ay blood ko guro, Mads.
3: Ay anay ka, bayranay na Mads, ginhay blood ka dayon. No guy, naka-style Mads ah.
2: Ay Mads, Mads, pauyata ko sino Mads, tuod Mads, naglingin ang ulo ko balang.
3: Yeah, daw hindi man mapatihan ang imo Mads how?
2: Tuod Mads daw, muna pa ko na emergency Mads mong.
3: Ay, ay tani, pahulmon tapakakwarta, Mads, pro. Ginay blood ka pa?
2: Mads, anong siling mo, Mads?
3: Pahulamon takasang kwarta, tani.
2: Mads, kayot na. Ay dugulpi, nagnami pa matyag ko.
3: Ay, hala, terrible. Sadya-sadya, ino.

0: Hoy, Ramon!
1: Yes, Boss Rocket?
0: May handom ka man?
1: Inaano nga pamangkot ang imubos man?
0: Sabta lang bala, may handom ka man?
1: Natural, Boss. Eh, sino nga taong wala handom, haw?
0: Basi, ikaw pa lang niya eh.
1: Boss, gandom ganing buang.
0: Kagano abi ang handom sang buang?
1: Magmaayo siya sa iya pagkabuang.
0: Binuang na yang imo. Ha, mapinsaran mo? Ay, nano na imo yaman. Mapinsaran pabalayan sang buang nga magmaayo na sa. Kaya ang lakas ang pinsari, ang uno dyan ganit sinang utok yan, binuang.
1: Boss, kilawilam la pabuang-buang. Tuod na ya, boss. May handom na yung buang ya, boss.
0: Ate, sige. Kung, amala, may handom ang buang. Ano naman yang handom mo, Boy Ramon, bilang isaman ka buang?
1: Boss, hindi ko ya buang ya.
0: Eh, klik ha?
1: Oo.
0: Ate, sige, ano taning handom mo, ako?
1: Kabalo ka, boss. Hmm. Ang handom ko, pariyusa kun nga amay.
0: Aba?
1: Hmm.
0: Ano to ang amay mo, haw?
1: Isa to siya kasikat nga doktor.
0: Wow!
1: Oo.
0: Doktor sa gali?
1: Oo, boss.
0: Kampiyon ah!
1: Ugaling, boss. Hmm. Napahalin to siya sa pagka-doktor niya.
0: Ay, kanugun nga agin pahalin siya, haw?
1: Hindi ba lalayin na sa mga doktor nga hindi mo gid pagmitiran o kung tandugon ang imong pasyente, boss?
0: Wow! Naturally, dapat hindi mo gid pagtandugon o kumitiran ang pasinti mo eh.
1: Kabalo ka, boss. Napahalin tong tatay ko nga doktor kay ti natandug yang iyang pasinti.
0: Oo. Buot mo si Lingon Ramon, may natabo sa kay tatay mo nga doktor kag sa pasinti, ha?
1: Oo, boss.
0: Anay ka? Ano tong klase doktor si tatay mo?
1: Veterinaryo, boss.
0: Ano?
1: Doktor sa mga sapat, boss.
0: Buhisit! Pati sapat? Ulagin palampas ni tatay mo? Manya klase amay ba?
1: Sadya-sadya, ino.

Wow! Ining si Bon Sansaw bala? Daw matakwal, taman katama, no? Kada sugo sa yaya, mga yugit siya din talent fee. Hey, amo ni Guro nga ang sekreto para main kampiyon nga surveyor ay, no? Ay, mag-amo ning lakat ni Bong Sansaw, paldogi ni siya ya. Basta mayo lang ang resulta sa survey, ya, ano? Man, may ngalan na yung adahan si Bong Sansaw pag-abot sa surveyhanay. Wala pa nagpalpak ang iya pang survey. Ang iya resulta, lapit gidya sa kamatuoran. Amo gani, dapat magpagwa siya sa survey nga nagapanguna gyapon si Mr. President nga ginasaligan gidya sa kadamaan. Amo na yung dapat yung ipagwa nga resulta. Ah, bisan hindi matuod, importante daw lapit sa kamatuoran, ano? Ayun man siya namon nga ipasurvey ang barangay kag SK election, ah. Kumbala, ipabura ang tao nga i-extend o kung hindi. Pagwaan namon sa survey nga damo, ang pabor nga i-extend ang election kay krisis nga daan. Agot ang budget nga 16 billion, mapangitaan namon paagi kag triple-tribulon, ano? Sadya-sadya, eh, no?

0: Riggs, ginpatawag mo ko kuno?
1: Oo, Bong Sansaw.
0: May isugo ka pa, Megs?
1: May ara, pwede?
0: Ah, pwede. Basta may bayad lang.
1: Sobra naman na bayad ko, Guru Bong. Kay tunga naman sa malitang na bayad ko sa imo.
0: Ah, mas maayo pagid ko na may dugang.
1: Ayabaw! Don't worry, Bong Sansaw. Himua lang ginapahimu ko, ha? Kaysa kwarta, wala gid kita yung problema. Damo pa ko di kuluhaan, ah.
0: Wow! Amo na iya!
1: O hindi! Gamudlo gid matamo, Bong Sansaw ba?
0: Sino man abi ang hindi magbudlo, Migs? Kayo? Kita ko, ho? Ang minalita nga kwarta mo, ho?
1: Ay! Keep sungad lang, ha? Damo pa na ding inugdulong sang mga ekstanod, ha?
0: Wow!
1: Kabalo ka, Bong Sansaw. Gin-islan kong mga ga-deliver ding mga ex-marine bala? Kaya kung mga ex-marines, gapyait. Pero kung ekstanod, kabalo kuya, kabalo sila magtago sa sikrito.
0: Sadya-sadyain, no?

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
12: Wow. Ayos gid.
11: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
0: DTX 500.
13: Masaligan.
0: Epektibo.
13: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
13: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
13: Kagakontrolar.
0: Sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
0: Masaligan.
13: Epektibo.
0: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: E3 Bio.
13: Ang E3.
0: Yung may Physio.
13: Physio.
0: Yung may D3.
13: E3 Bio.
0: With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
13: Ang D3.
0: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
0: Yung may D3.
13: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
16: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Hello once again. Ano kita sa ato na pakalam portion.
1: Abe, pamatian ta kon makalaman ta sine.
0: Plastar kamo maayo ha. Agud ma feel nyo gid ah.
1: Yo alang nga makalaman ko ha. Masip lang hindi ako.
0: Ang sulat nga ato natagan sa gabuhi, naghali ni kay Damo Kangkang.
1: Ani man, sa ngalan pa lang daw hindi man ta sina makalaman man. Daw masuka man ta sina.
0: Basi suya pa ka mo sa ngalan niya ha?
1: Wala ko yun na suya yan. Basi ikaw ko raw.
0: Sige na, plastan na ka buda. Kayari na ang istorya ni Damo Kangkang.
1: To sige na bla. Kidaw laban ka man wakal ng animal ka.
0: DJ Sutab, ako si Damo Kangkang. Kapito na ako mamana.
1: Do tinunto na yaw.
0: Oo. Kapito na kuya mamana. Milib ka mo ay.
1: Bo animal yaw.

0: Kada mamana ako, kagun may matabo na gani sa amon, pagkatapos ang tatlo kaadlaw, nagakapatay sila dayon.
1: Hala! Wah!
0: Siling sang iban, tungod kuno ini sa alom sa dalom sang akon mata, nga ginatuluan sang luha.
1: Wah! Basi may iban kapag inang alom nga ginatuluan pagid. Kadelikado, manyagali si muda mukhang kang sadya-sadyay, no? Wah!

0: Kapon koy.
1: Ano man may kokolat, oy?
0: Ano pa rin ang gusto mo may balaan sa atong sa diskol, Meg? Nga lunes ang klase.
1: Ang gusto ko mabalaan niya, Meg. Nga ang kulor sa blackboard, green. Hindi black. Kag! Meg, may pamangkot pa rin ko.
0: Ano, Meg, ay mapamangkot?
1: Kung bala matulon sa ngido ang laway, ha? Magkarabis man siya.
0: Alatod, no? Basi mapatay man siya sa rabis, Meg.
1: Kagisa ka pa ka pamangkot, Migo.
0: Ano na, Migo?
1: Kung mapatay bala ang ulod, ginauluran man na ihan.
0: Alatod, no? Mauluran man ang tulod kung mapatay. Hindi gani, pwede man Mig nga kung mapatay balang langaw. Langawan man siya.
1: Gusto mo, no?
0: Oo.
1: Amo na tanan na ton. Amo na tanan, Meg, ang ton anta kay Mamburakday.
0: Oo, Meg. Amo lang aton to kay Bon kay Mamburakday sa ton Sunday School. Nga lunes ang klase.
1: Sadya-sadya, no?

0: Venus, my loves?
1: Yes, Jupiter, my loves.
0: Nakita ko ba lang si Mami kayo?
1: Hmm? Sari yun sila?
0: Upod man to sila ni Chay Marites. Tapos, upod man nila si Tito Nurbing de Malunhaw.
1: Ha? Ti, kaano sila nga tatlo? Gampang bulitas?
0: Oh, yeah.
1: Kaano sila, my loves? Ha?
0: Gapahuway, ah.
1: Pahuway lang?
0: Oo. Eh, pahuway lang kay Do. Ginahagal naman to si Ganay, si Tito Nurbing de Malunhaw.
1: Nay.
0: Paglabay ko, gapanggit o niya si Tito Nurbing.
1: Oh, hala, masigin ko lahat agin maayo ni Mami. Ni Mami kayo't ni Chay Marites si Nurbing.
0: Oh, yeah. Base eh, amo to Ganay nga naghahagal gid siya eh.
1: Hala, pinatamuan gid guro nila si Nurbing. Basi ginabusaran gid nila tudong bulitas.
0: Oh, yeah. Basi eh.
1: Ay.
0: Eh, dogi nalagas siya matungo yung panginhawaya.
1: O ti ano? Nalagsan niya pang panginhawaya?
0: Nalagsan pa man ah. Eh, kung hindi iya malagas, te, tiwas eh.
1: Ay, sadya-sadya eh, no? Oh.

sunda pagitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginatiguluhan.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So, una, problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
8: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX.
5: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
10: Mas tagtilo ang atay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang kapanupo.
10: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
16: Hey, five! Galing nga one time!
17: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
18: Ano?
17: Siyempre, ambulansya.
18: Bakit?
17: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
16: Hey, five! Galing nga one time!
19: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!

listening to 88.7 K5 News FM.

0: Me and my brother, we stick together, no other. We blowing up like a bubble, and we took over, no other. Yeah.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Baik kumso!
4: E3Bio!
5: O, si Karen, nadamog it sa akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3! D3Bio!
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3Bio! Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Matatags mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
1: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Baik
4: kumso! Ang kampiyon ng istasyon. K5. K5 News FM.
7: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top Bumpy Hour. Top Bumpy Hour News Break.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Alas 10.30 sa isna sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Sa balita lokal, wala sang may na-monitor ang Iloilo Police Provincial Office kun may tropa nga nagaduso sang illegal nga droga. Iniyang pahayag ni IBPO spokesperson Lieutenant Colonel Rolando Araño sa interview sang K5 News FM Iloilo. Suno sa iya, may mga surprise drug test ang Philippine National Police kag may internal monitoring sa diin may in charge diri para i-monitor ang hulag sang kapulisan. Samtang ginpasiguro sining nga kun mayara gid man sang pulis nga nagaduso sang illegal nga droga, indi magpangduha-duha si Provincial Director Colonel Bayani Razalan nga kasuhan kag ipakakas sa serbisyo. Sa balita national, nagpagwasang mando ang Energy Regulatory Commission nga temporaryo nga isuspende ang pagpangutod sang kuryente ukon disconnection sa mga residential kag non-residential consumers nga hindi pa makabayad sang ila electric bills halin Mayo tubtub Hulyo 2026. Ginpasugtan man sang ERC ang installment payment scheme nga tubtub 3 ka bulan agud hatagan sang mas flexible nga paagi sang pagbayad ang mga consumer. Sakop sang pulisa ang mga konsumo nga hindi maglapaw sa 200 kilowatt hours kada bulan kun sa diin mahimo man nga sa 3 ka hulog nga bayaran. Sunod sa ERC ang iningatikang ginpatuman agud mapamag-an ang epekto sa mataas nga sukot sang kuryente bangod sang tensyon sa Middle East nga nakaapekto sa presyo sang enerhiya. Dugang pasang ahensya ang mga balayran sa distribution utilities nga hindi mabayran gilayon mahimo ipasa anay sa mga power generators ukon magpabag-an ang financial burden sang mga consumer. Ginpaathag sang ERC nga kabahin ini sang emergency measures agud masiguro nga hindi maubusan sang supply sang kuryente ang mga consumer sa tunga sang pagsaka sa presyo sang kuryente. Sa balita international, gintayog sang malapad nga drone kag missile strikes ang Russia kag Ukraine sang Mayo 5 sang gabi sa diin naigo ang power grid kag iban pa nga mga imprastruktura. Bangod sini, wala nagduwo sa 5 ka tawo ang napatay samtang 39 naman ang napilasan. Suno sa Ukrainian Air Force, nagamit ang Russia sang 11 ka Iskander M ballistic missiles, 164 ka drones sa sunod-sunod nga pag-atake. Apang apisar kadamaan sini ang na-intercept, may pilagi hapon ka missiles kag drones nga nakaigo sa mga target, lakip na ang mga energy facilities sang Ukraine. Ginpahayag sang kumpanya nga pirmi ginatiran ang mga ila pasilidad halin pa sang nagsugod ang tuig. Bangod sini, ginpamatukan ni Vladimir Zelensky ang mga pag-atake kag ginatawag ni nga Arthur Cynicism. Ilabi na natabo ini bisan pa may temporaryo nga untat lupo. Suno naman sa Russia, magapatuman ini sang unilateral ceasefire sa masunod nga inadlaw bilang kabahin sang pagselebrar sang Victory Day apang nagpaandam ini nga mabalo sila kung mag-atake ang Ukraine. Sabat sang Kiev, handa man sila magtuman sang ceasefire kung magtuman man ang Russia apang nagpaandaman nga mabalo sila sa bisan ano nga paglapas sa kasugtanan. Sa piyak nga bahin, padayon ang pagbailuhanay sa mga pag-atake sa tunga sang duha ka pungsod kung sa diin naglunsar man ang Ukraine sang long-range strike sa sulod sang Russian territory. Ang oras, alas 10:40 sa aga, ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas, resistensya, dugid, pirmi. Mighty C mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Ramil Uy. Inis ka K5, kasya Marihan Aysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kaningawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation.
4: Wala nagigit
11: ako makabatsyag
4: pang
11: sakit.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalaba!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang Extend!
22: Supplement for Men!
23: Nortes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to Mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
0: May maca
23: at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
0: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
0: Para sa matilo nga dugo.
23: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
23: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
23: Happy kanunay.
0: DTX 500.
23: Masaligan.
0: Epektibo.
23: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
0: Ikaw pala
23: ang may diabetes.
0: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
23: Nga nagapanupo.
0: Kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
23: Masaligan.
0: Epektibo.
23: DTX 500.
0: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
23: Ang PCO.
0: Yung may D3.
23: Makakas mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
23: Ang PCO.
0: Yung may D3.
23: Makakas mga butika.
19: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music. Kampiyon sa kalingawan. Kampiyon sa servisyo publiko. K5 News FM 88.7.

0: Snap. The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News, E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio, ang D3, yung may BCO, yung may D3.
5: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
6: Kas pa dala. That's why pabutangan mo lang. Kas pa.
5: A masking disease na.
6: Mga kuko nga, hindi mayong
5: kapinos. Patuloy lang.
7: Nelfon jay.
5: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumad sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika. Hamot ang bulak.
7: Yes.
6: Buksan. Ha?
5: Bulaklak, ang bulaklak.
10: Sa buhay ay kailangan.
5: Bubo ka ang bulaklak.
6: So sa ang bulaklak.
7: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, amuning simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang

0: Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio with VCO.
3: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
4: Mm.
3: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
5: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
3: Kuno mi gid yang D3 Bio no, pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
5: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!

0: campeón era yo.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras aquí, 5 News FM Iloilo. Las 11:04 na sa aga. Oras ka rin dulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant. Kag sumuman, ginadulong sa inyo sa D3 Bio di Antiviral kag Antibacterial Specialist. Kag ginadulong man sa inyo sa Mighty C ang alkaline niya Vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sa Kalipap ay Kali para everybody, every bubbly.
4: That time check was brought to you by Cali, Papa Cali, para everybody, every bubbly.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue 11 Mbps. Mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto
7: 11 Mbps.
6: Kaupod si ka K5 John Sapio, iniang
7: 11 Mbps.

0: May wagaw, mga kaki-five! Kamusta na kamo daw? Welcome na sa aton nga pagpangaragad sa subong edisyon na. Subong adlaw! Subong adlaw, mga kaki-five, ha? Miyerkules na? Miyerkules na? Kasig, no? Mayo 6. Mainit sa Gyapon ang panahon, maghalong kita. Inom kita damo tobi, inom kita damo. Mabugnaw nga mga ilimnon. Mga mabugnaw nga ilimnon la no, tobi. Basta pabugnaw lang tayo, hindi tayo magpainit. Ay kadilikado. Mga barita diri sa aton sini nga pagpangalagad subong ay edisyon. Ina verify naton subong ang mga barita kag mga impormasyon na isa kaanay opisyal sa siyudad sa Iloilo ang ginapuwenta bilang isa ka undersecretary sa isa ka departamento sang gobyerno. Sino ini? Standby ha, kay ginapamangkot naton de, ang ginapamangkutan naton, reliable source. Masabat niya, psst. Ara naging ba ng pinped? Undersecretary sa DILG o kon commissioner sa National Police Commission? Standby sa mga dugang nga mga detalye sina. Ay kung hindi nila ma-forward sa akon diri ang kopya sa nga appointment, hindi kita maka-confirm. Isang impormasyon subong, isa kaanay opisyal sa siyudad sa Iloilo na naglayas. May appointment na kuno, undersecretary kuno sa DILG o kung commissioner sa Napolcom. May previous na isang appointment mo. Pero daw ginayo kay ti gusto sang head of office ang iyagin masaligan nga tawo. So, san ba ya sa mga konfirmasyon sina? Ay kung hindi naton makita ang kopya sang appointment, hindi kita magpati karan. Yang mga balita nga dya. Nga kuno si Kwan. Ginapuwent ni Kwan bilang Kwan sang DILG. Bantayan nyo na ha, diri sa aton sininga pagpangalagad. Samtang nakilala na ti makamu sininga nakilala na nga mga kwani, nakilala na nga mga suspect sa pagransak sang bayati, pong siyap sa manual sa kalinog. Tinaban na ba ni thank you lang eh? Ay ti termite gang mo? Termite gang ang suspect. Na-confirm na nga termite gang ang mga suspect na nagransak kay Kisilagid man. Pero kung termite gang, why na? Paano nyo na dakpon? No, why ganit madakpan sa ibang nga lugar? Ti millions of pesos to. Termiro to, pila lang to, mga white club vote, 500,000 po sang ulihin. No? Lapit-lapit na 3 million. Ang nakuha kuno nga mga alahas kagkas sa Bayati Pawnshop dira sa Banuas ang Kalinog Iloilo daw kontrobersyal ang Kalinog ka. Ang ila mayor may warrant of arrest pero nakapiansa man. Mayor sang Kalinog may warrant of arrest pero nakapiansa man sa nagligad niya si Mana. Parti man sa quarry ay ginquarry niya ang duta sa iya sinihimata. Kalinog ha, ti damo ka katabo sa Kalinog ha, no? Muna kaniyang balta, may ginransak ka bayati pa, unsiap, ti nakilala na, ginkilala na, gin-identify na, nga member sang termite gang. Ti pamangkot, naton madakop gin man. May persons of interest man sila dira sa Banuas ng Kalinog. Kaya hindi na basta-basta na sila lang kung wala sang tumandok o kung persons of interest. Iti suspect na gani niyo? Di nakilala na? Termite gang? Di kon termite gang? Amo man niyang suspect na nag-ransack sang isa ka pawn shop man diri sa may GT Mall Pabia. Amo man niyang silang suspect na nag-ransack man sa isa ka pawn shop diri sa may Tabok Suba sa distrito sang Haro. Di tatlo na ni sa Iloilos ang nagligan niya tuwig. Subong pagid niya tuwig. Di why man gani madakop. Gano ni ilista talang ni sa tubi. Na mientras tanto, termite gang sa Japon ang mga suspek. Kaya bisan gani sa ibang lugar doon, hindi magani sila madakpan. Ito yung nag-agi sila dito kuno sa may suba. Kaya mo kuno na yung outflow, kaya sa drainage system sila nag-agi. Dito sila kuno sa outflow. Ang katapusan, kiblang adira, ginabuslog ang tubi sa drainage system sa suba. May mga nagbakal-bakal pagani kuno da dira sa mga pagkaon. O te, ko nakiala gid man nga termite gang. Aton pamangkot sino? Sino ang mga personalidad nga ini? Kay ti asta lang kita sa termite gang. Wa asta lang kita dira sa ila sini nga grupo nga termite gang, pero wala sa mga persons o kon mga personalidad nga nalista nga mga suspect mga kakifay. Oras sa aton nga pagpangalagad, last 11:30 na. Update naton sa kamatayon ni Frank Royce Barbasa. Nakonsa din ang pinakaulihi nga impormasyon bangod kay ang pamilya, ang iya sining tatay, ang iya sining lolo, ang iya sining iloy daw hindi kumbinsido sa investigasyon sang Pabia Municipal Police Station. Ito, naka-indicate nga nag-suicide o kung naghikog ining si Frank Barbasa. Pero daw hindi sila magpati kaya daw may mga impormasyon silang iban. That's why nga nagpangayo sila sang bulig, nag-request sila sa National Bureau of Investigation sang parallel investigation. Ang impormasyon, inisyal naton yung impormasyon, nagikan sa NBI, na probably daw hindi na sila magpaidalom pa sa autopsy. Ito, una to, gin-autopsy siya ni Dr. Puentes, ang medical legal officer sa Police Regional Office 6. Sa uli, may second autopsy pa. Si Dr. Owen Libakin, isa na ka-private practitioner. Pero sa una, police man siya mo kay siyang medical legal officer. Di duwa na ka-autopsy. Daw ka pero pareho. Pero may mga bagay lang agin pa-examine pa dito sa Metro Manila para sa confirmation gid. Pero ang kalabanan sang resulta sang autopsy ni Dr. Fuentes kag ni Dr. Libakin pero pareho. Ang NBI daw hindi man kay ambal sang NBI nasunod ang tanan nga procedure sa pagpaidalom sang autopsy sang bangkay ni Frank Barbasa. Now therefore, kung amo sini, tiyano basihan na lang nila dito. Iti nga nga hindi magpate, ano, may mga nabalaan, tani pa, balayag na lang na sang pamilya. Pero ang pamilya, ano daw ka pangabay magani, kuno nga, ti, tagaan na, na lang sila sang privacy. Standby ha, sa dugang mga update sini, dire sa aton sini nga pagpanglagad. Una-una ito na report ni Kaki 5G ni Kauyunan. Kaya ito yung nabuksa na ang cooling station or cooling hub sa city government. Dira sa may Diverson Road la, pila na naging butang na daw isa ni ka-container na may solar powered air condition. Kaya ano ni mag-sulod ka na, ano, mapahuway ka kay aircon. Payo ang purpose. Pero ugaling, kaya daw gindali-dali nila, huwag pa kanin ma-full charge ang solar system. Inbuksan na, tani. Buwas pa buwas silang, tani. Bla, buwas. Nga pagbukas. Nga pagbukas, dapat nga, bugnaw na, pero daw lang alang pa. That's why nga blood pressure si Mayor Raisa Trinias Chukay na. Ka kag ang mga naghambal sa aton, yung aging butangan nila sa cooling station natin, ma-defeat ang purpose ang area nga isa ina ka bicycle lane. Lane o kon linya ina sa mga naga-bike, naga-bisiklita. Bicycle lane, bike lane inangin butangan nila mo. Di pero, napidi pa man ko nung makaagya. Sabi kong dasig padalagan niya, ilabi na gigit kong gabi. Pag ini masiplatan, inangin butang na container, bla. Nga mo na yung nakargahan sa mga kargamento nga container, bla. O 20 footer ni kay ini man sa 40 footer, 20 footer. No, na solar powered. Tingin buksan na kayo na. Dira sa may Diverson Road. Check na ton si Kaki 5G Nick. O yun han, kung nakita na ton inyong video niya, pwede pa makalabay ang bike. Ah, sa kilid, dyan sa kilid. Check na report ni Kaki 5 J Nick. O yun han, sa Diverson Road. K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report. K5 Jen.
1: Yes, K5 John.
0: Tingin mabugnaw, Gidman. Mabugnaw, Gidman. Mabugnaw, Gidman.
1: Kaina ka K5 dyan, no? Pagsulod natin dito sa may cooling station, akong sa cooling hub sa Diversion Road. Wala pa naka-power on o kuna-on na air condition. Because nga ka K5 dyan, pahayag or gipathag ni Engineer Neil Rabana nga di kahapon nagdugang sila sa solar panel. Dito natapos sa K5 dyan, medyo dulong-dulong na, wala na ka-harvest ang kumbaga solar panels ng init. That's why wala na buta ni ang Luila bala ni nga machine nga ginag-connect si aircon agad niya magamit sa K-Fab dyan. So kayo na paghalin naton, nag-charge pa ito sa K-Fab dyan, ginawati na mag-full pero naka-under na ang aircon. Mm-hmm. So aside sa lang K-Fab dyan, no, since wala pa sa aircon, may gin, ano pa man to, may gin butang man nga electric fan sa K-Fab dyan, agad niya may hangin ang lugar. Pero paghalin naton, wala pa man sa K-Fab dyan, no, sa may nag-stay dito sa may sunod sa cooling stations. Ang bilin lang dito, ang staff sa City House Office, ang barangay health worker nga magabantay kag gamonitor kay K-Fab dyan kung in case na may magsulod dito sa may cooling station. So, kaya na, personal nga gin-inspection ni Mayor Isidrenia, scoped ang pila ka ma-official sa city government. Dito si Engineer Nira Vena, ang head sa City Engineer's Office, si Engineer Mavi Gustilo, ang CIO, kung iban pa ka K-5 dyan. Ang good man mag-upod kay Mayor, kinagibo, kay ina dito, kag na, ano kita, na satisfy, kumbaga, ang alcalde, si nga pag-set up na ito, dito kay K-5 dyan sa cooling station. Ang cooling station, ang pilot, dito sa may diversion, sa may San Rafael, sa idalog, nablang si K-5 dyan sa flyover ito pala. Ang naging controversial man nga flyover ito sa K-5 dyan. Ang ikaduhang cooling station dito sa may Halandone Bridge sa may General Lula Street na nablang K-5 dyan. Ang
0: pumping station na nablang K-5 dyan. Hindi na, may Halandone Bridge, may ara manda?
1: Sa Halandone Bridge, ang may pumping station, sa may pumping station, nablang K-5
0: dyan. Ano kung convert?
1: May existing na structure nga wala na na-utilize. That's why gin-repurpose, gin-himo nga pumping station. Ang ikatatlo ka K-5 dyan, actually, mula pa rin na-install ng ikatatlo ang Pasulatagay, ongoing pang installation sa General Service Office dito sa may Pasulatagay ka K-5 dyan. Probably, buksan naman siya within the week according to Engineer Neil Ravena ka K-5 dyan. Hindi ang initiative ng City Government nga at least mabuligan, wala ka K-5 dyan, mapahagan-hagan ang epekto sa heat index sa mga nagalabay sa mga nasambit na ito nga, sa mga nasambit na ito nga lugar. So, 15 to 20 ang capacity sa nga ito ng cooling station sa K-5 dyan. Ang magkasunod dira, ang magalista sa ilang pangalan, ang good nga monitor sa nga City House, ang mga nagagawa sulod kung pila ang nag-avail sa cooling station sa muna ang adlaw. Allowed sila mag-stay dira 30 minutes to 1 hour bala ka K-5 dyan. At least enough time man, ang good mag-cool down ng ilang lawas sa K5 dyan. Kag in case ikaw nagulpin naglain ang imong pamatsyag, nagtaas ang imong blood pressure, nabihingin ang imong ulo, may araman sa katapo sa City Health Office na mag-attend sa imong medical attention. Kung lalagi din mo ka K5 dyan nga nabatsyagan, you know, for example, na lost may ara nga nalipong abi during that time, malapit sa area, malapit may, ay ang ICER ka K5 dyan na mag-responde sa imong kagdalaon ikaw sa pinakamalapit nga hospital ka K5 dyan. So, in initiative, ang ano man na ginaabi-abigit no sa city government since nga muna gani nga ini kasi from John bulig lang ako madasig sa temporaryo nga bulig sa nga city government pero ginareiterate gyapon sa city government kay from John this is just a temporary solution may mga ginadihon pa sila nga
0: kasi kay 5G ni ikaw yun proceed proceed arana by the way kay mga pilang gastos ang syudad sini kay 5G.
1: Actually, Kapag John, sa pagkabalo na ito, according to Sir Neil, minimal lang man ang gasto sa city. Kaya ang recycled, pwede ka Kapag John, ang gagamit nila. Ang sa diversion road yung mga Kapag John, ang old na lang ang mga container vans sa Kapag John, yung buta lang sa insulation, agad na hindi mag-init. Tapos ang salog to Kapag John, made of eco boards. Ang mga bangko, ang gigan mo na Kapag John, sila nga mga supply brand Kapag John, nga wala ginagamit, naging utilized lang dito. Siguro kung maging gasto lang sila Kapag John, ang ang sa ilang aircon kag sa solar panel sa Kapag John. No? So wala naman natin actually na, ba, na pamangkot ina kay mayor or kay engineer Neil kung pilagay kabugusan nila nga nagasto. Ang sa halandone naman niya ka Kapag John, wala na sila maging gasto dito. Ang yung check lang nilang area since existing structure na siya ka K5 dyan may aircon naman kaging dugangan lang isang bangko.
0: Okay. So madamo ini ang ipamtang sa Nanoy Tuhay nga mga lugar K5 dyan?
1: Actually, kasi K5 dyan pilot lang sa karoon ining tatlo nga na-mention naton. Okay. Pero gusto lang ito ni Engineer Neil Ravena nga i-extend siya sa mga provincial terminals like sa Mohon, sa Ungka nga at least ang priority para ba sa mga PWDs kag mga senior citizen naton nga dira sa area kasi Kapag John nga nagahulat sulat abis ng ilang magsakay sa ilang jeep. Second, according to Mayor Isatranya, sa mga private organizations na or sector nga nag-reach out sa iya nga willing sila kasi Kapag John pala nga magbulig agad nga makapatukod sa nga dugang nga mga cooling stations pero mamiting pa ang alkalde sa sinasambit nga mga private individuals sa K5 John. So, more or less, mga makadugang ini tatlo ukon apat ka mga cooling stations depende kay Kapag John kung sa maagrihan sa mga development sa so, mga meeting sa alkalde.
0: Sa Sunset Boulevard, may plano man sila ng butangan eh?
1: Wala pa determined sa Kapag John no, kung diin ang mga areas ni butang ang ining mga cooling stations. Pero ang pilot right now, muna to, ano yan, tatlo. Ining tatlo ka Kapag John because nga ang ging napili yan ining tatlo ka mga areas sa Kapag John according to Sir Neil Ravena because nga ang for example, ang projection sa heat index sa Iloilo City nagkadalagan lamang 41, hindi kasi ka maglamang kaya tataasaat ng 41, nagkadalagan sa 41 degrees Celsius sa Kapag John. No? Pero sa mga selected ng areas like sa Diversion Road, sa may Halandoni, kadiri sa may Plaza Tagay, nagalabot sila sa Kapag John more or less 45 to 47 degrees Celsius. That's why diraanay in-prioritize butahan sa cooling stations in yung mga areas na determine na nag-exist sila na sa projection sa pag-asa ng heat index diri sa may syudad.
0: Oh, mga sino ini maka-avail? No? Open ini sa tanan nga makasulod dira, no? Bukas, why isang limit, K5 Gen?
1: Yes, sa Kapag John, open ini sa tanan nga nagalabay sa area nga luya magpalamig o kung magpa-cool down. Pero, ang mga naka-Kapag John, ang masarangan lang sa aton nga ang capacity sa cooling station is 15 to 20 persons lang at per kumaga 15 to 20 persons sa lipit from John nga mula na for example kung may magsulod pa dira nga dubang di ko may ara kay from John nga ano bala nga person na willing to give up sila nga city do na tao kay nang ilapamatsagan amo na tatan nga makasulod naman ang iban kay from John so may
0: ano ni may
1: from John no
0: oh maluwas sina
1: oh 30 minutes to 1 hour let go na ang imo nga kumbaga bangko dira sa may sulod sa cooling station so
0: pagsulod mo da ano pagsulod mo da kay nakita naton kina may nag-check sang blood pressure ni Mayor. Bla, may ara man na da, taga City Health Office, nga muna, mga blood pressure, may tubi or whatever.
1: Yes, amo na naman
0: may tubi? May tubi?
1: Ang cooling station, ang may duha na naka-personal. Ang isa sa katapos ng City Health Office, may nurse dito, kaga barangay health worker. Na if ever nga nagalingin imo nga pamatsyag, o kung hindi taas iyo o nagtaas imo nga BP, nagalingin imo nga ulo, pwede ikaw makapatsyag sa imo nga blood pressure. May mga nakastandby, mandira nga bulong, if may nagakinhanglan, bala kasi ipal dyan. Dito may araman sang water dispenser, may tubig man dito ka Kapag John available if gusto mo mag-inom sang tubig.
0: Okay. So tubig, hindi kinanglan niya kape ha? Tubig lang a cold?
1: Tubig lang gaya dito Kapag John. Wala na sa ibang nga beverages. Tubig lang gaya.
0: Kasi kung na, kasi ibang na, masalod ka muna, mga pay ka mo, mga ayo ka mo, kape, kumayo ko, kamo soft drinks, sugar juice, na tubig lang.
1: Tubig lang. Tubig lang yung solution na ma-provide. Kung gusto mo, yadala kaya sa imo kaugalingon nga kape o kung dala kaya sa kaugalingon mo nga juice o kung soft drinks kay K-Fab John. Kaya ma-provide sa city is tubig ka K-Fab John.
0: Sa nakita na ito, bala?
1: May free charging man sa sulod ng cooling station. Kaya may mga saksakan ng bala ka K-Fab John.
0: Mag-charge ka sa cellphone mo, pwede ka ka-charge.
1: Pwede ka-charge, yes. Okay. Pwede ka-charge kay Fulchan.
0: Oh, by the way, kay isa sa nakita natin kay Inanga, concern na muna yung bike lane ang purpose ng lugar nga gimutangan nila sa 20-footer ng container van mo. Sa nakita natin sa video, pwede man gali makalabay both sides. Wala kang tukon niya, K5 Jen?
1: Yes, yung check natin to kay Inanga, K5 Jen. Pwede siya makalabay. Ang making space sa K5 Jen. Kung
0: may space. Kung
1: sa video nga isan natin, may space. Amo nang kalapadon nga space sa K5 Jen, no? Na pwede makalabay ang bike. Sa sa tiyak na side, may araman sa K5 Jen, no? Pwede sila makalikaw. Kaya actually, nakita natin nga samtang ongoing ang pag-inspect ni Mayor, may nag-agi kay K5 Jen at tutubang natin nga mga duha ka bisikleta nag-agi sa may sa kilid ng cooling stations. Ang concern lang guro kay Inaka K5 Jen, hindi sila makalabay because may mga may katapo pa. May katapo pa sa media. Ara pa ang team ni Mayor, ang city government, nag-cover sa opening ka K5 Jen. That's why nga, base nakita nila nga, hindi mag-agi pala ang bike. Pero may space dito yung K5 Jen. Malapad, wala na natin natakos kung ano ang kalapadon di K5 Jen. Pero may space
0: pwede
1: dito na sarang maagyan sa bike.
0: O, kita ko sa imo video, bla, pwede makalabay ang bike. Both sides, wala kung sa toon niya K5 Jen.
1: Both sides, yes. Wala ka toon. Yes, K5 Jen.
0: Ayun na kali kay solar powered ang air condition niya. Kagsuga, dira.
1: Mm-mm. Yes.
0: So paglakat
1: ang mga K5 Jen, na mention naman natin kina nga pagsulod natin doon, wala pa naka-on ang aircon because hindi pa siya maging, hindi pa pala makaya sa power sa solar kay K5 Jen because wala pa na fully charge. Pero once na ma-fully charge ito kay K5 Jen, ang power niya, pwede na maglamig dito ang cooling station dito sa may diversion kay K5 Jen. Kaya sarang na ma-access ang publiko, halin alas 10 ng aga, tub-tub ka ron, alas 4 ng hapon.
0: Sabi ko gani, kung ano mo na ito nga nag-blood pressure si Mayor Trinias kay nag-init, kay mainit, kay wipe aircon. Hindi man gali.
1: Wala.
0: Dira, yan, magkwato sa blood pressure. Ma-standby na sila, makapwede ka pagkwa sa blood pressure mo.
1: Yes, may ara ka kayo dyan naka-standby nga nurse. Pwede ka gid makakuha dira sa blood pressure mo, pa-check ikaw. Kung doon yung manami matchag mo, pili mo nga daw galingin ulo mo, pwede gid may ara sa naka-standby nga nurse. Kag na-mention mo na ton nga kung lala, gid bala ka kayo dyan nga doon hanglan gid sa nga kinanglan ikaw i-hospitalize o kung kinanglan gidapatan sa first aid sa K5 Jan. May ara ka K5 Jan, no? Sa diversion, malapit lang matira. May ICER building na ka K5 Jan sa pulupunta lang gid sa may dira. Malapasulod sa may ICC grounds, may ICER dira. Pwede gid mapatagwan gila yun ka K5 Jan.
0: Okay. So, ano oras ka open? Kag ano oras nagasira?
1: Alas 10 sa aga, bukas, hindi ka K5 Jen, until 4 p.m.
0: 4 p.m.
1: 6 hours lang, no? Kung maga sa peak lang din sa kainito na K5 Jen.
0: Okay. So, tiko magtagululan, ano kao naman nila kung standby lang da?
1: Kung magtigululan, according to Mayor Kaina, pwede ni siya ka K5 Jen ma-utilize. As, kumbaga,
0: pasilungan naman eh.
1: Kasi naman bala ka K5 Jen.
0: Pasilungan naman.
1: At least nga, may pasilungan naman niya ka K5 Jen. Kaya diradaan sa diversion, tulagin ka K5 Jen sa mga, sa mga buildings bala, o kung mga shape, kung establishments nga, pwede mo mapasilungan, except lang, dira sa may flyover ka K5 Jen. Pero kung gilang tapo ka K5 Jen, pero right now, ang sole purpose ng cooling station is, ang para sa pagpabugnaw, pagpalamig kay K5 Jen. Pero we'll see kung ma-utilize niya sa city government as a rain shelter ang ining cooling station o kung cooling hub maging patindog nila Subo.
0: Okay, salamat yun na K5 Jen.
1: Sige ka K5 Jen, ining balita ang yun sa inyo sa DTX. Dr. Mix, nakakapika na nakadito sa pa-report na gikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jen, ikaw yun lang para sa kampi na balita sa Servisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon Report.
0: Madamugin niya, salamat sa report ni K5 Jenny Koyunan. Nagikan dira sa Diverson Road. Nagbukas na ang unang cooling hub. Agin pamtang sa Iloilo City Government dira sa may Diverson Road. Solar powered ang aircon niya. May tubig. Pwede ka mo makapacheck sa inyong blood pressure. Nakapahuwayway ka mo para makapabugnaw-bugnaw sang makadali. 30 to 1 hour lang. Ihatag naman sa iban.
3: pick yourself off the ground. I said, young man, cause you're in a new town.
0: Oras ato niya pagpangalagad, las 11:31 na. Ginapaybalo na to ng mga pumuluyo sa Quinto Distrito. Fifth District, ah. Alin dira sa Banuas ang Barutak Viejo, Ahoy, Sara, Concepcion, San Rafael, Lemery, San Dionisio, Batad, Estancia, Balasan, Agcarles, kung sino ka mga banwa sa Quinto Distrito, magabukas ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Oy sa Banwa San Sara, Iloilo. Ang grand opening sa Lunes, Mayo 18. Lunes ining adlaw. Alas 10 sa aga sa dira na pamtang ini sa RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Market. Wala, may clinic na kamuda, ha? May libre na nga consultation kag check-up. Ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Oy dira sa Quinto Distrito sa probinsya sa Iloilo, magabukas na sa Mayo 18 sa Lunes ng adlaw. Ano saan pagiging dia Lunes? May pizza 11 pa lang sa Lunes mo. Pizza 18, ha? Magabukas ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Oy dira sa RGM sa building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit ini sa Sara Public Market. San ba? Mabalik kita dugay-dugay, ha? Ito may mga update kita sa pagkasapupatay nga ginsunog ang bangkay. Bangkay nga ginsunog dira sa Barangay Ungka 1, Banwasang Pabiya, Iloilo, ni Frank Barbasa. Subong ang inisyal ng informasyon lang daw hindi na mag-autopsy, no? Iba na lang ang mga bagay ang investigaran sa National Bureau of Investigation bagod sa pagpangabay. Pag-request sa pamilya Barbasa nga magpatigayon sa parallel investigation, ang National Bureau of Investigation kaya daw hindi sila kontento. Daw hindi sila sold out sa resulta sa investigasyon. May mga kadamo sa mga underlying nga nagakwanblan, mga isyo nga nagatuluhaw. O nga, ang iya sininga dila, kuno dogin kagat, kay kuno ina, pagi nga nakabatyal siya sa sakit. Nag-anong tiil kuno utod. Kaya dapat nga masabat ini sa aton mga investigador. Ini mga palamaguntanon. O, palamaguntanon la. Nga nagapang dua-dua, no? Kay ti, ambal nila, mas suicide ka nga, sunugon mo, makabatyag ka sa sakit. Masakit nga pag-suicide. Masunog lang ganis ang postro tudlo mo, nasakitan ka na. Ayan pa nga sunugon mong imo sininga kaugalingon. Di pero galing ang mga indikasyon. Ay ti, antes sina nga nagkadto da, na tabo ini. Nakita ining si Frank Barbasa nga nagbakal sang sobra 7 ka litro nga gasolina nga gusto ya kuntani. 8 gid ka litro. Apang waisa sang sulodlan. Gusto ya patani ang tumbler niya sudlan sang gasolina, pero hambal sa mga gasolina boy dito sa gasoline station niya hindi nalang kanugon mahal ang imo sining tumbler. Ay nila yung sudlan, pagitaan na lang nila sang sudlan to. Na nagbakal dito, no? Kag subong man, pagsakay niya kuno sa grab car, ambal sang driver, sa investigasyon sang polis nga nagapanimaho sang gasolina. Sang pagsakay niya, halin sa Hibawan, Mandurriao, pagkanto dira sa 7-Eleven sa GT Town Center, dira sa Banwa sang Pabiya, Barangay Ungka 2 na ng GT Town Center mo. Pero kung lakton niya, malapit malang, ah. Eh, paglakat mo sina, ulo-unan niya sina, Coca-Cola. Plantas ang Coca-Cola, masulod ka na sa, ano, mga Green Meadows na lang ang subdivision. O, pwede malakat yung kalapit. Gabi na. Ang mga pasado na alas 8 ang gabi, santong. Abril 29, sa gabi. Kaya may latest niya investigasyon, kagano pang dugang pa kagyatutukan sa NBI. Pagbalik na dugay-dugay, standby na mga kaki-5!
2: FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before, problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butka.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butka.
8: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Market. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Yan ang panugos sang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Para mismo!
10: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagkapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Si may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Yan ang panugos
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
10: ka. Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
15: I Care Gold!
16: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Extract, Papaya Fruit Extract, God Virgin Coconut Oil, DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika!
15: X10 Food Superman Roman.
20: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
15: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
21: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
15: D3 Bio. Ang D3. Nga may Physio. Ang Physio. Nga may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
15: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, may kumso.
24: 11 Mbps.

0: Balik kita sa ato niya pag pangalagad mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. Si menedak pa naman si kaki 5 i-record ba kaki 5 Lawrence. Atong sineng nga, okay ka, may kapika sa Key 5. Padayunan nyo lang ang pagpamati ha, sa 88.7 MHz sa lilisuan sa inyong mga radyo. Ay kung madakpan ka mo, may isa ka mo ka box ang DTX Coffee Mix Healthy Coffee ni Dr. Ramiloy. Sa aton nga, okay ka, may kapika sa Key 5. Lagi na dulong sa inyo sang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bayo. Nadakpan gid ni K5 Eric Cordoba. Si Ginaline Bantillo. Ginaline Bantillo sang barangay Tikod sa distrito sang La Paz.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon. Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
2: Okay, K5 sa subong udto. Ara kita diri sa barangay Tikod sa distrito sang La Paz, Zone 1. Paglabay natin din no, sa isa ka tindahan, may nakatutok din sa K5 News FM Lido. Kanya mo ba ti ano? Na, wala na itong ipandugay, so kaysa na di pala ay mami mo.
3: Yan ni Tia, ako ba di ako?
2: Pero sa buong ang itong guest taro. Mamagluwas sa mo sini oras. Ano kapag inuras, masamay ka pamati sa K5?
3: Bilogin niya adlaw nga pagpamati eh.
2: Dugay na ka mga pamati sa K5? Oo. Oh. Diba taan nyo na dirang, akong madakadakpa ng inyong radyo, mayara ka mo sang premium nga pagbatonon?
3: Oo.
2: Nagalaom ka man?
3: Oo.
2: Nagalaom ka. So, kung nagalaom ka, okay ka. May kapi ka sa K5 nyo sa FM Lilo, kag kay Dr. Miloy. Ano ma'am bal mo kay Dr. Miloy, kag sa K5, ma'am?
3: Pasalamat ko sa K5. Kay bisan pati ano, mapagaan mo kami bisan gamay lang din niya bulit para sa amin.
2: Oo. So, ma'am, sa mga produkto ni Dr. Miloy, ano nagamit mo di?
3: DTX 500, Mighty C, hindi ganit Pure C.
2: Botak, login ganit na gamit mo dito. Ano pangalan mo ganit, ma'am?
3: Ginaline Bantillo, Tikod La Paz.
2: Ginaline Bantillo. Sige, ma'am. Congratulations. Kag thank you so much sa padayon nga pag-suporta sa K5 News FM Lilo, ilabi na sa paggamit sa mga produkto di kalidad ni Doc Ramiloy. Maingod to, ma'am. Kag God bless.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: There you are, mga kaki-five ha, si Ginaline Bantillo. Ginaline Bantillo sang Barangay Tikod, La Paz, Iloilo City. Nadakpan na nagapamatigid sa 88.7 sa lilisuan sa iya radyo. No to... So ay nga, dakop siya sa OK ka, may kapika sa K5. Padayo na lang ninyo, dira papamati sa inyong mga radyo. Ay basi ka mo naman ang masunod nga madakpan. Nakabaton ka mo sa isa kabak sang DTX Coffee Mix. Healthy Coffee. Nakaton sinay nga, okay ka, may kapika sa K5. Tinadulong sa inyo sang DTX 500. Mighty C, kag subuman, D3 Bayo ni Dr. Ramil Oy. San ba man ka mo sa iban pang mga balita? Dari sa aton sinay nga pagpangalagad nga tingala, kita nga dawayon tatang bariganay siya bu. Ang problema sa illegal nga droga diri sa aton sa siyudad sang Iloilo kag sa probinsya Ilo nga Pilipinas. Way ganubo sa 100 mil ang ma-recover. May iba nga ni milyon, tag 2 ka-milyon. O, damo ang mga recovery sa illegal drugs diri sa aton sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. Way untat! Sa mga nagliligad niya panahon nga mga tinuoy, nakilala to ang duwalang kagrupo. Ang grupo ni Dragon kag ang grupo ni Buang. Kaling sa kulihi, ginpamatay sila to. Hasta ila mga imata, hasta ila mga utod, hasta ila mga bata, hasta ila kaparintihan, kag ang mga downline. Isubo nga panahon naman, madamo na ang mga players sang illegal drugs. Ang mga players sang illegal drugs, akadamo sa ila, nga sa subong, why makilala kay kuno open market ang illegal drugs, bisan sinulang makabariga. Kay why kuno ginadominar sang isa o kuduwa lang kagrupo, katulad sang pariyo sa nagligan. Kaya mo kanina budlay kay ti kadamo na bla no, damo na prodlag ko sang una to nga nakilala tong duha ka mga grupo to. Ang grupo to ni Dragon sang una to, PDIA identified nga drug group leader. Agin kilala gito, giningadlan gito ni former Philippine Drug Enforcement Agency Regional Director Paul Ledesma. Kasi Dragon, nagsibuang mga drug group leader. Hindi naklamatay na sila. May mga himata sila pero ang kay alias Buang, may mga himata pa siya ng mga nagkaladakpan. Sa pila ka mga anti-drug operation sa siyudad at sa probinsya sa Iloilo. Kaya una, bantog to ang Bakhaw mo, Barangay Bakhaw Mandurayaw, kag Barangay Tansa Esperanza. Kung Tansa Esperanza ti Dragon, kung Bakhaw Mandurayaw ti Buang. Subong madamo sang illegal drugs, mas lagko, mas daramo, volume, millions, million sa mga recoveries. Pero wala sang may na-identify o kung nakilala ang police o kung PDIA man na mga drug group leader. Kasi may ara man pero ay lang nila ginahingadlan. Kesta kanin sa sulod sa prisuhan ang mga persons deprived of liberty. Priso bla o mga nakaladakpan si illegal drugs, sige magapon negosyo nila. Amal nilang order alin sa sulod sang BGMP, alin sa sulod sang Bilibid. Why galindang stock pero ang order kung sino itagaan, sino din ka ma-deliver, nagpila ang kwaon mo, bayad mo, dira nagahalin ang order sa mga priso o kung mga PDL. Tugangan ta niya, plus ang update naton sa kasong pagkasapo patay sa bangkay ni Frank Barbasa. Nagsubungman ang pagkilala sa mga termite gang members, ang mga nag-sulod to sa Bayati, Pounsiap, sa Banwas ng Kalinog. Pagbalik ta, dugay-dugay, pagkatapos sa aton sining DTX 500 Health Alert, kagsang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5!
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso! BTX!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: News FM.
1: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: TDX 500! Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis wow. TDX 500!
4: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang madamage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
5: Laingid man kung kana, tigulang kana.
4: Oh.
5: Tapos hubin pa imong pamatinan. Mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
4: Uh-huh.
5: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
4: Mm-hmm.
5: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini. Bago pa man ni nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
4: Oh,
5: no?
4: Ang
5: o ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
1: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
8: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
9: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo selula ki wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra ki wala kaga DTX 500. So kanang

0: damage ang imo nga mga selula kung naka DTX 500 kag Mighty C ka or PRC. Protektado ang mga selula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag Mighty C. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500 health alert with Dr.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ating immune system para umatake ang mga ito sa ating atay.
4: Marami na naman akong natutunan ngayong araw, Doc Far. Basta protection pala sa atay, Clinica D3 Bio ay kailangan. Alagaan natin ang ating atay.
3: Mag-Clinica D3 Bio araw-araw.
4: D3 Bio Health News DTX 500.
5: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihi ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
4: DTX 500.
6: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko. Umabot ng 400 plus. Ngayon bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Gawa sa the sugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
10: K5 News Philippines.
9: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
9: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
9: Headline.
8: At sa ula, naman nagbabagang balita.
9: Headline.
8: Driver ng truck na kargado ng illegal na diesel timbog sa Nueva Vizcaya. Presyo ng buhay na baboy sa Sibalom Livestock Santique bumaba ng 20 pesos kada kilo. AFP kinumpirma ang isang missile lamang ang pinakawalaan sa gitna ng balikatang drill sa Tacloban Airport. 150,000 na turista nakisaya sa katatapos lamang na Love Boracay. Ilongga vlogger na si Eloy Bugrisa pinadalhan ng subpoena ng NBI. Tirador ng motorsiklo sa Capiz huli sa CCTV. Lalaki nagbanta na maglalabas na malaswang video ng dating kasintahan, inaresto sa isang entrapment operation sa Puerto Princesa. Baubao driver na nanakita ng pasahero sa loob ng basa, nakilala na. Magsasakang Pinas lang sa sarili nitong bahay sa Negros Occidental. At top 9 most wanted person sa Negros Oriental dahil sa kasong qualified rape, arestado sa bayan ng Santa Catalina.
9: Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. So, ng detalye ng mga balita, driver ng truck na kargado ng ilegal na diesel timbog sa Nueva Vizcaya. Balita hatid sa ate, Teka K5 Mix.

0: Secretary Lori Duque.
1: Timbog ang isang lalaki sa Manoy, illegal na pagbiyahe ng mahigit 300,000 pisong halaga ng hindi dokumentado na produktong petrolyo sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kinilala ang lalaki na si alias Carlo, 59 anyos, driver at residente ng Benguet. Ayon sa mga otoridad, nagsasagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng Santa Fe Municipal Police Station kasama ang Regional Mobile Force Battalion 2 sa nasabing lugar kung saan pinara ng mga kapulisan ang isang mini dump truck, ngunit imbis na huminto ay pinaharurot ng sospek ang kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis at tuluyang naharang ang truck. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng pulisya ang sospek at mahaharap sa reklamong kaugnay sa ilegal na pagbiyahe ng mga produktong petrolyo, isang uri ng paglabag sa Presidential Decree 1865. Para sa MyTC Network News, ako si Ka-K5 Mary Lord Doque para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Presyo naman ang buhay na baboy sa Sibalom Livestock sa Antique, bumaba ng 20 pesos kada kilo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Jojen Morillo.
4: Nananatiling mababa ang presyo ng mga buhay na baboy sa bayan ng Sibalom Antique ngayong buwan ng Mayo 2021. Sa pariyam ng K5 News Team, ipinahayag ni Mr. Alan Iliaga, Watchman Utility ng Sibalom Livestock, bumaba ng 20 pesos ang presyo ng mga buhay na baboy mula noong huling linggo ng Abril at maaaring tumagal ito ng isang buwan. Sinabi ni Liaga na ito ay dahil sa madaming supply ng baboy, ngunit napakaliit ang bilang ng mga buyer. Nabatid na maraming hog raisers sa probinsya ang kasalukuyang naghihirap sa mababang presyo dahil nalulugi sila dahil sa pagtaas ng presyo ng mga feeds. Noong nakaraang buwan, ang presyo ng mga buhay na baboy na tumitimbangan ng 80 kilograms pataas ay nasa 185 pesos per kilo at sa ngayon ay nasa 165 pesos na lang. Batay sa pinakahuling investigasyon ng K5 News Team, umabot na sa 320 pesos kada kilo ang presyo ng karne ng baboy sa mga tindahan sa probinsya ng Antique. Para sa MyTC Network News, K5, Joe Jen Gabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon at K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Samantala, AFP kinumpirma ang isang mesala ang pinakawalan sa gitna ng balikatan drill sa Tacloban Airport. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
5: Pirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP na isang missile lang ang pinakawala na sa isinagawang balikatan drills sa Daniel Z. Romualdez Airport sa Tacloban City. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Dennis Hernandez, gumamit sila ng Typhoon Midrange Capability Missile System sa pagpapalipad ng Tomahawk Land Attack Missile mula sa Tacloban patungo sa target area sa Nueva Ecija. Pinakawalan ang missile banda alas 12:12 ng madaling araw noong Martes sa Mayo 5 at tumama ito sa target area banda launa ng madaling araw. Ito ang kauna-unahang paggamit ng Tomahawk mid-range missile ng Estados Unidos sa Tacloban bilang bahagi ng Balikatan Exercises 2026 sa Pilipinas. Ipinaliwanag din ni Hernandez na ang DZR Airport sa Tacloban ang angkop na lokasyon para sa ganitong uri ng test dahil sa kakayahan nito nga maglunsad ng missile sa malalayong distansya patungo sa target. Matatandaan nga noong mga nakaraang salaknib exercises, ipinakita lamang ang nasabing missile system, ngunit hindi ito pinaputok o ginamit ng aktwal habang pinag-aaralan pa ng mga tauhan ng AFP ang paggamit nito. Para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: 150,000 na turista nakisaya sa katatapos na Love Boracay. Ang kampiyon na balitang yan, hatid ka K5 Leonard Veray.
6: Umabot sa mahigit 150,000 na turista ang dumayo sa kakatapos lamang ng week-long celebration ng Love Boracay. Ayon kay Police Captain Aubrey Ayone, Public Information Officer ng Aklan Police Provincial Office, ang nasabing bilang ay batay sa datos ng LGU Malay mula Abril 24 hanggang Mayo 3 ngayong taon, kung kailan isinagawa ang iba't ibang aktibidad sa isla. Dagdag pa nito na walang naitalang malalaking insidente sa buong selebrasyon maliban sa ilang minor na kaso na kadalasang kinasasangkutan ng mga bisitang nakainome. Naging epektibo rin niya ang ipinapatupad na seguridad ng Philippine National Police o PNP sa buong isla katuwang iba pang ahensya at ang LGU Malaye. Ang Laburakay ay taunang pagdiriwang na tampok ang iba't ibang aktibidad tulad ng mga party, sports events at mga programang nagtataguyod ng pangangalaga sa likas na yaman ng nasabing isla. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng mga balita. Ilongga vlogger na si Eloy Bugrisa pinadalhan ng subpoena ng NBI. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Kim Caluyo.
8: Kinumpirma ng legal counsel ng Ilongga vlogger na si Jinky Avilino o mas kilala bilang si Eloy Bugris, the Queen of Revelation sa social media, na natanggap na nila ang subpoena mula sa National Bureau of Investigation o NBI na may pet sa Abril 27 taong 2026. Ito ay kaugnay sa kaso sa alegasyon na nagpapakalat ng maling impormasyon sa health condition ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ayon pa sa legal counsel nito, nalakahanda ang kanilang kampo sa pag-cooperate sa mga otoridad. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
0: Samantala, tirador ng motorsiklo sa Capiz, huli sa CCTV. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Roald Villarreal.
9: Inaalam na ang pagkakakilanlan ng mga suspect na responsable sa pagtangay sa isang motorsiklo na nakapark sa labas ng bahay sa isang barangay sa bayan ng Ibisan sa lalawigan ng Capiz. Ayon sa ulat, nadiskubre na lang ng nagmamay-ari ng motorsiklo na tinangay na ng mga suspect ang kanyang motor na nakapark sa labas mismo ng kanilang bahay sa barangay Ilaya Ibisan sa nasabing bayan na itulak papuntang kabilang barangay ng mga suspect ang motor ng biktima at doon na iniwan. Natangay na mga ito ang ilang parte ng naturang motor at pati na rin ang gasolina. Duda ng ilang mga residente ng naturang grupo ang responsable rin sa iba pang insidente ng nakawaan sa naturang bayan. Sa ngayon, patuloy na inaalam ang identity ng mga suspect na nasa poll ang mga mukha sa CCTV. Ito si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
0: At lalaking nagbanta na maglalabas na malaswang video ng dating kasintahan na inaresto sa isang entrapment operation sa Puerto Princesa. Balita hatid sa atin ni K5 Grace Balustrino.
10: Lumapit sa istasyon ng pulisya ang isang babae upang magsampa ng reklamo matapos umano itong pagbantaan ng dating kasintahan na ilalabas ang kanyang pribadong video kung hindi siya makikipagkita muli. Dahil dito bumuo ng apprehending team ang mga personnel ng PS2 katuwang ang DSWD para madakip ang suspect na isang 22 years old na lalaki. Isinagawa ang entrapment operation ng mga operatibo ng Puerto Princesa City Police Station 2 sa isang establishmento noong gabi ng Martes, May 4, sa Barangay San Jose, Puerto Princesa City. Sa isinagawang entrapment operation, pumayag na makipagkita muli ang babae sa dati nitong kasintahan. At ng...
11: Okay, ati, actually, balan man ato niya, ati, dako, ganda yung mga... Ang kalabanan man sa mga star players sa NCR, Region 4B, kalabanan alin sa mga Bacolod area, mga Negros area, kag sa mga ano gina, sa mga kaprobinsyahanan across the country, ka K5 dyan. Pero kahit since long opening actually, isang sining palarong pambansa will be on May 24. So, pila na naman ka,
12: May Adlao, 24?
11: No? Tatlo na dali, lang kasimana.
12: Dali na lang galit, ano, manuglakat. Ito sa sining, ano, Surigao del Norte?
11: Agusan del Sur.
12: Agusan del Sur?
11: Yes. Ma-cover, ma-
12: Prosperidad.
11: Prosperidad sa may Agusan del Sur, makover man dra, no, ang coverage teams ng K5 News FM Philippines. So, bantayan nila, no, blow by blow ng mga updates sa sining palarong pamansakay. Ito, syempre, balan man natin ang kalabanan, kinasang inabantayan yung K5 dyan sa mga ball games, na bala, no, sa basketball, volleyball, football, kag football, no, baseball, o no, kag iban pagidra. Nga, ito, syempre.
12: Even bisan mga sipak takraw ni, mga
11: pulbo. Team sports.
12: Oh, team sports yung mga pole vault ni, gymnastics, kag dance sports. Ginabantayan mo ni K5K mo?
11: Ti amo gina, no? So, bantayan dari sa K5 News FM. Kahit actually, ang ining opening program sa 24, ang

0: proper 25 tub-tub sa or May 25 tub-tub May 30 ang May 31 amo na siya ang closing ceremony kag ang June 1 naman niya amo na yung pag pauli naman niya sa mga delegasyon naton. Actually diriya sa Western Visayas yara sa 1023 tanan ang total delegations included na dira or dira na nasa amo nang numero ang over 600 ka atleta, mga technical working groups. Actually nag-ano na sila to, nag-ocular inspection na to ensure nga ti mayo to in terms of tubig, kuryente sa ilang nga mangin billeting venue ka K5 dyan, no, para mapasiguro man ang safety sa mga estudyante. Kag ti since no subong grabe man niya ang suporta no sa mga local government unit. Mala naton just like sa Pasi, may mga certain allowances na nga ginahatag kag kun for example may mapauli kapag nga medalya,
1: may reward ka pa
0: nga tag 5,000 depende kung anong medal nga mapapauli mo no. So paagi sini nga ti syempre mapasanyog pagin naton bala no ang sports diriya sa Region 6 ti syempre damo sang potential no. Naka witness kita man last time sa Wibraa nga madamo sang tawag na matanda na skillful na nga mga kabataan in terms of sports no, despite nga ti syempre lamharon pa lang ang ilang mga edad wherein no sa mga nagliligad nga mga Wibraa kag mga sporting events ti may mga na-discover no diri sa amo nga mga hinampang kag nakahatagan sang opportunity sa national nga aspeto naman ni K5 John.
1: Okay, salamat gyud K5 Kim.
0: Para sa update sa Palarong Pambansa 2026, ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
1: Madamo ginya, salamat sa report ni K5 Kim Caluyo. Preparado na ang team Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2026 dito sa Mindanao area. Ikabay pang sunod ni Luzon naman. 2027 Luzon, team bid ko na sa 2028 ang Pasig City. Pero batihan tang sa Wibraa daw. Ang masunod taning ang mga host sa Wibraa mong Roja City. No, no, hindi ko na sila preparado na no, Pasig City, gapo na oh. There's a place you can go, I said. Mga tano to, ano to? You know, you... kaon. Eh, bati antang, no, hindi ko na preparado ang Roja City na no, Pasig City, gapo na ma-host sa Wibraa 2027 now. Balaan talaga na galing, ah. Ito ang promisa na to sa pag-opening sang Wibraa sa Pasig City. May kulang sila swimming pool, Olympic size nga swimming pool. At inag-ambal na itong buligan, pangitaan pundo ni Oswag Ilunggo, Party List Representative Juang na makakonstruct sila sang Olympic size na swimming pool sa nalikod nga parte sang Ricardo P. Palmares Sports Center dito sa Barangay Bakuranan, Pasig City. Ang ina nga porsyon na ginadulong sa inyo sang Clinica Dietri Bio, the antiviral kag antibacterial specialista. Balikawan nato ng tangkaso, hilan at sipon kag ubo. Kung nakainom kita sa Dietri Bio adlaw-adlaw bangod sa iyang extra virgin coconut oil, agin paamanan sang vitamin D3 nga buot silingon, ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites, mga viruses sa aton sini nga lawas. Klinika Dietri Bio. Buot silingon nga kung naka-klinika Dietri Bio kadlaw-adlaw, healthy ka. Malikawan mo ang mga masakit. Ilabi na gid kun naka-star ikaw sa balahaon kay matubig nga lugar. Nga paborito balayan sa lamok, taas lang imo hilanat kay may kaupod nga sakit sa ulo pagsuka ka pala nakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nakatubo sa imo guya kag dughan. Oh, Ini tanan ang sintoma kung patimaan niya basi may dinggi ka gani mag-inom ikaw sang D3Bio. Ang D3Bio ang superfood supplement yang ini mo gikan sa extra virgin coconut oil kagin paamanan sang vitamin D3 nga maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil aparte sa D3Bio ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3Bio ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3Bio pinagi sa medium chain triglycerides ini ang pag-usar sa vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Pinapanami man sa D3Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium nagabulig man sa proseso sa platelet aggregation nga malikawan sa lawas ang bleeding kon na impiktar ka sa dengue. Tinloan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kamay dala sa dengue virus. Pag mag-inom kita sa D3Bio para healthy. Karisa naton sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag D3Bio. Di kalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center available nationwide. Diri sa siyudad sa Iloilo available ini sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa Ilopi Street kilid sang Robinson Saro Iloilo City available man ini. Dira sa Orbi Street, Miagao, Iloilo. Nga may libre nga consultation kag check up kada Domingo sa Haro, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Subong adlaw, dira sa distrito sang Haro. Sa Pasig City, dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City, may libre nga consultation kag check up buwas, Webes. Kag sa Kalinog, dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo, may libreng consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Kagbantayan ang pagbukas ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Banwa sang Sara, Iloilo, sa Mayo 18. Alas 10 ang aga dira sa RGM sa Building, Barangay Apollo Hista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Market. Aga Sara, bantayan ha. Mayo 18, mabukas dira ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Standby, makabalik kita dugay-dugay pagkatapos kid lamang sini. K5 News FM, championing
3: the lives of the Filipino. Wow! May kumso!
4: D3 Bio!
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mahigo ba la ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka ba la ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalikan DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, butika.
1: Mighty C, ang alkaline, ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untap nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Gadragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Galaon magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa

0: sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
1: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasing!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing
3: performance.
4: Extend Food Supplement for Men
3: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: ikaw pala
4: ang may diabetes.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
3: kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
4: yung may PCO.
3: Ang PCO
4: yung may D3.
3: Mga butka
4: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
4: yung may PCO.
3: Ang PCO
4: yung may D3.
3: Mga butka
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
4: D3 Bio.
9: Mbps 11 Mbps.
10: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Inatamyaw galin naton si ka-K5 Karen Badilla nga nagahiwat siya kadawan sumong adlaw. Nagapakaon siya sa mga ka-K5. Happy happy birthday! K5 Karen Badilla. O ito ba lokong pila na siya, no? Pila na edad niya? Pila ka 16? Ay importante ang birthday gift alin kay Doc Ramil Oy. Happy happy birthday, ha? Sa kay K5 Karen Badilla, from the men and women of K5 News FM Iloilo. Kaya na lang ng edad, K5 po lang. Importante ang birthday gift nga ginahatag ni Doc Ramil Oy. Nga ihatag ni Doc Ramil Oy. Ito kabalo kita, tanan-tanan din ang mga empleyado, may birthday gift mo. Mayong hapon lang sa aton sini mga live viewers via on air kag online. Kay Sir Blair Matoliano, mayong hapon gid. Kay John Perotso sa Makaysay. Taga pamati subong dira sa Barangay Paho, Pututan, Iloilo. Oh, sa kay John Perotso sa Makaysay, pamati sa Barangay Paho, Pututan, Iloilo. Salamat gid ha kay Randy Santisas. Mayong hapon gid kay Sir Arman Bakugo. Ay, parikoy, musta biyahe ito? Kay Aisa Ahmad. Mayong hapon gid kay Marciali Villanueva. Mayong hapon gid kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Ang apo na kuno sa kay Ma'am Laura sa Makaisay, Ma'am Marita Lia Michelina, Ma'am Rim Yapanes, Ma'am Cheryl. Kay Sir Danny Labrador. Ayong hapon gid kay Sir Andro Seven. Dini Duran. Kay Jongjong Ali Pongoy. Kay Jongjong Ali Pongoy, shout out lang kuno sa Elisan family sa Pico JK1 Village San Isidro Haro. Kay Abi Lakwat Zero Ilonggo Buenape. Believe ko sir kay Rabine salot ko. Sa kay Sky Divine. Ano pag-andar sang aircon kay ang solar electric fan lang masarangan niya paandaron. Sarangan yang aircon ah. Kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore, kay Ma'am Laura sa Makaisay sa Hong Kong, kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli, dire sa Barangay Balabaguharo, kay Sir JC James sa Garbilyes, sa Silpa Garbilyes Batsuyan. Ngayon nga po lang kay M. Jane Lorilia Castaneda, watching live from Tapas Capiz. Mayong hapon gid ha, salamat gid ha. Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant. DTX 500 ha. Alikawan naton ang mga kapamatay nga mga baratian kung naka DTX 500 kita adlaw-adlaw. Bangot kay ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ka adlaw-adlaw. Alikawan naton ang sarcoma nga isa ini ka tumaragsahon nga sa isang cancer. Apang ini isa sa mga pinakabudlay bulngon ilabi na gid kunyara sa late stage. Duwa ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sang sarcoma nagatubo sa kamot o kontil, 30% sa tiyan, 10% sa ulo o sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga gapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy. Chemical exposure, malawi ng pag-ubag sa parte sa lawas. Genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma, pagsakit o pag-ubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan. Hindi mag-iyo nga joint, tinali nga pagkabali sang tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer. Mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Kagparisa naton sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties sang DTX 500. Para mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Galing sa DSA sang DTX 500 batok sa pag-develop sang cancer. Samtang ang MITC naman, isa ka-alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon ni immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod pat yun ang mga gubang ang mga selula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sang DTX 500 kag may tisi adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Nangapi kita DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Muna yung kape nga makahigop kasi ni makasinggit ikaw sang namit-namit-namit kag sa buruso nga kape. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nasatisfy ang kaugalingon mo nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy coffee, but healthy sa Gapon, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa olivera con malunggay. That's why nga healthy. Healthy ka, creamy pa. Kay may skim milk, kag may creamer. Prebio coffee. Subong nga mataong panahon, masyado kainit. Dapat nga maligo kita, gamit kita sa Klinika DTX sa Beauty Soap. Amuning habon nga nagapaprisko sa aton pamatsyagan. Ligo kita 2 to 3 times a day. Lawas ka nagapaprisko sa pamatsyagan ta, nagapaputi kay nagapahamot sa aton siningalawas. Klinika DTX sa Beauty Soap. Para ma-maintain naton ang freshness. Tapos na itong paligo, magrolong kita sa aton ilok sang Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh. Klinika Deo Fresh ha, mga kakifay. Nagapahamot kaya nagapaputi sang aton sininga ilok. samtang para malikawan naton ang LBM loaded kag sakit sa tiyan mag klinika Sporbiotics ka adlaw-adlaw. Klinika Sporbiotics ha. Taga paayo ini kay naga active ang aton sini nga digestive system. But silingon nga ginatunaon niya sa maayong aton mga ginakaon. Klinika Sporbiotics, malikawan naton ang sakit sa tiyan, bloated niya tiyan kag LBM. Kag para sa masulhay kag regular nga pagpamuin mag Klinika Sporbiotics. Away na gid si Manoy bisan no pa ka himas-himas nang si Manoy daway nang gid ka batyag. Kambal sang migo ni Paul Dihadan yan no maning ako dongan na kami ni gwa sa kalibutan. Ako ya patay huya sa iya huya uya. Di para nga ini sa maguya-uya mag-extend the food supplement. Kaya mo ni ang nagapabaskog mo, nagapatindog sa aton siningalawas, kaya nagatag sang extra nga adrenaline, extra nga kabaskog, extra nga pagtindog sang lawas ta. San kapoy na, tindog yapon ang aton lawas. Ang nagapa-circulate pa sa maayon sa aton dugo. Malayo kita sa stroke, malayo kita sa balatian. Kanan nga ini mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oiz ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. Via Shopee, Lazada or TikTok, idulong sa inyong mga puluyan kag sa mga product center ni Dr. Ramil Oiz diri sa kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Sa Pasig City, aradira sa Salvation Street, Pasig City, may libre nga consultation kag check-up kada Webes. Ang sa Kalinog, aradira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Ang subuman sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Pagbantayan ang pagbukas sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa RGM's Building, Barangay Apollo Hista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Market sa palabuton ng Mayo 18, 2026. Daway na kita time dari sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga balita ang public service sa Key 5 News FM Iloilo. Sa ngalan sang Damian, ano ba man? No, Key 5 News FM Iloilo ang inyo sa Master Control. Opo naton si Kaki 5 Paul Dihada, Kaki 5 Lawrence Suliman. Ang inyo Kaki 5, John Sapio. Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo, number one kita, Key 5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: DTX 500!
12: Ang may powerful compound
11: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
12: DTX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis
12: mo! DTX 500!
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
12: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
11: Masami nagapangihi!
12: Masami inauha!
11: Kasi may diabetes ka na!
12: Mag-TDX 500 na!
11: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compound
11: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: garantisado.
12: DTX 500
11: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
15: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
14: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Nadula na tayo ng ako ni allergy.
14: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamik sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
20: iCare Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman?
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa?
21: Kag nagabaho ang kilikili?
23: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Dairy Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa.

0: Sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement Formula. Kay epektibo ko, no? Ako ang gintilawan. Abaw. Gatok, tura, ugid ang ako man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat, gid, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo, gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matin. Nga dugo.
3: DTX 500
1: para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500
1: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
3: happy kanunay.
1: DTX 500
3: masaligan,
1: epektibo.
3: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500
1: masamit ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500
1: ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
3: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
3: DTX 500
1: Masaligan.
3: DTX 500
1: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3
3: yung may Physio.
1: Ang Physio
3: yung may D3.
1: D3 Bio,
3: E3 Bio
1: with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio, ang D3,
3: yung may Physio.
1: Ang Physio,
3: yung may D3.
1: D3 Bio.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso.
7: Kampyon sa balita,
8: kampyon sa music,
9: kampyon sa kalingawan,
10: kampyon sa serbisyo publiko.
11: K5 News FM
12: 88.7.
13: Kampyon.

105.5 FM, championing the lives of the Filipino.

0: campeón de radio.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
1: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saray Duido.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 14 na sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
6: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
5: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
7: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
5: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod. Subong nga Miyerkules ang hapon, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras, kagtong akita nga mag-aup danay, magasaysay sa inyo sa nga aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Wow, perte ka init sang tiyempo. Maga andam gid kita ha sa ginatawag nga mga heat stroke dira o kon mga heat related illness naton. Gani mag-inom gid kita sang madamo nga tubig kag aton gid amligan ang aton ikaayong lawas paagi sa pagtumar sang aton mga produkto. Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C and DTX 500. Para nga may ara kita sang ibato sa nagkalain-lain nga mga balatian, viruses and bacteria.

0: Kamusta nila ang aton nga mga suki, mga nakatutok subong sa ilatag sa kamanga radyo. Naka-tune in sa 88.7. Aton gidha, gina-welcome ang aton nga mga kumare dira sa Iloilo City. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton sa Tagsak Relay Stations. Good afternoon sa mga taga K5 News FM Pasi, sa mga taga K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, kagdira sa may bahin sa nga K3 FM Leganes, sa Short FM Dumangas, kagdiri sa may Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Miyerkules nga edisyon sa Secret Memories with Maninay Manem. Kamusta ka mo? Nagaplastar na dira? Ang iba nagainit na sang tubig ho, kaiti. Bisan ano pa niya kainit sang tiyempo ang mga Pinoy coffee lovers gin. Manami gidi pare subong nga hapon. Samtang ka patuyom-tuyom kapamati sang aton matahom nga drama, pati magpamati man ha o kon maghigup man sang aton kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, may arainis ang ampalaya, chia seeds, kag disugard sugarcane extract powder. Nagabulig para matunaw ang mga kinaon na tundira. Especially busog-busog ka sa imo nga paniyaga, inom ha DTX Coffee Mix. Mabakal ini sa mga butika sa aton nga lugar. And diri sa Banwa sang Sara, soon available na ang madamong stock sang DTX Coffee Mix sa aton nga Klinika Sara Branch. Ugdan ninyo kami ha sa pagbukas ang aton nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch on May 18, 10 a.m. dira sa RJM's building sa May Chocs to Go sa kilid sang Sara Ceres Terminal. On May 18, sa Lunas Ina, mga ihado kag ihada. May mga dalaguan nga discount kag may mga freebies kita nga gin-prepare para sa inyo tanan-tanan. Aton man, ginaabi-abi sa mga hapon ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira naki-like and follow, please i-like at i-follow ninyo ang aton nga official Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7. Hindi man pagkalimtan, i-follow ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para nga manginuna kag updated sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton probinsya. Maayong hapon gid sa aton nga mga kumari abroad. Maayong hapon, Ma'am Bings PSJ. Ma'am Azun Pineda, good afternoon. Oy, Ma'am Nene, good afternoon and welcome home. Grabe ba? Congratulations kay Ma'am Nene Shanpresha. Kagsaya pinalangga nga anak nga nag-graduate ha. Congratulations. Kag syempre sa ibang panaton nga mga kumare, dira Ma'am Annalie Bahaden, nakatutok gid always. Maayong hapon sa imo. Maayong hapon man sa kay Sir Harry Falsis, Ma'am Ana Maria Andog, kag kay Kendra Falsis, kag kay Chris Inorio sa Falsis Store, dira sa may Barangay Zerudo. Ay! Ma'am, yes, tad ako no buwas, Sir Harry, si K5 Edisel sa imo. Happy, happy fiesta sa Barangay Zerudo. Mayang hapon man kay Sir Joey Abunyawan sa mga tagalatawan dera kunuhuan. Nagapamatigid ang family Abunyawan. Sir Jomar Esler, maayong hapon sa mga taga-barangay Kanabuan, Tigbawan, Iloilo. Ma'am Nida Caballero, good afternoon. Sa Barangay Improgo, diri sa Sara, nakatutok kid sila. Aisha Ahmad, Anski Francisco Biliran, maayong hapon. RV Chris Caceres, maayong hapon man. Happy, happy 6th birthday kay Sir Jomar Esler. And syempre, aton gid gina greet sang malipayon nga kadlawan ng aton nga amiga. O amiga ha? Ka K5 Karen Badilia. Happy, happy birthday!
1: Happy

0: Grabe, 30. Hinagad ang akon nga amiga. Happy, happy birthday sa may mga birthday dira sa mga nag-celebrate sa ila special nga okasyon. Anniversary, monthsary, o kung ano pa, pwede gid ka mo makapatamyaw. I-message lang diri sa 0962-478-8730 or i-comment sa aton Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7. Ang mga taga Elaine Rose Pharmacy nagapamatigid dira sa may Barangay Cubay San Junisio. Inabinagay ko ng ilang si Madam Nene Elaine nga nagahulat gid sang aton nga drama. Mayong hapon man sa mga kaupo dira niya si Sir Rafi Sana. Mahimo ice water, Ma'am Mercy Banias nga nagapanginguto kuno sa ido ho. Kaga kay Ma'am Nika nga naga-display. Samtang nagahulat sang aton nga drama. Oy, maayong hapon sa mga taga Elaine Rose Store and Pharmacy. Sige, panayon lang ha sa pagpadala dira sang inyong mga mensahe, sang inyong mga greetings. Happy birthday. Aton oras, alauna 25 na sang hapon. Plastado na, kakita na sang inyo dira nga lugar, inyong nga mapahunay-hunayan, inyo dira nga syempre, mapwestuhan samtang kapatuyong-tuyong pamati sang aton istorya. Ang aton nga letter sender, amo si Rez. Si Rez may ara sang asawa habang naga-intra siya sang pangabuhi sa manghod niya nga babayi. Tungod kontra niya ang bana sang iyang nga manghod. Palanggagay kitama ni Rez ang iyang nga manghod nga babayi gani bisan magpangayo ini sang kwarta ginahatagan niya. Pero nahibalaan ni Rez nga ang ginahatag niya nga kwarta sa iyang manghod, ginakuha man sang bana sini nga wala sang obra. Gani, wala ginapunggan ni Rez na sumbagan niya ang bana sang iyang manghod. Kag sa masunod nga adlaw, abaw, gintiro si Rez sang wala makilalaan nga lalaki. Kag ang iyang suspect, amo ang iyang bayaw. Ay, grabe ba? Secret memories nga may halo ni nga kwan. Rehas. Sige, dali tama pa matud-an ha, kung diin bala kutob ang ginatawag na pagpalangga sa nga mag-utod. Pero napakad to sa rehas, ganda yung istorya ta sa ball. Sige, ano ba namang in-ending sa istorya ni Rez? Kaga, masulbar bala ang ininga kaso. Ang bugos nga kasaysayan ni Rez aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me.

0: Day, karon bala, ikaw na lang to bayad siyang bilta sa kurente, ha?
1: Nga man ga?
0: Alang-alang kita, Abi. Ano, Abi, kay ginadalian siyang customer ang salakya niya. Tingang bali, boss, tapuson gito kayo, karon.
1: Ate, sige-sige, ah. Binli lang ko kwarta, ha?
0: Oo, salamat kita, ha? Ay, hugli. Kamusta ang eskwela sa mga bata?
1: Mm-hmm. Kaluyan sang mahal nga Diyos ka. Nagapaninguha gid ang mga kabataan.
0: Ay, Abi mo. Subong pa lang dahi. Ginapalibugan ko ng pag-high school nila.
1: Eh nga, problemahan mo. Gina kay public school man ang kabataan ta.
0: Oo man gani. Pero ang plite kag balo nila ya kadadlaw. Paano?
1: Sige lang ah. Basta pangamuyo lang kita sang hugot ga. Buligan gid kita
2: sang... Lores! Oh. Ow!
0: Be.
2: Ba... Lores!
1: Sino nang gasingitan man?
0: Dali gid lang dahi.
1: Sa imo sa guwa balayo.
0: Dali gid lang kay laon ko sa bintana. Up. Ba, si Tutong?
2: Tong!
0: Tong! Nga nagasinggitan ka na sa guaw?
2: Nong Res, si Danilin, ikastigo sa banay, ah!
0: Oh, ano? Ah, sige, sige! Makagto ko subongkit!
2: Sige, Nong!

0: Ano? Anay kabla? Sa tunos ang hambal mo, ito ginapinan mo pang bana mo yao?
1: Nung amo niya problema?
0: Wala mo makita? Ha, Danilin? Ginakastigo ka na sang animal mo nga bana? Tulog ang itsura mo sa espiho? Puro lagob!
1: Nung okay lang ang bana ko manasaya gyapon.
0: Ano? Ano nga okay lang? Ha? Kung amo mapasugot ka lang galing, patsyon ka sang bana mo? Ha, Danilin?
1: Dason bala, nung hindi ka mag-intra sa pangabuhi na, Mon!
0: Ah! Ako pang sala! Ha? Nga ikaw ang ginapinan? Oh, sige! Bahala kas ka buhay mo! Ha?
2: Mapaulit na lang kita. Sige, nagawa.
0: Oo, oh, mapaulit, ha! Kagoy, Danilin. Hamba lang ba na mo, ha?
2: Ay, Diyos ko.
0: Kung silito niya pang pagsakit niya sa'yo, ha? Ako na lang mapatay sa'yo!

0: ka anak sa eskola. Matigagid sa teacher mo.
1: Oo, pa. Sige na pa, malakat na ko. Nag-aulat ng tricycle sa gwa.
0: Oh, sige na. Kahalo ka na.
1: Oo.
0: Ato na si Inday. Okay. Kasakit man sang kamot ko sang pagsumbag ko sa bayaw ko ba?
2: Ato na si Inday, Res?
0: Oo, gato na. Ay, oo, galing. Sa din ka magaling? Aga pa niya. Naglakad ang tong bata mo, wala gid makalisensya sa imo.
2: Ginambalan ko man siya nga, nagkadto ako sa balay ni Tinay. Para labhan niya ding mga lago, ta.
0: Ah, amo bala.
3: Nang Res!
0: Oh.
3: Nang!
0: Oh. Bi-
3: Nang Res!
2: May kapanawag mo?
0: May kapanawag sa gwa.
2: Bitan awa to?
0: Oh, sige. Oh. Oy! Nico! Ikaw? Nga man?
3: Nang, kasi ganong, sinong Rico? Nga mangot mo blaw? Ding kastigo ni Choy nung ito?
0: Bi, ano ko na? Huwag ni Malgini blag mangot ko mo. Nagpasaway naman sa kitatay. Pariin mo, katuwanta ka!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: Mix. Tutok na mga ka-K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold Kaupod. Ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Hitrebio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang Hitrebio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Hitrebio.
1: Hitrebio. Ang Hitrebio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. D3Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butik. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500. Ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 DTX 500 pasami ka bala nga ugdas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimula kalma lang abyan mag DTX 500 ka kaysa DTX 500 ang stress malikawan pagkamurigon malimtan DTX 500 DTX coffee mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX coffee mix kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX coffee mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Dayo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Dayo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Dayo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Dayo Fresh. Dayo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dayo Fresh.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Available now.
10: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Saray Iloilo.

0: Res nga agin ikastigo mo ginang manghud mo.
1: Tay, kung hindi ka mo kadisiplina saya, akong madisiplina saya.
0: Nga agin kastigo mo ginang manghud mo nga mumalang na problema.
1: Ano abi kay disiplina mo, hapaw eh? Kung wala kong gurugin tawag sa balay, siguro nagbato na inasasay mo.
0: Ay, bisan pa, anak. Pabay ako kay ako ang amay ninyo.
1: Amo nang mudlay sa himutay eh. Kamu na ginapinan, ako pa yung malain. Katalaka sa inyo. Sa din ko ni malugar man? Sa din?

0: Kahatani bala, hindi ka na lang yung mag-uluintra na sa ila. May pamilya ka naman.
1: Ga, pamilya ko man sila, hindi bala?
0: Bisan pagka, buhi pa mga ginikaanan mo. Ari pagid, pati pa nga buhi sang manghud mga babae, intrahan mo man. Wala mo ba tiyagan? Nga ba sinagadumot na ng bayaw mo sa imo?
1: Tistinghan niya eh. Oh, be.
0: May kapanuktok ka naman.
1: Eh, Abiga, ikaw na lang to, abre.
0: Ba?
1: Oh. Be.
0: Danilin?
1: Danilin?
0: Gao, si Danilin ga.
1: Oh. Mano ka?
2: Nong.
1: Hmm. Ano?
2: Kuan. Wala kami bugas, nong.
1: Siling kong gitaw. Manang bana mo, wala na nag-aubra eh. Inom lang ang ubra niya. Tapos kastiguho niya pa ka. Kagunapinanta ka. Ako naman ang kontrahon mo.
2: Nong. Sorry. Kuan eh. Gutom na kami. Nung base may kwarta ka da po, lama ko da binungay.
1: Abi mo, hindi takabi mabatas eh.
3: Bet, ya.
1: Abi, hatagi ni 1,000 si Danilin.
0: Oo, ga, dali lang.
1: Kagoy, Danilin.
2: Nung?
1: Ibakal mo ni Bugas kag Sudan, ha? Ibakal mo ni.

0: Nano maning barangay namun man. Halos tanan nga streetlights. Puro punder. Kagang mga footwalk. Puro naman lubak-lubak. May mga lalaki nga nag-inong sigad sa talan. Ano ka? Do kilala kong lalaki nga. Si Lingko Kitaw.
1: Wala sang problema, mga pareha.
2: Ah, salamat ka na.
1: Akong taya, subong.
2: Oh, yeah.
1: Nakaganit ko to 1,000 kay Danilin eh.
0: Wow. Ang animal nga butsok. Ang ginatago ko inang kwarta sa bangod ko, gininom niya lang.
1: Oh, tagayo.
0: Oh, ringi mo eh.
2: Oh, likaw ka lang.
0: Oy.
2: Wala pang libari siya.
0: Butsok? Dumayo ah.
3: Iaw? Siat danay bayaw oh. Mga pare. Amuning bayawon ko.
2: Ayaw mo na sa glass.
3: Oh. Nga isog hadlo ko di sa iyaya. Gani ginataha ko gid ni siya.
2: Amo nang mayo.
0: Kada mol man sang kuya mo no. Ang ginhatag kong kwarta pang bakal bugas. Gininom mo lang.
3: Ah, mabay. Yaw. Hindi man mag-iskandalo di ho. Mahuya man ta sa grupo ta ho.
0: Dala din kwartang ginhatag ko sa iya.
3: Ah.
0: Dala din! E kung hindi!
2: Ma! May isog yung bayag
0: ako. Ipakulog mo ng lamisa niyo, bro.
3: Ah, yaw? Hindi man yaw ay.
0: Dala din!
2: Hey, Catherine!

Grabe. Ang animal nga butsok. Kung kabalo lang ko nga iinom ya. Kung tani, wala na lang ko nagatang. Mananggaga ko man nga manghod. Duwilin tuon man nga daan eh. Om. Be. Anay ka. Ano'y na? Dumay tao nga nagatindog sa unan nga masugata ko. Ba! Hindi! Ah!

0: Sedih aku.
1: Res, are ka sa ospital? Ano pala natabo, ha?
0: Be, musta? May nasugata ko kagabing ataw. Kagintero ako.
2: Nang! Maayo lang, wala ka na puruhan ng ba?
0: Dalilin. Ambalang ba na mo, ha? Nga panago na siya gadaan. Kablo ko siyang nagtiro sa akon eh.
2: Nung? Ano nga sa gilanon ni naman? Pataka ka lang, wala ka pa si Bango daw?
1: Ga, wala ka sang pruheba. Na, agin pa, gina pa si Bangdan mo si Butso kao?
0: Wala naman sang iba nga matiro sa akon. Kung isa na langkit.
2: Nung, nagsala ka sa duda mo, Nung. Hindi na mahimo ni Butsok tugod palang ga kaniya.
0: Sige lang. May balaan ko nag-ihapon. Gani umanda siya sa akon. Umanda siya sa akon, Danilin. Umanda siya!

wala ako kahibalo kung sinugid ang nagtiro sa akon. Ginsuktaan ko si Butchok sa mga natabo, pero wala siya kuno kahibalo. Si Beth naman nagalalain sa akon, kay bisan sino na lang ang pasibangdan ko. Nagpadala ako sang sulat sa inyo programa, agud magpanghayo sang laygay kun bala husto man ang ginahimo ko, nga intrahan ko ang kabuhi sang utod ko. Nga ang akon malang tani katuyuan, maayong. Kutob na lang diri ang akon sulat. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Res.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sarailo-ilo D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Two weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
3: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
2: A masking disease na.
3: Mga kuko nga, hindi maayong
2: patuloy lang.
4: Nail fungi.
2: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection, inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
3: Hamot ang bulak.
2: Yes.
3: Buksan mo.
2: Bulaklak. Ang bulaklak.
7: Sa buhay ay kailangan.
2: Bubuka ang bulaklak.
3: So sa ang bulaklak.
8: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm, no? Dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
2: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
8: Oh, well, yeah.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
7: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
3: Kuno amin gid yang D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo ininom D3 Bio, perdi gid ka mo. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Webis lang ko makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
7: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot nila nga flowers. Ginahimo ya bouquet.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos

0: isa ka bang nga DTX Coffee Mix? Tutok na mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
2: Gah, ma-joyride man tabi,
1: wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
6: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tiga, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
2: Sige, kagidiya!
1: Siyempre! Naka-extend ko ya!
2: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
7: Extend Supplement for Men.
8: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: DTX 500!
7: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka.
6: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
7: Pasa may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho,
1: kag stress at adlaw-adlaw.
7: Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimulan. Kalaman ang abiyan.
6: Mag-DTX 500 ka.
7: Kaysa DTX 500.
6: Ang stress, malikawan.
7: Pagkamurigon, malimtan.
6: DTX 500. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3.
7: Yumay Physio.
6: Ang Physio.
7: Yumay D3.
6: D3 Bio.
7: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
6: Yung may Visio!
7: Ang Visio!
6: Yung may D3!
7: Mabakas mga butika!
6: DTX Coffee Mix!
12: Eric Ledesma, mataas ang akon niya sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix!
7: Mabakas mga butika!
0: Nabalik-balik sa CR! Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na. Kasakit ang tiyan? Mugs 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mugs 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics.
6: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka maso na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
6: Yung may Visio!
7: Ang Visio!
6: Yung may D3!
7: Mabakas mga butika!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka atlet. Nakugid na nibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ersisyo.

0: ang D3 nga may Visiol.
1: Ang Visiol
0: nga may D3.
1: Mabakal sa mga butik.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
2: Masami ka bala nga ugdas kapoy sa trabaho
3: kag stress adlaw-adlaw.
2: Ini ang kabagdanan sang matasig nga pagdiulan kalaman ang abiyan.
0: Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500 ang stress malikawan pagkaburigod malimta. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka,
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kadayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong a resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics. You're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Halika mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw! Ilaw!
10: Ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan.
11: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
14: K5 News FM.
15: Secret memories.

Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:07 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio nahimo ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. May antiviral kag antibacterial properties ini nga nagabulig sa aton para indi kita matapikan sang balatian. Mag-inom kita sang Klinika D3 Bio para nga masuportahan dira ang aton nga ikaayong lawas, ma-maintain ang steady energy levels nga wala sang anuman nga mga balatian. Ma-reduce man ang inflammatory stress sa aton dira nga mga internal organs, kag syempre nagabulig para magnami ang aton nga cellula. Mag-inom at Klinika D3 Bio, the superior food supplement, kag mabakal ini sa mga butika sa aton nga lugar. And syempre, hindi makita magkalipat, tumarkita sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, isa ini sa pinaka-safe kag pinaka-epektibo nga vitamin C, nagahatag ini sang bastante nga proteksyon batok sa paghuyang sa nga aton nga lawas dira kung magmasakit kita. And syempre, nagabulig para nga hindi kita matam-an sa mga balatian, kaangay na lamang sang heartburn, ukon, anuman dira, especially wrinkles. Kaya ang alkaline vitamin C kung sodium ascorbate nga ginahatag sang Mighty C ang importante para sa pagdako sang isa ka individual. Bangod ang vitamin C, ginagamit ini sang lawas ta para maghimo kag mag-repair sang mga tissue. Kaangay na lamang sang paghimo dira sang collagen para nga mapabilin ang mabaskog nga pagdako sang aton nga mga tul-an, mga joints naton, kag syempre dala ni dira ang aton nga mga unto. Gani para sa healthy kag mabaskog nga lawas, mag-Mighty C kita kada adlaw. Indi makita magkalipat, magtumar DTX 500. Likawanta nga magka-cancer, mag-inom kita sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant, mayara iniha sang properties nga nagabulig sa aton para nga hindi kita magka-cancer. Diri makatabang gid sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 bangod may ara ini sang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory substances nga pangontra sa balatian, hindi lamang sa cancer kundi lakip na ang diabetes, liver disease, kidney disease, cardiovascular diseases kag iban pa nga makahalalit sa aton ikaayong lawas. Gani likawanta nga magka-cancer, inom kita DTX 500 adlaw-adlaw. Ini ta na mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, lapit na lang, mangin available na ang aton nga mga produkto sa aton nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch kay magabukas na kita ha on May 18, 10 AM ang aton nga grand opening. Gani magkilit anay kita diri sa may RJM's building, Barangay Apolohista. Lapit lang, tupad lamang sang Sara Ceres Terminal sa Chokstogo nga building ha. Kilit anay kita dira sa Lunes, Mayo 18. Alas 10 ang aga kay madamo nga mga sorpresa, freebies kag discount na nagahulat para sa aton tanan-tanan. And syempre, sa mga taga Iloilo City, available kita sa aton Klinika Haro Branch located dira sa may bahin sang Haro, ang aton Klinika Haro Branch na hamtang sa kilid sang Robinson's Haro. May Miagaw branch man kita sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, dira sa kilid sang MCR Agriventure. May ara man kita sang Pasay City branch na hamtang sa may Salvation Street, Corner A, Panes Street, sa siyudad sang Pasay. And ang aton nga Kalinog branch located sa Cost Mart, Kalinog. Gani, ano pang inyo ginahulat?
magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uwe. Oras na, alas 12 na sa hapon.

guess, may mga advice para kay Riz. Pwede gid ka mo katawag sa 0962-478-8730. Sali what? 0962-478-8730. Maninay, ari na ako diribaw. Grabe, gid ang init. Galit diri. Gakaon ko na si Ma'am Nene. Isang sandiya ho ah. Yes, Ma'am Nene. Welcome home ha. And congratulations gid sa imo. Kag sa imo nga anak. Mayang hapon, Ma'am Wella Vergara. Sir Kim Arizona Flora, maayong hapon. Mayang hapon man sa kay Ma'am Maria Susana Bagnes. Aba? Itlaw man ta kay Ma'am Susana. Baka musta ka na Ma'am Maria Susana? Mayang utuman sa kay Sir Bernardino Bagnes. Birthday niya subong from Ma'am Susan Bagnes. And syempre, ginagreet naman na si Sir Duay Mosquera sang Ahoy Iloilo kag sa M's Parlor nga nakatutok gid dito subong. Good afternoon dira sa inyo. Mayang hapon man sa mga taga Velasco Lemery nagapamatigid. Ang pamilya Arones, especially si Lola Leonila Arones dira sa Velasco Lemery. Greetings from Ma'am Jaja Arones Haro. And patamyaw man ko no kay Sir Emmy Biatingo sa Washington Street, Poblacion Ilawod, kay Lablab Rizano sa may barangay Bagaygay. Thank you so much from Sir Kellery Arroso.

0: Sige. Ara na sa piyak nga linya. Una naton nga caller. Subo nga hapon. Good afternoon.
1: Hello. Malay na. Maayang hapon.
0: Maayang hapon. Si Sir Remy ini.
1: Yes.
0: Oh, grabe. Hidlaw man ta ba? Kamusta, Sir Remy? Diin ka subong?
1: Super. Okay lang man. Natural sa pangabuhi nga. Mojo yo. Kone. Sa pangabudlay man para sa kanang lanon.
0: Sige, amugid na. Importante buhi, Sir Remy.
1: Yan.
0: Sige. Ano, Sir, mahambal ta sa istorya ni Rez?
1: Ang mahambal ko lang, siguro, do hindi ka man normal na manghilagot ka. Kasi siyempre, sakto na sila, may tagsatagsa na sila kapamilya. Ila problema, ila solmar ang imo mismo nigit lang ang mga mag-advise ka lang sa ila kung anong pwede nila nga mag pero kung hindi sila yung mamati wala na na sila ya o galing yung support naman sa mga utod mo pero hindi man siguro mahimo bilang magulang kukurukod mo lang nag-grina mo ang iba niya pa si mo gulor to. So, kung sa ako man na binasayin, siguro nakita ko man na ang ako mga order na sakit sa niya ang mana o niya ang asawa na siyempre mambal man ko eh kung ano. Pero, center, ang imo na niya, ang imo hindi mo ate kay Pinikpon sa isa, hindi ka makapagaw na kapatupa kasi imo ka mati. So, ang kaya man siguro na, ay siyempre, ang imo na gira niya kanya may mo, maging konsultan siya na lang yung mga humbar ka na sila kung anong pwede nila may mo. So, wala kaya right niya mag-patok sa imo pa mag-kay. May kasuguhan niya rin yung salbong, kada pampa sa isa kaguya, payari sa kalibo, kaya mayroon ang permi ko, eh, masyaling kami bayaw mo agin, sumbag mo, rin tampa mo ko, dapat tumayag yung libo sa kundi, tampa mo ko mo, okay. Kaya yung pinibutang tama, abe. Ay, hindi ka lang yung buto pa sa'yo mukha, maghambal ka lang, ah. Kag, kung daw sila na yung mismo gambal nga, lungay kaya yung trasamon pang buhay, so, nabi, hindi kaya matindog sa'yo mo, ganun mo, hindi sila. Eh, ilaman na, mapalapit na sila Japan sa imo ko na ng problema mag-about sa ila. Ikaw may Japan, sarang ilaman talaga. Nandiyata mo, mangot, mga niya mabahi. Nagpalapit na sa imo kayo, wala sila kung nabugas. Ikaw mo rahon, baka sa niya ba na sa ilin doon. Eh, amo na na center mo, mo ko sa imo. Ang mga ilang. Kag, kung magkilala, magkilala ko sino nagtiro sa imo. Istorya sa inyo lang na. Kag, kung ano ang nagkakadapat niya, kung ano para makatagan mo sa inyo tulpa o di kag mga pedalo mo sa inyo kayo kung na disposisyon ang mga na sender.
0: So, kumbaga, serbileksyon man sa iya, sir, nga ti may pangabuhi na, may kaugalingon na nga pangabuhi man ang iya nga utod, ihatag niya na ang kahigayunan nga ina para ma-resolve man sa utod niya ang ina nga problema. Kay ti, may pangabuhi man na to, and ang utod niya, may ara na sang ano eh, sang paminsaron man bala, nga kabalon naman na magdesisyon. So, as long as nagapakamartir to iya, wala man siya sa pagkulang, sa paglaygay, paghambal, pagpaintindi, at ipabayaan na lang dang manghod niya galing bilang magulang gid man abi no kag natuon pa siya sa lalaki ang iyang nga manghod babayi pa hindi niya man abi malikawan nga hindi pag apina ng iyang nga manghod pero for this time nga amo na ning nagkalahitabo magserbi leksyon na lang sa iya to put boundary kung diin lang siya kutob nga magintra sa relasyon sang iyang nga manghod kag sang iyang nga bayaw wala man tagahambal nga ang bayaw niya gid ang nagtiro pero ti amo na yang panagupnop niya kay para sa iya sa bayaw niya lang man siya siguro may atraso bala or kumbaga may conflict so maglaylo na lang siya kung may mga naindian man siya abi sa pag-upod sang iyang nga manghod kag sang iyang nga bayaw ilaygayan niya lang or ipaagi niya sa ila ginikanan para nga ang ginikanan nila ya amo ina ang maga kumbaga magalaygay man sa iyang nga manghod kag hindi na nagay intra nga to the point nga nagapatupa gid sa bayaw.
1: kalungan niya man eh kaya magkaroon naman ako dito pero sa iyo hindi mo naman yung mga mag-autor na sila. Siyempre kung silang sakit pakawi ay nasa dalan di ang mga itong tiro sa iyo eh.
0: Correct.
1: Kaya para sa akon, malina ya. Wala mo ka sila nga doon mo pero di sinalang tonggan pakawian niya dalan di ba ba yaw ya. Di ba siguro ang mga man.
0: So, wala naman abis ang iban nga mangin suspect dito. Pero pasalamatan na lang Sir Remy, no, nga wala nagdangat sa mas malala nga resulta ang pagpangtiro sa iya. Kumbaga,
1: ginwarningan lang siya. Ginplano. Pero, nang niya hatagan leksyon. Pero niya pagpatyon eh. Kahit kung ito yung tamnan, ito sa yung karakter, sang iyang abayaw. Pagka pambaya, kaya ya, kon pasyon lang ba yun? Yung pinisya niya pa ka mo? Kaling wala isang nang tautero?
0: Sige. Thank you, good, Sir Remy, ha? Sa imong advice para kay Rez, gabay nga, pamatigit ito siya subong. Kag syempre, mahuna-hunaan niya man ang ining mga nagkalahitabo sa iya, kag ang mga masunod niya nga buhaton, para nga hindi na masulit pa ang pagpangtiro sa iya, kag maglala pa ang sitwasyon.
2: Tama, good morning.
0: Sige. Thank you, guys, Sir Remy. May gusto ka nga, Tamyawon?
1: Manamyaw lang ako na before ko mag-vlog ka ng breakfast. Tamyaw ko din ang kaparintihan ko sa Banati, mga Royal Family, Bandianon Family, kasi sa kutob sa malabutan sa mga pag-broadcast sa mga kitay niya siya para masyara. Ngayong hapon sa mga Facebook live viewers, ngayong hapon. And then, sa tanong niya staff, sa K-5 niya sa FM, Sarah Iloilo, Simon Marinay. Kaya sa tanong ko mga friends, hindi ko na kamo maisa-isa, kaya tamay ako kumatanan sa ngayong hapon na. Sa luyag lang makikipan sa akon, or mag-text, ara akon niya number, 0948-973-7542 sa liwat. Number ko, 0948-973-7542. Doon ka na sa mga alam doon sa Pepper. Naglamang nyo ka K5 para sa kampiyan niya balita. Serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Number 1, K5 News FM.

0: Thank you so much, Sir Remy. Sangbanate, Iloilo. Amo to ya. Ang malay, gay man ni Sir Remy. Kag siguro, why naman kita sang may madugang pa sa nangin advice man ni Sir Remy sa beleksyon para sa tanan. Kung diin lang kutob ang pwede naton, nga iintra sa pangabuhi man sang iban nga tao, especially sa mangwudta or sa aton nga mga himata. So, amo na na ang napili nga tawag ni nga pangabuhi sang manghud mo, wala ka man nagkulang sa paglaygay, sa pag-advise, sa pagpahanumdum sa iya. Anon ta kay palangga niya gid abi ang lalaki, as long as kaya niya payati ison dira ti panto sa iya kay ti amo na yang pinili niya. Siguro mag-put boundary lang ah. Si Sir Rez, kung diin lang siya kutob, mag-intra, magpasilabot sa pangabuhi sang iya nga manghod. Wala man na may malain kay ti given manghod niya ina. Pero anon ta, may kanya-kanya na nga pangabuhi, may kanya-kanya na nga mga desisyon nga dapat pagabuhat. So, muna na Sir Rez, ang mabilin ta sa imo ha. And kabay, nga makilala mo man ang nagtiro sa imo. If ever hindi, itugyan ta na lang sa Ginoo kung nga anabuhat niya ina. And magserbi na lang warning or leksyon man sa aton. Malay ta, matuod yung mga bayaw mo, pero tiindi ta lang pagpatupatuan istorya. Kumbaga diri na lang ang mga turning point para nga magbag-uman ng imo nga pagpakigtungo dara sa iya abi. Hindi na siya paglainigid. Panilagi lang ang pag-ano niya sa imo nga utod kung sige-sigehon niyang pagsakit ukon ang paghimo sa malain sa manghod mo. Pero ti, as long as ang manghud mo kabalo pa man magdesisyon, may panindugan pa man, ihatag na sa iya yang iya nga kahigayunan sa pagtindog man sa iya nga kaugalingon nga pangabuhi. Kaya asta lamang kita sa laygay eh, kag pagpahangop sa aton nga mga kauturan dira, especially sa ilagin pili iya nga relasyon. Amula na si Rez, ang mabilin ta sa imo, kagkabay, na nakabuli kami abisan paano sa imo nga problema sa subong nga hapon. Why na kita sang tiyempo, mga ihado kag ihada, kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, akong inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Jive. Into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampiyon!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Excited freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema. Gid ako sa akong body odor.
7: Nahuya na ako magatubang.

0: ako ng mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman,
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
1: Ang D3. Yung
2: may Physio.
1: Physio.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
7: Ako si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
9: K5.
10: K5.
9: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Dali na sa trip na masadya. Ang biyahe nga wala abiriya.
13: Sa lugar ng Usubaba.
12: Kung trip mo ang kalingawan kagkantahan, dali na sa K5. Road trip K5. Road trip kaupod si Kuya Andoy. K5. Road trip sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ang kampyon nga istasyon.
14: K5 Road Trip.
15: K5 Road Trip.
16: Beep, beep, beep, beep.
17: 88.7 K5 News FM. Mayang hapon, mayang hapon, mayang hapon, mayang hapon, mayang hapon. Kagkabay pa mayo, gimana ang mga hapon ninyo. Tani tuod-tuod, kabay pang hindi lang puro wakal si Kuya Andoy nga mayong hapon. Ah, ano na, anong meron sa mga buhay? Kamusta ang mga kabuhi ninyo? Okay pa? Kaya pa? May ibuga pa? Kung wala na sa ibuga, ipus nga lang eh. Ay, nako buhay sa mga nainitan, subong kag nagalalain. Kasi, alam mo yon, you have no choice. Kinanglan mo magpala, gusto mo magpalamig, kinanglan mo mag-relax, pero wala eh, why ka choice? Kinanglan mo magpabulad sa initan kag kung sa didiin man. Dali lang gigamay kinapangita ko, hindi ko makita eh, asa na ba yun? Mayari gyan mo na, be. Tanong ka, be. Feeling ko wala. Pro kabay pa may ara. Dali lang gigamay kinapreparahan ko, wala. Sige na lang, away ka. So, anyway, welcome sa K5 Road Trip. Kaupon si Kuya Andoy. Kuya nyo nga, very healthy ang ulo, ang buhok lang hindi. Kag syempre, antes na malipatan, antes ang tanan. Happy, happy, happy, happy, happy, happy panyaga sa mga bagulang kaon. Pariwa kay K5 Andre, bagulang kaon. Hindi, pero seryoso. Happy birthday kay sa isa sa mga baby girl na monde. Dito na pag-istoryahan ang edad niya, pero basta baby girl ah. Happy birthday kay K5, Karen May Badilla. Sa pila-pila ka ta, pila-pila ta katuwing of the night, disubong ko lang natumduman, may May kagila isang ngalan. Amukin man ako, no, basigin bunag, mga bulan, sang Mayo, May gin man ang ginabutang sa ngalan, no? Ako to yung lain sa unay, may kilala ko yung ngalan niya, April pro Disyembre, ya birthday. Happy birthday, Ma'am Karen. Bala mo na ako na nung wish namon para sa imo, ah. Hindi tanakin ang lalawagon pa sa kahanginan. Galing mo lang na, kung gusto mo may ipanawagan ko, di, para may mag may magpulo pa batyag na si imo. Bala lang ko. Bala mo na na. Ang wish namon tanan para sa imo, isa man lang yan. Hindi ko na paghihambal. Tandaan mo, ah. Ang imo nga edad, medyo gaano na. Pakadto ka na sa ano, pakadto ka na sa danger zone. Bo, danger zone! Kagsa tanan nga nag-celebrar sa mga birthday nila, nila subong. Speaking of birthday, Ari Pagid, si... Teka. Karoon ko lang sa galilawagon. Preparahan ko na na yung iya. Kailain pag itong atawo. Sa mga bago lang kaon, pariyo sa amon nga may cake na, may ice cream pa. Hindi pagkalimtan nga ang sunod mo na dapat nga imnon is DTX 500 para sa sugar mo. Mabuligan ka regulate sa imo nga blood pressure, blood sugar ha, DTX 500. Bow, doon nga daan katabang ice cream. Di kayo na tatlo kabilog ang cake. Bow! Hindi, kikutani magkaon kung wahi lang ko naka DTX 500. Mukha ito siyempre nakulbaan man ko nga kung sugar. Ito, may edad naman na kadaan. Isa kabilog. Pilag kabilog, edad mo ako. Natahap man tamba ko ba? Sibala ko pagkasunod at love. Lagi nasubaya naman tabla ko. May lang kayo naka DTX 500. Amo mo lang nakasimple. It's the superior antioxidant. Pero sa pinaka... ang isa sa mga pinaka basic nga epekto ya sa ato, nabuligan kita mag-regulate sa BP kagsang aton nga blood sugar. O, tiway kami kulba. Kami day Sir Warren, way kami kulba ni magkaon sang cake kagsang ice cream. Ah. DTX 500. Parisan mo pagin bisang mighty sing nga gadugang pagin pabaskog sang aton nga resistensya batok sa tanan nga klase balatian. Ah. Ulan init way kulba. Ah. Bisan mang kuton mo si tita di sa may Diyos Iteri di sa kile daw. Unto-unto na yan, nasulay ko na initan, huwag ko yung nakulbaan ah. Nga man, baskog resistensya, kaya nakamaitisi. Ako, unta kong kisa, timi aragin mo mga simpo, kapimpo ko nakapulaw-pulaw, tagamay, medyo lawaigin mo na pamatiyagan, tapos mo patial sa initan, gamay. So, tiwai ko yung nakulbaan nga, basi pagka puli ko sa balay ko ron, gusto ko nalang higda sa mag-aga, kaya ilain na matiyag ko. Wala! Tibay niya si Kuya Andoy tungkol sa MyTC. DTX 500 kag MyTC, mabakal sa mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ara di sa may Robharo lang dampil. Tupad sang St. Roberts, ara dang klinika. Bakal ka mo to. Ha? Balik na dugay-dugaya. Ito po ang K5 Road Trip sa 88.7 K5 News FM.

0: ko na.
1: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
2: console. Para sa matinong nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay. Dying energy.
3: DTX 500.
2: Masalika.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sali si Jade. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabasa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
2: I Care Gold.
11: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi gina ko makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa. Basa na naman bala ka.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
2: Ganito ako!
16: Tigasing!
2: Tigalapa!
16: Tigasay!
2: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
2: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
2: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
2: Supplement for men!
16: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling! Come to Mama!
2: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
2: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
16: para sa tigasing performance.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
16: Ikaw pala ang may diabetes.
18: DTX 500.
16: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo
18: kaga kontrolar
16: sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
16: Asal rikas.
18: Epektibo.
16: DTX 500.
18: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
18: Yung may D3.
16: Mga butika.
18: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
18: Yung may D3.
16: Mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso.
21: Road trip.
22: K5 road trip.
23: Beep, beep, beep, beep.
24: Woo! 88.7 K5 News FM. Good afternoon sa mga nagabiyahe subong. Sa kung ano man ang ginabiyahe ninyo, kung na single, four wheels, kung ka-commute man kamo, mayong hapon gid sa inyo, dakagabay pangamayo mga pamatiyag nyo subong. Nga man, kakalipat kita kung kisa nga ang igo sang heat stroke. Bisan ka drive ka lang, pwede ka gyapon maigo. Mamba ka mo ti mahangin man, mamba ka mo ti may ano man. Eh, syempre. Hindi mo man na mabatyagan hasta sa kung magtukar na sa. So dapat halong sa gyapon and always bear in mind, hydration is key. Wow, hydration is key. Lipat ko gali, happy birthday kay ano kay Mama Tin. Kay Christine Duquesa. Happy birthday. Mga ano ni mga hinablos na mo niya kaedad mo lang namon. Ahay. Sige ha, i-enjoy lang the birthday mo, bisan bala na mo masako, kasubong. Okay lang na. Okay kaso. Kita na ilang tagaling kung sino naman ito makita na. Hindi pagkalimta na sa mga nag-celebrate sang birthday para mas magdamo pag ng birthday ninyo. In short, para mas magdugay pa mo sa kalibutan. Mag D3 Bio, protection ta na sa impeksyon, ha? Kag ang cold pressed extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, it's good for the heart. It's amazing for the heart. Klinika D3 Bio. Adlaw-adlaw. Batyag mo da nga doga, katol-katol na tutunlan mo, matyag mo ma-sore throat ka. Matyag mo dumatonsillitis ka. Kati usually, dira na eh. Dira na sa tutunlan, atol mo batyagan una mo. Usapin ang adaan sa D3 Bio. Hindi nga tunlon mo lang ha. O, hindi magtunla diritso. So, usapan ay gamay. Namit na sa hindi na siya siling pareho sang iban nga. Hindi mo pagkado ng kapsul kay lawa ang sabor. Hindi. Ado ano lang ang sabor niya daw, lana. Sa mga wala kakilala kung anong lana, coconut oil gani. Kakasabi ko lang eh. Cold pressed extra virgin coconut oil. Alang-alang magano na ay. Alang-alang butter na ibutang nila. Kag syempre, sa mga coffee lover, pareho kay Kuya Ando, eh, DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, okay? May ampalaya, may de-sugared sugar cane, may chia seeds. The best for digestion. No sugar added. Non-acidic nga kape. So wala kong tratsimpo, aga, udto, gabi, hapon, kung anong oras mo man na diya pangapihon. Kag ang pinaka nanamian ko sa DTX Coffee Mix, namit siya part. Ang sabor niya yado kape gid yang manamit hindi siya do nila aga ng hilamon. Bala nga mo daw mag-imagine kung anong sabor sang nila aga ng hilamon pro basta may mga natilawan ako nga kape sang unang herbal nga muna sabor niya. Hindi lang ako magamba kung ano ah. Tod man matiyag ko higop ko sa bawo sang tinula. Mayo pag aning sa bawo sang tinula manamit-namit pa mo tulo tamis pa mo. Ay, nako. DTX Coffee Mix, ha? Sa mga may problema sa digestion, do hindi ka mukha pautuwas ang kalain sang tiyan nyo. Ang iban, mga kilala, tatig tatlo, apat kadlaw, nga hindi kapagwaas ang ilang higo. Makabulig na ang DTX Coffee Mix. Ganun lang kasimple yun. Ang D3 Bio kag DTX Coffee Mix available sa mga branches ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaga ang aton nga mga branches, may ara kita sa Miag-aw, may ara sa Pasi, may ara sa Kalino, gag siyempre andere sa Haro. And soon, sa Pizza 18, sa Quinto Distrito, sa Sara, magabukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Mario, may libre nga ano na, may libre nga check up kada branch ng klinika. Sulito ndati pa rin di ka mo malipat. Ang sa Sara, tiway pa ka ba bukas, tuway pa ko balo. Pero sa mga taga Quinto kadtuin nyo to sa Pizza 18. Lapit lang na sa ano sa Sara Terminal. Nan. Kaya may ara to sa mga discounts, eksklusibo nga discount para lang sa opening kag may mga freebies kuno. For the rest, sa Haro ang schedule sa aton libre nga check-up kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules 9:30 a.m. to 3:30 p.m. Sa Pasi kada Webes 9:30 a.m. to 3:30 p.m. Kalinog Martes kag Biyernes 9:30 to 3:30 p.m. kag Miag-aw kada Domingo 9:30 a.m. to 3:30 p.m. Muna na sa. I-update lang galing namong kamo kuno ng schedule sa Sara. Para makapacheck up ka mo libre. Libre na ya, hindi nyo kinanglan sila nga mabakal ana yan tis makapacheck up hindi. Nami gid ako magbakal ka mo syempre. Pero wala asang requirement para makapacheck up. When we say it's free, it's totally free. By loyo home lang. Yung homie nyo man ang mga taga klinika namon. Yung homie nyo man mga doktor namon. Alam mo lang nang makapalipay sila. Maraming salamat mga ka-K5. I'll be back tomorrow. Dere mang yapon, syempre, sa K5 Road Trip. Alas 3 ang hapon. Sa 88.7 K5 News FM.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana, before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
2: Mabakas, mga butika!

0: pati ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sobretero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
4: Garantisado!
3: Epektibo!
4: Aramis!
3: DTX 500!
4: Nagapalandunom ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi!
3: Masami ginagawa!
4: Kasi may diabetes ka na,
3: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
4: nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: garantisado.
4: DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka,
3: magabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
10: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabastog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
11: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang mapanit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman
17: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid. bogid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti bogid.
19: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
19: Mas tagtino ang atay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo?
20: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy?
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
20: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: DTX 500.
19: E3 Bio with Physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
19: D3 Bio. Ang D3.
20: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
20: Yung may D3.
19: D3 Bio.
20: D3 Bio
19: with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
19: D3 Bio.
20: Ang D3.
19: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
19: Yung may D3.
20: D3 Bio.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
26: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghapon.

0: Tagal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kanginan. Ngayugid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hustisya para sa anak ko!

0: Oh, sir. Anong bill niyo, sir?
1: Oh, ako na lang mabayad, daddy.
2: May kwarta ka, da. Basi may short ka.
1: Ah, hindi, oh. Kay pagkatapos na rin mangitang itatasang terno balay para sa itong second anniversary. Next week na, hindi ba, Lai?
2: Yes, yes. Me. Mm. Kag may surprise man ako sa imo.
1: Abay?
2: I'm sure. Manamian ka ginto.
1: Grabe ba?
2: Dali lang.
1: Daddy?
2: May message ako.
1: Daddy, ano bala ina?
2: Ano ini? Ite! No! No!
1: Daddy! No! Daddy, ano pa? Ano ang message kinabaton mo? Ha, Daddy?
2: Ano ini, ha, Jax? Ano ini?
1: Ha? Ang ano? Abi, ano ang message kay ina, Abi?
2: BJ na, Sino ini ka lalaki ang kinamuhal mo, ha? Traitor ka!
1: Abay!
2: Traitor ka! Traitor ka!
1: Oh my God! Sino nag-video sa amo ni Gino? Sisunod sa CR! Sino? Diyos ko! Diyos ko, nabisto ako! Nabisto ako ni Chris! Si... Hindi! Si Randel! Si Randel siguro nag-video sa amon. Tawagan ko siya! Tawagan ko siya! Gin-set up gina ko nila! Gin-set up gina

0: kasi hindi ko mabato nini. Ginatunto lang kali ako ni Jax. Kag ginapatiyog lang niya ako sa palad niya. Pero nga may video ka, ha? Kag sino ako po niya nga lalaki? Sino? Sigiri ako, sis! Sigiri ako! Sino?
1: Hindi na importante kung mahibalaan mo kung sinong nagkuha sa video. Kag kung sino ang lalaki nga ginit-churvas ang luwiraway mo, mami. Sis, breaky na siya, be. Kadamo sa pwede mo nga ibulos siya. Kadamo!
0: Ang sapa to? Nagapanawag?

0: Tina? Abi, be, ako ba sabta? Abi! Hello, Jax? Ano? Traidor ka ganyan, no? Abi, nakapagpalangga sa utod ko si mo, nahimo mo pa siya ng tontohon? Kapalag ka ganyan! May mo natanik ko kagubuga po si mo? Itsura mo nga daw!
1: Tama na! Tama na, Nika! Nagadudagin ko nga ikaw ang may plano sinitanan! Pahambala ko kay Chris! Pahambala ko sa iya, please!
0: Hindi! Hindi mag-istorya si mong manghod ko! Kag-break na ka mo! Amoy ng hambal niya sa akon! Kapudlay na ko, no? Kay base ko, no? Malatnan mo siya sa balatian! Kay base kong sinusinol ang lalaking ginatsurva mo!
1: Ginhubog nila ako! Plano mo ni tanan! Kag nakatabi na si Randall sang adlaw nga nag-check-in kami sa hotel, nga ikaw nagbayad sang hotel room namon.
0: Ano? Nungay ka gani mo yung mustorya nga age ka, ha? Labot ko niya sa bigil-bigil niyo, ya! Hakag ano kanya bing gad-gad ko, nga gastuhan sa kawa para mag-check-in? Ano ko, gaga? Akong gaga nga maghimo sa butang para masakitan ng utod ko?
1: Magwa, mag-iapon na ka maturan, Nika! Sooner or later! Magwagi na kabatuoran!

0: Oh God. Naginulsulgit ako nga. Nagpasugot ako nga gamito ni Nika. Sa mga plano niya kung gumuon si Jax kay Chris. Suknaan ko siya kung magkita ay kami din sa eskwelaan karon. Suknaan ko siya.
1: Randel? Randel! Animal ka!
0: Gino? Ay! Kintawag mo ko yung animal, hao? Anong sala ko?

0: free file.
1: O si Karen, kadawa mo gid sang akon hair fall kag indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas gin pa Pasko, kag mas gin pa nami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
10: K5 News FM.
11: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: ano ini? Ha? Ano ini? Oh. Nga agin post mong sex video sa social media? Parandil?
1: Ha? Hey, wala kuya sa may ginpost ha? Promise, wala gid.
0: Paano kakambal nga wala? Kay ara sa account mo?
1: Oh.
0: Basi maabot sa iban, nga ako ang ara sa video.
1: Oh, shit. Hindi ako nagpost sina. Bisan patyon mo pa ako. Hindi ako ang nagpost sina.
0: Patyon tigit ka, Randil. Kung makikout ako dito sa eskwilahan.
1: Oh.
0: Patyon tigit ka! Patyon tigit ka nga itong tuwa.
1: Oh, God. Wala ko sang ginpost. Wala gindi ah. Oh. Sinika? Ginpost siya ang video sa account ko pa? Uy! Oh, shit! Shit!

0: Kaab sin si Jax. Nahuya, siguro siya nga nag-viral lang sa scandal niya.
1: Hoy, Chris. Nakita mong scandal sa amigo mo? Kagsang duha pagid ka lalaki?
2: Hoy, correction mo, Rad. Duha pagid ka agila!
0: Pwede ba na?
2: Ay,
0: palayan niyo ko di.
2: Hoy, hala.
0: Wala ko sang labot sa manghirap ang hambalin niyo.
2: Ay, hala.
0: Palayan niyo ako!
2: Ay!
0: Tayo!
1: Ay, wow! Sorry!
2: Sorry!
1: Pila ka ta!
2: Ay, sige tayo!
1: Padalahi ka pa di ka ron!
2: Ay, amunta!
0: Palayan ka mo!
2: Ay, amunta!
0: Dahil!
2: Amunta! Hoy, tayo! Malatak ko!
0: Hindi ko mabato nini. Hindi. Pati ako. Nagakahoyan ha. Tungod sa sex scandal ang ginihimo nila. Gagin po sa social media. Hindi ko kaya ang kuyanan niya ini. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya.

0: Nakapanilag ka sa hulag subong ni Jax?
1: Oh. Ha? Ang nga man. Ay, ako man yang imo ba man kuton nga wala man ko diya nagatiner sa balay. Kamong man nga duha ang permi nga nagaupod.
0: Ay.
1: Kabalo ka na gid ang permi kuya out of town tungod sa obra ko.
0: Eh, kwan pa. Daw nagniwang siya. Kag wala permigana magkaon?
1: Oh.
0: Kag pila na kaadlaw nga absent siya sa klase niya.
1: Oh. Abi-abi. Tawga siya. Kay istorya honta siya. Mayo kay day off ko subong.
0: Ay, oo. Ay, daligid lang ha. Kay kagtuan ko sa kwarto niya. Matyag ko pa. May dako gid nga problema ang bata ta. May ara gid pa.

Masend ako sang voice message kay Chris. Mapakitluhoy ako sa iya for the last time. For the last time. Ari, i-press ko ang voice message button. Di, saliwat, nagapangayo ako sa sorry sa imo. Kamalo ko nga dako-dako ang sala ko sa imo. Pero hubog ako sa mga time nga ato. Kagin set up na ako sa magulang mo. Nagapati ako nga siyang nag-set up sa akon, di. Dati pa stay din ang mambal ko. Handa ako pa matunan na hindi ko hungod ang natabo. Hindi ko hungod yung sakit na balatsyakon mo. Sorry. Sorry. Sorry, Daddy. Sorry. Kag basya mo na ining last ko kapag sabad sa'yo mo. Amo na ini ang last. Patawara ako, Daddy. Patawara ako. Daddy, patawara ako sa mga sala ko nga. Kung nga nagsugot ako nga magupon sa ilang. Kaya kuhon ko. Kuhon ko nga nagbuting ako sa imo. Kag-deserve ko ini nga kaugtan mo ako. Ayan. Ayan, naghuyang la ako sa mga temptasyon. Pero tawo na ako, Daddy. Tawo na ako. Pero I know. Hindi ko na mabalik ang tanan. So, this is goodbye. I love you. Dalun ko sa piyak na kabuyang paghinulsa ko. Dalun ko ang kumba ko sa imo.

0: Nak! Nak! Abi abrihi ang pirtahan sang kwarto mo, nak! Maistorya kami ni papa mo sa imo! Anak! Nak, kung may problema ka, istoryahan ta ah! Agud nga masolusyonan man, pamatian ka na mo, nak! Nak!
1: Oh. Ay. Ma, kaina pa nga panuktok mo, wala ginagasabat si Jack. Abi, ang yabi sang kwarto, kuha ato.
0: Ay, oo, kuhaon ko.
1: Nasiga, ma, ha? Oh, Diyos ko. Palayo lang. Kahit hindi pa tuon ang ari sa pinsar ko. Ipalayo lang, Diyos ko.

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplanta na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men
8: para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500
8: para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
8: Mas tatilo ang atay.
7: Happy kanunay.
8: DTX 500
7: masaligat.
8: Epektibo.
7: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
8: kagga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
7: masalika
8: epektibo.
7: DTX 500
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
8: yung may PCO.
7: Ang PCO
8: yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
8: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
12: K5.
8: News FM.
13: May balita na, may drama pa. Kampiyon.

0: May balain ay han ganatabo kay Jax o kundiyosa. Mga abyan, sunagin ninyo sa papamati ang makahalawat-hawat na kasugpon sa atong drama sa kanginan. Medyo git makuhan sang pagtulunan ng ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, hustisya para sa anak ko. Ginsulat kag sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Brutenia, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Bantayan sa hindi lang gitmadugay, El Castigador, program ni K5 Enrico Zurita Jr. Las 4:30, tuptop las 6 ang gabi. Dinilang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon ng istasyon.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras sa Pilipinas! Oras sa K-Pub News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4.29. Ining oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ko na, nakadetox ka pa. Kagsubuman, sang kalipap, akali para everybody, every bubbly.
3: This time check is brought to you by Cali, Papa Cali, para everybody, every bubbly.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador, ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador, panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador, programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: Isa ka mayadayad nga hapon, syudad God, probinsya sang Iloilo. Ang atos pag-abi-abi kapag panamyaw sa aton sining mga K5 sa 180 ka barangay sa syudad. Sa 42 ka makabanwanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nga bugoon sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mlabutan sang aton sining nga tingog sa mga nagatutok subong sa ilatag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News of M Iloilo 88.7. Ang kampiyong estasyon, yari kita sa FM band. Kag sa mga nakatutok sa aton mga radio station, sa may banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, banwa sa Kalinog, banwa sa Miyagaw. Kag sumuan sa may short FM Dumangas. Kag dira sa Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News of M Sara. Kag sa aton sining nga mga ka-K5 nga naga-monitor via Facebook Live. Sa mga ka-K5 naton sa Bilog Siringa Western Visayas, sa Bilog Siringa Pungsod Pilipinas, kag sa aton Siringa Ilonggo na mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, dira sa inyo, isagig ka bahing oras sa iyo tanan, kag kita naglaom, ngayal ang kamo sa maayo nga kahimtangan. I-like na kag i-share nga aton Siringa Pagpangalagad. Kag sumon i-follow ka mo sa Facebook page para kung ano man ang mga balita dito sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, updated ka mo mga kakifa. Welcome na sa pagpakalagad sa programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Dari kita sa adlaw sa ninga Miyerkules. Pizza size sa bulan sang Mayo. Pinakauna ining Miyerkules sa apataran ka mga Miyerkules sa ikalima nga bulan sa kanon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Salamat, welcome sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador Enrico Sorita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Bisan na maya kita sa low pressure area diri sa sulod sang Parnaton, pero sa Gyapon masingkal no ang aton sining temperatura. Sa Gyapon yara sa 42 degrees Celsius ang syudad sang Iloilo. Ang banwa sang Dumangas yara sa 41 degrees Celsius. No, kag pila ka mga porsyon no, diri sa may Pungsod Pilipinas, pila ka mga lugar subong ang naka-experyensya sa sining mapagtupa sang ulan tungod sa epekto sang low pressure area.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kag magluwas ning low pressure area, ginamonitor man naton ang ining isa sa ka tropical storm. Nagburo baskog na ni siya. Now, ang international name sini amo ang hagupit. Botselingon na panigur na gatag, no? Nga ton sining pag-asa. No? Kahit yung hagupit ni Tagalog term ni mo. No? So, ang mga bagyo, abi, may mga international name kung sino naghatag sini. So, laban-laban ining tropical storm hagupit. No? Nga sagwa sa nga ton sining par. No? Kag-base diri sa update sa pag-asa, mahimo magasunod ining sambit sing bagyo sa sining weekend.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Kagkon makasulod na ini, hindi niya pagadalon ang ngalan nga hagupit. International name ina mga K5. Kag once ang ining nasambit sa ni, no? Nga tropical storm, nagbrobaskog siya kay kahapon, tropical depression lang ni. Once sumulod sa ato Singapore, pagatawgon ini nga si Bagyo Kaloy.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ara na partner nga aton sa ring pag-asa, ibaloon ta kung ano mga epekto sa ni, na once nga makasulod, no, ining nasambit sa ni, nga bagyo sa aton sa ring par. Kay kahapon na gina-estimate na aton na may himo, no, nga dira lang gid sa par line, ang ining nasambit sa ni nga bagyo. Kag may himo, sumaka ini, kag hindi man magdirekta, igo gid, no, sa aton sa ni nga kapungsuran.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa piyak nga linya, makaupod na ito ng aton sining nga pag-asa, upod kay Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, mayong hapon.
2: Yes sir, mayong hapon sa kanon niya. Salamat sa nga at kitay niya sa kanon. Yan, ipinakauling nakap ng panahon karoon nga daw, Mayo sa 8th, 2023. Alas 3 kinasang hapon, nalibig sa tatan ng low pressure area. Pinabulabata ba sa tatanan niya ang pilapag data? Yan, sa 305 kilometro na sinahan sa Minabang Surigao del Sur. Easterlies naman nag-apply to sa bilog na po. Samtang ang tropical cyclone naman na sa buwan ng Pilipinas ay responsible po yun na sitatan alas 3 kayo na sa hangapon. Iyan na sa Dismela, Chen 85 kilometro na silangan namin na silangan sa Mindanao. May kamasagon nga hangin magalabot sa 65 kilometro per hora malapit sa sentro. May pagmandas naman magalabot sa 80 kilometro per hora. Magahulag ini pa matungdan sa 15 kilometro per hora. Sa karon diri sa atong sa Lewas sa Visayas, magapagibabaw sa gihapon mga kuti sa magaluman tapos sa magaluman niya kalangitan. O ko na generally, ya, fair weather dito sa gihapon magluwas ang mga isolated yung mga pagulan pag pinatago sa lahat ng internees. May natapto makasarangan naman niya hangin, matali namin hanap silangan. Magkadalas ang makanaitom sa makasarangan niya pagbalag sa karagatan. Hanggang sa itong temperatura na sa 25, top grado dyan sa degrees centigrado. At lao magkatunod dala sa ekstra ng hapon, magkaputlak, alas 5.30 po at saan.
0: In general, Depra,
2: yes, sir.
0: Oh, sir, ang ining low pressure area sa sulod sa aton sa Singapore, so far diri sa may Western Visayas, hindi pa kita apektados ning LPA engineer.
2: Yes sir, ano ang nasabit ni LPA as of now, wala pa naman direkta ang epekto diri sa aton sa may Western Visayas. Kung may mga pagulan as of now, isolated sa Japan yung mga pagulan dala sa Israelis.
0: Pero ining LPA sir, madubo ning tsansang ma-develop sa isa sa kabagyo.
2: Yes, ano, nasambit ni LPA, low chance or likely man develop into a tropical depression.
0: So may mo nga matunaw lang ni sa mga masunod sa ning mga inora sa ning general Depra?
2: Yes, ano, pag cross niya sa may northern Mindanao kung southern na Visayas, possible ini nga mag-ina ito na malisod.
0: Pero hindi na ni makapikto rin sa ito sa may bayan sa western Visayas?
2: Sa gihapon, ano, expect na ito na may mga pagulang kitang experience ha, na paglapit niyo sa may kalupaan sa Eastern Visayas sa Sinigil pa ito.
0: Okay. Ay niyong bagyo nga sa guwapa sa ato Singapore nga nagrobasko kaya rin sa kategori nga tropical storm, ang international name siya is Hagupit. Ano ni kita ni naghatag sa international name siya ni General Depra?
2: Yes sir, no, ang international name nga Hagupit, contributor din niya sa Philippines.
0: Okay. So, daw base information, daw magasulod gini sa aton sa Singapore in general Depra.
2: Yes, ano, in general ano, bisa malayo pa ini ang ining tropical storm apang sa gitna naton ano, base man sa mga models naton ang ining tropical storm possible ini magasulod sa may Philippine area of responsibility by Friday or Saturday.
0: Okay, so either a Biyernes o kon Sabado. Pero once na sumulod ni sa atong Singapore, may epekto, hindi kag kung hindi mag-change ang direction, kaya sumong iya direction is westward, no? Kung hindi mag-change, pasulod diri sa atong Singapore, may ano may igo ni direkta sa pungsod ta may mga lugar diri o kon totally mapasaka ng sambit sa bagyo sa ni General Depra?
2: E sa karon ano ang yasin ng direction is westward. Paglapit niya sa may kalupaan, possible din or yes, Western Visayas, Southern Luzon, possible din mag-record. Pero ini dako pa ang certainty, ano? Dako pa ang aton nga, at pwede ginamonitor sa karon ng isining tropical storm, bangod possible ini nga mag-record man paglapit niya sa kalupaan sa Pilipinas, sir.
0: I say, we hope nga hindi na direktang yung mag-igo sa aton, no? Nag-one sumulod, hindi nga sambil siya Bagyo, pagkatawagan ni si Bagyo Kaloy.
2: Yes, pag kung makasunod din man anyone, makasunod sa may Philippine Area of Responsibility pagkatagaan sa local ngayon niya Kaloy.
0: Sige. Disinformation, Engineer Charlie Depra, sa pag-asa. Salamat kay Kagliwat. Mayong hapon. God bless kids sa inyo dira sa pag-asa.
2: Welcome, sir. Mayong hapon sa liwat.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: So, may pilak ka mga lugar nga apektado sa low pressure area, pero dira sa aton na hindi pa kita apektado. Pero may mga tiniyon kung isang nagatupa ang ulan tungkol sa sining easterlies. Na mainit nga hangin alin sa dagat Pasifiko. Pero nang nasabit sing kabagyo, na may mo magasulod sa Biyernes o kung Sabado nga adlaw. Ikatatlo ni nga bagyo, kasi letter C, na pagkatawag ni nga Bagyo Kaloy. Na ang ining manugsulod nga bagyo, kag kita naglaom nga hindi ni direkta, na nga mag-igo sa aton. Diri sa may kadutaan ta. Masulod sa panaton pero mahibo nga ang direksyon sa ni na paibabaw. Ay hindi na magdirekta sa aton sa ni nga kadutaan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM El Castigador.
0: Alas 4:41 sa aton sa ni nga pagpangalagad. Nami magpangapi. Pangapi kita sa healthy nga kape ha. Ang Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. alas 4:41 sa aton sariga pagpangalagad. Ano bala mga pila kamalabing talpang doon aton mabalita na pag-istoryaan sa nga Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Sa padayon aton nga pag-sunod sa sining kaso ni Frank Royce Barbasa. Ang iya sining bulutuan, no? Ilabigid ang student council, no? Sa College of Nursing. Nagpagwa sa ila sining, no? Nga simpatiya, no? Sa pamilya angot sa sining masubo kag makanglidlis nga natabo, no? Sa ila sining nga batchmate.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang University of San Agustin College of Nursing, no? Makatalandog kag masubo, no? Nga mga balita nga ila sining nga nabato. Kahit sa ila sa ning kwanda nga college, no? Kilala nila ining si Frank Royce Barbasa. Kag prior sina, no, sang Lunes nga adlaw, nag-attend pa ni, no, sang drill ang nasambit sa ning biktima, ha? Dira sa nasambit sa ni nga bulutuan mga kakifan. Magluwas sa College of Nursing, nagpagwaman sang ila man sini, no, nga statement kag pagsimpatiya sa pamilya ni Frank Royce Barbasa ang illustres, no? Batch 26. So ang name sa ilang nga batch is illustres, no? Nga sa Gyapon nagapalabot, no? Sang ila sa nga kasubo kay kontani kon buhi pa ining si Frank Royce Barbasa magagraduar pa ni sa masunod sini nga bulan.
1: El Castigador.
0: Pero sino ang nag-expectar sini, no? Kag underpart, no? May pila man kita ka mga kilala dira sa may bayan sa University of San Agustin kag sa ilaman sini nga College of Nursing nga halos hindi pagpati nga makomitar sang suicide ining si Frank Royce Barbasa.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ay kilala man nila ang nasambit sa nga personalidad. Kamalganik nga damo man ang nakibot, no? Ilabihin sang iya sa mga classmates, sang iya sa nga batchmate, angot sa saning masakit, no? Nga natabo sa ila sa ni nga classmate kag sa ila sa ni nga batchmate.
1: El Castigador.
0: Ti ang ining nasambit sa ni, no? Dugay man kag nakapagwa mo. Kahit inaulat-ulat man, no? Sang ila sa nga batch, kag sang ila sa nga college, ang confirmation, no? Kung siya man si Frank Royce Barbasa. Pero gin-confirm ini, no? Gin-confirm sa niya sa Iloing, gin-confirm sa niya sa Amay, nga ini nagakasunog, no? Nga lawas ang tawo nga nakitandra sa kagahon sa Abril 29 sa isa ka subdivision sa barangay Ungka 1 Pavia, amo ang lawas ni Frank Royce Barbasa.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ti tugyan ta ni tanan sa National Bureau of Investigation. Kay ti amo ning kwanaton ang 40 ni kon na investigasyon ang pag-aistoryahan. Mayarap kita sa National Bureau of Investigation. Magpatigayon sa parallel investigation. Pero ti ilang taon nato niya lain niya mag-imbestigar mo ang NBI. Kay ti kon luyang panalman pagid ang nakakaigo sa ni na investigasyon. Now ti NBI ti din na nagpadulong na ngayon sang bulig ang pamilya Barbasa kay para sa ila hindi kumbinsido, no? Sa investigasyon sa Pavia Municipal Police Station nga natabo kay Frank Royce Barbasa. It's a plain suicide.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: That's why nga ang pamilya, ha, ay tiwa na sang liwan pa nga makakilala sa personalidad, no? Actually nag-post pa ganyan iya sa nga tiyo dito sa Germany, no? Kumbasahon ta lang do kita mismo nasubuan kahit nasubaybayan niya man ang pagdako ni Frank Royce Barbasa. Halin sa lamharon sa nga edad, tub-tub nga nakalabot, kaga ang suporta nila, no? Look forward sila mo, nga pag-abot sa Hunyo, makita nila nga si Frank Royce Barbasa nagasaka sa stage kag nagabaton sang iya sa ni nga diploma nga for almost pila ka tuig nga pag-eskwela kag wa na sila sang handumpa no ini magdepangayo ni Frank Royce Barbasa no mga gapangayo sang financial ginabuligan kun anong kinanglanon sa ni mga ka-K5 ti sa diri pa lang na nahatag mo ng kinanglanon no sang ibo sa ni nga himata pero pagkatapos na lapit na lang graduation amo pa ning masubo no nga natabo sa iya kag ti tungod nga kilala nila kag way makambal si Frank Royce Barbasa way mga dika pamilin bilin ang iban sa nga himo pag note mo no nga mag sulat no para nga ipalabot kitikita naton grabe man ang ila sa nga pagtamdanay no ang pagpalanggaanay no nila kay Frank Royce Barbasa na tigna look forward yagani nga ma-updanay sila dito sa may Germany.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Masakit ba to nun, no? Kung ang ining kabatayon ni Frank Royce Barbasa wala kung may foul play ha? Nga pinatay nyo na yaman no? Grabe ng sagod namon no? Grabe na ang amon sa nga pagpanikasog pagsakripisyo. Tapos pitik sintas kwa umlang kabuhi sa amo sige mata ina kon may foul play.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero ang bagay naton why pa din natapos kay kadamo damo sa mga palamang kutanon no nga wala sa gyapon sang sabat. Amo nga mismo ang pamilya Barbasa no hindi ya totally convinced no sa imbestigasyon sang pabiya mo sa police station nga tinag suicide ano sa ambit sa ni nga biktima. Kaya ang ilaman sa nga mga panguna-una kadamo man sa mga nagalagaw nga mga palamukutanon sa ilas ng paminsaron nga wala pa sila sang sabat angot diri kag we hope no on the part sa National Bureau of Investigation although nga medyo madugay na pero mayari pa rin sa mga makuha madugang sa mga ebidensya. Kaya una pa kayo sa NBI, magapakingangot sa Pabia Municipal Police Station, magakuha to sang dugang detalye kung sinong ila sa naging pangkontak, kung sinong ilang ikuhaan ka informasyon, kahit paano sila na nakakonclude na ang inyong sambit siya si Frank Royce Barbasa nag-suicide gidmang.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: So bantayang dugang sa mga detalye dari sa K5 News FM Iloilo. Sa parayon nga pagtutok sa isang kaso kasi ang sentro na subong sa atos nga bulubantayan amang resulta kadalagan sa investigasyon sa National Bureau of Investigation.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. El Castigador.
0: Alas 4:49 sa atos sa ligapagpangalagan. Iga-check taton ka ng report ni ka K5 Kim Kaluyo. Kay standby ka mo kay subong magrapatigayon pag nga bypass operation no. Kadamo damo gid yang iligan na duga diri sa may sudan. Duwag gid kahubas. Kagabi may ginpatigayon sini nga bypass operation. Ama katapo naton sang kapulisan dira sa may bahin no sang barangay Takas sa distrito Sangaro. Mga alas 11:55 natabo ning bypass operation. Ang mag-utod nadakpan ini pero ang isa kanadakpan nga utod no based information ang nagasupply sang illegal nga duga butin mun ang command no nga nagahalin halin mismo sa sulod sang BGMP Ungka.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ginpaistorya pa gani sa mga kwan mo sang kapulisan naton pinagi sa video call kitan alasambit sa ni nga naistorya nila pero naistorya sa ang sining nasambit sa ni nga subject sa bypass operation preso sa sulod sang BGMP Ungka.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Napamangkot dira isang rusa pinakaistrikto no? Ang mga jail facilitista paano nga nakakontak ang isa ka inmate sagwa sang subject sang bypass operation nga saksi ang mga operatibata sa pag-istoryahan nila.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Dogay nga isyo, no? Nga may imo, ah, base may personnel sa BGM, piyaton pamangkot pa lang nga. Ah, base ko may nagapahulam doon sa cellphone kag kabaylos natin, siyempre bayad eh.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kaya hindi madula sa palmukotanon, halin pa sang una. Pamangkoto mo nagkaldakpan, iban, sila nga halin galit sa sulod sa nga, kwano, sa nga national penitentiary. Sa National Bilibid Prison, no? Iba nga nagladakpan. Dito sila nagkakuha. Actually, grabe ito ganit. Di pati gayon sa nga inspection. Mga Greyhound operation na tawag nila. Pero paano nga ang isa sa kapriso, kay kumbasya na ito, ang ginistorya nila ng ngalan, gin-check ni K5 Kim Kaluyo sa BGMP Ungka, nagsibo nga may amo sina nga priso da.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Isang rebeluan ini, napatigayon sang Greyhound inspection. Ipang isa-isa, way man na-recover nga cellphone. Hindi ayan, basikon, may mga nag-tip madra, may nagpalabot madra sa information sa mga priso, or basik, grabe yung pagtago sang cellphone dira. Dugangan, pag inabi natin doon sa sulod, may alinsang una, may jam na, may signal jam nga hindi pwede ka kunta kung sa gwa. Pero how come nga naka-istorya nai ang preso kanang subject sang pulista?
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ibole na ko sa report yung K5 Kim Kaluyo kay na labot ya ang jail warden, no? Sang BGMP Ungka, kaya mo ni siya ang kwan mo ginlawag nga nagatawag ara, no? PDL o con persons deprived of liberty. Ano yung tawag sa mga priso ta? Para daw sa social, no? Person deprived of liberty. No? Tidra ang PDL nga naistorya sa gin-subject sa baybas. Dira sa ibayin sa BGMP Ungka.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang calling station sa syudad, no? Nag-operate ng subong. Pero una to kinagsulod si Mayor Raisa Trenas ito sa may diversion. E daw mainit kuno ang cooling station kaya ang ibutang dito nga aircon. I-check na ito ni Karuday daw 0.5 o 0.75 na horsepower. Di ba nilang gilantaw ang kapasidad siya? Before kayo magbutang sa aircon, dapat may buluan mo. No? Kung pila ang kinanganglon nga horsepower ang kanagoon sang kwarto para nga matugnaw ang isa sa lugar. Ay kung dako-dako ang lugar na pagtapos 0.5 horsepower man ang hay, tip ano naman patugnaw? No, tinaw dugangan o kundakoon ang aircon. Sino man ni nagplano? Sino nga daw way pag-insindi kung nagkabagay ang aircon, binutang o kung hindi?
1: El Castigador.
0: Tagang MPIW, ang isang salination plan ay sa subong way Japon, kay may permit pa sa ginahulat sa city government. Nakadugay ni i-release ako no kinanglan pa dandog ba sa tubig? Nakadugay i-release ang inyo sa dokumento. Bantayin sa atos nga pagbalik pagkatapos ang palaka-importante ng mapaybalo paliog standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
4: TTX 500
5: ang may powerful compound
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: TTX 500
4: garantisado,
5: epektibo,
4: Aramis wow. TTX 500
6: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
7: Hmm. So, budlay bala na ang Parkinson's disease. Te, ano mo na, damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi, damo utan, damo prutas, mag-food supplement, may mataas nga antioxidant capacity. Te, wala na iba ni. DTX 500 kag may TC. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sa oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag may TC. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag may TC. Pareho lang niya ang isa kalsalon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag may TC.
8: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy nga tay.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo nga tay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
10: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
7: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agad tigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
6: Hydroxyl radical.
7: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwani, imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag may TC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano, layo ka sa balatian.
8: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man nami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay, DTX-500. Masaligan, epektibo, DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX-500. Ang DTX-500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman, ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. Eye Care Gold.
5: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule kag eye care drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado. Dogidayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
8: Sa una yan iwang-iwang sa akay wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lanan insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon na wala sang may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
12: Gapamati, kita ko sa K5 News FM kaya na nami anak ko magpamati sa mga istorya sa pages of love kaya madamo kita ko matunan sa pagigugma kag sa kabuhi. Ako si Lorna sa Miagaw, tunay naka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow! My puso!
14: K5.
15: K5
14: News FM.
15: K5.
14: K5
15: News FM.

0: of the Filipino.
1: Wow! Mike, kumso!
2: Pabalik mga K-5 sa aton sining kapagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
3: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
2: Alas 5:05 sa aton sining kapagpangalagad ginaka-aktal sa aton managaupod sa sining pagpangalagad kay Sir Rick Mapada kay Tita Rina Mapa sa Maya Barangay Rizal Lapos sa Dikamay Kalanang. May dayon nga hapon kay Tita Rina ana kag subuman. Kay Agosto 5, gamonitor from Kuwait, kay Mamini Prida Sarmiento, kay Mam Bing Space J, kay sa JC James Galvillas. Advance happy birthday, gid, kay Mam Selpa Galvillas. Now, birthday ako no boss ang tiayo ni Sir JC James. Kay Mam Bing sa PSJ, may adayin nga po, kay Mam Laura Smagaysay, kay Sir Bernardo Aligante. No? Kag subuman, kay Mam Rimia Panes, kay Ma'am Erlina Talarmagoles, kay Sir Noel Goles sa Barangay Telecom Compound. Barangay Quintinsalas sa Telecom Compound, no? Kay Ma'am Ritalia Michelina, ma'am, may abiyadaan nga hapon dira sa may Hong Kong, kay Ma'am Cheryl Lapating Branya, no? Sa may Kuwait. Kay Sir Andrew Seven, kagawa Jimmy Ledesma, kay Ma'am Anilia Ordala sa Nagalio, kag Sumuman, no? Kay Sir Arman Bakugo ay mga taxi kag mobile, patroller staton gubernator sa singa paggapangalan
3: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Alas 5:07 sa ato siya pagpangalagad kag of course kay Sir Blair Matoliano. Along sa biyahe ha. Na kumusta ang biyahe sir? Nakabato na kamusang ayuda para sa ato si mga taxi driver. Kag atensyon sa may Quinto distrito. Kag mga malapit sa ninga mga kabanuhanan sa may probinsya kang Capiz. So mga bukas na ang klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Sara Branch. Now so markayin nyo kalendaryo sa maabot sa Mayo 18. Masipalapit na ni Dr. Ramil Uy, no? Ang iya mga produkto sa Quinto distrito. Kilitanay kita, Mayo 18, no? Mark your calendar, May 18, no? Lunes ng adlaw, no? Dira sa may RGM building, no? Barangay Apolista, Sara. Lapit sa may Sara Public Terminal, mayroon na sa grand opening, no? Kaga siyempre, sa grand opening ni damo sang discount, may mga freebies, kaya madamo pagida ng mga sorpresa sa mga kauturan kay mga customers naton kag of course pagbakal sa produkto may mga discount mga kaki. Kilita na kita Mayo 18 na no, dira sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Sara Branch no sa RGM Building Barangay Apolohista sa may Banuasang Sara.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Kag subong nga tiyempo, bawal kayo magmasakit ha. Proteksyonan kay pabaskugon tato siya ng immune system. Magdaw kita sang The Power Trio, Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Mataas siya nga blood sugar level, blood pressure nyo. Kung hindi ka mo katulog, inuwa ka mo sang Clinica Detex 500. Kag siyempre, Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Kay parisa na ton sang D3 Bio, antiviral, antibacterial specialist. Kinalanat ka mo, ubo sipon. Now, ginatrangkaso ka mo, D3 Bio para ka mo mag-ayo. Hindi ta naman di kalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ini mga klinika products sa mabakal sa mga klinika outlet naton. Kung mangkot ka mo, dres man syurad sang Iloilo, ang ato sa klinika outlet, kaya sa Dalan Ilopez, sa tupad sang St. Roberts International College, sa Ilira sang Robinson's Place Haro. Kag sa may kag may free consultation kada Domingo, Lunes kag Miyerkules nga adlaw. Markahan niyo na taga syurada kag mga kaiping nga makabanuhanan. Sa may syurad sang Pasay ang klinika outlet yara sa barangay poblasyon Ilawod. May free consultation kada Webes nga adlaw. Kag sa may Banwa sang Kalinog ang klinika outlet yara sa Coastmart Kalinog kag may free consultation kada Martes kag Biyernes nga adlaw. Sa First District, na ang klinika outlet yara sa Barangay Baybay Norte, na sa tupad sang MCR Agriventure. Kag may free consultation kada Domingo ng adlaw, kag ang ining free consultation ang oras alas 9:30 sa aga, tub-tub alas 3 imidya support. Kag sumuman, no? Available ang tanan maklinika products sa mga nagpanguna nga magbutika sa inyong lugar. Kag lakip man, no? Pwede kayo ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kung malayo ang butika sa inyong lugar, kay idulong gid sa inyong silitag sa kamanga panimalay.
3: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Alas 5 dyan sa itong sarili kapagpangalagad. Anong mahambal, no? Sang jail warden, sang BGMP Ungka, angot sa saring bypass operation, kagabi sa barangay Takasaro, na ang subject, na istoryaya pa, ang nag-order o kunang mando kaangot sa pagbaligya sa illegal na duga. Nati paano naka-cellphone ang isa sa priso sa sulod sang BGMP Ungka. No, ano pagbisita da? Grabe gina kay strikto. Daw ubahan kay di kaga mainubahay pa gani. Pero kung babayit, eh, siyempre babayi man nga jail officer ang magarikisa da. No, kay ti kwan ka pangita ni paagi kung kaisa. Paano mapasulod ining mga kontrabando, illegal drugs? No, kagang ining mga cellphone. Paano nakalusot ini? Kung ni strikto kita, daw makibot kita kung paano nakalusot, no? Eh, base ko sa tagdumalahan sa BGMP yung ka, base ko may nagkadang negosyo ng mga personel nyo.
3: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Ah, kay tiga, pamangkot ang publiko, paano nakalusot? Kay grabe na kay strikto, na magsulod ka na. Daw halos tarang nga tabon sa imusin nga bayo, o nga lawas, I mean. Na, daw ubahan ka na gani. Na, daw imo lang kalagang daw hindi makitaan. Pagkatapos may nakasulod nga cellphone. Pagkatapos may signal para. Abi ko may mga signal jamming na nga patuman sa sulod sang jail. Nga bisan paano, kung may mga pamaagi makasulod, hindi ka pong kakontak at iwas ang signal. Pero kagabi at hago, makita gid nga communicate ang nanging ba ang nanging subject sa bypass sa sulod mismo sang prisuan kaging confirmed ang inasambit sa ning ngalan dito na check na may priso gid man nga amo sini ang ngalan
3: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Basi ko may nagawruhan pang manda ang mga personel nyo ah. Dalag ko na kila sweldo yung trahat panlaklabay-labay da. Ah, basi kung kaysa kibot kita, na kaysang una mo nang ma-report. Ah, bisan dito sa bayan, National Bilibid Prison. Ah, pinang islan to ganito, damang to nila si tanay ko sa mga bantay. Pero kung kaysa dumiga kasilaw, gigong kwarta ang pag-iistoryahan.
3: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: On kwarta na pag-iistoryahan, kag-kontakto ang ginaistoryahan nga kwarta, why not, no? Ibalontang report yung K5, Kim Kaluyo.
3: K5 News FM. Kampiyon report.
4: Gilayon nga nagpatigayon sa nga Greyhound operation ang Bureau of Jail Management and Penology o kon BGMP nga namtang no dra sa may Barangay Ungka, Haro, Iloilo City. Kasunod no sang sining nanakpan kagabi nga subject no sa drug bypass operation nga sakop na yat or ining operation ang ginkandak sa City Drug Enforcement Unit sa may Zone 3 Barangay Takasaro, Iloilo City ka K5 Enrico sa diin ining mga subject no nga magutod nakuan sa around 470,000 pesos nga kabugusan nga balor sa nga suspected shabu. Bari during the conduct of ining inventory sa nga CDEU dito no may nagtawag sa cellphone ni alias Inil, 40 years old nga isa sa mga nadakpan sa drug bypass operation nga accordingly amo na siya kinatudlo nga iya girakwaan sang illegal nga droga o kon ang source kag amo ba nang naga amo lumando ka K5 hindi ko kun diin makuha din i-drop ka K5 Rick no
2: bali bali ang kon na kon sa mga communications pa command center ka K5 Kim
4: abado bagyo lang ba
2: tikay dira tanan nagaagi mo siya nagakamad apilang order sa amo ni nga tawo po kuwaon sa amo ni nga lugar idulong tindi ra gahalin sulod ti ano ko matuod gid man nga basic kon may naga roadside line da ka mga personnel sang BGMP K5 game.
4: Actually, ginpamangkot nato, no, ginkuhaan nato sa reaksyon ang BGFP tira sa may Ungka at ang ila subong dara no, jail warden, amo si jail superintendent Dan Verbeltran, no, kaki Five Enrico. Siya din, accordingly, siyang nakita, yablang clip or video nga posted, no, sa page sang K5 News FM Iloilo. Gincheck nila right away, no, ang inang pangalan nga ginmit lang sang ining subject sa drug bypass operation. And accordingly, base diri sa ilang record, confirm man gid may nagamatch nga amo na nga pangalan kaki Five Enrico. Nagpatigayon sila sa Greyhound operation sa Celta.
2: Oo.
4: Sa subong na dorm kaki Five Enrico sang ilang certain persona nga nagamatch to ang pangalan sa ginmentionar o kung ginhinambit ya sa ning subject sa bypass operation. Pero ito kay na no, mga around kaagahon kaki Five Rick na nagkakatulog pa man to ya ang mga persons deprived of liberty. Pero with the Greyhound operation, wala sa na-recover nga cellphone sa amo yan to, no, nga selda kaki Five Enrico. Kaga accordingly at ining ilayang proseso kaki Five Enrico dira sa may BJMP sa Ungkaharo ang mahugot no nga ginapatuman ang security protocols agud ya nga wala sa makasulod nga kontrabando,
2: no.
4: Just like for example cellphone kaga illegal nga droga man no kaki Five Rick kag usually sa mga Greyhound operations nila nga ginapatigayon regularly ang kalabanan nga ma-recover man ang isang nilaya nga mga personnel amo na yung mga improvised bala nga mga bladed weapons pero wala ya sang cellphone ka K5 Enrico subong
2: base pagagamit yung ka cellphone base in tago-tago ya to kundi in dami mga sekreto do K5 game no pareho na sa nga man nalantaw taman mga pelikula mga series no kitanta ko isa may mga sekreto sa nga taguan o kung paano makuha kung pagkatapusan nga gamit ginabalik sa tag-iya kag dito na may bayan K5 game malam
4: yeah,
2: mo yung ibanda
4: K5 Enrico ti amo man na no according diri kay jail superintendent Beltran nga under end ka K5 Enrico no wala nila ginatolerar kag ti under end stricto accordingly kay mayra man sila sang CCTV camera nga gin install no dira sa ring facility nila ka K5 Enrico
2: ka K5 game dito kaya plastar sa wide sang CCTV eh.
4: Hindi matanan niya pa. Siyempre kung ikaw familiar ka o sa unang mong area nga may CCTV, ti malikaw-likaw ka gid kung diin ang may kamera.
2: Oo, ti kag pagka-raid nyo na kung may mga advance nga info, abi, ti paano pa na mga kwan? Nga ma-recover na K5 Kim, no? O hindi gani, di ba may signal jamming da? Dira sa area o kung wala?
4: Actually kay K5 Enrico at so far no ang baloan naton nga mayara sang signal jamming dira sa may area no sang nangapototan kay may jammer sila dira kay K5 Rick or may equipment for signal jamming. Actually mayara gid man dira yang cellphone dira sa inang facility o kon sa BGMP Ungkaharo kay K5 Enrico nga ang personnel nila mismo no amo nay ang naga-supervise dira which is ang pwede matawagan man lang ya sang DL amo ang ilang pamilya, ang ilang abogado, kag kun sino ang authorized lang nga maisorya over phone kaki Five Rick no sang PDL kag usually mayara na sang schedule o kun times lang kun saan opo di makagamit ang certain PDL sang amo ning cellphone no nga ginagamit dira sa may facility kaki Five Rick. Yari bala na pamatian naton ang kabahin sa aton nga interview kay Jail Superintendent Beltran may kaangtana no sa sining tinamensyonar nga PDL no kaki Five Rick nga allegedly source ang illegal nga droga kag nagakuman no pinagi sa ilay nga cellphone sa sining ginpatigayon drug bypass operation kagabi kaki Five Enrico.
5: DMP nga wala sang may mapasulod dapat kay considering may mga visitors man sila kag itawag niya no how often ang Greyhound operation sang BGMP?
6: Yes ma'am no. Ang ato niya mga SOP regarding sa pagsulod sa ato mga sa para makontra ang pagsulod sa ato mga kontraband, ma-prevent ang pagsulod sa mga kontraband sa facility in place naman na siya. So tanan niya ato niya visitors gina-search na siya before entering, din ang aton mga personnel, tapos ginabawal na naton pati ang mga personnel ng mga salakyan ba sa personnel, pati mga motor nila, kita mas ara na siya sa guwa, naka-park para ma-prevent siya. Pati ang food staff, walang pagkaon, nga duhol para sa aton mga PDL, ginasert sa mayo, pati ang aton ng mga pagkaon na ginaluto sa aton kitchen para sa ila, ginasert mo na siya. So, in place, sa ito na lang ito yung mga SOP regarding dira. Then sa ito niya, pag-search naman, sa Greyhound operation niya ginatawag, may araw kita sa daily Greyhound niya ginatawag, may mga surprise inspection kita sa ilang mga facility, sa ilang mga dormitories, sa mga shelter, bala nila. Then may araw man kita mga weekly, monthly, quarterly. Ang quarterly na ginatawag naman is with other law enforcement agency. Araw na ang bulig na pa, may bulig sa PNP, PDEA, another law enforcement agency na makabulig sa amin. So in place na rin siya.
5: Pero sa mga Greyhound operations na nakakandang, so may mga may times na pala nga nag-positive, may mga na-recover ka mo?
6: May harap kita ma-recover ng mga contraband. So damo-damo abi ang classification sa ginatawag. May mga classification na siya contraband. May mga license contraband yung ginatawag. May mga parehas na ang cellphone, illegal drugs or ano. So sa cellphone yung illegal drugs, negative kita. Upon those, ginakandak na ito ng Greyhound operations before. Pero sa mga other contrabands, sabi man na pareho sa mga improvised weapons, mga muna siya, may makuha kita. Kaya wala kita sa facility at pinaginhambal na ito niya contraband proof, mga ginatawag. So, ang ito niya facility, kung makita mga muna yung background, congested ang ito niya facility. Ang amon niya capacity is 148 lang, pero 1,322 subungan sa loob. Then, sa personnel naman, 98 kami, nag-rotation para mag-duty. Compare mo naman sa versus sa 1,300.
5: Pero tawag na sir, no? How often nga ginapasugtan sir no? Ang pagdalaw or pagbisita?
6: Actually, mag-rotation na sila.
2: Okay, Kaki 5 game?
4: Nabatian si Jail Superintendent Beltran Kaki 5 Enrico.
2: Naluyag may punto ni Jail Superintendent Denver Beltran. No, nga damo priso di samon, no? Daw indik na to monitor isa-isa kaya ang ratio tama gabay kiti kulang taon naton na mas damo ang napriso subong tungod sa kampanya man batok sa ilgang adruga during the time sa tiempo ni former President Duterte. Gaginutok latos nga sel damo ano-ano malang mga kwanman ang mga sardina sa sulod sang lata, K5K man.
4: Actually, ka-K5 and Rico, no, yara sa 780% ang congestion rate nila, ka-K5 and Rico. Supposedly, ang capacity sang Ilaya nga facility, ka-K5 Rick, no, supposedly yara lang sa 148. Pero ang nag-occupy, no, kunara sa kustudiya nila nga mga PDL, ka-K5 Rick, no, ang yara sa 1,322 tanan ka mga PDL.
2: So, damo, pero hindi tama pagyambal itong damo, hindi tama maging makitaan sila, no? Kaya tiko ng taon naton, ang nakuha sa nga nga pag-istorya na sa subject sang bypass, idaw ang area na dumadulom ka K5 game. Base kon, ara man sa sulod na sang prisuan K5 game, kagangalan mismo, ara na may napriso na sa BJMP Ungka. Ayan, mga binutig mo subject nga siya may mismo ng gambal nga ang order, ara na rin sulod.
4: Actually, no, nag-match man gadya ang pangalan kay K5 Enrico no, nga gin-mentionar sa ining subject sa drug bypass operation kag sa ining sa ilang record kay K5 Rick no, but they will coordinate sa aton sining mga otoridad no sa police nga or PNP unit no nga nakadakop sa sining subject kay it since nga during the video call ko nang konbasihan na sa clip kay K5 Rick ko ini gid malama mahimutaran mayo kon ang inang ilang preso for that certain name kay K5 Rick no nagamatch man gid sa gintawgan kay K5 Rick
2: kagabi inatabo ning bypass operation alas 11:50 5, no? Granting sa sulod dabi sang prisuan, madulom madamo. Kaya kung anong tima, makuan ka, ma-identify ka na sa mga upod mong anong ginagahod mo eh. No? Kaya suryanay ka mo alas 11:55 sa gabi. Diba si kung patay ng suga sulod sang prisuan, kaya di kayo, amon nga oras ka katulog ng K5 game mo.
4: O galing kay ambaganin ni Jail Inspector Bertan, ido ay mala man nagro nga maako ka kay Fabric. That is why nga ti ilasubo nga ganahin mo is to coordinate no with the PNP unit agod yang matumod kun bala ang ining atawag na no ang which is nagmatch man gid ang pangalan but for verification no kun ang ara sa video ang gin video call mismo no sang sining subject amo man gid no ang ilayang PDL nga yara ya sa may BGMP unka actually ang kalabanan dra sa mga kaso no sa mga ara dra sa BGMP Ungka 90% of the 1322 ka mga PDL ang ilang kaso ang may kaangtanan sa illegal nga droga kaki Fabric.
2: Oh, kay ti kung kay isa dakpan a bisit sa cooperation Black Bilog labagid ko na dakpan mo to nagapatigayon bisang session no gapat session to so isa dakop mo Black Bilog ti adlaw-adlaw may operasyon ng kapulisan ta, hindi na maginutok ang sildata ko na kada adlaw may mga gindakop sa may base operasyon, sa hindi magdubo sa tatlo. Ti just imagine, kada adlaw tatlong operasyon nyo, angot sa iligang na droga, ti capacity sang jail ta, no, tama ka gamay, ti nga may mga address ng problema sa mga jail facilities ta, kaya hindi tama naman mga siling natungan din lang kakatabo sa Metro Manila, ganito ba, umulang pala natin, no, kung pwede ka lang tulog ka tindog. Oh, kitaan mo to ba? O gaginutok nito K5 ba, Kim?
4: Actually, Idria sa BJMP Ungka nga sa JK5 Rick, no? For an instance, ang inang tawag na, no? Ilang nga yung karasel o konselda, ang capacity lang is supposedly 5 ka PDL. Pero subong niya, ang nag-occupy 15 tanan ka mga PDL o kung 15 ka tao. At imagine noon mo pala abri, magatulog ka na, gatakilid ka. Harang gina-try nyo lang ka mapaigo-igo ka mo. Kaki 5 Enrico no ti ang actually ti mayara man sila sa nga ginapa constructed to sa may area sa nga Leganes no nga bag-o yang facility kaki 5 Enrico o galing concerning sa pila ka mga issues kay actually may concern ka ti ang nakabit na data no ang iya sa mga diskaya that is why nga to gin temporarily pala gin paunta kagati amo na no samtang niya nga wala pa sila sang bag-o nga facility talaga mo lang tinir na lang anay pero dira sa may BGMP sa may Ungka Haro temporarily no wala sila anay nagakater o kun nagapadugang dira sa idulong bala no nga mga PDL yun na refer nila dayon no sa may nangapototan nga facility kay Fabric.
2: Sige, salamat ka K5 Kim.
4: By the way, natamyaw naton si Mami Immaculate rin sa may area sang Lapaz, kasi si Tita Nana Mapaz rin sa Lapus. Upod sa patrol, K5 Jason Talaro, na naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: El Castigador!
2: Salamat ka K5 Bakim! Ang manambayin naton, bisan ta kahugot na nga makuan, mapunggan, matap na ang pagpasulod sa nga mga kontrabando. No, dira sa Sambit nga jail. Pero basikon may mga kuan kamuda, may mga personnel man. Ah, nga basikon gahuruhan pang man bla. Kahit ka pakot kung anong ila sa nga biyahe. No, kahit paano nakakontak sulod sa nga BGMP facilities natin sa Ungka. Ang ining ginakuwaan kagdira nagahalin ang kaman. No, para sa luyag magtransaksyon sa illegal nga droga.
3: Nga istasyon K5 News FM.
2: Happy birthday kay Ma'am Ellen Rose Alarbada. Ano idungan sa galin ka K5 Karen ba? Happy birthday kay K5 Karen, kay Sir Kim Hiroso Panis sa may sitio Tibawan Barangay Maasin Pa City. Medayad nga hapon kagdira sa may barangay sa Pamiyagaw no nato tisoro pagsugiron family. Good afternoon kay Ma'am Nita, kay Ma'am Nita Bujola, no? Sa may Lapus sa Norte. Kaga sumuman kay si Ma'am Laura Smagay, sayang bayad, Gcash. Sumung tama na ka damol is pamagi. Na makabayad ka, slow nga may mga signal ka na sumung online na ka damo sa mga option ikaw. Pagbalik, tayo check na ito ni Paul, K5, Bajenic Uyunan, dito sa may Iloilo City Hall. Ano, tabo ni sa, kwan, salination plant, no? Nga patindog sa MPIW. Dawa nun nakabulan, na-delayed ko no, kay ti ama dokumento, da wala pa na maaprubahan sang city government. Anong problema sa MPIW kung taga city government? Kaya kumusta ang cooling stations dali sa may syurad sang Iloilo kay na nag-umpisa na subok. Mabugnaw gid man. Ugali kay daw sa latong aircon niya gibutal na tabak gamay. Balikan ang report niya, K5, Jenny Kaunyunan. Pagtapos, sa plaka importante, mapaybalaw, paliwag, standby.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ng aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
3: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
9: Mabakas, mga butika.
3: D3 Bio.
10: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
3: Yumay D3.
9: Mabakas, mga butika.
3: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Masi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabasa mga butika.
3: I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
13: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
9: ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C.
9: Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C.
9: Mabakal sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5.
17: News FM.
18: Sporbiotics naging updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa?
19: Kag nagabaho ang kilikili?
21: Mag-Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Extend Food Superman
24: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
23: Extend Food Superman from man.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Ga pamati gid ako sa K5 News FM. Kay una gid sila sa mga balita. So, kag ila programa, makalilingaw gid. Especially ang kay Maninay Mani nga Secret Memory. Kay mahatagan gid kang leksyon ang mga tagpalamati. Ako si Lena, asang tigbawan, tunay na ka-K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Pabalik mga K5 sa aton sa ating pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
3: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
2: Alas 5.38 sa aton sa ating pagpangalagad. I-check na ito report niya K5 by Jenny Kauyunan. Kumusta ang cooling station sa syudad Maburbog naman? Kay na si Mayor Rice Atrenya, siya ginagang una nga nag-testing. Na, pwede ka pa check na galing sa imusin nga blood pressure. O galing kay ang area na sa may diversion, daw panakuon ko no ang aircon, kay gamay ng imbutang. Inano man nagbutang, dira, why ka inchinding kung anong kanakuon sang kwarto, amo ni ang dapat nga ibutang, no, nga kanakuon o kon ang horsepower sang isa sa rika aircon. E tinuyag na ito, mapurubog na, labi naging konperte kainit, no? Abisan gani ang aircon sa lakyan, kung ito nga udto kong kaisa, iwan mo lang kag ito kong kaisa, doon hindi kasarang. Na, ibaloon takag ang ining report, kay ti plano tani isang MPIW, na, no? Doon yan ni Manny Pangilinan, ang salination plant na bla, na, no? Nga ang tubig sang dagat, pwede ma-convert ni sa pag nga mangin isa sa nika potable water. Pwede mainom. O galing kayo doon na delayed kung walang bulan. Sa din ang problema, why pa ka-require, why pa ka-tumans ang requirements o kung doon yung pangbudlayan doon sa may bayan sa city government. Na kinanglanon din sa syudad na kung kaysa nakulang kita sa tubig. Amo na nga kung kaysa doon na question, takong nga ang nagka-delayed. Ano nga paugataw? Ibalaw ang report ng K5, Jenny Kauyunan.
27: K5 News FM. Kampyon. Kampyon. Report.
0: Kay K5, Enrico, kaina, opisyal na nga dito nagbukas, no, ang cooling center o kung cooling stations dito sa may Diversion Road, Mandurriao, kag sa may Halantoni Bridge sa General Luna, kay K5. Rick, before ito magbukas, ginpangunahan gito gani no, ni Mayor Isa Trenia sa K5 Rick ang pag-inspection kag pag-check. Kag isa sa mga nanotice ng alkade nga ang cooling stations before it would open nga do hindi agid amo na kalamig ang iyang temperatura sa sulod sa cooling stations, considering ang cooling station dito made of ano pala? Container van, may insulation lang.
2: May init ang K5, Jen? Tama na kainit, sulod. Bagid ko na itong nga udto kao?
0: Mugid, K5, hindi ko. Before, I mean, bisan kita, naka-experience man sang initon dito sa sulod, bala ka K5, considering na natin madamo ang kat...
2: Basi, why pa man napaandar ang aircon? Kung napaandar ng aircon, dugay na?
0: Actually, ang explanation kay ina ni Sir Neil Ravena, ang head sang General Service Office, nga wala pa nila maon ang aircon because nga ang solar panel, Blaka K5 Indico, wala pa na ang energy nga nag-convert sang solar energy. Ang wala pa ba na full K5 rig. That's why hindi pa masarangan nga i-on ang aircon kay K5 Indico because nga natakot ang solar panel gabi na o hapon-hapon na. So wala na sang solar energy nga na-harvest during the time. That's why kakaina, pag sulod na ton, do 2 bars pa lang siya. At ikinahanglan mag 4 bars, agad may utilize pala kay Fabian Rico. That's why nga wala na gamit ang aircon. Kag sa pag-insulin na ton kaina, ang capacity pala sa aircon, ang iyang horsepower, gamay kay Fabian Rico sa pagkabit na 0.5 to 1 horsepower lang siya. So hindi siya enough nga magpa-cool down sa isa ka facility na mag-cater 15 to 20 persons.
2: Oh, bala mo so, kaki-5, si Mayor, kaki-5 Jen, may kuha na kung kasama mo may measurement, tama kung magbakal ka sa aircon, kaya pamangkot ka, ma'am, ano ka dako ang emotion ni nga kwarto, ang ano ang kadako ang emotion nga space, para mabagay man, no, sa kadakoon sang aircon, ikon dako ng space mo, kagamay ang aircon, mga 0.5 horsepower lang na, 0.75, hindi ka nekbatsag sang bugnaw, luwasagin ko ng ang emotion ng plastaran aragin sa ba kagwaan ka aircon. Pero kung siling naton malikop ang katugnaw sa bilog sing kwarto, kung gamay lang ng klase sang aircon, hindi niya magtugnaw kay 5 game. Tiwa niya nila matitermine. Abi kag isa pa, ang source of power is solar. No? Tani, ipakadun lang si Miorda, mga hapon-hapon na kag naka-harvest, na kag fully charged para may baluan tagid ang katugnaw. Abi kung masarangan sang aircon. Pero ano plano islan sang dako nga aircon?
0: Yes, amo to ang pag-i-mayor kaina nga islan sang mas dako-dako nga aircon nga may dako nga horsepower agud man at least sa K5 Indico ang purpose bala sang cooling station nga mapalamig dapat mo magsulod ikaw dira
2: kakipad mo na
0: tugnaw na gid ka K5 Indico dapat to well nami ang temperatura bala ka K5 Indico so kaina sa pagkabal na tapos na to sang katapos sang GSO agud may isla na kay among gitug una gina mali mayor nga paisla na kay Sir Neil Ravena ang aircon dito sa area agud magamit na ka K5 Indico ko tindaan 10 a.m. until 4 p.m. to siya ka K5 Indico buksan. You will check later on kay Sir Neil ang update if naisla na ka K5 Indico ang aircon dito sa may diversion Mandurriao. Pero ang dito yaman niya sa may Halandoni Bridge, okay to yung K5 break. Bisa kita ya mismo ang naka-experience kahapon no pag testing si Neil Rabin na nga malamig ang aircon dito sa may Halandoni Bridge. Ang concern lang dito.
2: Pero amo na kadako, the same man ang kadako on?
0: Hindi. Magamay ito yung K5 Indico ang sa diversion ay compared dito sa may Halandoni Bridge. Kaya sa Halandoni ito K5 Indico, hindi siya made of, ano bala, made of container van. Structure kaya siya K5 Indico. Amo na na-mention na ito kaina, ang daan, ang pumping station na bala, may existing na nga structure nga wala magamit. That's why gin-utilize lang siya as cooling station. So may built-in, dako ito yung aircon na K5 Indico. I-compare mo dito sa may diversion nga aircon. That's why nga mo ito kaina, nga antes pa man nga after gid actually kay Fabian Rico no sang pagbisita ni Mayor after yung interview nagmando siya dayon gilayon kay Sir Neil nga paisla ng aircon as soon as possible magluwas pa dira kay Fabric may mga painting na Blaka Cave of Enrico nga at sa technology may gimbakal ang city government nga painting nga once ipinta mo na Blaka Cave of Enrico ma-help siya maka-cool down maka-cool down sa temperature like 1 to 2 atawag sini 1 to 2 amo na ang Cave of Enrico maka-cool down niya ang temperature sa amo na nakapinta so amo to idugan pag ipintahan man dito ang diversion sa Cave of Enrico at least no makabulik man siya panubo sa temperatura dito sa may diversion considering kay fabric nga dito dito ya sa diversion do direct dito yung mga wala gid sang shade wala gid dito sa may mga matag-as nga puno abi kun matag-as nga building may mga matag-as building man pero malayo ya yeah. Sinapastuhan sining aton nga cooling station that's why nga direct tagid bala kay fabric ko kag ano ni ang container van pa siya daan kay Kevin Rico steel pa siya may gamay may dome insulation siya pero hindi man na siya enough for kay Kevin Rico insulation that's why as much as possible pagitagin sa paagi nga at least kung magsulod ikaw dira sa police station malamig kay K5 Rick I will check na ton probably tomorrow no kung magyan sa aton patrol kung nagagana na o kung naglamig na ang cooling station dito sa may diversion
2: okay galing kay kung nagyama because last time lang alas 4
0: sa aga alas later of later tomorrow kay Kevin Rico tomorrow bala mag-open siya alas 10 so kung anytime of the day before 4 p.m. kay Kevin Rico i-check na ton kung nagalamig na ang cooling station
2: oh tingin may mga engineer na slawag sa kambal nga bahaw di pasit kundi ng kasarang aircon ta nga ibutang da kay do ka na kuka space gamay nga aircon.
0: Amugin na exactly kay K5 Enrico. No? May mga ano man ah, may mga minor lapses man kay K5 Enrico considering pilot implementation pa man lang ining kagula na naka-test run. Before ang aton nga General Service Office ka hapon kay K5 Enrico considering late na na-install ang dugang nga solar panel dira sa may diversion road.
2: Oh, dili kita sa salination plant kay kita kay Baluni ang project. Dako ni mo, do mga 5 billion pesos ang budget na rin ka K5. Jen, kung di kita magsala, ay
0: yes.
2: 5 billion gitman?
0: Yes, yes, 5 billion. Yes,
2: ang ating salination plant, no? Kiti, dako na nga bulig, dira din sa may bayan sa Ingore, kung di kita magsala.
0: Yes.
2: Dira plano, doon nagpanan na ganit gali, ano kita magna?
0: Groundbreaking na siya groundbreaking. Sa Feb 2025.
2: Sobrang isang tuig, no? May delayed sa halos 8 bulan, no, hindi kahulag ang MPIW kay may mga dokumento, may mga permit nga kwaon sa city government. Ang problema dira, na-comply sa MPIW ang ilang requirements nga analabutan sa 8 bulan nga sa subong ang city government kay bigid ang opisina sang ubo da, no, do maubo man tada. No, nga sa subong wa gyapon matagan sa permit. Taw anong kulang pa sang MPIW base kung sila may kulang, no? Kag wa problema sa city government pero kung kompleto man lang ang dokumento, kaya ba kinanglanon, why not nga paugat ang taga-ubo daw? Kaki-5 dyan?
0: Actually, kaki-5 Enrico, wala gid na specify no, ni Mr. David Berba, ang Chief Operating Officer sa Metro Pacific Iloilo Water o kaya MPIW, kung ano gid nga mga permits dito ang naga ang nagpending o kung wala pa na-approve sa Office of the Building Official. Pero dito, ginmention niya lang, more or less 8 months na na-delayed ang construction because wala pa sang approval sa ilang permit. So if wala sa permit, hindi sila maka-push through sa construction. Amo to yan ang tingin.
2: Kailangan lamon ang mga permit. Kaya kung hindi, pasiraan ako kayo, wait mo sang permit. Pero on the part sa PIW, kung na-comply malang nila, ang tanang na requirements, nga-awag ya po na-aprobahan. No? Sang specific, di ba sang UBO? Office of the Building officer?
0: Officials.
2: Ano ang problema?
0: We'll check na ton kay Ina sa office. Since considering abi kay Ina kay Fabric, hapon na nigi ang impatigayon nga consultation meeting sa Committee on Public Utilities with the MPIW. Hapon na nigi impatigayon kay Fabric, wala na kita nagka-follow up sa Office of the Building Official. Tomorrow, we will see no kung ano ang kulang pa sa MPIW kay sa aton actually sa initial nga pagpangusisa do na pass na Manila ang ilang mga requirements needed kay K5 ni Rico. Basta may mga ano na ba, may mga revisions o kung may mga kinahanglan pa i-comply ang MPIW sa obong until right now wala pa nila ma-approve kay K5 break kay considering nga mo na gani ang ever since sa K5 Enrico as far as I remember sa nagaka-cover ako sa City Hall nga may water scarcity kita ang ginadusog gid sang Metro Pacific Iloilo Water nga makabulig nga at least hindi na maka-experience ang water scarcity ang Iloilo City is ini ang desalination plant dito sa Mayengore. And amo gayud na mention man naton nga sa February ini ka K5 Enrico nga ging groundbreaking. Oh. It's supposed to be ang target sa ni ka K5 Enrico sa construction sa pagkatanda naton. 2027 supposed to be ma-start na ang mangin operational na ining desalination plant. Pero since may mga delay siya ka K5 Enrico, agya target ka 2028 na. Ti ang sa NCMPIW kung may mga delays sa approving some permits, di madelay man ang construction, madelay man ang ginalantaw nga solusyon sa city government nga masolusyonan ang problema sa tubig. Considering sa karon kay fabric, no, may gina-anticipate naman kita ng El Nino phenomenon sa more or less June or July kay Fabrico. Kag sa 2024 mandaan, naging pa-undergo kita sa state of calamity because of water scarcity. So that's why, by 2027, tani, target sa MPIW nga ma- tapos mahumana ining desalination plant kay K5 Enrico kay ang ining desalination plant maka produce siya 64 million na MLD kay K5 Enrico kag maka cater somewhere or less 400 residents ng Iloilo City, which means nga maano gid makumbaga ma dako ini nga bulig para gid yatani sa mga taga Iloilo City kay K5 Enrico kung ma take effect na o kung mag-start na operate in desalination plant dira sa Mayengore, La Paz.
2: Sige, kung ang statement ang OBO, kung makatason diri kung nga ang atiwalo ka bulan na delay din ang problema, basi kung may mga requirements, pangaway na tuban ng MPIW, pero ay lang makomply. Pero ti, dapat ipabalo ng MPIW, mo na yung kulay yung madokumento ho, para i-comply nyo, para ma-aprobahan. Ti, ama, kumawalok bulan. Salamat ka, K5 Gen. Mm.
0: Sige, kay K5 Enrico, ini nga balita ang gadron sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa report, nagikan sa Iloilo City. Ini si K5, dyan ay kauyunan para sa kampi na balita sa Advisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
2: Salamat ka K5, dyan. Nawala tontang explanation sang ubo. Okay, yung dapat sa MPIW, napagwala sa statement, na-delay na nga mo sa pagpatindog sang desalination plant tungod nga why pa maprubahan ang permit. Ang rason nga away maprubahan ang permit, no? Di ko may makulang sa mga requirements, dapat yung pabalong MPIW eh. Amo paniwayo nyo natuman ng mga requirements. Di yan, basic ko na anak panumdom nyo, amo man panumdom ko.
27: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Nga ang ginapaugatan da, ginapadelay. Ano may ginahulat? No, ginahulat pagid ang iban nga mga requirements. No, sa MPIW, tulad tonta kay sa ubo ko naman, nga opisina, nga mag-aprobar sa mga permit dere. On the part sa MPIW, doon na comply na muntanan, nahimo na muntanan, huwag gapon maprobahan, walo na bulan, nga kung sa bagay ng project, no? Huwag niya gasto kay ti private ne. Makabulig ni Saturn ang desalination plant, ginakulang tatubig. Tapos doon na pa-delayed pa, anong rason sang delay? Ano may ginahulat?
27: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Ang iba sa mga balita, may informasyon, mabatayan ko sa pagpangalagad sa K5 Night Watch o po sa K5 June, Alohado, Kapulo. Mga amoy ka mo karon, maligo ka mo, gamit ka mo, Detex Beauty Soap para sa mga miss, maputi siya panit, kagbatok sa mga skin diseases. Kaglakip man, Klinika Dio Fresh, nga judoran sa atong kilikili para iwas baho balhas, iwas baho bayabas. Kag sa mga kalakinanda, Extend Food Supplement for Men. Inita naman ang kalidad ng produkto ni Dr. Melitang Uy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Standby na ka mo sa masusunod na pagbalita ang agenda na dulong sa iyo sang Bilyonaryo News Channel. Sa nga lamang, sa malugsing na puwersa, sa K5 News of M. Iloilo. Sa amon siya President kang CEO Dr. Ramil Uy. Sa amon siling Assistant Vice President ka K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siya Station Manager ka K5 Warren French. Ako may nyo lagan nyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
27: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: The
27: official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Yan umano ang target na bilang ng mga kongresista na pabor sa impeachment ni VP Sara.
1: Habang patuloy ang tila headcount sa Kamara at bilangan ng boto, ang tanong, kailan kaya ito iaakyat sa Senado? Magandang gabi. Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
0: At ako naman si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Bilang ng mga kongresistang boboto para patalsikin si VP Sara, aabot na raw sa 180. Majority ng NUP members, pabor sa impeachment. Flood control scandal. Walang iisang mastermind ayon kay Senador Ping Lacson. Senador Dante Marcoleta, posible raw imbestigahan. PGMN founder Franco Mabanta, arestado sa umano'y pangingikil. Congressman Martin Romualdez, hiningan daw ng 350 million pesos kapalit ng di paglalabas ng expose video. Bureau of Quarantine, naka-high alert dahil sa hantavirus, outbreak ng sakit sa cruise ship, nakaabot na kaya sa Pilipinas? Bilang na mga walang trabaho, bahagyang bumaba noong Marso, pero underemployment rate, tumaas. At legal victory para kay Angelina Jolie sa Maladrops of God nilang winery battle ni Brad Pitt.

0: Wala pa mang botohan, nag-head count ng ilang partido sa Kamara para sa impeachment case ni VP Sara. Sa ngayon, mayorya ng National Unity Party at Lakas CMD umano ang yes sa reklamo. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
1: Pangalawa sa pinakamalaking partido sa House of Representatives ang National Unity Party o NUP. Sa kabuuan, may 55 miyembro ng NUP. Kabilang sa mga huling nadagdag ay ang tatlong kongresista ng Maynila na Sen. 3rd District Representative Joel Chua, Ernix Junicio ng 1st District at Erwin Tieng ng 5th District.
2: They belong to Partido Federal. We generally do not consider their application because that is the party of the President. In the case of Lakas, we have discussed with them the members that have transferred, and we have requested the members to ask the permission of the Lakas leadership.
1: Ayon kay NUP Chair Congressman Ronaldo Puno, may 12 pa ang nag-a-apply sa kanila pero posibleng 5 na lang daw ang kanilang tanggapin. Ibinunyag din ni Puno na nasa 60% ng kanilang miyembro ang bubotong yes to impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit muli raw silang makikipag-usap sa kanilang mga constituent at aminado siyang may ilan silang miyembro na nahihirapan.
2: Nahihirapan yung mga aming mga miyembro kasi when they ask around, everybody says no. I mean, that's just the fact of the matter. Ano? They will call their barangays and everybody is saying no. And never mind daw kung, you know, tuyuan sila ng projects, they don't care.
1: Ganito rin ang sentimento ng pinakamalaking partido sa Kamara, ang Lakas CMD, na pinamumunuan ni former House Speaker Martin Romualdez.
3: Lakas CMD has the substantial number, the majority of its member will vote in favor and supporting the impeachment complaint.
1: Sa ngayon, ang Lakas CMD ay may nasa mahigit 60 miyembro pero iginit ni Adyong na hindi magbablock voting ang Lakas CMD dahil ilan sa kanilang mga miyembro ang posibleng hindi bumotong yes dahil sa mga isyong politikal. Kabilang sila Union 1st District Representative Paolo Ortega sa mga nag-endorso ng impeachment laban sa bise na miyembro rin ng Lakas CMD. Ayun pa kay Adyong, nasa 118 na kongresista na ang posibleng bumotong pabor sa impeachment. Samantala, kabilang sa mga miyembro ng mayorya sa Kamara, ang Partido Federal ng Pilipinas na pinamumunuan ni PBBM na may nasa 40 miyembro sa House of Representatives. Kung titingnan, base sa kasalukuyang numero, ay lalagpas na ito sa 106 votes na kinakailangan para ma-impeach ang bise. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
4: Sa kabila ng pag-usad ng impeachment sa Kamara, wala raw ideya dito si FPRRD ayon kay VP Sara. May panibago namang tirada ang bise

0: pagtugon ng gobyerno sa krisis at pagsirit ng inflation rate. Yan ang agenda report ni Chet Gatchalian.
1: Dating Uniteam, pero ngayon, para kay Vice President Sara Duterte, sinungaling ang kanyang katandem na si PBBM.
2: Hindi din natin alam kung bakit nangyari ang mga nangyari, na nanalo siya. Pero para sa akin, nagsinungaling talaga siya sa kanyang gusto gawin para sa bayan at sa kanyang mga kapasidad na maging pangulo.
1: Sa panibagong panayam ni Duterte sa kanyang mga taga-suporta sa Dahig, tila nakukulangan ng bisis sa aksyon ng gobyerno para apulahin ang krisis sa langis at pigilan ang pagtaas ng inflation rate. Sabi ni Duterte, dapat daw tulungan ng Marcos administration yung mga hirap bumili kahit ng simpleng pagkain. Inamin din ng bisis na hindi na niya ibinalita pa sa kanyang ama ang pag-usad sa Kamara ng Articles of Impeachment laban sa kanya. Pangamba kasi ng bisis, mas lalo lamang mag-iisip sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng kanyang detention center.
2: Dapat ang alam lang niya ay yung mga happy na mga bagay, lalo pati nag-iisip tayo na baka nga dyan siya bawian ng buhay sa loob, no? Dyan siya mamamatay sa loob ng detention. So dapat yung maaalala niya at naiisip niya ay yung mga masasayang bagay, hindi yung mga kalokohan, korupsyon at abuso ng mga congressman at iba pang politiko.
1: Tila natutuwa naman si VP Sara kina Congressman Leandro Leviste at Kiko Barzaga na anya'y katulad niya ng sentimiento sa pamahalaan. Pero pagdating sa impeachment case sa kanya kinakaharap, tinawag ng bise na gawa-gawa lang ito ng ilang mga kongresista.
2: Unang-una kasi sa politika, ganyan talaga yan, no? Sabi ko nga, presumptive candidate na ako. Style ng karamihan o maraming mga politiko ay you paint your enemy black so that you appear white.
1: Hirit ni ACT Teachers Representative Antonio Tinio, kahit ano pa man ang iakusa ni VP Sara, wala na siyang magagawa dahil dumating na raw ang oras na may impeach na siya. Ito'y matapos sabihin ni Duterte na kung may impeach man siya, sinulat na raw ito ng Diyos.
3: Siguro yun ang ibig sabihin nun, na talagang hindi niya na matatakasan ang impeachment, lalo pa at napakalakas ng ebidensya ang lumabas dito pa lang sa House. What more sa Senate?
1: Dagdag pa ni Kinyo, posible na binabasa na raw ng Senado kung gaano kalakas si VP Sara sa darating na eleksyon habang hinihintay ang pag-transmit ng Articles of Impeachment. Samantala, wala pang sagot ang Budget Department sa alegasyon ni VP Sara na wala na raw pondo ang gobyerno, kaya tiyatanong na umano ang savings ng kanyang opisina. Para sa Agenda, Chet Gatchaliana, Billionaire News Channel.
4: Umiinit pa ang bangayan sa pagitan ni Batangas Congressman Leandro Leviste at Executive Secretary Ralph Recto. Nagkaungkata na ng umano'y suhulan kapalit ng posisyon sa gobyerno. Nagbabalik si Isaiah Mirafuentes.
5: Nag-enjoy daw si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil pinapatulan siya ng tinatawag na Little President. Ang tinutukoy niya sa Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Leviste, mas malulungkot pa nga raw siya kung hindi siya nito papatulan. Naging malateleserye na kasi ang bangayang Leviste versus Recto. Sa House Plenary, bumanat na rin ang anak ni Recto na si Batangas 2nd District Representative Ralph Recto.
6: Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw.
7: I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat ng mga hakahaka o paratang na walang sapat na basehan.
5: Na sinausawa na rin ng ilan pang mambabatas.
8: Let's put it in the
9: Garjola gave money to leaders.
10: All those in favor of
9: Vilma
10: the motion of the Honorable Garis, please say aye.
5: Gusto nilang ipadelete on record ang mga sinabi ni Leviste na para sa kanila ipawang mga hearsay lang. Ayon kasi kay Leviste, pinonduhan ni Contractor Edwin Garjola ang kandidatura sa eleksyon ni Governor Vilma Santos Recto at Luis Manzano. Ayon sa ES, ayaw na sana niyang patulan si Leviste at tinawag niya itong sinungaling na kulang sa pansin, kulang sa pag-iisip at pagmamahal. Anya, sinubukan din siyang suhulan ni Leviste ng 400 million pesos para patrasin ang kanyang kalaban sa politika sa Batangas. Inalok din daw siya ni Leviste ng 1 billion pesos para umurong si Ate V sa pagtakbo bilang gobernador ng Batangas dahil gusto raw ni Leviste na pumalit. Sa mensahe ni Leviste sa BNC, handa raw siyang sagutin ang lahat ng ibinato sa kanya ni Executive Secretary Ralph Recto. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
4: Arestado ng NBI sa isang entrapment operation si PGMN founder Franco Mabanta. Nangikil umano ang grupo kapalit ng expose video ni late Representative Martin Romualdez. Yan ang Agenda Report ni Andrea Salvin live mula sa NBI sa Pasay City. Andrea, ano nang latest dyan?
11: Pinky, kasalukuyan nga sumasailalim sa inquest proceedings ang limang personalidad na inaresto ng NBI sa isang country club sa Pasig City. Kabilang na si Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta. Nasa kote ang kanyang grupo matapos ang umano'y tangkang pangingikil na aabot sa 350 million pesos kay former House Speaker Martin Romualdez. Mali-maletang pera ang bit-bit ng NBI Organized Transnational Crimes Division sa Valle Verde Country Club nitong Martes ng gabi. 75 million pesos itong marked at budol money sa ikinasang entrapment operation para mahuli si PGMN founder Franco Mabanta. Nagpasaklolo sa ahensya si former House Speaker Martin Romualdez matapos daw takuti ni Mabanta na kung hindi magbabayad ay maglalabas ang network ng umano'y expose video laban dito. Napadalhan pa raw ng teaser video ang mambabatas.
12: It ballooned to 350 million pesos. So meron pang mga usap-usap at ang final demand is take it or leave it, 300 million pesos. Until umabot tayo sa entrapment po kahapon. Nag-demand sila ng 4 tranches. So yung 4 tranches is consisting of 75 million per tranche.
11: Inabot pa ng ilang oras ang transaksyon na unang napagkasunduan sa isang high-end hotel sa Makati. Sa Pasig din na aresto ang apat pang kasamahan ni Mabanta. Kabilang na rito si PGMN co-founder John Gomez at finance officer James Pacaba. Ang dalawang iba pa ay mga empleyado raw ng naturang network.
13: Binigay po namin yung pera, hindi pa rin namin hinuli yung taong tumanggap kasi hindi naman sila yung kausap namin initially. So nagkaroon kami ng follow-up surveillance and tailing. So sinundan ho namin until such time na ma-identify namin yung exact unit kung saan dinala yung pera. And to our surprise, nandun din po yung subject, si Mr. Franco, na siyang kausap namin dun sa hotel sa Makati. So that's the time.
11: Nang tanungin tungkol sa mga aligasyon, iginiit ni Mabanta na inosente sila.
14: How can we extort when they were the ones who came to us?
11: Mahaharap ang grupo ni Mabanta sa mga kasong robbery extortion in relation to the Cybercrime Prevention Act. Pinky, sa isang pahayag naman sa official Facebook page ng PGMN, iginiit ni Mabanta na isa lang itong setup. Wala raw extortion, walang pananakot at walang krimen at kaya nilang patunayan ito. Nangyari daw ang pag-aresto para anya patahimikin sila sa paglalantad ng umano'y korupsyon ng dating House Speaker. Ilang araw bago pa raw ang pagkaka-aresto ay ibiniling niya nang ituloy ang paglalabas sa 19-minute expose dahil din sa mga natanggap niyang babala para sa kanyang kaligtasan. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, tinitingnan nila ang lahat ng anggulo sa krimen. Partikular daw nilang sinisilip kung merong conspiracy o kung ito ba ay isang coordinated activity at sino-sino ang mga dapat na beneficiary o makikinabang sa pera. Pinky.
4: Andrea, linawin ko lang unang-una yung pera. So, ang usapan, umabot hanggang 350 million. Tapos, supposedly, according to the NBI agent, nagkaayusan sa 300 million. Tama ba, Andrea?
11: Tama, Pinky. At mabanggit ko lang, no, ayon din sa NBI, last year pa raw ay nangyari na itong ganitong klaseng usapan sa pagitan ng kampo ni former House Speaker Romualdez at ng grupo ni Mabanta. Nagkaroon lang daw, nag-die down lang daw yung usapan at nag-resurface lang 2 weeks ago. At yun nga, 350 million yung unang hiningi at nag-lower down yan, nag-lower to 300 million at yun nga, na-request nila na in tranches or apat na tranches ibigay yung pera.
4: So, nagkaayusan sila supposedly sa 300 million, pero ano yung dala ng mga NBI agents na budol money 175 million pesos. Yun ba yung supposed to be inabot?
11: 75 million pesos, Piki, na unang bayad doon sa nabahagi noong 300 million pesos na napagkasunduan. Magkakahalong mark money at budol money, Piki.
4: So 75, Andrea, hindi 175. Kumbaga, ang naiabot lang ay 1/4 ng napagkasunduan na 300 million.
11: Tama, Piki.
4: Okay. Pagkatapos noon, kung pwede lang, Andrea, pakikwento ulit yung pagbigay ng pera ay hindi pa sila inaresto. So, sino yung nakatanggap ng pera? Kasi dapat, ilan ba sila? 4 or 5. Tapos napunta sila sa isang lugar pa. Tapos doon nangyari yung pagka-aresto. Can you explain that, Andrea, kung naging malinaw, no? Yung naging pahayag ng NBI agent on case?
11: Yes, Pinky, ang unang napagkasunduan kasi ay doon sa hotel sa Makati. Doon nila kinita si Mabanta, kinita ng mga operatiba, pero tumanggi si Mabanta na tanggapin ng personal yung pera doon. Sabi niya ay iba daw ang tatanggap ng pera doon sa ipapadala niyang address. Ngayon, doon sa pinadala niyang address, pinuntahan ng mga operatiba at doon nga tinanggap nung kanyang inutusang tumanggap ng pera yung 75 million na first, supposedly, unang bayad. Tapos, after ng transaction ay itong inutusan ni Mabanta ay sinundan or continuous yung surveillance at yung tailing, yun nga yung binanggit ng agent on case, ano, sinundan ng NBI hanggang sa papunta sila doon sa isang country club sa Pasig City at doon nga na-identify nila yung unit kung saan nandun or pinasok yung pera at to their surprise, ika nga niya, ay nandoon din si Mabanta.
4: I see. So doon sa country club nangyari yung pag-aresto at nandun na si Franco Mabanta. Yun ang naintindihan ko doon sa kwento. Alright, so maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat ng live mula sa NBI sa Pasay City.
0: Matapos ang pagkaka-aresto kay PGMN founder Franco Mabanta, nagsilabasan din ang kanya umanong papel sa malalaking tao sa politika. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
15: Matapos maaresto ang founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta sa isang entrapment operation kagabi, itinanggi ng Malacanang nakaibigan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. 8 years ago, inirepost ni Mabanta ang isang ulat ng politiko at nagpasalamat sa team ni PBBM sa pag-welcome sa kanya sa campaign team. Sa episode 1 din ng PBBM vlog na may titulong A New Chapter, kita ang pagkupulong ng Pangulo at ni Mabanta sa anyay isang SOCMED meeting. Fast forward, 2026, sa gitna ng hidwaan ng unit team tandem ng 2022 elections, ito ang sagot ng palasyo sa kung sino si Mabanta sa buhay ng Pangulo.
16: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinose ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte.
15: Dated December 20, 2021 ang ipinakita mga litrato ni Palace Press Officer Claire Castro. Pero bukod sa mag-abang Duterte, nasa Christmas post din ang first couple maging si former Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at Duterte ally Attorney Harry Roque. Pahayag ng Malacanang sa pagkahuli ni Mabanta, dapat may due process sa lahat ng bagay at dapat lang managot ang may pananagutan sa anumang pagkakasala. Opisyal namang pahayag ni Mabanta at ng PGMN, this was a setup and they are innocent. Para sa Agenda, Ivy Reyes, DILINAR News Channel.
4: At kaugnay ng balitang yan, makakausap po natin UP Diliman Journalism Professor Danilo Araw. Professor Araw, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat po sa oras.
17: Yes, magandang gabi, Pinky, at sa lahat ng mga tagapanood at tagapakinig ng BNC. Salamat sa invitation nito.
4: Professor, kanina po ay na-interview na rin po kayo sa ibang istasyon, di ho ba? At very few pa yung lumalabas na impormasyon. Pero ngayon medyo meron pa tayong additional information. Ang tanong ko po sa inyo, sino ko bang mas kapanipaniwala rito? Si Franco Mabanta o yung kampo ni dating Speaker Romualdez or the NBI?
17: Siyempre po, dapat critical nating suriin yung sinasabi at hindi sinasabi ng iba't ibang panig. Ang malaking challenge talaga sa NBI sa ngayon, yung case build-up, dapat may karampatang impormasyon kung paano talaga involved allegedly si Mabanta sa extortion. At ang kailangan nating linawin at this point, despite the limited information na meron tayo sa kasalukuyan, linawin natin na hindi po ito atake sa media, hindi po ito issue ng press freedom kaya ng binabanggit sa pahayag ng PGMN. Simple lang yung hamon natin sa PGMN sa ngayon. Simpleng tanong lang, bakit nandun si Mabanta? At kung walang extortion na nangyari, bakit nandun yung mali-maletang pera na nagkakahalaga di umano ng 75 million? Para saan yung perang yon? At anong klaseng negosyo o transaksyon yung nangangailangan ng mali-maletang pera? Bakit hindi na lang simpleng bank-to-bank transfer kung legitimong business talaga yon ng PGMN or whatever business interests Mabanta has?
4: At sabi mo nga, it happened at night. What kind of transaction actually happens? Okay. All right. Dahil nga kanina po, meron pa tayong mga ilang tanong at hanggang ngayon, marami pa rin po akong tanong. Tama po yung inyong sinabi, kailangan ng case build-up. We need to find out more information about this. But from what we know, the Campo Franco Mabanta already said that he was set up. Ito ay dahil umano sa isang expose na kanilang ilalabas kay dating House Speaker Martin Romualdez, kaya do nangyari ito. Sabi niya, they came to us. What is your appreciation of the defense of Franco Mabanta?
17: Medyo hindi malinaw pa rin yung mga sinasabi nila. Kasi kung talagang may expose sila na 90 minutes daw na video na talagang mag-i-implicate sa isang high and powerful official, nasaan itong video na ito? At saka bakit yung framing ng pahayag pag may nangyari sa kanya, saka ilalabas ang video? Pinky, ilang taon na tayo o ilang dekada na tayo sa media, pero wala namang ganong panuntunan ang sino mang may-ari ng news media organization na pag may nangyari sa kanya, saka ilalabas ang video. O yung journalistic output, if you call it that. Dapat pag ready na yung isang investigative piece o anumang journalistic output, i-release na po yan sa publiko. Hindi na, wala na pong condition pa kung may mangyayari o wala. Ilabas na sana. At ito yung mga natin sa PGMN. Maaga pa naman yung araw ngayon. Ilabas na nila ngayon na para magpapatunayan nila kung anuman yung video na meron sila.
4: Mm-hmm. And kung ilabas po nila, ano po ang magiging malinaw? How will that answer the many questions we have?
17: Actually, wala rin masyadong sagot, pero at least mapapatunayan nila na may ginagawa silang investigasyon hinggil sa isang IMIT na powerful official na na-implicate din dito sa alleged extortion na ito. Posible kasi sasabihin ni na Mabanta na sila ay inosente, sila ay na-set up lamang. Pero kung talagang media savvy at political savvy si Mabanta, bakit siya papayag na ma-set up ng ganun-ganun na lamang? Mali-maletang pera ang pinag-uusapan natin dito. Kung talagang ayaw niyang ma-set up, dapat makikipagkita siya o makikipagtulong siya, hindi sa gabi, kundi sa isang public place in broad daylight, so to speak. Mm-hmm. Sa isang park halimbawa na maraming taong nakakakita, dapat ganon, hindi yung parang patagutang makikipag-usap para makakuha ng pera or whatever reason yung dahilan ng pakikipagkita mo. Ang pinakadaming na evidence dito talaga, Pinky, yung 75 million na cold cash. Kumbaga, bakit kailangan ng ganong kalaking pera? Anong klaseng transaction ba ito? Kung hindi ito extortion, ano ito? Yun ang kailangan sagutin ng PGMN at this point.
4: Kasi right now, hindi nire-refute yung pera eh.
17: Exactly.
4: Yeah.
17: That's exactly my point. Kaya yung simpleng basic na tanong lang eh, ulitin natin na yung amount. If I'm not mistaken, 75 million pesos. Gabing-gabi ibinigay sa'yo. Di ba dapat magtataka ka na? Kung talagang malinis ka at kung talagang inosente ka, bakit papayag ka na ma-set up ng ganun-ganun na lamang? Yun ang basic na tanong eh, sa puntong ito.
4: But Professor, that is assuming that all is in order doon sa nireport na NBI. Hindi ho ba?
17: Correct.
4: Okay.
17: Yes, that's a good point. Kaya nga dapat jaded rin tayo at critical din tayo sa sinasabi ng NBI kasi nga dapat pakikinggan din natin yung iba't ibang panig. Ang problema sa PGMN at saka kayo magpapasa sa kasalukuyan, what they have is just simply a blanket denial without a clear presentation of the facts na pwedeng mag-refute dun sa mga sinasabi ng NBI. So yun yung challenge sa PGMN, nasaan yung point-by-point rebuttal, lalo na po sa usapin ng pera. Kasi doon pa lang, mahina na yung claim nila na ito ay attack on press freedom. Huwag nilang ikumpara yung sarili nila sa mga tunay na periodista na biktima ng state repression tulad ng red tagging. And in fact, the irony here, Pinky, is, sorry for bringing this up, ang PGMN ang wagas kung mag-red tag. At least dalawa sa mga anchor nila talagang nang-red tag ng iba't ibang mga grupo.
4: Sinabi niyo na nga, Professor, earlier, I think this is the second time you mentioned it, that this is not an attack on press freedom.
17: Yes.
4: You wanted basically to make that very clear. How should, siguro po, mainstream media handle this? Dahil the truth and the focus and what is most important here is obviously to be fair and to get to the bottom of things. Hindi ho ba? Kaya nga tama din yung sinabi na kailangan talaga makilatis natin yung case build-up dito. Kasi meron pa pong sinasabi ngayon na last year pa daw umano ito.
17: Yes. Kaya nga. Oo, magandang punto yan, Pinky. Kaya nga all the more that we should monitor the situation. At saka ito, ang unsolicited na suggestion sa mga kaibigan natin sa media, i-frame natin yung issue as a really commission or alleged commission of a crime. Hindi po dapat natin yakapin yung naratibo na ito ay atake sa press freedom o atake sa media. Totoo naman, may media repression na nangyayari sa kasalukuyan, pero hindi dapat ihanay ang PGMN dun sa iba't ibang manifestations of media repression. Yung pagmasaker sa Proboso 19, yung pagpatay kay RJ Ledesma, that is an example of culture of impunity and press freedom, attack on press freedom. Pero yung sa PGMN, extortion yan eh. So dapat mas ganon yung pagtrato natin. Pero nevertheless, tama ka, pantayan pa rin itong kasong ito kasi it's a matter of national interest.
4: Professor, ano ho ang dapat nating asahan at ano pa yung mga dapat sagutin sa mga susunod na araw?
17: Ang challenge sa NBI po sana dapat forthcoming sa mga information, lalo na po sa case build-up. Kasi sa pagkakaalam po, ilang buwan na nilang minanmanan ito, and gaya ng nabanggit mo kanina, last year pa meron ng alleged extortion attempt laban sa isang kampo ng isang politiko. So yun yung dapat na mailinaw sana sa publiko. Tapos yung PGMN, once and for all, please be forthcoming with the details na sinasabi ninyo na set up daw si Babanta at saka yung kasamahan niya na apparently taga PGMN din. Nasaan yung datos? Ano ginagawa nila dun sa country club? Ano ginagawa nila dun sa unang pinagkakitaan nila ng high-end hotel, wherever that is, sa Makati raw?
4: Opo.
17: So, mahalaga dapat yung mga detalyeng yon sa bahagi ng PGMN. And then syempre, for the media, dapat balanse yung ating pagtingin. Ito sinabi ng NBI, ito sana yung dagdag na impormasyon ng PGMN. And then yung kampo ng isang politiko, Martin Romualdez, ano naman yung babanggitin nila. So kailangan din makuha yung side po nila.
4: Actually, on a last note, Professor, now that I'm thinking about it, because the camp of the former speaker was saying napadalan pa daw sila ng teaser. Siguro dapat din magsalita yung kampo ni Congressman Martin Romualdez at ilabas itong sinasabing supposed teaser.
17: Teaser video.
4: Yeah. All right.
17: Tama ka.
4: Okay, maraming salamat po sa inyong oras. UP Diliman, Journalism Professor Danilo Arao. Thank you, sir.
17: Maraming salamat. Mabuhay.
0: Doble dagok ang tumama sa sektor ng turismo ng Albay. Bukod sa krisis sa langis, apektado rin ito ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Yan ang agenda report ni Ryan Reloban ng Abante, live mula sa Kamalig, Albay. Ryan, ano ang update?
18: Willard, sunod-sunod na hamon ang kinakaharap ngayon ng turismo dito sa Albay. Mula sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, pagkalat ng mga impormasyon sa social media, hanggang sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, ramdam yan ng industriya. Hindi man tuluyan nakakabangon, panibagong pagsubok na naman ang sumalubong sa turismo dito sa Albay. kay Dorothy Colley, Provincial Tourism Officer, nagsimula ang sunod-sunod na pagsubok noong Enero ng Mag-Alboroto ang Bulkang Mayon na agad nagdulot ng pangamba sa mga turista at kanselasyon ng mga booking. Pinalalapaan niya ito ng pagkalat ng mga AI-generated na larawan sa social media na nagpapakita umano ng matinding pagsabog ng bulkan kahit hindi naman ito totoo. Dahil dito, mas lalo pang natakot ang mga turista at nagdulot ng maling impresyon tungkol sa kalagayan ng probinsya. Kasunod nito, tumama rin ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng tensyon at gera sa Middle East na nagresulta ng mas mahal na pamasahe at travel cost. Epekto nito, bumagal ang galaw ng mga turista papasok sa Albay sa kasagsagan pa ng peak season ngayong bakasyon.
19: Na observe na naman po ng ating mga tourism stakeholders, yung ating tourism businessmen, related establishments na medyo mas bababa yung pumasok na somehow mga 20% ang sinabi. 20% ang nawala sa kanilang supposedly expected business income at that time.
18: Ngayong buwan, panibagong pag-aalboroto na naman ang Bulkang Mayon na kinakaharap ng mga residente dito sa Albay na muling nagdudulot ng pangamba sa turismo. Kaya naman, hiling lang nila na walang mangyaring kanselasyon sa mga biyahe. Dahil sa mga pagsubok, apektado hindi lang ang mga hotel at resort, kundi pati ang mga tour operators, transport services at maliliit na negosyong umaasa sa turismo. Kinumpirma pa niya na sa unang quarter ng 2026 ay bumaba ng 30% ang bilang ng mga turista na nagtungo sa Albay kumpara sa kaparehong panahon noong 2025 dahil sa mga nasabing pagsubok.
19: First quarter natin last year, umabot tayo yung mga 300 to 350,000. Ngayon parang mga 290 to mga to 300,000 mga ganun. Apo.
18: Willard, sa kabila nito, tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Albay na ligtas pa rin ang maraming destinasyon dito sa Albay at patuloy ang kanilang kampanya para ibalik ang tiwala sa mga turista. Sa gitna ng sunod-sunod na pagsubok, nananatiling umaasa ang sektor ng turismo dito sa Albay na muling babangon ang kanilang industriya sa tulong sa tamang mga impormasyon at patuloy na suporta ng publiko. Balik sa iyo, Willard.
0: Maraming salamat, Ryan Reloban ng Abante, nag-ulat ng live mula sa Kamalig, Albay. Sa gitna raw ng patuloy na banta sa seguridad, mas palalakasin pa ang defense cooperation sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Ang detalye mula sa ating kasamang si Mateo Guidicelli. Mateo.
20: Yes, Willard, Japan's defense minister vowing to deepen military ties with the Philippines. During a visit to Manila, Minister Shinjiro Koizumi said Tokyo was considering the early transfer of Abukuma-class destroyers and TC-90 aircrafts to the country. Defense Secretary Gibo Teodoro also announced they had agreed in principle on the transfer and were working on the details on this. Wala pang timetable, but gagawa na raw ng working group to craft policy and operational requirements.
21: We concur that both sides will hold consultations when necessary to ensure the security of both countries and the peace and the stability of the region. In particular, as unilateral attempts to change the status quo by force or coercion continue to be observed in the surrounding waters of our two countries.
20: The tourism industry in the UAE is reviving following the damaging effects of the crisis in the Middle East. Filipino travel agencies express gratitude to the UAE government for its continued response and support. Yan po ang agenda report ni UAE correspondent Camila Iman.
22: Makalipas ang halos dalawang buwan na crisis dahil sa sigalot sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran, unti-unti nang bumabalik ang sigla ng tourism industry ng UAE. Ayon sa Dubai-based travel agency na Pinas Travel, matindi raw ang naging epekto sa kanilang operasyon ng crisis, sanhi ng airspace closure, booking cancellations, refunds at UAE directive na i-waive ang visa fines sa mga overstay na mga turista. Laking pasasalamat ngayon na Pinas Travel sa napagkasundo ang ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran.
1: Nung nagkaroon ng usapang ceasefire, medyo naramdaman naman natin ang kumbaga ay naging kaluwagan dahil nagbukas unti-unti ang airspace, may mga flights na available na.
22: Ayon naman sa Victory Star Travel and Tourism, mas nagkaroon sila ng maraming pay-ins simula nung unang araw ng ceasefire. And since na magkakaroon na naman ng holidays, mas marami raw nagpapabook sa kanila at bumaba na ang ticket rates.
11: Simula nung April 8 na nag-ceasefire, doon kami talaga na tuloy-tuloy talaga yung mga inquiries namin.
22: Nakaranas man na matinding pagsubok, excited at puno pa rin ng pag-asa ang mga travel agency, lalo't ayon sa ulat, naghanda umano ang UAE government ng 1 billion dirhams o katumbas ng $272.2 million na pondo bilang pagsuporta sa business sector kabilang na ang tourism industry.
1: Unang-una, ulitin po natin lagi ang pasasalamat sa UAE government. Hindi sila tumitigil na maghanap ng mga paraan, ng mga inisyatibo, ng mga proyekto para makarecover tayo.
22: Itinuturing nila ang UAE bilang best and safest country in the world to visit.
1: Sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas at sa buong mundo, to all the travelers across the globe, this is an invitation for all of you. Come visit UAE. It's one of the safest country in the world.
22: Umaasa ang lahat na ang ceasefire sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran ay pangmatagalan at katapusan na ng giyera sa Middle East at manumbalik ang ekonomiya hindi lang sa Middle East, maging sa buong mundo na rin. Para sa Agenda, Camila Iman, Billionaire News Channel, Dubai, United Arab Emirates.
4: Hantavirus outbreak sa isang cruise ship, di raw dapat ikabahala ayon sa DOH. At trailer ng Anthony Bourdain biopic, inilabas na. Susunod yan sa Agenda.

0: when it matters most, from breaking stories and other developments that shape your day. Midday Report delivers clear, concise, and credible news right when you need it.
1: Join Mai Rodriguez as she brings you the headlines, insights, and updates that keep you ahead.
0: Monday to Friday, 1 p.m., only here on BNC.
2: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa Marcos Highway, SM Marikina. Light to moderate ang daloy ng trapiko sa eastbound lane. Green and go naman sa northbound. Pinawi ng DOH ang pangamba ng publiko kaugnay sa naitalang hantavirus outbreak sa isang barko. Under control na raw ito at maayos ang lagay ng mga Pilipinong marino. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor.
3: Pirma ng Department of Health na wala pang naitatalang kaso ng hantavirus sa Pilipinas ngayong 2026. Tiniyak ng mga opisyal na ang outbreak nito kamakailan sa isang cruise ship na nasa Atlantic Ocean ay under control at walang dalang anumang banta. Binigyang diin ng DOH na walang dahilan para mag-alala.
4: Merong isang cruise ship na nakadaong ngayon, nakatigil siya sa may Cabo Verde, doon po sa may bandang Atlantic Ocean yon, malapit sa Africa, malayo po sa Pilipinas. Meron po itong mga pasahero, ang exact number 100 plus.
3: Lumabas ang balita ng hantavirus outbreak dahil may mga nagkasakit nito na sakay ng MV Honduras cruise ship na malapit sa West Africa. Tatlong pasahero na umano ang namamatay. Nagbunso nito ng pag-aalala sa buong mundo kabilang sa Pilipinas dahil may 38 Pinoy na tripulante ang sakay ng nasabing barko. Ayon kay Yusef Domingo, nananatiling ligtas at malulusog naman ang Filipino crew. Binigyang diin din niya na naka-quarantine na ang barko, nasa laot at hindi magdadala ng peligro sa publiko.
4: In close coordination po tayo.
3: Paliwanag din ni Domingo, ang hantavirus ay hindi bagong sakit. Bagaman rare ito, maari lamang umanong makuha ang virus kapag napalapit sa dumi, ihi o laway ng isang daga o rodent na apektado ng virus.
4: Lumang-lumang reports, 1992 pa, na pinapahanap namin yung mga papel kung ito nga ba ay hanta.
3: Katulad ng dengue at leptospirosis, kabilang sa sintomas ng hantavirus infection ang lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pagkahilo o pagsusuka. Sa malulubhang kaso naman, maaring magka-hemorrhagic fever with renal syndrome at cardiopulmonary syndrome. Nasa high alert ang Bureau of Quarantine alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na mahigpit na pinasusubaybayan ang sitwasyon. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
5: Pinag-aaralan na ng Agriculture Department ang pagpapataw ng price cap sa ilang agricultural products. Yan daw ay para matiyak na hindi malulugi ang mga bahagi ng supply chain mula sa mga magsasaka hanggang sa mga retailer. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
6: Sa 6 na taong pagtitinda ng gulay ng 50 anyos na si Cardito Malabe, ngayon lang naging matumal ang mga mamimili sa palengke bunsod ng epekto ng gera sa Iran. Kung dati, nasa 1,000 ang naiuwi niya, ngayon higit 500 piso na lang. Pagtaas daw kasi ng presyo ng krudo, siyang taas din ang logistics cost ng inaangkat nilang gulay.
7: Kasi ang puna nito, ano na yung sambag namin, 1,010. Kaya hindi pwedeng 100. Kasi equivalent to 110 ang puna noon. Una-una sa umaga, tatricycle ka, papunta sa Q-Mart. Siyempre, additional na yon. Pag-uwi mo, kargado yung tricycle, mas mataas ang noon, pamasahe.
6: Araw-araw, 400 piso raw ang nakalaan, pamasahe pa lang. Ayon sa Department of Agriculture, tinitingnan nila ang pagpapataw ng price cap sa carrots ng 100 piso. Sa ngayon, naglalaro kasi ang presyo sa 120 pesos kada kilo.
8: Tandaan po natin, medyo mataas nga daw po ang inflation. So as a way to tame yung inflation po natin is titignan po natin kung maglalagay tayo ng mga price cap sa mga major agri-commodity.
6: Wala pa rin balita kung kailan aaprubahan ng pamahalaan ng 50 peso price cap sa imported rice. Hinihintay na lang daw kasi nila ang go signal at approval ng palasyo para maipatupad ito gradually. Ayaw daw naman kasi ng DA na hindi makaagapay sa price cap ang mga retailer. Pero para kay Lino Rabano, 30 taon ng rice retailer, lugi sila sa 50 pesos na price cap.
9: kailangan po magkaroon ng action ng gobyerno doon na kung halimbawa magkakaroon ng price na halimbawa 50, kailangan bago dumating yung 50, meron na kaming abuti na 2 to 3 peso. Kasi kung hindi mangyayari yun, walang, hindi kami makakasunod. At kung susunod naman kami, ano mangyayari sa amin? Baka magsarado po kami.
6: Nasa 2 to 3 pesos lang daw ang ipinapatong nila. Hirap din daw kumonekta ang retailer sa direktang source ng bigas, kaya wala raw silang choice kundi kumuha sa mga middleman. Sa panig naman ng DA, wala raw silang gustong ma-record na kaso ng retailer na hindi sumusunod sa price cap, kaya hinikayat ng ahensya ang mga ito na sumunod sa batas. Bukod sa carrots at bigas, maaari din daw lagyan ng price cap ang yempo na 380 pesos dahil pumapalo sa 420 to 450 pesos ang kilo nito. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Dulinar News Channel.
5: Kasunod ng naitalang pagtaas ng presyo ng pagkain, nangangamba ang grupo ng mga manufacturer sa banta ng mas mababang agricultural output dulot ng sigalot sa Middle East. Ayon kay Federation of Philippine Industries Chairperson Elizabeth Lee, posibleng makaapekto sa produksyon ng mga magsasaka ang mataas na presyo ng fertilizer.
10: We are a consumption-driven economy and food is a major part of the whole basket. And so keeping prices down and costs down for food is important.
5: Dagdag ni Lee, hirap na rin ang manufacturing companies sa dagdag singil, sa kuryente at logistics. Sa ngayon, hindi alam ng mga kumpanya kung hanggang kailan pa nila kakayanin maghigpit ng sinturon.
10: We try as much as possible to keep operations going, to keep employment of our factory workers, and to actually help mitigate the increase or the pass on cost to the consumers. Because it actually is a vicious cycle. If the price is much higher, then there will also be less demand down the line, which will also affect our sales and production.
2: Lusot na sa Kamara ang House Bill number 8647 o ang panukalang patuloy ang pagtawid sa Pamilyang Pilipino o 4Ps Act. Layo nito na palawakin ang programa para tugunan ang pangangailangan ng low-income households. Ayon kay House Speaker Boji D., kailangan nito lalo na ngayon na nahaharap ang bansa sa economic challenges. Pagtitiyak din daw ito na maibibigay ng gobyerno ang accessible na edukasyon, healthcare at basic support sa mga Pilipino. Nangunguna naman sa Presidential Preference Survey, posible pa rin magbago ang mga numero ni VP Sara. Ayon sa Pulse Asia, malaki ang magiging epekto ng mangyayari sa susunod na mga buwan sa politika.
11: Middling o average lang ang popularidad ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng pangunguna niya bilang presidential candidate sa 2028 elections. Ayon ito kay Pulse Asia President Ronald Holmes. Anya, bumababa pa ang performance ratings ng vice sa gitna ng mga political issue na kinakaharap nito.
12: It declined to less than majority in December 2024 and picked up only as a sympathy towards the family given the arrest of the former president in March 2025. From then on, incrementally declining.
11: Tila maliit lang din ang epekto ng early presidential bid ni Duterte.
12: For example, in the case of Vice President Lenny, of course, she only declared after the survey that she's not interested in running for a national post. Mm-hmm. But in the absence of a declaration, still people, you know, about more than 4 out of 10 signified preference for her. So that means that the declaration of Vice President Sara should have moved her a little bit farther in terms of voting support.
11: Sa Pulse Asia survey na isinagawa noong February 27 hanggang March 2, 51% ang boboto kay Duterte kung ngayon daw gaganapin ang eleksyon. Hindi naman nalalayo si Naga City Mayor Lenny Robredo at 43%. Kahit ilang beses nang sinabi ng dating VP na hindi siya tatakbo, ilalagay pa rin daw ng Pulse Asia ang kanyang pangalan sa surveys nito.
12: Let's see how people's preferences change given the knowledge of such decision on the part of the former Vice President.
11: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, nagbabala rin si Holmes sa posibleng epekto ng late na pagdeklara ng kandidatura.
12: If you don't declare, then you lose the opportunity to organize, and that opportunity is something that you should be able to seize very early, not a year before the election.
11: Posibleng isama pa rin daw sina Senator Erwin at Rafi Tulfo sa mga survey. Sa kabila ng panawagan ni Senator Erwin to, quote, leave them alone. Ayon kay Holmes, nagtatanggal lang sila ng pangalan kung may formal letter mula sa naturang individual. At may senador na raw na gumawa nito.
12: I think most recently, we got an indication from Senator Chis Escudero to exclude this name from any of the vice presidential and the presidential race. He was open for the election, but he basically stated formally, please exclude me from the presidential and vice presidential race.
2: Sa Hunyo, isasagawa ang susunod na pre-election survey ng Pulse Asia. Dito inaasahang makikita ang epekto ng impeachment proceedings laban kay VP Sara.
5: Itinutulak naman ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice ang tandem ni Mar Rojas at Grace Poe sa 2028 presidential elections. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Erice na hindi natuloy ang tandem ng dalawa noong 2016 presidential polls kung saan nanalo si Rodrigo Duterte.
13: I'm just floating ideas. Uh-huh. At baka naman maisip nila na baka pwede mag-reset. Hindi naman ito para sa, ito naman para sa bayan. Pareho naman silang qualified.
5: Apela naman ni Erice sa mga botante, piliin ang mga kandidatong kwalipikado at huwag iboto ang kandidato dahil sikat lang ito.
13: Naghahanap tayo ng kandidato laban kay VP Sara dahil mataas yung kanyang survey. So anong hinahanap natin?
14: A savior.
13: Ah? No, ang hinahanap natin yung may mataas na survey na pwedeng lumaban. Okay. So ang basis natin hindi competence, hindi integrity, hindi qualification. Ang basis natin kung sino yung pwedeng manalo.
2: Maganda ang financial at operational results ng LP Group Incorporated nitong 2025. At sa kabila din ng flood control scandal at krisis sa langis, positive ang outlook ng kumpanya ngayong taon. Narito ang agenda report ni Chet Gatchalian.
15: Nananatiling positibo ang pagtingin ng LT Group Incorporated sa iba't ibang sektor ng kanilang negosyo. Ito'y sa kabila ng epekto ng krisis sa langis na dulot ng tensyon sa Middle East.
16: The current economic situation, especially given the oil prices significantly increasing due to the war, would present good amount of challenges for a lot of the different businesses.
15: Timong nagmo-monitor ang LT Group sa market para sa mga adjustments na kailangan nitong gawin sa listing dates nila. Sunod-sunod daw kasi ang mga issue nagdudulot ng takot sa merkado.
17: And you had the flood control last year, and that continued on with the war in the Middle East. The market is really, it doesn't know really which way to go. Effectively, inflation in the world and specifically in the Philippines, we just reported an over 7% inflation. So all of that, obviously, as you business reporters are very familiar with, really affects the market.
15: Nitong nakaraang taon, naging maganda ang financial at operational results ng kumpanya na sumasaklaw ng investment sa industriya ng banking, tobacco, beverages, at property development. Nasa 132 billion ng reported consolidated revenue na LTG, 30 billion naman ang attributable net income nito na 7% ang itinaas mula 2024. Nangunguna sa negosyo ng LT Group ang Philippine National Bank o PNB na may 14 billion total attributable income. Sumunod dito ang Fortune Tobacco Corporation, Tanduay Distillers, Asia Brewery Incorporated at Eton Properties.
16: We're very excited about the future prospects of Eton. We have been able to essentially settle a lot of the debts that Eton has had. Essentially, sales were significantly up as well by about 46% in 2025 versus 2024.
15: Pagdating naman sa tobacco industry, mahirap pa raw sa ngayon na magsabi ng projection o outlook dito. Pero patuloy raw ang kanilang pagkilos para labanan ng tobacco smuggling.
16: We're finally in 2025 able to see the overall volume of illicit cigarette finally decrease for the first time in a while. We were able to see our volumes increase quite a bit in 2025. We were able to go from about 21 billion to 22 billion as a result of us curbing a lot of the effects of illicit trade.
15: Ito na ang unang presko ng LT Group kasunod ng kanilang annual stockholders meeting simula nang matapos ang pandemya. Ngayong taon, plano ng kumpanya na palakasin ang kanilang core businesses, gawing prioridad ang risk management at ang pagkakaroon ng sustainable long-term value sa mga investments nito. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
14: Bumisita sa bansa ang actor and comedian na si Michael Palin. Pinost niya ito mismo sa kanyang picture at sa Streets Market in Manila. Palin revealed he had been making a travel series and writing a book about the country. Nagsiswimming pa raw siya sa Palawan. Here's a treat for Anthony Bourdain fans. Nirelease na ng A24 ang trailer ng biopic ng iconic chef titled Tony. The film stars Dominique Sisa and follows a 19-year-old Bourdain as he discovers his passion sa chaotic kitchen life in Provincetown. Dinirek ito ni Matt Johnson and will be released in theaters this August. Update naman sa mga drops of God na legal battle nila Angelina Jolie and Brad Pitt. Multiple reports say a judge in Los Angeles denied Pitt's motion to compel Jolie to turn over private emails tied to the sales of her stake in their French winery. Kasama sa mga email ang mga communications ni Jolie sa kanyang business team. The judge ruled that those messages are protected. The former power couple bought a controlling interest in Chateau Miraval in 2008. Noong 2022, Pitt sued Jolie for selling her share without his knowledge. The actress filed a countersuit, claiming that the actor is merely waging a vindictive war against her following their divorce.
5: Highest paid government executives noong 2025 kilalanin at unemployment rate bahagyang bumaba. Susunod yan sa Agenda.

0: The Philippines is moving fast, and so are we. Bellionario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond, Bellionario News Channel.
1: Manood, makinig, at manalo sa OMG! Oh My Gas! Tulong Abante! Tumutok lang sa mga programa ng Abante araw-araw at baka ikaw na ang maswerteng ka-abante na makaakuha ng 500 pesos pang gas! Hintayin ang queue ng Anchor para makapag-register. I-text ang OMG space ang inyong pangalan at isend ito sa 0917-192-8511. Bago matapos ng show, bubunot ang Anchor ng isang maswerteng mananalo. Tatawagan ka namin on air at kailangan masagot mo ito on the spot. May itatanong ang Anchor at kapag nasagot mo ito ng tama, iyon na ang 500 pesos! Oh My Gas! Tulong Abante! Ang promo na ito ay bukas sa lahat ng mga drivers. Isang pag-alalay mula sa Abante. Kasama mo!
2: Where devotion meets culture and Filipino tradition goes in full bloom. Faith and flowers for the whole month of May. Happy Flores de Mayo. Bellionario News Channel.

0: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
1: Ang ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
0: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic

0: natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
1: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
2: Salamat, President.
0: Okay, salamat.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabigat naman sa northbound lane. Aminado ang ilang kongresista na basihan ng ilan ang political survival sa putuhan sa impeachment case ni VP Sara. Pero umaasa sila na mananaig pa rin ang bigat ng ebidensya. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, ano ang update?
4: Winag kong si House Committee on Justice Chair Representative Jerby Luis Rarawan tatanungin, mas gugustuhin niyang salunis na maganap ang deliberasyon at botohan kaugnay nga sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero Willard, aminado ang ilang mga mambabatas na may ilang mga congressman raw na imbis na ebidensya, politika ang pagbabasihan nila sa kanilang mga boto.
5: Kagabi, umakyat na sa House Plenary ang Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. At nai-refer na rin to sa Committee on Rules na silang mag-e-schedule kung kailan ito sasalang sa plenaryo. Pero ngayon pa lang, kinerkestyona ni Congresswoman Laila De Lima ang mga mambabatas na posibleng mag-no for impeachment.
6: Anong magiging basehan ng kanilang no vote na hindi naman nag-present ng opposing, ng countervailing o ng counter evidence si VP Sara? So ano magiging basis ng no vote nila?
5: Ayon sa ilang mambabatas, makaapekto ang political pressure sa boto ng mga kongresista, lalo na raw sa mga taga Mindanao at Visayas na kilalang baluarte ng mga Duterte.
7: Kino-consider ng mga bawat miyembro ng Kongreso yung constituency nila, kung may mga sumusuporta ba sa Vice Presidente.
5: May mga mambabatas kasi na gustong makasigurong panalo sila sa 2028 elections na dahilan raw kaya maagang nag-anunsyo ng kandidatura si VP Sara para sa pagka-presidente. Dagdag pa rito, takot rin naman daw ang ilang mambabatas na alisan ang budget ng administrasyon.
8: In any kind of similar situation, palagay ko may mga kanya-kanyang mga concerns at reservations ang bawat member ng House. Of course, sarili nilang desisyon yun.
4: Willard, paliwanag nga sa atin ni Representative Luistro na magaganap ang sponsorship kaugnay nga sa Articles of Impeachment once na na-receive na ng mga mambabatas ang kopya ng committee report. At ngayon nga lang, Willard, bago tayo umere, no, around past 6 p.m. nakita na natin na sa plenary ay natanggap na ng mga mambabatas ang kopya ng committee report number 261, which is ito nga yung naglalaman ng resolusyon at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So Willard, this time we're looking forward, no, na posible nga na maganap na ang deliberation, even the botohan sa Lunes. At ayun din kay Representative Luistro, Willard, sinasabi niya sa atin na until this time, hindi pa natin masasabi kung may mga mangyayari bang block voting ng mga partido sa impeachment. Willard.
3: Isaiah, may nabanggit na ba kung ang paraan ng pagboto sa Lunes ay voice vote or via nominal voting with explanation?
4: Willard, nakausap natin dyan, no, si Representative Jose Alvarez. Ang sinasabi niya sa atin, ang dahilan nga raw kaya may mga mag-a-abstain eh, dahil nga nominal voting ang magaganap na botohan. Yun yung lalapit sila sa mikropono at makikita ng publiko ang kanilang boto at i-announce pa nila ito. Willard.
3: Alright, abangan na lang natin ang boto ng mga congressman natin. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa.

0: Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson. Dagdag pa ng senador, posibleng madamay ang kasamahan niyang si Senator Rodante Marcoleta sa issue. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
1: I don't think there's an overall mastermind kasi nga, di ba, ano to eh, driven by greed. Tsaka sabi ko nga, di ba, ano, parasitic eh.
2: Yan ang sagot ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson sa kung may mastermind ba talaga sa flood control scandal. Sa malawakan at sistematiko umanong galaw ng mga individual na sangkot, may masasabing may organized group o sindikato, pero sa bawat lugar at ahensya.
1: Hindi mo naman mapipinpoint ang nag-iisang mastermind sa buong the whole kabudel, ano?
2: Isang hinalimbawa ni Lacson ang nooy kaso ng Bulacan First District Engineering Office na tinumbok ng Senate Blue Ribbon Committee na itinuring niyang microcosm umano ng nabubulok na sistema. Dito na diskubre kung paano dinadivert ang flood control funds pabulsa ng mga umanoy kawani ng gobyerno. Una nang inihayag ni Senator Rodante Marcoleta na kailangang tumbukin ang mastermind sa flood control scandal at nagpresenta na rin noon ang Senate Minority ng kanilang sariling report tungkol dito. Bahagi roon sina dating House Speaker Martin Romualdez at former Congressman Zaldico na malalaking pangalan sa issue. Giit ni Lacson, kung may pruweba raw ang iilan sa umano'y mastermind, wala namang problema kung magtatrabaho raw sila at isisiwalat ito sa mga pagdinig. Maaaring maimbestigahan umano si Marcoleta. Kasunod ng impormasyong may sulat kamay umano si late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na may inallocate umano na 500 million peso worth of projects para sa senador. Wala pang opisyal na pahayag si Marcoleta tungkol dito. Ayon kay Lacson, si Marcoleta ang nag-confirm kay nooy DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Commission on Appointments. Dati nang iniulat ng BNC na naging kasangkapan ang confirmation para makapag-appropriate umano o makapagsingit ang hindi pa pinapangalanan ni Lacson na CA member.
1: Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually lumapit sila sa akin nung may CA kami. They're egging me. Tuloy niyo yan, Senator. Kasi kami yung mga nabukulan.
2: Sa ngayon, naghahanda ang komite ni Lacson sa itatakdang kasunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee para imbisigahan ang allocables na kung para sa pork barrel. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.

0: Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
1: I'm Robert San. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
0: Follow the money. Weekdays, 10 a.m. Only on Billionario News Channel. In a world where markets shift in seconds, clarity is power. From boardroom decisions to global trends, get in-depth analysis on the forces shaping business today. Explained with authority, context, and insight. Because understanding the story behind the numbers is what sets leaders apart. Business 360 with Apa Ongpin. Weekdays 4 p.m. only on Billionario News Channel.
2: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane.
3: Balak daw italaga ng Senado si Senador Kiko Pangilinan bilang impeachment manager sakaling umakyat ang reklamo laban kay VP Sara. Pero sa usapin ng pag-convene bilang impeachment court, sa boto pa rin daw ito idadaan. Narito ang agenda report ni Hannity.
4: Posible pa rin pagbotohan ng Senado kung dapat ba silang mag-convene bilang impeachment court. Paliwanag ni Lacson, may ilang senador na rin kasing nagpahiwatig, nagka-questionin nila ang basihan ng Articles of Impeachment bago pa man magsimula ang anumang paglilitis. Kaya sakaling may maghain ng motion na wag munang mag-convene bilang impeachment court ang Senado, hindi raw ito desisyon ng isang tao lang. Majority vote pa rin ang masusunod.
5: May motion eh. May motion na wag i-convene. Sa botohan mauwi yon. Kasi ang court hindi naman one-man court eh. It's a 24-member court. So majority pa rin yung magre-rule.
4: Una nang sinabi ni Senator Robin Padilla, nagampani ng Senate Minority ang pag-o-oppose sa Senado.
6: I respectfully move.
4: Nitong nakaraang taon, nagmosyon si Senator Bato de la Rosa na i-dismiss ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte bago pa man makapag-convene bilang impeachment court.
6: The verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed.
4: Kinilala naman ni Lacson ang kanilang constitutional mandate na forthwith kailangang mag-convene. Bagamat wala pa sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara, minamataan na rin nilang magkaroon ng impeachment manager. Yan ay si Senator Kiko Pangilinan na siyang abogado rin. Sinadjust daw ito ni Senate Majority Leader Mig Zubiri dahil wala ang kanyang papel sakaling magkaka-trial.
5: Si SP, amenable siya. Sabi ko, I also agree kasi kailangan natin talaga merong legal mind na talaga yung lawyer na nandiyan. Kasi tayo, mga abog***** lang naman tayo na paminsan-minsan nakakachamba.
4: Kaya raw ni Pangilinan i-direct ang proceedings at panatilihin ang order sa posibleng trial. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionario News Channel.
3: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
7: Willard, patuloy ang paglapit ng low pressure area sa kalupaan ng Mindanao. Muli itong namataan kaninang alas 3 ng hapon, higit 305 kilometers na lamang po sa silangan ng Surigao del Sur. At tatawid po ang low pressure area simula po bukas hanggang Sabado dito po sa may Mindanao at Southern Palawan. Magdadala rin ng mga pag-ulan ang nasabing LPA dito sa may Visayas, Mindanao at timog na bahagi ng Bicol at Pimaropa. Sa kabilang banda, patuloy naman ang paglakas ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at meron na itong international name na Hagupit, galing po yan sa Pilipinas. Huling namataan si Hagupit sa layong 2,185 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa PAGASA, posibleng lumakas pa ang bagyo hanggang severe tropical storm habang binabagtas po ang mainit na karagatang Pasipiko. Sa Sabado, posible po ito pumasok ng ating area of responsibility at bibigyan naman ng local name na Kaloy. Magiging pangatlong bagyo for this year. And by early next week, kikilos ang bagyo sa direksyon ng Luzon, subalit posible po itong humina bago pa tumama ng kalupaan. kaweather, magbabago pa po ang track at intensity nitong sikaloy, kaya patuloy na magantabay sa updates ng ahensya. Ngayong Miyerkules, dahil pa rin sa easterlies, pumasok muli o pumalo muli sa delikadong antas na 42 degrees Celsius o higit pa ang naramdaman sa 12 lugar, kabilang ng Borongan Eastern Samar with 45 degrees, Viracatanduanes 44 degrees at maraming lugar pa dito sa Luzon. Bukas po araw ng Huwebes, mararamdaman pa rin ng matinding init dito sa may San Jose Mindoro with 43 degrees, gayon din sa Borongan at 42 degrees sa maraming lugar pa sa Luzon. Habang sa Quezon City by tomorrow, hanggang 40 degrees po ang posibleng maramdamang init ng ating katawan. Patuloy na paalala ng PAGASA, ugaliin ang pagbaon ng payong, shades or sombrero tuwing lalabas po ng bahay sa tanghali at magsuot lamang ng komportable at light-colored na damit para maiwasan ang panghihina at pagkahilo. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, May 7, simula madaling araw hanggang tanghali, mataas na po ang tsansa ng ulan dahil sa low pressure area dito po sa bahagi ng Bicol Region, kabilang Catanduanes, Albay, Sorsogon at dito din po sa May Romblon. Kaya magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, walang magiging epekto ang low pressure area sa panahon at aasahan pa rin ang maaraw at mainit na panahon maliban na lang sa minsang pagkulimlim sa Ilocos Region at Cordillera Region. Sa bahagi po ng Visayas at Mindanao, maulang Huwebes po ang sasalubong sa inyo dahil sa LPA. Sa Visayas, may mga light to moderate rain sa maghapon, maliban na lang sa minsang malalakas na ulan sa umaga, dito po sa may Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, at dito rin po sa bahagi ng Central Visayas and Negros Island Region. At sa bandang Mindanao naman, umaga pa lamang, posible na po ang malalakas na ulan dito sa may Caraga Region and Davao Region, direktang epekto na po ng low pressure area. Habang pagsapit ng hapon at gabi, mas dadami pa po yung makakaranas ng matinding ulan dito po sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at ilang pambahagi ng Northern Mindanao at Soksavjen. So ka-weather, huwag kalimutan ng inyong payong or kapote kung lalabas po ng bahay bukas at mag-ingat sa posibleng flash floods or pagragasa ng tubig sa mga kailugan at pagbuho naman ng lupa sa mga nakatira malapit sa kabundukan. At yan muna napapanahon balita ngayong Miyerkules. Ako po ang inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
8: From the U.S. to the Philippine Senate, binisita ng Bini ang Senado where they were accompanied by Senator Bam Aquino sa Session Hall. This comes after he filed a resolution commending the group for their historic performance sa Coachella. Sila po ang first ever homegrown Pinoy act to perform sa festival. The Senate resolution states na hindi lang musika ang dinala ng Bini sa global stage, but also Pinoy pride, creativity, and culture. New week ahead, new episode ng Mateo G Primetime. This Saturday, 7 p.m, makakasama natin the one and the only King of the Hill. Here's a sneak peek. Watch this.
9: Enrique!
10: And the energy, next level.
11: I address the elephant.
10: Enrique Hill is in the hot seat. And Mateo is asking everything.
11: Last time, ang love team culture sa Philippine show business. Sino kaya nag-issue dun?
10: He is spilling secrets you've been waiting to hear.
11: Sino kasama natin dun?
12: Si Liza.
10: And he finally got a sketch of his ideal girl.
12: Some call it a brown.
10: Wait
12: brown.
10: Till you see who it is. Mateo G Primetime, Saturday, 7 p.m., only on Billionario News Channel.
2: Sino girlfriend niya ngayon?
8: Wala pa yata, wala pa yata. Sinabi ko kanina, pero hindi ko sasabihin. But ma'am, we have to commend something. Oh. The lady in pink is so beautiful this evening.
2: It's pink and red today. Pink and blue. Hindi nga, anong kwento kay Enrique?
8: Hindi ko nga alam. Meron silang secrets in Prague. Tanong ko nga sa kanya kung nag-developan sila ni Andrea Brillantes. Yan ang isasagot sa Saturday, kumbaga.
2: Sa Prague.
13: Secrets in Prague?
8: Secrets.
2: Hindi nila nakita si ano.
13: Ay, oo nga.
2: Yung secret.
8: Yung isang sekreto na ikukwento niya doon.
13: Iba yung secret na naisip ko eh. No?
2: Ako din.
8: Yun din.
2: Si Sandy ko.
8: Yun.
13: Ayun ba yun?
2: Ikaw naman.
13: Okay, kala ko iba.
8: Nakita nila doon. Abangan sa Sabado.
2: Dapat pala nagsumbong sila. Nagsabi sila, hindi naman sumbong. Diba?
13: Happy birthday pala kay Monique.
8: Yes.
2: Happy birthday, Monique.
8: Happy birthday, Monique.
2: So,
8: Madam, daming comments sa social media that Pinky Webb is the most beautiful lady.
2: Grabe.
13: Bakit may kailangan yata siya? Sa'yo. Uutang ba?
2: Sandali, nanonervious ako. Ano kailangan mo? Huwag ka lang uutang.
8: Wala. Namumula ng sunburn,
2: no? Kasi dapat ako umuutang sa'yo. Dami mong programa, dami mong commercial.
8: Ngayon, Mateo G Primetime, may bagong segment kami.
2: Mateo G Primetime!
8: We're helping out. May mga cash prize namin na bibigay ngayon sa mga studio audience, kumbaga.
2: Ano meron?
8: Opo.
2: Gusto mo mag-studio audience
13: tayo? Pwede.
8: Oh, hindi, mag-guest mo kayo. Mag-guest. Mag-schedule tayo next month.
2: Okay. Next month daw.
13: Okay.
2: Next month ka?
13: Game.
8: Summer outfits.
13: Summer outfits.
8: Kasi syempre, naka-always formal tayo dito, di ba?
2: Oo, casual naman. The casual look. Remember, ang swerte.
13: Darating sa tamang panahon. At iyan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
8: Ako naman po si Mateo Guidicelli.
2: At ako si Pinky Webb. Sa bawat issue, may angulo at ang balita, may agenda.
9: K5 News FM Philippines.
14: K5 News FM Philippines.
9: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. iCare Gold Capsule. Ang kapsula, galgitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galgin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman aya. Amo na ang basa. Sa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
19: Pabakal sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
21: So una,
20: problema. Gid ako sa akong body odor.
21: Nabuya na ako magatubang sa mga customers. Pero subong.
20: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
21: Kag
20: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
21: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
9: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May kumso!

0: FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isipon yung rasan oras sa Pilipinas. Alas 7.33. Ang oras, builog na iradulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man iradulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika D3 Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Mighty C, The Alkaline Base nga Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman ka K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
1: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Paramati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas, mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sinang aton sirad sa pito taran ka mga distrito, sa mga taga distrito sa Anglapo, sa Pasaro, Mandaruyo, Mulo, Arevalo, City proper, kag sa aton man taran nga mga taga Paramati sa 42 ka mga Banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sinang aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
1: Nakirandan mga ka-K5 badri sa aton nga pagpangalagad. Iwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day. Sa ang balita lokal, nasyonal, kaga international. Mga mainit-init ka nagabaring aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi. Diri sa aton nga pagpangalagad. Kinandaan mga ikaw po naman aton karoon ang mga balita na kag-information halin sa aton ng mga K5 Patrol Reporters ay kantaran sa ilan na tipo na ng mga balita sa sunod sang 24 oras. Po naton karoon sa patrol. K5 Kim Caluyo. Po man sa K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Samtang aton karon nga mga pilaman ka mga dalagko nga mga follow-up report kay information. Ikaw pud maton karon mga balita man kay information na gikan sa City Hall pud kita kay K5 Jenny Kauyunan. Kag mga follow-up reports na gikan naman kay K5 Karen Badilla. Samtang may mga follow-up makita kag rakip na mga update. Kaya latest sa update sa balita nasyonal. Kag balita international upod sa aton nga news center. Kung naton si K5 Sunny Punay. Sa kinandaan po natin diri sa technical side, K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo K5 June Alojado Kapulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga K5 sa aton nga mga tagpalamati. sa aton nga mga pumuluyo nga nagamonitor na diri sa aton nga pagpangalagad. Ah, nakainom na kamo dito X500 nyo? Kainom na kamo sa nga Mighty C nyo? Ah, antes magpanyapon sa mga wala pa nakapanyapon lah. Hindi ka mo magkainom sa DTX 500 nyo na kag Mighty C. Ah, pagkatapos sa panyapon, pili magka mo kainom sa inyo nga DTX Coffee Mix. Para makapanamit ka muda. Ayos, so hala sige. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Sa mga dalagko na nga mga balita kay information sa mga pila na ka mga headlines. Mga dalagko nga mga balita lokal kag national. Aton pagatalakayon para sa Subo nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Diri kita karon sa aton nga mga balita lokal. Aton karon nga mga headlines.
0: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
1: Sa mga balita lokal. Ato sini nga mga headlines mga ka K5 sa mga balita lokal. Ipay Andrei. Balita lokal ng mga headlines, mga ka-K5, may 12 kakasong murder, tapos aktibo pa nga barangay Tanod, kag ang iya sining asawa, ang nakuhaan mga ka-K5 sang masubra isa kamilyon nga balor, sang suspected syabo, kag inhiwat nga drug bypass operation sang aton nga mga kapulisan sa distrito sang Molo. Grabe ha, active nga barangay Tanod ha. Tapos 12 ka counting nga kaso nga murder, grabe ba? Ano pinamatay ni man? Ah, oh, kipa bandi 12 ka count to. O 12 ka kaso nga murdero. Ah, oh, may 12 ka kaso nga murder. Sino pinamatay ni man? Member sa guro ni sang ano ganito ang Maguindanao massacre ba to? Dusi ka kaso yung dusi ka kaut ng kaso yung nga murder pa nga kaso. Oh, mga ka-K5 ano nga klase ni pinamatay man manok. Tapos aktibo pa sa nga barangay Tanod. Dakop sila nga duwa sa yung asawa. Mga ka-K5 sa ginhiwat nga drug bypass operation kag nakuhaan pa sang masobra isa ka milyon nga balor sang suspected syabo. Amo na ni siya. Mga ka-K5, din ginhiwat ini kasi din natabo ini. Oh, standby ka mo sa aton nga mga tagpanamati. Kato na kiron nga plastar kakwaw na mga balita ka information. Nagikan sa aton nga mga patrol reporters. Oh, ang amuning kwan, amuning gusto sa aton nga mga pumuluyo dres Pilipinas. Ilabi na sa mga grupo, nanday kwan blan, nanday dilima. Sino pa yan ang mga grupo na nga hindi sila gusto sa mga Duterte dres Pilipinas? Ipay Bandre, hindi sila gusto sa mga Duterte sa Pilipinas. Ah, kagati siyempre, ginahimuan sa mga sala, ginahimu-himuan sa kung anong mga sala na para nga maguba ang kredibilidad sa mga Duterte. Hindi sila gusto sa mga Duterte kay kuno, ang mga Duterte, amuman kuno ang mga drug lord, amuman kuno mga supporter sa illegal drug. Tay mga ka-K5 sang una sang chimpong digong si digong gapungko ang mga drugista sang una gataralas ang mga drugista sang una gapahimunong ang mga drug lord sang una nagatalalas kung sa diin diin to tapos ang mga drug addict sang una gato gasurrender sa aton ng mga pulis kamagpalista sa mga ngalan nila niya ako niya gagamit ko siya sa boom ha. Mga ka-K5, ngayon listad ang alan ko kay maparihab ko. Katapusan mga ka-K5, tiyan mo na. Si Digong pinadala to sa dahil kagin papriso kay kuno. May kaso sa nga, mga ka-K5, ang inang violation sa nga ano ganito. Inang violation sa nga inang humanity, no? Humanity. Crime against humanity, kuno? Ang pag-kwan, paghimo sang krimen kontra sa kwan, no? Sa mga tao. Sa iyang isig kapariho. Bangod sang pagpamatay, kuno? Sa mga drug addict kag sa mga drug pusher. O, teario, amo ni namian nyo, active sa nga barangay Tanod. Pagkatapos may kaso pa sa galing ng mga murder, ngari pa na di sa sasagwa, tapos ginimo pa sa nga barangay Tanod. Ikay mo kitas naman. Kaso yan, 12 kakaso sa murder, pagkatapos ginimo mga barangay Tanod. agi ni mo mo siyang barangay tanod tungod kay isog muna. Okay, Beb Andre, mo na buot silingon. Oh, natabo ini kag ini mga kaki 5 daw ang report information daw diri ini nagin diri ini siya naga-star sa may barangay San Juan sa distrito sang Mulo mga kaki 5. Oh, inimo pa siya nga barangay tanod ni barangay kapitan sinong kapitan sang Kwanda San Juan da. Si Joe Maluto. Oh. Di ba kaso yan doon si kakaso sang murder? Mga kakipa, binimo ipay nga barangay tanod. Di kayo mo kitas naman. Amo na gali, amo na galing uso subong sa barangay. Kung sino tong may mga record nga parte sa mga pagpamatay among imuon barangay tanod para ano? Para mahadlukan ang mga pumuluyo. Para mahadlukan ang mga kwan, ang mga tagadira tungod kay may mga kaso na siya nga murder. Ang lain lang, mga kakay-five, kayo nagbaligya pag isang shabu. Oh, ah. Tapos siyang barangay tanod. Supposedly kay siyang barangay tanod, siyang gapangdakop, siyang gapanglaga sa mga drugista. Katapusan ng haso, yes, siya galiyang gabaligya sang shabu. Oh, gani. Tanbay sa aton ng mga tagparamati sa aton makauturan. Oh, drug is not alarming in Iloilo City. Ah. Hambal ni Raisa Trinias Cho. Ah. Ambal ni Mayor Raisa Cho, mga kakay-five. Drug is not alarming in Iloilo City. Pero araho, barangay tanod, minilyon mga kakay-five ang na-recover siya. Barangay tanod! Oh, ginagaan panalawan siyang barangay! Ang barangay tanod, tapos baligya siya, bong yud ay yudap. Bilik sang ilik ya. Oh, mga kakay-five! Eh, nanamitan ka mo, sige! Pae man to yung tatay digong, bisang prisuho niya to sa tatay digong, malam naman to. Baton niya naman nga mapatay sa kuno sa prisuhan. Pero, ang malain na sinidere, baka kay 5, kay base, pila ka daw hinulusulan niyo ni. Ang ginhimo niyo to sa malam to. Ah, eh, subong. Basta gani, may illegal nga druga nga kaso, madumduman niyo na yung sa tatay niyo digong. Mga kakay 5, ilabi na ang diri ang Iloilo nga sa diin. Ginatawag ini sang unang nga siya Bulays of the Philippines ining Iloilo City nga ini kay nga ari di halos rampant halos adlaw-adlaw maginahiwat nga drug by bus operation naton nga mga pulis dakop minilyon-milyon nga balor sa illegal nga drugang pinak masakit sini dire mga kakay 5 kay ang mga suspect dire ang mga subject sa ginahiwat nga drug by bus operation. May mga kwan pa, may mga papel pa sa barangay, may mga katungdanan pa sa barangay. Kag daw supposedly dapat ining mga kwan ining mga aktibo ng mga miyembro sa nga barangay da. Na may mga katungdanan sa barangay da mga kakay 5. Amo dapat ang mga silbi modelo para sa karaydan sa barangay. Tapusan sila man niya mismo ang gabaligya sa illegal nga druga ho. Ha? Te, mayad! Drug is not alarming in Iloilo City. Hambal ni Inday Raisa Cho. Oh, mga kaki 5, magandang standby sa ato, sino nga mga pinalangga nga mga tag para matis sa ato mga kauturan. Ito na kilong nga pagkatalakayon din sa ato nga pagpangalagad. Garing lamang sa K5 Night 1. Samtang sa iban paraton nga mga balita, sa iban paraton nga mga headlines, mag-utod pagid. Ah, nakuhaan pagid sa malapit 500 mil nga balor naman gyapon sa ginapatian nga shabu gyapon sa ginhiwat naman nga drug by bus operation sa distrito sang Haro. Ari pagid mga kakay-five, oh, samtang ginatransaksyon niya mga kakay-five ang ining samtang ginadakop sa kagina-inventory ang kwan si Yabla kakay-five ba Andre gina-inventory siya kuni gina-inventory pag dakop siya nanawag siya ang iyang source. Abi niyo kung iyang source sa diin gadirekta. Abi niyo kung sino kagko sa diin. Ara sa sulod sang BGMP. Ara sa sulod sang Bureau of Jail Management and Penology. Kag isa ini mga kakay-five ka PDL. O kon ginatawag naton nga persons with this deprived persons with disability. Sabagay disabled man sa Gapon kay hindi man sa klagaw mong. Person deprived for liberty. Oh, mga kakay-five PDL. Buchilingon bilanggo. Buchilingon priso. Pero ang source ang bilik sa ngilik, yakay-five ang rebo mo ko na, no? ang iya nga ginapabaligya amo ini. Mga kakifab ang gindakop sa nga aton nga mga pulis. Magutod ni sila. Samtang sige ang iya mga kakifab. Ha? Samtang sige ang pag-inventory sa pagdakop sa iya. Nanawag ini kag nag-kwan? Nanawag kag nag-video call? Ang suspect mga kakifab nga gindakop or subject sa pag-bypass. Gin-video call sa iya nga source direkta sa BGMP. Isa mga kakifive kapriso ang iya nga source. Kag nagatawag sa direkta sa sulod mismo sang prisuhan. Ah, te. Sa maripot nga sugilanon, tuod gidman gali ang nagaguha nga balita nga ang transaksyon parte sa illegal drugs halin sa sulod mismo sang BGMP. Tapos, ang nagakuha sang source sang mga illegal nga druga amo ining mga tao nga ra sa sagwa. Pero ang transaksyon, mga kakifive, halin sa prisuhan, ang pamangkot, question, tanong. Kakifive Andre, nga may cellphone sa sulod sa BGMP? Nga may cellular phone sa sulod sa BGMP? Ano ang sabat sa taga BGMP ang kane? Oh? Sa mga taga Bureau of Jail Management Penology, di? Oh? Hindi ka mo magsiling, ha? Hindi nyo na mabalaan ang sindikato dira sa sulod nga nagasinulod, mga kakifive, no? Nagasinulod ang mga cellphone o con communication dira mga kakifive sa sulod sang Bureau of Jail Management and Penology. Muna ato siningay gapastar kakwao ng mga pila ka mga informasyon ka mga follow up dire. Dapat pa sabton tani taga BGMP na ano ning inyo yaman. Oh? Daw ginainto nyo na ang ato sininga kwan? Daw ginainto nyo na kami sininga magamuni? Ginhawa namun kabayad halos adlaw-adlaw. Kada mangita kami inka, mangita kami kwarta. Gabayad kami sang buhis. Kada liso namun ginakwaan kami buhis. Halin sa buhis sa real property tax. Pakadto sa buhis ang amo sininga income. Income tax. Pakadto sa value added tax. Pakadto sa IVAT. Mga kakifive, expanded value added tax pagid. Ha? Oh? Daw halos kada liso namon ginabuhinan yung kwarta namon. Kay ibayad sa gobyerno, ihatag sa gobyerno. Kay ang kwarta gamiton para ibalik sa serbisyo sa mga pumuluyo. Katapusan, ining mga priso nga ining ginadakop naton, mga kakifive, ginapakaon naton sang libre dito sa masunod sang prisuhan para na magtaradlong ini sila ka magkarauntat. Ipang rehab sila sa mga prisuhan. Kita ang nagagasto sa pagbakal sang kanon. Bisan pa maghambal para si Parikamlon nga ang ginakaon nila bugas nga NGA nga wala mapili eh. Kaya ba, Andre? Pero, kita ang nagabakal sini sang kwa sa ilang mga pagkaon. Kag ginapakaon tani sila sa sulod sang Bureau of Jail Management and Penology. Katapusan yun na po gadra paghahalin ang sindikato. Dira pa ginahimo ang sinindikato. Dira pa ginahimo, mga kakifat, ang pagbaligana ka transaksyon sang mga illegal katulad sang illegal nga druga. Mismo sa sunod sang BGMP ang transaksyon. Sa malipot nga surgilanon, mga kakifat, anong ginahimo sang mga taga Bureau of Jail Management at Penology da? Sa mga jail gas, na gano'ng kamudaman? Katrulog? O kung base may posibilidad na mga buwisit kamuda, kamumanwis mo ang nag-provide sa sining mga cellphone sa ila, pinagi sa ano? May nagasulod din nga balita, kipormasyon sa ato, no? Mga kakifive, nga mismo ang mga jail gas, daamo ang nagabaligya sa cellphone sa suloda. Ginanegosyohan nila sa cellphone ang mga PDL da sa masulod sa prisuan. Ayun na po, gabilik siyang ilik niya. Nga, noon lang nga, ton nga pangabuhi, magamuniman. Do, tanan-tanan, sindikato na lang ni. May sindikato sa Kongreso. May sindikato sa Senado. May sindikato sa mga kontraktor. May sindikato sa taga-DPWH. May sindikato sa City Hall. May sindikato sa Capitol. May sindikato sa Police. May sindikato sa NPA. May sindikato sa mga tanatapan sa gobyerno. Pati pag isa BGMP, may sindikato pag yun. Kaya noon na lang ni AK5, Andre, mga pangabuhi, taniman. Yun na po, gabilik sa ngilik mga klase sa pangabuhi ni nga to ni Nano, nalang niya man. O hindi ba na? Amoni, kung nga nga way naging tsansa ni pag-asinso nga to'n pungsod, mga amoni. Kahit tanan-tanan nga hulag ta, puro sindikato na lang ni tanan-tanan. Ah, sa maripot nga sigilano, no? Mansig-mansig na lang tani. Buot silingon, mga K5, di survival na gila ni nga to'n nga pangabuhi ni. Mansig-mansig na lang ni. Ang manakpanti. Thank you, eh, pero hindi manakpanti. Hala, sige lang nga, sinindikato lang nga, sinindikato. Di kayo mo kita, mga K5, nga ang katransaksyon sining gindakop sa drug buyback operation, ang iyagi na transaksyon niya mga kakifay para sa sulod sa BGMP, man. Di kayo mo kita, naman. Ay, Maria Ihunis, di garapon ni Santisima. Storyantra ka na mga kakifay, di sa ito sining pagpangalagan. Di ramang sa K5 Night Watch, kay iban pagid nga mga dalagko, pagid nga mga balita, kag information, mga pila pagid ka mga, iban nga mga headlines, di sa ito sining pagpangalagan. Pangalan, ICPO, aminado nga dako gihapon nga problema ang ilegal nga druga sa komunidad. Nagligad to, kumpurmi ka mo kay Raisa Trinias Cho, nga hambal niya, drug is not alarming ni Lilo City. Tapos subong aminado niya naman ka mo nga, dako naman gihapon nga problema ang ilegal drug sa komunidad. Yun na po, gabilik sa ilik daw. Bulo baliswa man ang inyong mga statement man. Daw, kwanaw, daw, dusok butong mo naman. Nagbalik naman kita sa tinuntong klase ka istoryan eh. Balik naman tas puno, kanugon si inumpisahan ta to. Ginumpisahan na to sa nagligad ng mga year 2000 mga kakipay sa pagpagampanya kontra sa illegal na druga. Natapos na to sa 2016. Bisan pa mga ka-K5 nga may mga nagkalabilin pa nga mga remnant sa mga dalagko nga mga sindikato sa ilegal nga druga diri sa syudad. Kay importante na puhag naton ang dalagko nga mga sindikato di. Di kanugon sang aton nga ginuumpisahan, kanugon sang aton nga ginsugal nga kabuhi sa pagpangampanya kontra sa ilegal nga druga. Tapos subong nagbalalik naman pagkatapos sabto na kita sa aton nga mga pulis nga ba oo nga dako naman nga problema ni. Basi dugay-dugay blacky bot naman ko black. May mga pulis naman gahambal sa kanya John. Amo ni John ang gagakatabo ay minimoto. Hambal ko sa ila sa nagrisang una, dumduman ko gina. Kiling ko kernel ka man, major ka man. Tinga nga hindi ka mo maghimo sang hulag kag maghulag para sa pagpangampanya sa ilegal nga druga nga i-report nyo pa na sako now. Hambal nila niya, may pamilya kami. Isabat ko sila niya, ako ay kuya pamilya. Kung mga haso daw. Hindi Black K5, Andre? Mga pulis pa na sila. Tumduman ko na sa una sang kita ka pangampanya kontra sa ilegal nga droga nga grabbing patay-patay ta pangampanya during the time. Nga puwerte pa ang mga sindikato sa ilegal nga droga di hamak nga puwerte kapersado. Ang mga pulis tong iban sa una, amo pa yang ay mga rangko pa gambal niya John. Ya mo ni John no, sila ni among ya grupo sa sindikato ng mga to. Ambal ko sila, ki kamo dakop kay kamo ang pulis, kamo may diber, may mga pusil, kamo gani inyo ya para may inugbato kamo sa mga sindikato. Abi nyo kuno sabat nila? Ah, siling ati John, siling ati may pamilya kami, headlock kami kay pamilya namon base among balikan. Ambal ko sila ni kuti ako yaway pamilya haw. Do ginaguno. Eh subong base mabalik naman amo na. Base di gwedo gaya kamo naman ma-report sa ko ambal kamo nga John ari naman dio may amo naman amo naman nao. Idu mga awit blaw. Mga talawan sinyo. Pagkatapos pag-abot sa chimpo nga daw ara na gani. Kamo naman dayon itong mapabida-bida din mahambal nga ahbaw kami gini siligal pangampanya siligal nga druga sa unaya. Dumdumaan mo silinga John nga ginagaan ta kasang tip. Ay, yun na po, gabilik sa ngilig. Mga ka-K5 na agyan ko na naamo na nga klase sa mga pamabagay-bagay ka mga diskarte. So yan, talagkaro mga ka-K5 din sa ito siling pagpangaraga din lamang sa K5 Night Watch. Samtang 90% sa mga PDL sa BGMP ungka, illegal nga druga ang kaso. Oh. Sa malipot nga sige lanon, puro na lang mga drugista. Sa amo nagali kung nga nga damo-damo, K5 Andre. Sang siya buong inabaligya sa syudad sa Iloilo kaysa probinsya kay nga damo-damo gimang gali adik diri sa aton sa bilog nga syudad ka probinsya sing Iloilo. Makon mo sa priso palang ramo na mabalano. Ang priso mga ka-K5, linibo-libo ang priso sa BGMP Ongka. 90% ang ilang kaso puro illegal drugs. Sa malipot ka sigulanon, pwerte niya kita diri ang mga ka-K5, mga dalok-dalok kita niya sa sungak-sungak sa isabu. Ah? Eh, basulon niyo si Digong Duterte sang gintawag kita sang una diri nga inang Shabulay sa City of the Philippines. Ah? Basulon niyo si Digong so lang nga hambalon kita kag tawgon kita nga Mos Shabulay. Kay bisa sa BGMP lang tawa niyo blaw. Sa BGMP ang ka mga ka-K5 90% sang mga PDL sa BGMP, ah? Ungka ang ilang nga kaso puro illegal nga druga. Sa malipot nga sugilanon, 90% sang mga priso dito sa BGMP Ongka, puro adik. Ang 10% na da, basing kaso nila, te. Mga kwan yuro eh, mga mulo-murder de, kung ano da. Pero ang ibanda halos, may ara kaso murder, pero ang murder nga kaso, bangod man sa illegal nga druga. Hindi, Blackie 500. Pero tita mo, adik. Okay, standby sa aton nga mga tagpanamati plus tatarakiron diri sa ato sila nga pagpanamati puro kaso ta puro ang ato subong isyo so puro tarandruga ba? Ano na ang kasong latest nga kaso sa kay Mark Royce Barbasa? Ano na ang latest mga ka-K5 no? Case closed na bala? Or kinanglanon pa no? Ang ulaton na lang natin diri is ang parallel investigation sa National Bureau of, Bureau of Investigation mga ka-K5. Kaya ang ibanda kumbinsido nga may natabo nga pag-suicide ang ining biktima. Ang iba naman, mga ka-K5, hindi pa kumbinsido, gyapon. Oh, mga ka-K5, sa muna kiro nato, sini nga, paano ang latest ng mga follow-up report angot sa sini, mga ka-K5. Ang mga balita ang inobatarang builog ng iradulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500. The superior antioxidant kaysa ang klinika Mighty C, the alkaline base ng vitamin C. Mga ka-K5, inom kita sinay kontra para madulagit ka para nga pabilin ng healthy lawas naton. Kontra diabetes, hypertension, high blood, kag iban pa nga mga balatian. Mga komplikasyon sa lawas ta, kag iban pagid nga mga balatian, mga ka-K5. Dugas ang free radicals, kag iban pa nga mga infections. Labi na gid ang cancer, mga ka-K5. Nung kita sa klinika DTX 500 kag samuan na to sa Mighty C. Bangod mga ka-K5 ang anti-carcinogenic ang klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties agud nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mataas ka masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE o kundi sugar sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa nagapakusog mga ka-K5 sa immune system capabilities naton agud nga patyon ang nakaluguba nga mga cellula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Gani hindi na kita magkalipat kay hindi na kita magpa hulat pa nga magtubo pa mga bukol-bukol sa lawas naton proteksyonan naton aton kaugalingon klinika DTX pabalik kay MTC adlaw-adlaw naton nga pagaimnon aton nga oras alas 8:01
0: kampiyon sa balita.

0: Wex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
1: D3, Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So, ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag oh, site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
1: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mabakal, sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import
4: siya. Yeah. Import kaya
3: your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang gitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
3: mga trained gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya ang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may araman sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: kagaw. Oh,
6: paborito
3: dapat labi na kung plakaong katamis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka. May antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting! Freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand Opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
4: D3 Bio!
5: O si Karen, kadamo kids ang akon hair fall, nag-indi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo,
8: DTX-500.
7: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500
8: ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
7: Mas tagtilo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX-500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX-500
7: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX-500
7: masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX-500
7: ang DTX-500
8: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
8: DTX-500
7: masalika.
8: DTX-500
9: Eye Care Gold.
10: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mabakan mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado. Dogidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mabasa butika.
12: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sa late stage, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
11: Mabasa ang butika.
12: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Sital, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
12: Mighty C!
11: Mabaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
18: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
19: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica 4 Biotics!
3: sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Ika, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman, balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga pani. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo
7: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Masalikan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3.
8: Matatas mga butika.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay na ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow! My puso!
14: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: K5 Night Watch. June Alojado
17: Capulo.
16: K5
17: Night Watch.
18: Pabalik na mga ka-K5, Badri, sa aton nga pagpangalaga. Doras na aton karoon. Nagkarabot kita sa 16 minutos. Nakaligad sa alas 8. Sa ato siling pagpangalagad sa iluhanan na aton. Ang ato siling mga pila na ka mga balita kag information. Check na aton karoon. Una ang report. Nagika na kay ka-K5 Aaron Lloyd Refugio. Kaya may kang tanan sa sining report ngayon ng mag-utod nga nakuhaan sa malapit 500,000 nga balor sa ginapatian nga Shabu. Mga ka-K5 sa giniwat nga drug buy-bus operation sa distrito Sangharo. Kag ang ila sining nga source ang transaksyon nga nagapanawag sa ila samtang yara sa ginahiwat ang inventory taga BGMP. Sa BGMP pa sa iyo mga ka-K5. Kag may follow-up report kita. Kang tanan sining barangay Tanod man mga ka-K5 nga nadakpan sang ginhiwat nga drug buy-bus operation. Minilyon man nga balor sa ilang na druga na kuha sa iyo upod sa iyang asawa. Ay kanamit nga klase sa mga balita. Puro tanan siya bonyo. Pero check na nato ang mga detalye sa mga balita upod kita kay ka-K5 Aaron Lloyd Refoy. K5 Aaron sa report. Standby.
14: K5 News FM. Kampyon Report.
19: Ka-K5 June. Nato nyo ning hangot sa barangay Tanod. Nilalakpan sa drug bypass operation. Ang ining operasyon naging patigayon sa Iloilo City Police Station 4 dira sa may Zone 3, Barangay San Juan Molo, alas 4:15 na kidney, kaginas ng hapon. Ang Tanod, damo siya Tonoy Walter, 53 anyos, samtang ang asawa niya, mo si Arias Hera, 52 anyos, pareho nila ng residente sa lugar. Sa so, lakay police captain, Warren Christ Ino, 5 John, ang YC sa Police Station 4, na baklan sa police officer buyer si Walter ng isang ka-plastic sachet sa ginapatihan po gamit ang 8,000 pesos nga by bus money. Na-recover ang buko ang na-recover ang duha bugkos kag anom ka plastic sa ginapatihan sa bu nakip ng by bus item kag tagabug at sang 150 grams kag 1,020,000 pesos ang balor. Suno pa sa police may mga reklamo ni nabaton ang opisina sa ni President Inot nga pinagi sa text may ara matawag kag may nagpablatter gyani at sa illegal nga aktibidad ni Walter. Talamak ang pagbaligya niya sa nga droga base sa reklamo sa residente bungod niya may ginasaligan siya nga isa ka boss sa San Juan Molo sa halos tatlo na kasimana nga monitoring sa pulis sa kung sa dinatukiban nga sa ilang lugar nga baligya si Walter may tinaw siya nga nagakadto sa iya nga ginasugo man niya may ginadulungan man sila kung kaisa sa distrito sa Mandriyaw kahimbon rin kakifirm doon ang iya nga asawa nga may diferensya ang mata kag ginagamit ng pagka PWD sa illegal nga aktibidad. Kakifirm doon wala nakahimo sang or wala nakahibalo ay no ang opisyal kung may monitoring si Punong Barangay Jose Martin Maloto sa iyang atanod. Madumdumani sa 2018, anay ni sila na aresto man no matapos nakuhaan sa nga armas kag sabo sa implementasyon sang search warrant sa kakifirm doon. Natukiban man nga may dosin siya ka mga kaso sang murder sa dos Walter kaglonsay na areglo niya ang mga complainant sa K5 John.
18: Ah, kuna mo ang mga kaso yung dosi ka kaso sang murder na areglo galing ni Tanan?
19: Yes.
18: Amuning away sa mapriso?
19: Yes, sa K5 John.
18: Oh, so, pero ang mga kaso ni puro murder, gid mo sila pinamatay, damo sa pinamatay, dosik pinong pinamatay niya muna, ha?
19: Yes, may pinamatay sa K5 June. Kaya gina-base kay Police Captain Inot na natabo na dra mismo sa may Molo, K5 June.
18: Dosik, binog pinamatay niya sa may area sa distrito sa Molo, labi na dra sa may San Juan?
19: Molo lang itong
18: Molo area lang?
19: Mention, oh, Molo lang itong na-mention ni Sir Inot, pero ini matuntun nga record ni Walter sa K5 June.
18: Grabe ba? Oh, pupuro ariglo tanan.
19: Yes.
18: Oh, why kabalo si Barangay Kapitan sa aktibidad sa iyang barangay tanod?
19: Sa siling ni Sir Inot, wala siya kabalo ka K5 John. Kung bala na ibaluan ni PB Baloto ang activity ni sang tanod niya. Kay actually, gilayon tamaligin tawagan si PB Maloto pero nag-ring ng iyang cellphone. Pero timprano pa ito kay na ka K5 John. Bili sa ako history ta. Tinawag kita sa iya mga alas 7:18 ka K5 John.
18: Subong nga gabi.
19: Yes, kang nag-text magkita sa iya ka K5 John.
18: Why reply? Amo nang imuon tao para nga masiguro gid, no? Kantuan ta to sa barangay hall sa Buas.
19: Yes.
18: Pangitaon tagito siya sa may barangay hall. Pag wala sa barangay hall niya, kantuan sa balay niya. Para fair ato presentation kay karon mag hambal kita di karon nga inang unahan ta naman siya mangakig naman na saya mareklamo naman siya nga way sa ginapasabat no ti bale for example gintawgan ta man siya ginmisis naman siya basi mambal siya nga sinyo way ko mabaton message nyo way ko kabaton cellphone no tawag nyo ti mas nami na nga palapitan gid una nga pamangkot amo ni no ang barangay tanod nimo nga ini. Ang background niya sini may mga kaso nga mga murder gali ni nga gipang ariglo ya lang nga ginimo pa ni barangay tanod. Number 2, no? Ano ang aktibidad sang barangay tanod mo nga way kakabalo? Kay isa sa mga buluhaton sang barangay tanan nga mga barangay kagawad, mga barangay official, most especially ang barangay kapitan amo ang naga-evaluate sa pag-monitor sang tanan-tanan nga mga pumuluyo mo sa barangay kag para nga maka-pinpoint ka kag ma-identify nimo ang mga tao dira nga naga-intra sa illegal nga druga sa imo nga barangay at the same time amo manang balasihan nyo kung nga nga makahimo kamo sang inyo nga Badak Report o kon Barangay Anti-Drug Abuse Council Report. Ah? Now, ang pamangkot, nakabutang bala ini siya kag nakapagkit sa inyo nga Barangay Anti-Drug Abuse Council? Kay ang imo nga Barangay Tanod mo ni mismo, nasulat bala ini ngalan niya sa inyo nga Barangay Anti-Drug Abuse Council o kung sa Badak Report nyo nga ginasubmit ninyo, hindi ba lang submit ka mo sini kada bulan or kada every quarter para nga ma-monitor ang inyo nga mga pumuluyo dira nga nag-intra sa mga illegal activities? K5 ba, Aaron?
19: Yes, K5, John.
18: So kinanglan pasabton is Kapitan Maluton eh. Kay aktibo pa ni siya nga Barangay Tanod ged ang ining subject nga ini.
19: Yes, sa K5 John ila in confirm ni Police Captain Ryan Crisino sa K5 John.
18: Te, makon mo na aktibo kay mo nga Barangay Tanod gi. Ikaw imo yung gindakop sa ato yung mga pulis kabaligyak siya bo, mayobla na. Kag kuan gid ni. Hindi gini pwede nga pabayaan aton si Kapitan. Kay nga si Kapitan kinahanglanon tagid ni siya nga mapamangkot. Kay nga sila ang nag-report kag nagahimo sang Barangay Anti-Drug Abuse Council gani. Badak Report, hindi bala? So muna, tapos hulat-hulat ka na sa dalom, ka may duha ka na ka-short nga majaging, no? Sila nga ang kan bati ka mo. Ginapa hulat ko si K5 Aros dalom. Dahil sulot ka mo, anay di. May duwa ka, kwan? K5 Aron?
19: Yes, K5 John.
18: May duha ka taka short puti nga hulaton mo da sa dalom kay majaging na sila karon nga duwa sa dalom. Da hulat-hulaton mo gina.
19: Isa ka K5 John, do broken hearted, nabla mo?
18: Ang isa broken hearted, ang isa ya, why pa ni na broken?
19: Why pa? Hindi ko kambalaw, bilog pa ka K5 John.
18: bantayan muda kay mahadyaging kuno sila sa Haro Plaza ha. Okay, anyway, no? So, amo na dapat no. O may isa pagid naka short pagid itom. Tatlo sila. Ang isa do may intra pero apat ni sila guro keron. Grabe ning aton nga mga kwan nga aton nga mga dalaga di sa K5 Music mo. Majaging-jaging kuno sila oh. Kun din pang ating ilinit amo may jaging nila oh. sige, anyway, sa ilo kita balik kita sa aton nga isyo. So kinanglanon nga pasabton tagid ni K5 Aron si kwan ha, si Barangay Kapitan na Joe Maluto. Kay importante na dire. Barangay Tanod yun yung involve eh. K5 Aaron?
19: Yes, K5 John.
18: Okay. So sa ilo kita sa isa pagit ka balita. Ining taga, kuha naman yung gindakop naman yung taga Haron eh, nga may kontak siya sa sulod direkta mismo sa BGMP. Kampiyon pag ini yun. K5 Aaron?
19: Yes, K5 John. Ang ining operation, ang ginpatigayo naman niya sa City Drug Enforcement Unit. Dira mismo sa may Zone 3, Barangay Takasaro, alas 11:55 kagabi ng gid ni Mayo 5. Kung sarili ng mga natakpan ng posada alias Inel, 40 anyos, kag alias Boyboy, 31 anyos, mag-uto din sila, lunsay residente sa nasambit ng lugar. So no, kay Police Captain Rocky Jimeno III, among OIC sa CDU, Damaklan, sa isa ka-plastic society sa kinapatiyan sa buo, si Inel gamit ang 12 pesos na may bus money.
18: Bagrabi,
19: na-recover ang siyang pagid o kung na-recover ang siyang tanan ka mga plastic sa kinapatiyan sa buo, kagit ng may bus item, kag nagkabug at sang 70 grams kay K5 John, nga nagabalor naman ng 476,000 pesos. Base sa monitoring, may motorsiklo nga among service ni amuneng service ni Inel. So diin nakadto siya no dira sa may Tagbakaro o kung sino tawag mo nga uhong-uhong kag dira nagaduhulay siyang sabo ka K5 John.
18: Wow. Perte ila okay. Nga binyo sang nga duhulay ha dira pa sa may uhong-uhong ha. Sa
19: yes.
18: Ang kwan ang lugar nga ang dalan da perte pa kagarot. Apo daw na kayo naman na dagali no, nakayo na no.
19: Yes, sa K5 John.
18: So dra ila transaction sa may uhong-uhong dra sila madaw anay sang kwarta kag sang syabo.
19: Yes. Kag kabalo man sila kag K5 John ngating lugar dra bintaha bla. Tungod nga matawhay kag wala sang closer kay television o kon CCTV. Kag may tion man kuno kanay kag K5 John nga ginakuha ni Inel sa tagbak terminal ang droga nga nakasulod sa parcel kag K5 John.
18: Pagrabi ha. Naka-parcel tapos dito gina-deliver sa may tagbak sa terminal. Sino gina-deliveran to?
19: Dito yung ginakuha kong kisa ka K5 John. May nagadulong lang bala sa iya. At dito yung naman nakuhaon ka K5 John.
18: I see.
19: Tapos, tapos di mo nang ginapaligban ni Police Captain Jimeno kung paano ni Slab Dadakbon bukod niya ti na mga matanda lang mga illegalista. Kagsamtang ni ka K5 John nga naga... markings.
18: Inventory?
19: Markings pa lang sa ebidensya.
18: Oh.
19: Kung cellphone mo ay pamamarkingan na, nanawag si ang may persona na nanawag sa cellphone ni Inel kag natiban ni Anday Police Captain Jimeno nga mo ini si Ruben Diasis ka K5 soon.
18: Ruben Diasis?
19: Yes. Si Ruben Diasis ka K5 soon. Ang anay naman siya nadakpan. May send kita ka picture ka K5 John. Kagari pagid lang na screenshot na ano nga samtang nagapanawag. Ara K5 John. Nadakpan si Robin Diasis.
18: K5 Andre lang tadabi. Para nga mapakita tang picture sini ni Ruben. Ruben Diasis ha?
19: Yes.
18: Ruben Diasis. Ano ni siya? Priso?
19: Priso ni siya ka K5 John nga natumod ni Sir Jimeno. Nga na preso sa Ungka BGMP Ungka Haro ka K5 John.
18: Uh-huh. So anong kaso ini illegal drugs man?
19: Yes, illegal drugs ni ang background ni Diasis, ni Ruben Diasis na lakpan man sa isa ka baybas operation. Sang time pa to day Sir Coronica kag ang CDO chief si Police sa Lieutenant Colonel Benitez ka K5 John no. Sang February 1, 2024 ka K5 John.
18: So sang 2024 pa ni sa gali na dakpan sang T20 mga 2 years na so ay pa sa kagwa amo ni siya ang direkta nga kwan nga contact sini sang subject naton nga gindakop subong bangod kay naga video call siya ang na screenshot na mo na pag screenshot sang video call sa ni kwan yon ni Ruben Diasis ngani K5 Aaron.
19: Yes.
18: Anong ilaging transaksyonan? Anong ginistoryahan nila?
19: Nangamusta lang ka K5 John.
18: Ha?
19: Nangamusta lang ni si Ruben Diasis. Pero report siya nga ibalo, ang iyang bata-bata, ang iyang dinaho, arestado na ongoing ang drug by bus operation.
18: Gin kamusta yan. Eh, kamusta ito na items da? Mo na iyang mga pangamusta?
19: Okay lang ka K5 John. Tawag lang pre. Do isa ka pagnataw na doon nga musta lang K5 John ang ining persona kagamo ni ang ginakahangawaan pagid sang kapolisan ni K5 John nga di sila ni na preso na gani or nakahunong na isa naka PDL da sa BGMP nga dali nga formang ilang nga pangabuhi madula ning ilang palayo sila sa illegal nga aktibidad pero ti ara sa Japan si K5 John si gigiring transaksyon sa illegal nga droga pagwa paglaya nila balik sila sa Japan sa ilang activity
18: kag grabe no hindi pwede cellphone sa masulod sang BGMP pero sila ya kayang-kaya nila ya maka cellphone tapos di pa kwan pa no di pa video call pa so taway-taway sa pangabuhi sa mga bilik sang ilik nila K5 ba Aaron?
19: Yes, kung nantawan nila kay K5 John to ka sa side sang pulis sa K5 John, ti sinaling ka kalabanan ng mga bata para ko mga regalista, mga gabarigyan sa
18: buong. Daw gina-into lang ato ng mga pulis, subong?
19: Yes, so slogan niya K5 John, siya, once sila ka panakop de, panakop sa mga drugista, nga sa pagkatanda, tapos ti mabalik sa presuan, sa karsel, makaselpon, sige green transaction, pagwa nila mo sa gyapon niya K5 John.
18: Anong reaksyon sa taga BGMP Ungka ang ilang jail warden parte si Nidre?
19: May interview ka K5 John si ka K5 Kim. Siya kaina ni ka K5 John ang padulong dito kay BGMP Ungka Haro.
18: Okay, sige. So counter-track ng follow-up, no? Parte si ni sa pahayag sa taga BGMP ungka. Grabe o, oh, makon mo 95% sa mga priso gali sa BGMP ungka. Ang ilang kaso, puro tanang illegal drugs. Boat chilingon, sungak-sungak kaya illegal drugs ang aton ng mga pumuruyo dali sa sudad ka probinsya, singrilong, mga dalok-dalok kaya illegal druga, no? tapos, mga king, pakita tawgon kita nga siya bulays nga sudad. Tapos, kita mo, ang tarantana ng kutob sa mga nagkalapriso, 95% sa nga nagkalapriso, puro mga drugista. K-5 Aaron?
19: Yes, so stogin sa K-5 John. The wise no? Sa job. Ang Lusot, K-5 John, hindi every week ang pagkakampanya against illegal na droga. Kaya hindi magdugay, basi kung mag-100%, 90% sa mga PDL na nakahunong sa may ungka, haro, or dito man, diba, si Marimet, si Kipa John, kiti sa nangapototan, kay base information, si Kipa John, at yun muna, puno na da sila, kag ibando dito, nagnarekta sa may nangapototan ni BGM.
18: Okay, sige. So, inang kwaon ta karon ng mga follow up report sina may kang tanan naman sa panaysayon sa taga BGMP pero basta sa buwas Huwebes buwas kinahanglan mapagwa na naton ang sabat sang barangay kapitan sang barangay San Juan Mulo nga ang iya barangay tanod ya halos ang nakuha to minilyon niya nga illegal nga druga ya hindi kay basta hindi lahog-lahog nga klase sing illegal nga druga milyon niya ang balor sing illegal nga druga nga nakuha sa sining barangay tanod nga ini. Ah, K5 Aaron. Wala na sa. Okay. Anyway, daw kumpleto naman ah, no? Kumpleto naman report ni K5 Aaron Lloyd Refoyo. Thank you so much kid mga K5. Nabatian ang balita kay impormasyon na gikan kay K5 Aaron Lloyd Refoyo. Kag inadulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika DTX Coffee Mix ga Cafe kanaga detox kapa. And mga KK5, ang mga balita man ninyo na batayan ang builog na iradulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika D3Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang D3Bio, mga KK5, isa ka superfood supplement kag inimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties labi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3Bio ang ginahimo sa aton ilawa sinto monoglycerides kay isa na diri nga tawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3Bio nga reconsider nga isa sa pinakaepektibo kag pinakakusog natural microbial sa aton nga palibot. Kinaampa nami man sang D3Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton ilawas. Isay na siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami pagit sang D3Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig agod nga malikaw ang lawas naton sa bleeding kon na impiktar ka na sang dengue. Gani tinluan ang aton nga mga ugsaran ang para hindi kita pagbalayan sang lamok mga K5 nga dala nga nagadala sang dengue virus. Ikawan naton nga mag-stock sang inang tubig nga wala sang taklob sa aton nga balay nga amo mga KK5 ang ginaistaran sang mga lamok nga nagadala sang dengue virus. Kag mag-inom kita sang D3Bio the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto ka nga mag-ayo mag-klinika D3Bio. Aton nga oras las 8:36.
6: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga ako na regular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3. Matatas
6: mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500. Garantisado
7: Epektibo
8: Aramis DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. I Care Gold.
10: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
4: Mighty C,
7: mabakal sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Kasakit ang tiyan?
14: Max4 Biotics.
13: Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan?
14: Max4 Biotics.
13: Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa pituka.
14: Para healthy ang tiyan,
13: mag-Clinica
14: Max4 Biotics.
15: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City.
13: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gaan.
6: Kabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman, balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Kala o magputi. DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol.
18: DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men. Mahigo bala ang imo dugo?
24: DTX 500.
22: Masamit ka bala gina allergy?
24: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
24: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
22: Gasa masami,
24: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
24: DTX 500.
22: Masalika DTX 500.
25: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
25: D3 Bio. Ang D3
26: yung may Physio.
25: Ang Physio
26: yung may D3.
25: D3 Bio.
27: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jean sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
27: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow, my puso.
30: K5.
31: K5
30: News FM.
31: K5.
30: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Wow, my
33: K5 Night Watch June Alojado Kapulot. K5 Night Watch.
34: Babalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon nakalabor kita sa 45 minutos na nakaligad sa alas inang 8. Antes kita magsaylo sa iban pa nga mga balita kag issues nga pagatalakayon subong nga gabi diri sa aton sining pagpangalagad. Shout out tanay sa aton nga mga followers sa mga ka-K5. Naunta ito sining mga followers nagikan sa K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page. Shout out sa kay Rose Marie Agramon. Oh, good evening kay Danny Labrador. Shout out man Tony Santiago. Siling niya bistado na idol. Kay Ray Tacleon. May gabi ka K5 John kag sa K5 News FM. K5 Night Watch. Kaya Teresita Alombra Alumba Ledesma. Good evening, John Caps. Kalma lang. Amo na ang trend subong. Maayo naman na magdaog or magbalik si Duterte. Kay Bengs PSJ, bisan diin lang may sindikato, Sir John. Amo gid. Oh? Amo nga ni. Amo nga ni. Kay Jenny Halyorina, shout out man. Idol. Tungod ang administrasyon sindikato, sala lamang na lang sila tanan. Salamahan na lang sila tanan. Salamahan na sila tanan. Ambal ni Jenny Halyorina. Kay Blair Matuliano, damayong gabi. Kay Celine Pacheco, mayong gabi. Siya Mera Fe, Ganaka Gumban. Ano ba si BBM, lawlaw? Kundi mga tinao niya, mga lawlaw man. Ay, kalain. Amo galing nga siling kuno dapat ang leadership no. Dapat gid man mga ka-K5 kinanglanon ngang leadership nung kay amo nang gapasimuno mo. Once kun ano kuno ang imong nga leader, amo man na ang mga sumulunod. So komo kay ang leader nimo lawlaw. Ano pa mga sumulunod lawlaw man. Kaya una sang chimpo yung tatay digong kay ang leader ta maisog. Ang leader ta mabaskog, ang leader ta inang may puwersa. Kundi ang mga sumulunod, yung mga puwersado man. Tuod yung mga linan, no? Amo nang ambal ni siya, may Rafi, kagumbar siya niya, no? Bikay si BBM, lawlaw mo. Hindi mga tinao niya, mga lawlaw man. Kay Maria Lorna Alvarez, siya Sir John, good evening, God bless you. Same to you. Kay Ma Macy Lopez, sakto na sir, Gilgard na da ang nagabaligya sa linibo, nada ang cellphone nila, triple ang presyo da sa sulod. Ayan na, may nagkanta na. Kipay Bandre, may nagkanta na sa BGMP. Niya sakto na sir, Gilgard na da ang nagabaligya, linibo na da ang presyo, ginatriple nilang presyo sa sulod. Tiyo, sinindikato pag ito. Bengs PSG, may gabi man, Maricel Balor Casiple, kay Alberto Norbing Loreno, watching and listening from Talisay City, Negros, Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Kay Maricel Balor Casiple, good evening man, kay Cherry Lapating Branya, bago lang tapos panyaga, kay Five Sir John, shout out, watching from Kuwait. Bauti mayo, kinakapanyaga ka na da. Inom na da, klinika, DTX, coffee mix, kinakapanyaga ka na. Kay Aisha Ahmad, good evening. And shout out man. Okay? So, saylo kita sa ibang mga followers naman nato. Hindi rin naman sa John Kapulot News Live nga Facebook page. No? Mga ka-K5. Kay Leo Recto Matiliano, shout out. Kay Mercedes Malquirido, good evening, Idol. Watching with you. Thank you. Emma Castro Cabilan. Good evening, man. Shout out. God bless us all. Bongbong Pina Sales. Idol, pa-shout out naman da. Man naman di. Okay. Kay Larry A. Alcalde Bilyesa. Watching sa Barangay Uswag Sambagharo sa Sir John. May Barangay Uswag na. May Barangay Basi Sambag Mamblana. Sityo Uswag siguro. Sityo Uswag, Barangay Sambagharo. Uswag kwan, Uswag nga, ano ganin, isa ng Uswag inang relocation site, guro na da. Hindi Barangay Uswag ah. Wala Barangay Uswag ang syudad siyang Iloilo. Barangay Wasaag siguro ba si Mara? Kay Nestor Holyes, good evening Idol John, watching lang ko da. Kay Jemmy Luxin, good evening kay 5 John Kapulot watching live, God bless. Thank you ha, kagawad oruba kapitan Luxin, former barangay captain na Luxin sa nga barangay Takasaro. Kay Larry A. Alcalde Bilyesa, nabasa ko na, okay. Verna Salvilla, shout out man. Good evening sa kay Ayan Matrio Gargalicano Nicolas. Talaman at Talamak Roman, mga drug ba? Dapat nagid nga ibalik ang war against drugs. Maumpawan riman dya kung si Vice President Sara Madaog sa pagka-presidente. Kabay pa. So, San Labrador, Idol, nagpamatigid kami diri sa imo. God bless, Idol John. Thank you and God bless you more. Peter Standarte, shout out man. Thank you for the, kwan. Thumbs up, JC Elibet Roma, muman. Edson Cabanero, K5 John, daw aloy lang nga gadagya ang sabo sa to. Kung sa bagay, ang aton presidente, adik man mong. Kay Jomel Traya, good evening Idol John, happy birthday. Kay Tito George Monho, payag sang Leganes biker. Okay. Kay Archie Oet, good evening. Kay Julio Siap, good evening man, shout out. Kay Marinette Manikan, good evening Sir Power. Peter Standarte, good evening Idol John. Kay Jason sa Bornido, Idol John, good evening. May bag-o naman nga balantayan kay nadakpan si Frank Mabatag. Laban-laban, mga Duterte naman ni ang pasibangdan sang kampo ni Ngagba. Kampo ni Ngagba, ginbaliskad mong bangag. Cristina Revales Bagyuso, John Aluado Kapulot, mayong gabi. I-shout out undo Bagyoso. Pamatigid sa imo adlaw-adlaw sa La Paz, Tikod. Ayos. Mimya Lumibaw, shout out man. Tata White. Good evening, Sir John. Dito sa amin, ganyan din. Buti maubos na yan. Nung si Duterte, presidente, malaki katawan. Ngayon, parang hanger na. Kay Ronnie Tiham. Oh, good evening. Shout out to si kay Grace ko. Good evening, man. Shout out kay si kay Nong Art ko. WCJ Dakyanan. Shout out, man. Jansen Tan Makairan. Good evening and shout out Helen M. Gerhem. Shout out, man. Kag, pa-shout out po kuno sa manghodya nga si Berto Idol. Halin kay Jansen Tan Makairan. Shout out, man, sa kay Shane Tansilia. Kag sa Makairan family, sang duha, kag duha ko kabata nga kapit nga si Kalex, kag si Cashier. Halong ikaw, Permi Idol John, God bless you. And Idol, haling kay Jan Sintan Makairan. Thank you. Rampark Mendoza, good evening man, kay Senon Paris Jr. Good evening sa Sir John, kapamati ako sa K5 Night Watch. Kay Jolito Gutib Belio. Pa-shoutout sa kay Julan Salcedo, San Corona, Inguri, La Paz. Cynthia Sanoy, Idol. Ginatamyaw lang sang maing gabi ang akon bana nga si Silverio Sanoy, nga nagapamati gid subong. Florinda Cadabero, good evening man. Mylene Pudadira, maing gabi pariente. Shout out sa kay J. Velia Delgado sa City Proper, kag kay Lalin Tahom sang San Miguel. Okay, ayos, wala, sige. Kay Mercedes Malcrido, good evening man. Kay Harsh Mateo Mundeya, shout out Sir John sa Barangay Bululacao, Sibalo Mantike. Kay Lula Basyon, nga pirmigid na kanimo, ga pamati. Okay, kag sino pa? Sa kay Ima Castro Kabilan. Kay RG De Los Santos, good evening Idol John, kapulot, kapamati, inakudri always sa may Monica Blooming Threat, Iloilo City Proper. Okay, very check na nato ang report na kaga informasyon karon nagikan kay KK5 Kim Kaluyo sa mga follow-up ang 8 sining mga KK5 sang sining taga BGMP nung explanation sa BGMP ni kay mismo sa may sirod sa BGMP ya may nagakuan mong
33: K5
34: mga KK5 may naga video call ya mong tiyang gina video call ya mga KK5 ang mapatong subject sa drug buyback operation no ka namin nga klase oo. Pero yan, talaga karo mga K5 kakuha ng mga follow-up report. Nagika sa ato sila nga patrol upon sa Kim Kaluyo. Ang aton nga oras, alas 8:55, ang builog mga dulong sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX Coffee Mix ga Cafe Kanaga Detox ka pa. At sumuman, extend for supplement for men. May maka kag Club Waska nga regabulig para sa paghatag sang dugang nga extra energy sa ato sining lawas mga KK5 kag wala labot sina te inang daga panami mga KK5 sang aton sini nga blood circulation para layo kita sa stroke, layo kita sa mga pag-atake sa kurason. Extend for supplement for men. Wala labot sina nagapanami isang performance ni Mister once makatumar sang extend for supplement for men. Kay balogali sa aton nga mga kautura sa mga taga-Sara, sa mga taga-Quinto Distrito. Kao rin ginig palapit na ginidok Ramiloy sa inyong iyang mga produkto. Bot chilingon, pwede ka mo kabakal na dasubong dira sa may area sang Banwa sang Sara. Kay may ara na kita sang bantayan nyo, kay may grand opening kita sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga incorporated Sara Branch. Sa Mayo 18, Lunes nga adlaw, sa Lunes na niyo. Sa May 18, mga KK5, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga, dira sa may RGM's Building, Barangay Apologista Sara Iloilo, malapit lang na sa Sara Public Terminal. Ma-open kita mga KK5 sang grand opening ina sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated dira sa may Sara Branch. Gani, kadto nakabuda, may ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga mga sorpresa. I-save na ninyo ang petsa, itakits mga ka-K5 sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5. Isa sa mga freebies, libre kamo nga makapapicture sa kay Doc Ramiloy, kag sa akon. Kadto ko na. Ayos! Wala, sige! Ah, mga ka-K5, ha? O, kita-kits kita sa Pizza 18, ha? Sang Mayo, Lunes na nangadlaw sa ini nga Lunes, ha? Oh. Abot siling on next week, no? Sa Monday, mga ka-K5. Ang aton nga oras, alas 8:58.
33: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Sport Biotics ka.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men.
8: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
9: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow! My puso!
10: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! My puso!
12: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
13: Pabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangaraga. Dora sa aton karon nakalabor kita sa 6 minutos na ang nakaligad sa alas 9. Sa sini nga mga tinion, i-check na naton karon ang mga balita na kag-information gikan sa kay ka-K5 Kim Caruyo. Shoutout kay anay sa kay Robili de la Cruz. Good evening, Maninoy. Sila nga, bata ako ni Pilay Galia. Pa-shout out ah. Okay ah. Mayo. Eh, bata ni Pilay Galia ni. Sino nga Pilay ni? Sa kay Jumel Sinsoria. Mayo ang gabi man. Sila nga, shout out diri sa Jocampo Barquillos kay Victor nga nagaluto, Siupaw kay Banoy, kay Negro

0: pagkaituring nga naga ano ni galikit sang Barkilios. Ay pinasugbo kamo da. Mayara gani pinasugbo ang balay nyo ko ha kay mabakal ko. Kay Peter Standarte da, shout out man kay Rampark Mindo sa ka J&J Idol John niya parihog ko tamyo abis kay Nanay Lorle. Okay, kinabasa ko na. This time check na to ng mga detalye na sa barita of food kita kay Kakay 5 Kim Kaluyo. Anong sabat sa taga BGMP ni? Kay pati sa sulod sa BGMP, may harak mo inyo na yagapon nga cellphone. Ano man ka sinindikato, kumuda man. Yari report information. Lagi ka na kay Kakay 5 Kim Kaluyo. Kay 5 Kim sa kampiyon nga report, standby.
1: K-5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
2: Igo na dal, igo na dal.
0: Agay.
2: Wala, no akong sinong naiguan.
0: Grabe ba? Ano ganun nga kanta? Sino ganun nga kanta si naman? Igo na dal,
2: igo na dal.
0: Mas labi pang ugma matay. Pagkahapdos, pagkahapdos. Daw dili ko na maantos. Igo sang pagpaantos mo. Nga magbakho ako inta ragay. Nabalaan kong lyrics.
2: Balaan mo kung para kay Sinona.
0: Para kay?
2: Ay, wala, hindi ako mambala.
0: ang upon mo nga naka-short, itom?
2: ano puti bayo, yeah?
0: Ang puti bayo, tapos short niya itom? Mas karanay ka muna, ikaw yung naka-itom t-shirt, tapos naka-puti niya short. Nami man sa inyo nga duwa, no? Ano sa kamsakam, gid? Sa kamsakam, gid?
2: Igo, gid.
0: Amo nang ginahambal, gina-advise ko sa inyo nga mga kabataan, no? Dapat, kung magugma ka mo, hindi nyo, gid, pag i-shin-shin o kung i-100, dapat 50-50 lang. Para kung iguon, gid man, at least may 50% ka pang nabilin. Ang tawa ka gina 100% yung ito lang tawa, kundi gusto mo lang i-jogging.
2: Amalya kay Barjon. Amalya, dumay nagabasa ako no kay ina, saya nga itsura. Abi ako no balas, paluwa, nagali.
0: Ano nang ginakumbo dyan na da? Pakauna to doon, na-fishbowl da para madula. Ano abi, kaya mo naging hambal ko sa inyo, no? Kung magmigo ka mo gani, ipaagi nyo sa amon ng mga may edad-edad na kay kaming makilates. Kay mabalaan na mo na kung intuon ka mo o kung hindi. Kwa na kami na yan, expert na kami na daya. Kami pa.
2: Ada daw bang Ros na nga ginasangan ba?
0: Oo, oh, pangimbisanta, parang balanta. Dapat amo ka mo sina. Ano abi, kay sagi ka mo kami gumigo, pakita nyo gwapo, mambal ka mo ninyo, inami ni kay gwapo ni. Ote, ano nagwa? Kundi pagkatapos ka mo nga matilawan. Pagkatapos ka mo nga makuan nga, inang mapasabat, pagkatapos kay nagugma-gugma na ka mo. Kundi nagsakit pang balatsyago nyo. Sa sunod, pag may ara gani mga luyag, hindi pala ginhambalan tanagid ka mo. Nga kung may mga luyag gani sa inyo, hambalon nyo ko. Hindi gani si Kakifab dyan sa pyo. Kami na, kami nga eksperto, kami sinada. Kami lang bala, para nga sigurado. Kay kami ma-advise sa inyo kung mahambal kami nga ati pasado daw seryoso. Pero kung makita naman, na gahahulag pala na, balaan na naman na kung manong into. Pero hindi ka magkabalaka, K5 Kem?
2: Yes, K5 John.
0: Ambalon mo siya, si K5 Kwan.
2: Natian niya ka.
0: Ang nakaitombla.
2: Oo, oh, nakaito mga short, ha? Oh, batian niya ka?
0: Balo mo siya, naton, di siya magkabalaka kay Itimalo sa namon. Kami matimalos ni K5 yan sa Pio, ni Kwan, ni Sir Warren, friends ni K5, inang...
2: K5 Enrico?
0: Ted Auhiro, Francia. Kami bahala magtimalos para sa iya. Magkabalaka kay Itimalos ka namon. Buas itudlo samon kundiin bay kalain.
2: Good life lang sunod adlaw mayuhay naman.
0: Ati kun magmayuhay naman sa sunod adlaw, ati way na ya, way tupa na. Wala niya tupa. Mapainto ni into ka na, painto ka paliwat. Ano? Maria ihunis ti grapo ni Santisima. Ngita bago! Ay kalain! Ah, sige ah. Ano na tong, into sang taga BGMP? Ay, taga BGMP ng Migoy. Ah, hindi. Ah, hindi man.
2: Wala, hindi. Kagi 5 John. Ah, pero sa site, no, may kang tanan sa ining ginapatigayon no, nga drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit o kon CDEU kagabi sa may area sang Takasaro sa rin, no? At madumduman nga ang ring alleged nga source sa regal na droga kagdo nagramando balaki 5 John ang ara no, nga nakahunong sa BGMP ung kaharo. Amo na yung aligasyon no, sa ining subject wherein ang ginmensyonarya nga pangalan kaki 5 John may nagamatch no, sa isa ka person deprived of liberty o kon PDL nga araman gid ya sa records kag yara subong sa kustodiya sa BGMP no, sa may Ungkaharo. Pero according diri sa kay Jail Superintendent Denver Beltran, ang jail warden sa BGMP Ungka nga ano sa regular sila no, nga nagapatigayon sa ining paingning Greyhound bala no, kun ang pagcheckyar sa mga ngertawag na nila bing dorm o kon mga selda dira sa BJMP wherein K5 June no, ti wala man sang mga na confiscate abing mga cellphone nga mga illegal nga droga. Usually ang mga makitaan na nila ng mga bladed weapons nga gin improvise no, sa mga PDL kaki 5 John. Sa kaso naman si Rino, actually nakalabot naman ni sa ila right away kaya actually gin post ni no, ni kaki 5 Aaron Refoyo sa aton nga Facebook page si Rino samtang nag-inventory tinakatawag niya ang alleged source nga ra sa BGMP Ungkaharo sa ining subject no. Pero according diri sa BGMP nga wala man sila yan nagkulang kuno ha, may kang tanan sa pagpatuman sa mga security protocols sa pagpasiguro nga ti wala sang cellphone dayabi no nga makasulod kag para wala yasang access ano man nga mga illegal nga mga aktibidad ang ila yung mga PDL sa ito since ang ila get yung main or sole purpose K5 John kag ang ila yung obligasyon is ma-rehab no ang ining mga PDL kasi mabalik sa komunidad mala no ang ila kung may mga kapaltahan man sila may mga krimen sila o may mga sala sila nga aginimo ka K5 John. Di accordingly ti ang ining kainasang kagahon right away sang makit Andre no ang ining video nga ga-allege nga mayra sang source sang illegal na droga sa nagamando-mando nga nagmay access sa cellphone nagpatigayon sila gilayon sang Greyhound operation no sa ining selda sang ginamensyonar no nga pangalan our intina wala sila sang may na recover nga cellphone dito no sa ning selda kaki 5 John. Yari bala no pamatian naton ang kabahin sang pahayag no ni Jail Superintendent Denver Beltran sang aton nga ma-interview.
3: Mga ka-K5, si Jail Superintendent Denver Beltran, no, ang jail warden sang BGMP Ungka diri sa may Haro. At tawag niya sir, no, recently or sang kahapon na nga bypass operation, allegedly, no, may natawagan ang isang ka-subject nga according niyang source ya diri is ari nakahunong diri sir, no. Ano diri sir, ang in terms of the security ninyo sa pag-uyat abis ang cellphone, kag iban pa nga mga kontrabando, sir?
4: Punta sa tanong, no, ang cellphone is bawal. Bawal. May ara kita nga cellphone through itawag yung ginatawag. So, programa sang inmates welfare development naton. sa ito niya, jail facility. So, ini nga mga cellphone, ginagamit nila para magtawag sa ilang abogado, magtawag sa ilang pamilya, o kung sino man niya, authorized na tawagan nila. Pero, ini siya is under sang supervision sa ato mga jail personnel. Then, ang sa natabuha, bito nakita ko ang, ano, ang video. Clip. Video ang clip, call. So ang video call na kwan. Hindi siya conclusive kung paano, kung pareho bala ang kwan. Ang bawa nakahambala, bito is may pangalan niya gin hambal bala. Ang hambal is Ruben de Asis. So upon seeing the, ano, ang report bala. So ang ginugra ko is in-verify. In-verify naman sa roster. Kung sa roster, kung may ara kita Ruben de Asis. And it so happened, may ara kami yung PDL ng Ruben de Asis. Ang hindi lang naman ma-determine is kung siya agad man to the same.
3: The same person.
4: Kung the same
3: pero
4: person.
3: Diin na siya, sir, na...
4: Masubong maaari na siya sa amin niya facility.
3: Pero makitaan mo, sir, makitaan familiar ka sa background yung tabi sa video?
4: Actually, kagina, paglanto ko sa video, ang klaro lang abi dito is ang color.
3: Oo.
4: Ang
3: nadakban.
4: Ang nadakban. Ang ginatawagan niya is dulom, dulom siya. Naman na nga kinahanglan pa naman ang additional balang information about that. Pero wala na naman yun na gina-disclose, gina-ano bala. Discount ang muna nga mga bagay. So ginaseryoso na sa BGMP. Upon seeing the report, sinungkad ko ako di kagaan pa. Nagpakanda kami sa surprise infection ng Greyhound na ginatawag dito mismo sa Zelda, sa ato niya ginhambal ng pangalan, PDL with the same name. So, ang muna siya, nag-negative man ang ato niya, Greyhound operation.
3: Pero ano ka stricto, sir?
2: Nabatian si Jail Superintendent Denver Beltran sa ato, no, nga may interview dari sa K5 News FM Iloilo. Pero muna, no, according dari sa ila, ti may yara agad yan sa other kibaman sa bilogyang nga BJMP, no? Kag aray taway, nagtawag man sa ila ang regional office. Agad yan katigin question man kung nga ang ti, muna, no, may alegasyon nga mayara sa mga nakalusot pala, no, nga mga cellphone dira, no, sa inang ilang pasilidad K5 John.
0: Gin-confirm, no, sang BGMP nga may ara sang
2: same nga pangalan.
0: Oo, pareho nga pangalan nga inang prison nila kun PDL, no. Tapos ginhimo nila ang Greyhound operation, botchingon ang pag-inspection sang ila sini nga mga silda dira kag
2: yes.
0: Pag-inspection nila tiway man to sa may na-recover nga cellphone. Basic na tago lang o no, hindi sila ba hapos man taguon hapos tago ganila hapos sinataguon ng illegal drugs cellphone pa why ka why isang kwa no inang why isang mga information dira nga ang may naga-provide sa ila sang cellphone pero ang cellphone nga gina-provide is isa lang nga mo nang ginagamit bulos-bulos para sa ila nga pag communicate sa ilang mga abogado o kung sa mga miyembro sa pamilya nila
2: yes.
0: Kung importante get.
2: Yes, K5 John, may scheduling na sila dayon, no? For example, sa amo nga dorm lang tawag nila, bisubong sa salda nila, no? For example, sa amo nga dorm, amo nga adlaw, kamo din pwede makatawag or may access, pagka the next day, line naman, rotational, kaya actually, dirado mga 1,322 tanan ang PDL nga yara, ano, sa may ungkaharo nga facilities ang BGMP.
0: 1,000 pila?
2: 322, pero supposedly, ka K5 John, 148 lang dira dapat ya ang i-custody nila ang ideal capacity at yung makon mo yara sa 780% nga ang congestion rate or ang kagutok dira sa ila facility.
0: Grabe ba no? Tito mga sardinas na sila dahil no?
2: Okay, supposedly may yara dira sa mga selda nga lima lang tani, balayang kaigo, ideally, in terms of the capacity, pero tungkol sa mga nga sitwasyon, nga wala pa sila sa ibang pagidiyang mga dugang, nga mga facilities, tag-kinsi sa isa ka selda, nga dapat lima lang katawo.
0: Grabe daw, sardin ba, makon mo, tatla, kinanglan lima lang ka mo, pagkatapos na imo, 15, may plus 10 kay imo, daw, mga, kung pakilala niya daw, pre daw sardin, bipra, sila niya daw sardin, pre ba? Siling ko butangin ng is, pare, kay sardin. Ang sardin mo, butangin is, abis punta na, pero nga doon namin, marpamatian. Sa batyate, sardin is eh.
2: Okay, kag-actually, kaki-5 John ang ila na daya, no, may yara, sang-sang una, kadadlaw, no, yara lang sa 70 pesos ang ila, yung meal budget sa kada PDL, pero subong nagtaas-taas gamay, mga isa kagatos na subong kakipay John para sa isa ka PDL, pamahaw, panyaga, panyapon, kaya may snack man ako napon, no, ginapaigo-igo lang.
0: Magrabe ba, ka mga social sa mga tuntun, di pa snack-snack pa sila ba? Way gani kita nga aton, di way gani tayo nag-snack, di pagkatapos, di pa snack-snack pa sila, nga tapos ang ginagamit nga kwarta na, aton man kwarta na, tapos ang ilaya mo, ubra sila ya, tinunto lang. Ano ka, report ka informasyon, di nga daw 95% ko na sa mga priso, sa mga sobra isa kalibo, na ng 1,300 kabilog na. Ang report ka informasyon daw, mga 90 to 95% na nga mga priso, puro tanan mga illegal drugs ang ilang mga kaso, K5Chem?
2: Yes, no, gin-confirm man nila sa to ni Jail Superintendent Beltran nga over 90% kid, no, sa 1,322 ni nga mga PDL ang ilang mga kaso, tawag na, no, ang illegal na droga o pagkapas sa 9165. Kag actually, even na prior na isang statement ya, una naman yung pahayag sa retired naman, no, ang regional director, no, sa BGMP Region 6, ang tinagdan naman nga binula na itong mga interview, nga around 80 to 90% sa bilog yung mga facilities ng BGMP diri sa Western Visayas, indeed, no, illegal na droga ang mga kaso.
0: Grabe, no, te. Bot silingon nga ang siyudad kag probinsya sang Iloilo, kaya hindi pala na taga-siyudad ang ibang nga prison, na ibang taga-probinsya man mo. Pero ang probinsya, tami ara magani ya dito sa Pututan, di ba?
2: Kalabanan
0: ni taga-siyudad malang gani, ni, no? So, bot silingon, ang mga taga-siyudad rin mga sungak-sungak sa Siabo! Da po, gabilik sang ilik. Oh, da, K5Chem?
2: Okay, go amo-amo na eh. Kakipa-iba, John, no? That is why, actually, mayara, damo na sa mga programa na sila para mag-reforma. So, na, just for example, kung first time user, kung first time natin nga nadakpan sa pag-gasos ng ilegal na droga, mayara sa plea bargaining, pero damo din sa mga information natin makapila na balaya ka beses nung nagbalik-balik sa prisuhan. Kakipa-iba, John, tingin na agad-atinguan man kung tani, na sa aton sa nga gobyerno, kati ma-reforma sila kag magbalik ya balik loob bala sa kumbaga sa komunidad mangin mayo liwat or mangin mabag-o nilang ilang kaugalingon but may ara gid no although nga may ara man sa certain percentage man dara sa mga PDL kati naghahambal aton mala nga nagbabagong buhay din kumbaga pero may ara gid ya no nga doon na namian sila ya nga magbalik-balik sa mga jail facilities ukon sa prisuhan ka K5 John.
0: Okay, damo patatani issues ng talakayon galing chimpo taway nagid chansaw. Anyway, salamat kid no boss kita itana kag balikon tana kag follow up na man ni Watugang no. Sa boss nga daw ining mga balita parte diri. K5 Kim. Salamat kid K5 Kim.
2: Upod sa Patrol K5 Jason Talaron, ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon report.
0: Mayong gabi kag shout out sa kay ka K5 Nicole Tiprado sang Bureau of Kwan Asan Kwan Gali. Sang ano ni sila gani man sa kwano sa Philippine Coast Guard. Hidlaw tanak na konti mag-uli kau diyan mga agad ko mga pe city si sir mo lang diyan sapyo gina pa inom mo pirmi ka kape ako ragid. Kay 5 Nicole Tiprado mag-uli kau diyan ha bakasyon kau ako roman imo tawan ka kape sa Starbucks. shout out sa kay Batman Arsenio sang Sikod Kandawaga Rizal Palawan. Kapamati, sakay Ricky Armencia, Susan Siscar, Robert Ligaspe, Apilisining, sa tanan-tanan, no? Sakay Girlie Sarah Gumban, Auka Umban, Marilyn Pamukol or Marlin Pamukol Superiano, shoutout man Randy Farinas, Christian Revales o Revales Bagyuso, kay Evangeline Apusaga Arurong, shoutout man sa Zone 4 Molo Boulevard, sa Arurong and Dagunan family. Ano ko na? Hood, sir, libre ka, makapuli ka. Ati, mayad, sige. Hulatun, kran. Kag sa kay RJ De Los Santos, kay Fred Pascala de Ocampo, Cheryl Lapating Branya, Christian Rivales Bagyoso, kay Aisha Orglaiza Galio, Aisha Ahmad, Rosemary Agramon, kag sa tanan rin kay Ria Capanas, Berna Salvilla, kag iban pa nga mga grupo kay Rose Simpas. Nga rin pamati, dire sa ato sila nga pagpangalagad. Wait a chimpo, dire sa ato nga pagpangalagad! Sa kada sa bulong aporsa sa K5 News FM, ililo ako naman yung ka-K5, June, aluhado kapunot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa ililo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: K5 News FM 88.7
7: Kampiyon,
6: the best radio station.
7: Your favorite radio station. More hit music, more fun.
6: K5.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: TDX 500!
3: May powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Para mismo!
3: TDX 500!
4: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
5: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
4: Mm.
5: Impotence kag kini-ining tawag lang sterility.
4: Mm-hmm.
5: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
4: Mm.
5: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog si Manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
4: Grabe.
5: Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas bayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
4: Wow.
5: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag maitisi.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Ganagapanupo
3: kagakontrolar
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masal rikang
3: epektibo.
2: DTX 500.
6: So, sa kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
5: Ay, galik na. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan.
6: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
4: So,
6: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag maitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX 500 kag maitisi kag adlaw.
5: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag maitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
4: Juices.
7: Pusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved di rin, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
5: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag maitisi. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako ako bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon.
4: Ay, hubin.
5: Oh. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabulig gid ini para sa imo, kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Nagalingin pala ang imo nga uno.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
12: Kapano ba na kamo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma.

0: 500.
1: Masamit ka pala, gina-allergy.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa Masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masalikan DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sige, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mga butika.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
6: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Gadragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Galaw magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossy!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extel!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca
16: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: K5 News FM.
5: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
23: K5 News FM.

0: Kay Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
2: Yeah, yeah, yeah!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pag na, Maxi na dieta. Kada mo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta. Mag-enjoy ta.
1: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa ako. Nung iban ka man gali.
3: Hala ka pamantay sa iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
4: Adakpan ka na. Gabutig ka pa. Di, mayo na.
5: Macho Kulit.
6: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan. Si Macho Kulit.
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho.
5: Bardagulan. To the max. Sa 88.7. K5 News FM.
8: Bardagulan sa K5.
9: It's time to rise. Higa ka dugdug again.
10: Kampiyon.
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
5: Bardagulan sa K-5!
14: You're listening to the best radio stations, 88.7 K5 News FM, alas 10:11 na. Mayang gabi sa mga K5 nato, yung nagatutok sa bangsaton. Wednesday at the songs on the program, May 6, 2026.
15: Ang numero nga pinakanamit, 6. Ayaw ba?
14: Well, sa mga gabi mga K5, my guest naman kita sa mga gabi. Ang iabuhok, kulong-kulong. Ang isa naman ka-guest, nag-antipara. But ano na sa maestro? Umiipod mas lang nga babahi nga. Nakadla, pero wala gahuni. Nakamute. Doon silpon. Last mga gabi mga K5 ha. Hindi magkalipan mag-inom sang extend food supplement for men sa mga lalaki nang wala nagatindog inyong nga turutot. Kung kamo, may mga asawa, kaging nahikap-ikap ni Mrs. ang imo nga tuloy, wala nagatindog, di ba, Casey? Mabudlay, inom, extend food, supplement for men. Isa lang ka, pindot, pisuit, dayon. Pero cancel sa mga Jamaica. Present sa mga Dakudaw notice of disconnection, nagsakang aton kurente. Tungod sa mga gasolina. Shout out sa tanan nga mga itsura nga mga mosketiro. May ayaw nga gabi sa inyo tanan-tanan nga mga itsura do mga girok. Mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Gina shout out man nato na tanan-tanan nato nga mga friends and enemies. Dag sa mga guwapa, konsadulom, lauay, kong sa sanag na. Para one time, nag-light out kami, blakad to kami sa isa ka bar sa Mandoriao. Hello, Ma'am Kim! And the rest, hello, attorney! Good evening po. Wala jogging sala! Gating uwaman mga reporter kasi si attorney nga mag-jogging. Gating isa naman ka reporter, nagdala pag-itsang food and mouth disease. Wow, bongga! Bongga nga man ng mga field reporters. Katinguha man sila. Grabe, galit ni mga friends naton sumong. Hindi na sila yung mga news reporter, hindi sila mga field reporters, kundi mga joggers reporters man sila, no? Mga K5, medyo kapagamay-gamay ang aton nga chief of reporter. Kaya because nagaplano is siya nga mag-intra man sa Miss Iloilo 2017. Ma-intra siya sa Miss Iloilo. Grabe, ha? Mayang gabi sa tanan-tanan naton nga may mga singaw sa baba. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Well, sa mga gabi, kay gabi na, dulom na mo. Matulot ta, miyaw kita anay sa mga friends naton. Mayong gabi, maperte kay Tsura, to kilawin. Mayong gabi, manggali kay Ella Dilamar Arevalo, nakatutok man subong sa aton. Si Kyle L. Rivera, waiting ko di ah. Oh, hulat talang da sila, yaya. Si Shella May,
15: si May A. Paredes. Hello, macho kulit. Kita takasan noon. Huli ako mapapicture sa imo. Ay, yun lang po, Santa Cruz na ribalo. Mayong gabi sa imo, da. Kagagin na tamyo ko man ng friends naton. Mga taga, nagapang bulkit. Ako, nikaw, dab lang ang imo ng Rida. Hindi magdalagan kay na upos. Oo, na upos. Nakupos. Hello, gali kay ZK Za. Mayong gabi sa imo. Shout out naton sa Mangga Tinawo. Sa mga tinawo ni Randy Vulcanizing. Hello, Randy! From Cyrus John Rosario. Dame? Rosario. Nakatutok man subong si CK Za mayong gabi. Kag sa upod ni alias na Mangga Guapo. Mga guapo, dak ano, nagatutok subong sa aton sa Vulcanizing ni Randy. Dira ka mo pa bulkit kay Nami Day lang managbulkit may Android pa. Shout out ko sa friend ko nga tsura do tagok. Ay, aba birthday. Ano tsura sa tagok na, mahe? Well, sa mga gabi, arin na ang aton nga guest subong pakita naton. Mga vlogger ni sila, mga rising vlogger. Buti ko maghambal kita, rising. Nagapasaka pa lang sila, ginatugutan sila sang Hilo 20. Mayang gabi kay ZK Za. Si ZK Za, dako itlog. Oh, palapakan nato ng aton yung mga guests. Halin ka mo sa DN, ka mo halin sila sa La Paz, ba? Oh, pakilala, anay Mr. Antipara, dali. Oh, anong alan mo?
16: Awala si RJ John de la Mora.
15: RJ ka, Jenny ka, RJ? Ano na, no? Abalis ka doon, tagalay sir, si RJ, gali ang may Antipara. Si Hall, gali si... Ano ba, sana si Mona Hall?
17: Jal Jal.
15: Ah, si Jal?
17: Yeah.
15: Ah, si Jal Jal.
17: Correct.
15: Ah, Jal gali. Jal Jal. Sir. RJ, dumay diabetes, katadlong. Ano yung ngalan, liwat?
16: Si RJ la.
15: O, taga diin si Palangga?
16: Taga Barangay Gustilo, ah.
15: O ba, garabi. Ano may stigmatism? Kung may problema, git imo mata.
16: May problema.
15: Ah, may problema.
16: Gamay mo lang.
15: Ah, pila imo grado sa imo antipara? Oo. Kung babahi, dapat hindi na sa antipara ang tawag sa imo. Dapat angkol para na siya kay lalaki ikaw. Oo, dapat hindi na sa anti. Kay pabang babahi na yung anti. Parehas mo na bala sa antibiotic. Mula balaan mo mainom. Ikaw, antibiotic. Tapos imo yung lalaki, angkol biotic. Ay, ikaw naman, guwapo. Anong ngalan mo?
17: Jal tala.
15: Si Jal ano?
17: Loyesus din.
15: Oh, bongga. Ano ka, agi ka?
17: Hindi ah.
15: Ano ikaw?
17: Laki, tiya tol. Lagi ang walang honda.
15: Nalagay kay Mama Muñeca. Gawatisan. Hi, Mama Mons. Mayang gabi sa imo. Ay, Madam Bogres. Kaya katutok man sa otay. Wala kahit yung reply. Ang gabi. O, sige. Paano nagsugod ang inyong... Pila edad mo, Mr. RJ?
16: 19.
15: Oh, si Papa mo din ga-work.
16: Gabi, ay lang tricycle.
15: Ah, gabi, tricycle. Ano hunis ang tricycle?
16: Wala ko, balo.
15: Ay, wagay mo kabati! Vroom, dapat ang vlogger, kabalo na yan. Ikaw, be, mister, go. Oh, Jal, ikaw, be, Jal.
17: Hindi, kasi kung guba, balo.
15: Si Jal naman, ano yung page ka ni? Amo nang...
17: Tribis pa, ma.
15: Tribis pa. Nga, Tribis, kanya yung ngalan.
17: Actually, yung Tribis na gininvento lang na namo, no? So, ang una namo nga pangalan na Tribuang. For sure, Tribubuang.
15: Tribubuang, Tribuang.
17: So, nag-start kami vlog, nag-decide ko nga do islan, walang amon nga ngalan, gado kalaw. Ay, tamo na, that's why, Tribis namo ginilis.
15: Abi ko ni Tribis, tatlo ka mong lid, wala ka mo, Tubis, tani eh.
17: At islan na namo, sir, boss.
15: Tubis na lang. Pero duwalang gin ka mo, nag-vlog, gida.
17: Actually, sir, sa Tribis Production 72, gid kami kabilog.
15: Oh, okay.
17: So, iban busy pa. So, iban may mga ubra. That's why, nga doon kami lang nag-forsige.
15: Ayun. Shout out na si Carding Songket. Oh, work for teacher ni Carding Songket. Sura mo doon kudal. Okay. So, pag-start ni RJ, ano gid ang first yung vlog na nagsikat gid sa inyong nga grupo?
17: Actually, ang chismosa, no? Gidin wala na siya no kung inubra na namon para paiguan bala mga tawo nga sabi pamantay wala no.
15: Dito sa inyo barangay damo gid chismosa.
16: Damo gid eh.
15: Ano gid na chismosa si imo RJ how?
16: Wala lang balo.
17: Pati ka na balaan ko gani.
16: Ano?
15: May naga PM boss Mats ano ta karutayon pwede man karon na. May kapangita kung manugrutay.
14: tao na, migid man kung kabalo, kaya magrutay. Tapos ano nagparutay? Kung nagaling ka K5 Andre, bala sa isa ka massage center, pati ng ako, yung ano, yung balatong, gintando, giyaya. Balko, abi ko rutay. Garbis ka din mo, balatong. Okay. So, nalipay ka mo kay Arina, ka mo sa K5 News FM.
17: Correct.
16: Correct.
14: Okay, oh. Wala man kayo problema dito sa inyong barangay. Kiti kabalo ka naman si K5 News FM. Madasig kami sa balita, no? Oo. Si Lola, mo gapamati man nanay niyo pamilya na naka-K5 man dito, Subong.
18: Sino daw?
14: Oo. Ang Lola niyo, wala ka mo gamati radyo? Wala ka
17: mo radyo? Away na ko, Lola, sir.
14: Away ka, Lola.
17: Tiyo, abi, si mama ako, abi, sir. Chismis na gina nabala niya. Wala na siya oras. Siya pa na mag-ilang taw live,
14: ah. Ah, sige mama mo, chismusa, man.
17: Siya ganyan mismo ang tawag nga, no? Walang reporter.
14: Pero ano kasi si mga king si mama mo na, nabala mo sa chismusa, pero matuo din, ha?
17: Sige lang, malayas na lang ni Mati. Joke lang, joke lang.
14: Okay. Ano, si mama mo ulit tanda, galiya mag-uloobra istorya.
17: Yes. So, ginasunlo ko na sa ungkis ang mapadalagan sa barangay kagahod, hindi kagahuhad.
14: Ah, sa barangay kagahod.
17: Okay, kagahod, dito sa babaya.
14: Sa diin ka mo nga barangay, gani, sir?
17: Ako sa Kaingin Lapas.
14: Sa Kaingin Lapas.
16: Sa Agustilo.
14: Agustilo Lapas. Kaya nakita ako sa vlog niyo, doon nag-ganubyahanay ka mo. Ganubyahanay, ganyan ka mo nga duwa.
17: Actually, content lang na namun,
14: ah. Content lang. Pero wala man kamatuuran.
17: Kung parihay kami, tol.
14: Kung parihay ka mo.
17: O, tolo.
14: What? Si RJ, wala may kaitsura, wala nga artista.
16: Into out.
14: Daw si Rene Riquistazo. Bongga, ganyan si Rene. Oo, si Rene Riquistazo. Pero sir, ano ang pinaka the best yung nga content amo na sa ang inyo nga chismis chismis?
17: Hindi no, so gin ilog tama lang si Jan Mark, di ba? Jan Mark Go
14: bala. Si Jan Mark Go.
17: Siya gid ang inspiration. Oh,
14: ganto siya bala si Jan Mark Go bala.
17: Tulog na.
14: Siya galing ng ano? Siya galing ilugan niyo galing ang sikat sa mga vlogger.
17: Oo.
14: Ay grabe ha. So wala, so pila pa lang niyo followers Subong?
17: Nasa 17,000.
14: Ah, plana ka mo ka years or months pa lang nag-vlog?
17: Months pa lang kami ata. Okay. Pero ang page actually, sir, dugay na siya. Do, Subong na kami liwat nagpadayon, good.
14: Ah, so sino nag-encourage sa inyo liwat nga mag-vlog da, abi?
17: Actually, mga friends man na muna nga. Wala ka nag-vlog nung nga, wala nang mga vlog muna. So, I decide nga what if padayon nun, di ba? So, gin-invitar ko nisa. Siya kay kasunggod-sunggod, panin sa muna sa akun.
14: Naman na nagkasunggod.
17: Harap lang agalabian, nahi lang sa dalan, nga duwala, wala, dundi kilalay, wala sir na, unang problema siya.
14: So, mundi doon sa katulog-tulog sa inyo.
17: Ay, wala, nabawal.
14: Ay, okay! So, si RJ may miga man.
16: Siyempre, ah.
14: Oh, tiyo, sino, tiyo, hindi mo mag-shoutout yung miga?
16: Shoutout na sa miga ulit, ah.
14: Ano nga lang sa miga mo?
16: Si, ano, si Milrose.
14: Wow, Milrose! Ano nga lang kay Milrose? At tunok ko ang daan si Milrose. Kiti Rosie yung plate. Nga lang. Oh, shout out kayo mo to, anay. Bay, taga-anta ka mo chance sa anay sa pag-shout out sa inyong mga friends.
17: Ikaw na, doon ka. So, shout out lang dagali sa mga Arevalo family, ano. So, especially sa mga friends ko gida, Carol, no, May. Kag siyempre si Mama Fars. Wow. Kag sa mga chismosa, dira, no, shout out yapon. Bisag nyo na kontra nyo kami, God bless.
14: Sino ka kontra si Mujala?
17: Mga chismosa, eh.
14: Like,
17: thing.
14: Ano ginahamba? May ka-comment gidya sa inyo nga hindi manami.
17: Actually, do. Sa page na mo, sir, wala pa man. Mm-hmm. Siya, goro eh.
14: Ah, sa imo lang. Pero grabe, no, daw mo nag-isubong sa mga vlogger nga nagtululuhaw, no?
17: Ganit, sir.
14: Oo. At least, ikaw, RJB, ano ba yung ma-advise mo sa kabataan nga parehos man sa imo may antipara tapos may mga gold man sa tangkugo? Ano ba mahambal mo advice mo sa iban man mga vlogger nga nag-isugod, Subong?
16: Well, ako balo, sir.
14: Ay, wait, kayo mo yung advice na gusto! O, oh, ano, ano?
16: Kung advice ko lang sa mga kabataan, nila.
14: Ano, ano, ah?
16: Mga vlog-vlog, ha?
14: Ano ni vlogger? Ni kong kuging akong guest? Sorry lang to, pero joke lang na, pero tuod na. O, ano, ano, ano? O, ano, be, ano? Ano ma-advise mo? Ikaw na lang galing Mr. Kulot.
17: Kulot naman ko, no?
14: O, oh, sige.
17: Ang ano, advice ko sa mga kabataan, no? So, tanantagang sugod sa pinakadalom, no? So, wala mang guro gasugod sa pinakababaw. So, kinalan naton mag-sacrifice para malabot ang haton handom. That's all. Thank you so much.
14: Magpalangsang ka mo sa cross para mapatulungan.
17: Hindi man sa muna. Sa cross yun.
14: Para do swabbing. Hambal ni Carol, oh, si Carol Arevalo, watching from Agustilo, La Paz.
17: Tia, yun
14: ang... Oo, tia mo. Si May A. Paredes.
17: Na, tia, yun man.
14: Ah, mali, we, kung parihay ka da. O, Manila, oh.
17: Kinabulabog ka nila, tolo.
14: Kinabulabog yun ka mo.
17: Karan na tasok tanay sa balay niya da.
14: Oo, balay. Hindi na yun, toon, machokolit nga kung parihay sila, ya. Oo, Manila, ho. Kakan anay na sila, bilong-bilong.
17: Bulabog.
14: Okay. Sang nag-start ka mo bulabog nga duwa.
17: Bulabog. Blagoro.
14: Hindi bulabog lang.
17: Okay, okay.
14: Sa nag-start ka mo gipang bulabog buot silingon, nag-start ka mo sa pag-vlog ninyo, pila ka bilog ang nagalantaw una-una sa inyo?
17: Mangkotong lang si mama. Sa chika lang. Actually, do, before do, wala pa ta, kalabot. 1,000, no? Actually, sa 1,000, okay na sa mundo.
16: Mga 700 plus.
14: Ano na ito?
16: Mga 700
14: plus. Ah, mga 700
16: plus.
14: Mga 700 plus. Do, RG, hindi makulba. Abla, RG, do, ginakaon mo, dila mo.
17: Di, nasa ito maisol na nasa damapuli. Nasa kuno.
14: Ah, hindi siya ka, no? Actually, bala, damo-damo, galantaw sa aton, subo. Wala kami di blaga pasulod na sa K5 ng mga itsura do mga tagip-tip. Mayroon naging baton ka bala, RJ.
17: Pwede ka na gawin. Pwede ka na kumatama.
14: Wala ka namin ka dyan kay RJ. Ang inyong opon nga babae, wala na siya yung vlog.
17: Siya na nga mo nga.
16: Taga-video naman.
14: A cameraman. Oh. Ay, bongga, itsura. Ya bala, do reporter man sa istasyon nga wala pa natukon. Grabe. Oh, sige bi drama, bi ka mo nga duwalan tahon ko bi kundo mga artista gi ka mo basically lights, camera, action, patyon suga para dulom. Ang aton nga i-drama si RJ kanu isa kanu ka bata nga wala na ginikanan. Okay? Wala si RJ ginikanan, ginbunag lang siya kag ginbilin siya sa poste. Tapos ikaw naman kanu Mr. Kulong, nakita mo si RJ nga nagawawaw. Naluoy ka sa iya. Tapos ginkuha mo. Pagkatapos, tapos mo ginkuha nung gindala mo ang bata sa balay, ginpatiti mo sang suan. Asa nga nagdako si RJ, dira lang kita kutob, okay? Ah, sige. Lights, camera, action! May isa kalalaki nga ang ngalan si RJ. Hibaloon ta lang kung ano ang iya apelyedo. Kasi siyempre bata pa lang kag wala pa sa sang birth certificate. Ang ining sitwasyon, nakita naton sa isa ka lugar. Lights, camera, action.
17: Ta.
16: Natuto.
14: Ay, bata, magambal na dayon.
17: Ara mag-action, wala mo ba sa ligbat mo sa'yo?
14: Dapat RJ, gawawaw ka! Liwat, liwat! Ay, nung itsura, RJ, do kumunoy, liwat, liwat! Liwat, liwat, liwat! Ready!
17: Hibi
14: bata,
17: ka,
14: bata ka, RJ!
17: Hibi ka!
14: Go, hibi!
17: Hindi mata na ibi. Nakadlang mo na iya.
14: Ayaw mo, naiti, kaya ya. Liwat, liwat, hindi
17: pala. Ibi ka, kano?
14: Amuna pala! Amuna pala! Hollywood lights, camera, action.
17: Oh, may bata.
14: Dali lang yung palangga, doon nakatulon kay mo kalonggo. Liwat, liwat, liwat. Hindi mo na. Ibigin.
16: Malo, malo,
14: malo. Oh, okay, okay. Liwata, liwata nung nga ha. Ready, lights, camera, action.
17: Matyagay ba lang yung subong ya? Do, si, ano nang tawag na balang kada November, gani?
14: Ay, ang boto sinyo duwa. Ay, kabo din yung suryaya.
17: Ano nung number one? Ano na gani? Pista mo na tayo.
14: Ako ni pala ang drama. Vlogger ka mo, dapat ka baloka. Amo na yung...
17: Hindi ka.
14: Uy! Uy! May bata! Ako bala, ipas! May bata! To?
19: Hindi ko kahambal kay bata pa, kuya!
14: Ginkuha! Huwag kagwapos ang bata. Dalon ko ni Samon Panimalay. Kaysa pila kadlaw, himuon ko ni siya doktor. Paiskwilahon ko ning bata. Nagalipas ang pulo katuig. Ah, to, kilalahon mo ako nga ako imo ginikanan.
19: Oo, papa. Nagmadamog nga salamat, papa, nga sa pagpadako mo sa akon. Pero papa, nagaproblema ako sa imo kay tilalaki ka. Ano ginpatiti mo sa akon sa gamay ako?
14: Dupla sang pawikan to. Oh, sige, bibig ka muna duwa. Lights, amo camera, na. Action, go!
17: Ibibig ka na yun.
14: Oh, ibibig ko. Oh, go.
17: Ano na bala?
14: Oh, go, Hibe!
16: Mula.
14: Go.
17: Nige Hibe na bata, ha?
14: Bata pala gani po nga na. Ano naman? Ano nga bala? Ah, sige, liwat! Lights, camera, action! Dali!
19: Ano na yun? Ano na pinisahin? Yes!
14: Magbabalik si Macho Kulit! Only here to your favorite radio station, K5 News FM.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
22: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
20: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
24: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yumay D3. Mga butika.
25: My family history ba na kamuusang diabetes?
20: Mag-TDX 500 ka!
25: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-TDX 500 ka na!
25: DTX 500!
20: Ang may powerful compound!
25: Ganagapanubos
20: ang imo blood sugar!
25: DTX 500!
20: Garantisado!
25: Epektibo!
20: Aramis
25: mo! DTX 500!
20: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
25: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
20: Masami nagapangihi!
25: Masami ginauha!
20: Si may diabetes ka na!
25: Mag-TDX 500 na!
20: Ang DTX 500!
25: Ang may powerful compound.
20: Nga nagapanubos
25: ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
25: Garantisado.
20: DTX 500.
25: DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
20: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
20: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold.
28: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa kabulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasana, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
20: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
30: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
20: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
31: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
0: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
1: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5, sa

0: Ika, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaan. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman for Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: X10 Food Superman for Man. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ga antioxidants.
7: Nga amo naman
9: ang nagatindo sa imo atay.
7: Mas tagtindo ang atay.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
9: Yung may D3.
7: D3 Bio.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5 News FM.
15: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
16: K5 News FM.

0: 38 after 10 on your favorite radio stations. The number one K5 News FM. Di magkalipan mag-inom sa DTX Kava Mix. Kung ikaw naman ka kudol-kudol, imuguya. Agpermi lang ka katubuan sa punggod. Ang punggod nyo may punggod pag isa sulod, may parasot. Testingin nyo pag in. Ihaplos sa inyo nga guya ang pinakabago nga habon. Ni Doc Ramil Itangoy, DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Kani mo itsura, be, dolinta. Tapos mo nagamit sa habon ni Doc Ramil, oy, gagwapo ka. Itsura nga mo ito, ugoy-ugoy, ba? Pagkatapos mo na i-habon, gagwapo ikaw. Sa mga ka-K5 naton, May 18, 2026, Lunes, nga adlaw, alas 10 sa ngaga sa RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal, may maabri nga bag-o nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oya. Tandaan nyo this coming May 18, 2026, 10 a.m. May pa-previs tayo dyan kag-discount. Kag sa imo pagbakal sa mga produkto, oy kadto na kamudira. Kay team may mga bag-o na magitada nga open sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Sa mga kuging dira, birabirahin nyo kay para may bypass operations naman karon. Well, kakawil-kawil ba lang imo nga sipil? Subong gabi, kaupo na naman subong ang aton nga guest alin sa hulusulo. Ari naman sila, mayong gabi sa inyo mga partner. Good evening, everyone!
1: Yes, may gabi. Yeah.
0: May gabi. Yeah. Oo, sige. Anong istoryahan natin, ang kasubo o kon ang kalipay?
2: Kasubo lang na yan.
0: Kasubo, sige. To, ay may nag-send sa akon sang 300 pesos so, sa K5 News FM Iloilo. Patamuan niyo pag-inang stars natin. Marabong puli, dokol, gigumukaron, kamal ni Carol. Alright, Mr. RJ, may mga problema ka sa inyo panimalay to, ah? Oh?
2: Wala mo na.
0: Undo ka subo bala sa imo itsura. Ano ginbutang ni mama mo imo paso sa aloe vera? Ano? Oh. May gusto ka, si RJ, masinadyahon man ni si RJ?
1: Yes.
0: Oo, gando ka subuan si RJ. Ano problema ni RJ subong?
1: Kwarta, goro, partner.
0: Ah, kwarta? Ay, taniway ka din nagkanto tayo dito. Tani dito ka nagkanto sa sweepstick. Okay, guwapo. Ano ang ngalan sa page nyo para may malike man sa inyong page? Oh?
1: Yes, Trivis Pampa.
0: Okay, ano ang balantayan nila dira sa inyo, mga guwapo?
1: Actually, mga comedy namon nga mga vlog, no? So, mga biskan labay-labay, no? So, I don't know kung masadyahan man ka mo or makadlaw, but enjoy lang ang content naman.
0: Alright. Buligan na ito, na. Parang nga magsadya man sila. Ikaw naman, RJ Hambal, kado ka sa Kristan ikaw. O, sige, big go.
2: Ang mga gusporta niya sa muna. Kasi hindi madulay niya suporta sa mon.
0: Gakanta man si RJ?
1: Singer niya sa?
0: Ah, singer? No? Sige, may papati ako based ang kanta mo. Paano ang puso ko? sige, be. Kanta, be. Ready? Sing. Sige, sing.
1: Mabuylo pa sa kono.
0: Sige, mabuylo. Ladies and gentlemen, welcome sa K5 News FM Tawag ng Tigulang. Ready, sing!
1: Ikaw kanta eh. Una,
2: sing mo. Go! Hindi may alam, hindi may relax, sir.
0: Ha?
2: May relax.
0: May relax? Pwede, may relax. Relax,
1: may relax, best?
0: Okay. Okay. Ready!
2: Go!
1: May lyrics.
0: Oh. May lyrics? Iyan, dapat gusto.
1: Mary,
0: lyrics. Okay lang, may lyrics. Okay lang, wala problema kung may lyrics. May lyrics ka na, Sir Andre, sa kanta. Ano nga tayo? Saan imo kanta? Kaya papunta kanta, lyrics. Okay.
1: Alalala.
2: Buko lang ha, buko.
0: Buko lang ka na, Sir Andre. Para ipapakitaan ka na, Sir Andre, sa lyrics nga buko. Anong gusto mo nga buko? May unod o kung wala? May ara.
1: May lingis sa daan sa buko ko, no?
0: Ah, maula. May tululay ka, ha? Okay. Alright! Hello, galing kay Max. Balik ka na na kay Max. Mayang gabi sa inyo. Kay Ella. Kaya nagtutok sa mga friends natin dahil nga nagpangbulkit sa mga Infante Molo. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Hello, galing kay ZK Za. Iwata, ZK Za. Ano na yung alam na? Nakadlama kami si Logli sa Vulcanizing ni Randy. Mayang gabi sa Vulcanizing ni Randy. Mapabulkit na malala. Okay na lang. Prepare mo ng lilix, ha, sir.
1: Lilix lang, ha, eh.
0: Amo niyang bago nga term kong vlogger, kalilix na tawag mo.
1: Hindi na lyrics.
0: Oh, hindi na lyrics. Ano na? Ano? Okay, kabe. Ang Rilo ni Riloy, kabe. Ang Rilo.
2: Ang Rilo ni
0: Riloy.
2: Ni Riloy.
0: Rolex.
2: Rolex.
0: Okay, ang Rilo ni Leroy Rolex. Go.
2: Ang Rilo ni Rilo ni Rolex.
0: O, nasiga. 5, 4, 3, 2, 1, go. Go.
2: Rilo, Rilo ni Rolex.
0: Ay, ano ni Rolex? Okay, ara na. Okay, bukod. Ara na, Lilex, ya? Yeah? Okay, sige. Ara na ang Lilex. I-play na ito kay makantas ang buko. Go. Ladies and gentlemen, palapakan na ito. Ang ito ni friend. Makantas ang buko.
1: With Lilex.
0: With Lilex. Okay. Buka. K5.

0: Kawa si Boss
1: Lolo kanta. Kung si Lolo makanta. Kung inaakala mo. Okay na, Sir Andre, kinami sa panahon, subong natin. Very good, kinami sa voice mula tama, kalamig, kung ginahilanat ikaw. Mabong-mabong ka. Oy, puno ka namin. At least nag-try si RJ. I-try na naman si, ano, si Tuto. Jal, ikaw naman, Jal.
2: Prangka, kung saan mo lag, kung
1: yung kapanta. Mga vlogger, dapat kinapakanta.
2: Ikaw lang sir, mag-unagambal nga ka namin. Isang chimpo.
1: Ay, patry naman sa RJ, di ba? Si RJ, gini nag-try gani.
3: Patry siya, sir.
1: Ano yung muya kantahon niya, Jal?
2: Sa Kristan.
1: Just once, kano ka K5, Andre?
2: Alam, hindi ko kubalo na.
1: O si Jal, kano makanta? Well, sa mga K5, well, kinapangita subong sa ato niya music director ang kanta ni Jal, ang title, Just Once. Lan taon natin kung ano ka-epektibo. Wow, garabi subong ah. So, RJ, kanami, isang voice mo, may nag-PM din sa Amon. Nag-PM din Amon nga, chief of reporter, kung may kwarta lang ko, subong tani Sir Matt, pakanon ko siya sa isa ka-fast food chain. Wow, grabe. Grabe. Kanami, kaya kay RJ, matsokolit pa intra, siyang tawag lang tanghalan mo, sigurado, hindi na siya pagplitihan. Wow, grabe. Kaya enjoy ang mga pumuluyo natin, subong. Araan ang ato nga kanta, ba? Sir Andre, may microphone ka da ngayon mo. Okay, ara na. Ladies and gentlemen, to sing Just Once. O, kanta. Go!
2: I did my best, but I guess my best one
1: to you. Ay, ako na lang yung makakanta.
2: Ikaw, Balm.

0: Dumatsagan ko yan doon Domingo. Subong yun, no? Duharan na sa K-5, no? Bro, well, kanami lamang, no? Kaya ang guest naton, ako man gyapon ang nagakanta. Alright. So, ano ang gusto niyo, Subong Sir? May gusto ka mo invite? Ano ang mga upcoming ninyo ng mga vlog, Subong? Anong taon naton kung mga abrihan na mo namon cellphone?
1: Yeah, so Subong, no, by tomorrow, di ba, may vlog kaming obrahon. No? So, abangan nyo na sa one page.
0: Alright. Sige. At least, no, nag-guest natin din. Basta may mga vloggers, pa nga nagpasaka pa lang ang mga vloggers. Nagpangita naman si Macho Kulit sa mga babae nga mga dalagko tagipusuon. Ang wakalan. Basta may mga kilala man ka mo dala Luzon, Visayas, and Mindanao i-open natin sa guesting. Ako mapapliti sa inyo. Wala problema. Ang importante, makita lang ang inyong itsura diri sa K5, pero abawal di ang bahuer sa... Alright! Sige, si RJ Liwat natin. RJ, may pamangkot ka sa upod mo, tapos ikaw naman tuto, Jal. Pamangkot to naman si RJ. Kung ano, heart-to-heart talk ka mo, to, go! Sige.
2: Tol, mangkot na kami.
1: Sabtot naman ka.
0: Sige.
2: Kung magagi kami, ano yung mo, Brown?
1: Kung magagi ka, ano ako no, Brown?
0: Oo. Kung magagi ka ko, no, ano ka no ang imo, Brown?
1: Okay, I will answer know. You informally. Ooh. Okay. So, agi, tumboy, babae, o kung lalaki man na, palariho kita, gintugas ang Ginoo. Mag-agi ka man, magtumboy ka man, palariho lang kita tanan. Agi ka man o kung tumboy ka man, basta may respeto ka sa imo isig katawo, respetuhon ka gid nila. That's all. Thank you.
0: Alright. Ikaw naman, Jal Pamangkot kay RJ.
1: Alright. So, wait. Lagayat, manamdam ka na. Okay.
0: Sige, Pamangkot!
1: Kung ikaw ang isa katawo, paano ka naging tawo?
2: Tawo eh.
1: Paano gani ka naging tawo kung ikaw isa katawo?
2: Breaking anot ang anot sang Ginoo.
0: Good evening, ladies and gentlemen. Anay bala. Para formal, oh. Sige, go.
2: Good evening, ladies and gentlemen.
0: Mm-hmm.
2: Nga naging tawo ko. Siyempre, kong imo sang Diyos.
1: Subong lang ko na-inform ba lang tawo ka?
2: Ano si Muyaw?
1: Sapat Dorbes. Chika lang.
2: Kumpare ba? Tol.
0: Hello, galing kay Megs nga nagamati subong sa aton. Macho Kulit, mayong gabi sa imo nga nagatutok man. And also kay Authority, galing kapakato sa Boracay. Always nakatsun in sa ating program. Mayong gabi sa inyo, tanantana. Okay, para sa inyo ha, kahit nagabaisay ka mo kung ang upod nyo taho kung sapat. Alin na lang ang pamangkot subong gabi sa inyo nga duwa. Gapati balaka mo, ano balang rason nga kumangihi ang ido, ginaalisan niya ginang iya nga tiil? Sabta nyo. Ikaw una, RJ. Go. Nga ako, mangihi ang ido, ginaalisan niya ginang iya nga tiil. Nga hadlock sila mapas mo. Ano ba?
2: Hadlock ko, sir, eh.
0: Sabta, gani. Go. Sige, go.
2: Pass.
0: Anong rason ay han? No? Kahit weird question, weird answer man. Ano blang rason nga ginaalsas ang ido ila tiil kong mangihi?
1: Sa pamatsyag, kuguro, kahit kung hindi nila pag-alsahon, ang hilang ang krokokok nila, dabala sa tunga-tunga. Ginapilit ka tiil, hindi ka gawa ang iyang
0: hindi siya
1: particles.
0: Ikaw naman, RJ, anong rason blang gina...
2: Hinapas mo, Grotella, sir.
0: Tingnan ako na answer sa bat mo.
1: Hinapas.
0: Okay, ari na lang liwat pagin, ha? Ako, Leon, ta na ka mo. Nagapati man bala ka mo, hindi tanan nga upod mo subong, maupod mo asta sa ulihi?
1: Yes.
2: Siyempre, sir, eh.
0: Jal, ikaw ni una, go.
1: So, nagapati ako nga, ang upod ko subong, hindi ko na maupod sa ulihi, right? Mm-hmm. So, oo. Kay hindi man sa tanan nga tiyempo, no, of the night ka mo, especially sa mga problema, so mostly malang upod mo, especially mga barkada mo, upod mo malang nasa kasadyahan.
0: Correct!
1: Pero once if ever nga may problema ka na, kung pangayuan mo sila bulig, wala, ano, dahil.
0: Mm-hmm.
1: So hindi man tanan, ha, pero mga krokokok lang rumuna, no. So,
0: may krokokok kukwado yun, may mga amigo kang aswang?
1: Actually, ang muna daan naman tawag, sample, kung mangliba kami, kung lalaki, kurokokok, kung babae, kokak.
0: Ah, muna galing.
1: Kaya yan, siyempre, butsilingon, ang ginalibak, nasa tubangan lang na namun.
0: Ah, okay. So, butsilingon, tsaktuto ang sabat mo ya. Okay, kay RJ naman be. RJ, nagapati ka man bala nga ang upod mo subong, hindi mo na maupod sa pilakadlaw?
2: Siyempre, sir eh. Kapila na magyan.
0: Kapila mo na maagyan, oh. Ano oh. Hang naagyan mo? Di ka nag-agi, hang sa lapos. Hindi
2: nga lang, na, sir.
0: Ano no?
2: Ginbayaan nila.
0: Sino nagbaya sa imo?
2: Mga bradaw, day.
0: Di nga ginbayaan kanila, how?
2: Ang butay.
0: Ay, di ka
1: istorya. Tinayin drop, be.
0: One, how? Liwat, liwat, liwat. Ano? Ano ba lang rason, Toto? Or, gapati ka man bala sa pilakadlaw? Nga ang upod mo subong? Hindi mo na maupod sa pilakadlaw.
2: Wala ko niya gapati, sir.
0: Oh.
1: Lain naman.
0: O sige, isabtas ang tadlong la, hindi one okay, word o ano. Okay, diba to? I would like to inculcate, ha? Okay. Nagapati ka man ba lang ang upod mo subong, hindi mo na maupod sa pila ka, adlaw.
2: Wala ko na yan nagapati, sir. Siyempre, ha? Aris Prinsian Day.
1: No, you.
2: Sa dugo, diyan, sak naman. Dugidugay namin mo. Huwag ako na buyan. That's, yeah. Eh. Ano na, eh? Wala man ba ako, ha?
0: Okay.
1: Dumaibig po.
0: Hello, sila kay Andre. Kapamati isubong sa aton. Alas 10.55 na. Pagabulos ng ikayong lawas ni Doc Ramil Itang Oy, mga kakayfans. Bantayan nyo tayo ng Iconics PH, mga kakayfans. This coming May 21. Ah, arada sa Sibalo, Mantike, ang Iconics PH and 1VXN. Kapod naton si Jasper from TV5. Ibang celebrity sa ibang network. Mayor, good evening sa imo, sa mga friends natin, sa mga police, sa patrol natin, kay Sir Aaron Defoyo. Sir Aaron, ang ginatag ko sa imo nga suga-suga, hindi mo ginaya pag-idulaa. Para mag-bypass operations, kasanag-sanag makita mo ang mga party call. O, taga-anta ka mo, chamba, time. O, greet-greet na ka mga duwa. Dali, RJ, kauna. Go, greet your friends. Alright, well, wala na i-greet. Well, mga KK5, thank you so much again sa inyo. Alas 10.56 na on your favorite radio stations. Magabalos na ikayong lawas si Doc Ramiloy. Come! Yung madamusang only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
6: Mga bad cholesterol.
5: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na. Di mo
6: tambay.
5: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
7: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inikam mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
5: Mm-hmm.
7: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm. Kaya ang D3 Bio nag-promote inisang manami nga absorption sang magnesium.
5: Wow.
7: Magnesium sa
5: aton. Amo dapat palin sige tani na mo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
7: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
5: Mm-hmm.
7: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
3: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa may mapagkaon, ginaconvert ni nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerals tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
5: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
7: Mm-hmm.
5: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide,
7: mm-hmm,
5: or ining gitawag nitric acid, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
5: Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid.
7: Mm-hmm.
5: Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
7: Uy,
5: meaning
7: pa
5: ti nami ang flow,
7: mm-hmm,
5: wala bara, tapos may high blood pa.
7: Mm-hmm.
5: Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
0: Champion.
5: Para ang dugo rektato sa transmitter.
0: May turbo boost ka, lapad pang highway, no?
5: By turbo.
0: By turbo.
5: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
0: Extend, champion.
7: Sarurot gina.
5: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
3: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay nga batian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
10: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
13: Wow!
12: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon Taman Ka. You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Good evening, everyone. Mga ka-K5 naton, ari naman kita sa ating programa, Bedtime Secrets. Kapod yung giyapon si Madam Usang. Sa mga K5 naton, good evening, everyone. Gina-greet naton, good evening sa mga friends naton, dara sa my New Lucena, sa my Gimaras, kundi ka pa matisubong kay Madam Usang. Good evening sa inyong tanan-tanan. Kag sa subong sa ito naman nga programa Bedtime Secrets, maistorya naman kita, party naman sa isa ka boardmate, no? Paano sila ay hanak kilalahay? Wow, karabi. Mga K5, basahon ko naman ang isa naman naton ka istorya sa mga gabi. Di siyempre, maghambal ka bilang nga boardmate kung isa akuruya gagit man ka mo. Ang ining nga story, actually mga K5, true to life story ni siya. And natabuin ni siya sa isa ka kondo sa Metro Manila. Madam Usang, actually boardmate kami ni Michael. Taguunta lang sa halaman ni Michael. Tapos, every time Madam Usang, halin ako sa call center, masugata po siya permi sa hallway, sa among kondo. So permi kami gatulukay. After 2 days, 3 days nga permi kami gatulukay, ginsapak niya ko. Gamba niya sa akon, ano ka nga ruman, permita ka makita di. Kag niya, ang baswanin sa pakta ka, mamakotkutani kung tiin ka ga work. O, nagsabat naman ako sa call center. Kagdaman ko siya, Madam Usang, kung pilang starting sang salary sa call center nga ginaobrahan ko. So, ako naman, like, istorya man sa iyo na something, like 30K plus to 40. So, doon na interesado si Michael, nag-apply siya sa amon, Madam Usang, bilang isa ka empleyado, pati halin mo siya sa Piaka Call Center. The time, Madam Usang, nag-istorya na kami ni Michael. Kag magpuli ko ganit sa pondo, pero may kami nag-sumalangay. Kaya nag-abot sa point niya, ang iyang boardmate or upo niya sa kondo, wala pa kaabot. Kaya iyang yabi na bilin niya sa iyang kwarto, ginhulat siya pa. So naabot sa tiyempo, Madam Musa, naging pastay ko siya anay sa akong nga room, kati doon na luoy man ko, may natabo sa amon dito, paikarapi ka dyan. So, the time na tabo kami, Madam Usang, hindi ko mapunggan. Dito ko nag-start nga na in love ako sa iya. Dito ako nag-start nga do lain ang akong feeling sa iya, Madam Usang. Kag nagabot sa tiyempo nga do, inapangita ko na siya. After 7 months, nag-decide kami nga duwa nga mag-isa na lang ka kondo. So, nangita kami sa ibang unit ka kondo. Kag dito kami, Madam Usang, nag-start sang amon relationship. Grabe, pag naman ang musa kating lalaki, medyo mulumunyak-munyakon. Kad ako naman na taral, gusto ko yung magkaon permis ang torotot. Wow, grabe man niya. Sa pagkatapos mo na musa, ako naman nga, babae, subong, gusto ko gid siya nga maupod. So, nanamian mo na ko. Pero nag-abot sa tiyempo nga, may ibang pag-git siya kaliyan nga girl. Kasakit ba't siya gawin, Madam Usang? Okay, tagaada na karon siyang check a minute ang imong problema. O kagamay ni nga problema. Kabalo ka ganimong sulod sa relasyon. Hindi ka kabalo mag correct sa imong balatsyagon. Pila na edad mo dahi man? Wow, mga kagay 5 na ito ang magabalik pa si Madam Usang sa programa Bedtime Secrets. Si Baloon ni Bicaron kung ano ang ginaubray. Wow! Well, mga ka-K5, magabalik pa si Madam Usang, only here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aral sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang eye care gold, kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule mabakala sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
4: Sa mga taga distrito. Mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakang sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakang sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
9: Ikaw pala ang may diabetes.
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo
11: kag kontrolar
9: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
9: Sa rigang
11: epektibo.
9: DTX 500
4: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
11: Yung may D3.
4: D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
13: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madame Usan.
1: You're looking into your favorite radio stations, K5 News FM, o pwede naman si Madame Usan. Well, nagpadala sa ito nila Thursday gabi, party naman sa... Nag-beat up sila kanon, nagtunok kala sila sa condo, tapos nabloho o anay sila dayon. Ay, grabe. May mga tao, giman amo na, yung very active sa mga 6, 7, 8, no? So, ang babae nag-send sa atong sa letter, siguro bago lang siya nakatilaw sa hangkar yan ni Michael. Dati si Michael, guwapo. Tapos, isama na si Michael ka, tawag naton, call center ADN. Tapos si Michael, kilibag ako na nakita nga, half siya kali. Wow! Naigo, liguro ang gusok ni Inday. That's why, hindi agit siguro mapunggan ang iya balat siya gon. Ay ko na kuya, sa imo yan na, ay mapaluo, ko kapin pa igwapo. Go lang ah. Pero kung itsura sa imo nga boyfriend, punching bag, hindi man pwede, hindi bala. So, may nag-PM din sa akin, madamong siyang kunakwa sa babae, kung gwapo man lang ang nagapangalag sa iya. Total, wala naman siya pamilya. Igoyin na lang. Grabe, no, tuwad mo lang sa kondo, nakita na sila para may sa dalob, may sa paksang lalaki. Tapos, ano tabo dito is, ang lalaki wala kasunod sa iya na room, kay ginahula kay boardmate niya makatapos man ubra around 6 a.m. So, nag-offer ang girl na dito lang anay ka numastay sa sulod sa room. Tinatural, duwa lang kamu, maano kamu to maprito? Maano kamu to sa duwa? Hindi man kamu pwede nga babae ka na laki, matulog kayo lang kamu, hindi man pwede. O, di si Inday lang matumato, naligo. Tapos, ginhabunan niyang iya nga potasyom. Kag dito mo na-attract si Tuto. Baw, garabi. Si Tuto Michael. Toto Michael, ano ginobra mo sa babae naman? Asta ka nung nagabot sa punto nga ang babae, manggarano ni? Kinatag sa babae ang mga kadutaan niya. Kinatag sa babae ang tanan niya nga property sa lalaki. Kay patay-patay, kid siya. Maumbot na naging tuwod malang sa Hungarian, yatag 394, naging baka sa SNR. So nagabot sa tiyempo, mga KK5, nga ang babae doon na patay-patay gidya kay Michael. Di siyempre kung ikaw bino, gusto mo man bi maka, migo, gusto mo man makahatag sang kalipay sa imo kaugalingon, ay totang babae naman siya, pamilya ang babae nga ni. Pero wala uha ba, lukong pilang edad sa babae, i-check ko be? Okay, si Michael is 23 years old, ang babae, 39 years old. Ay, manong 40 ka ni Galiday? Di dapat, Galiday, hindi ka maulihi kay base magmalamalan ang balano kalain kung malang imo potasyom kay gamitan mo gidya sa dopinations. Di ba lang, no? Tamiyaw ta si Kale Estrada. Good evening sa imo, Kale, kay King Jacob Smith. Ibumati sila sa buong satuan. Tamiyaw ta man si Sir Brian nga nagatulog. Pero nga asawa ga pamati sa buong satuan. Good evening, everyone. Kung ako sa imo, Day, kung palangga mong isa kalalaki, kigin panghatag mong property mo, siguraduhon mo gidyan nga may ara. Come on. Hindi man pwede, Day, nga... Nga, ang ubrahon mo is pabayan mo. Dapat may ala ang gidya sa 10% kinin hatag mo nga property sa imo nga bana, sa bana, sa amigo mo na, dapat die. May ala gidya nga 7% sa imo or 3% sa imo lang. 7% sa iya, hindi pag-ubusa. Kala, imo na tantaran ubuson mo. Ay, ang bota na sa imo. Masakit girang imo nga olo ang iyaya kalalaki ya olo olo imo ya olo ay kanamit lamang. Well, mga KK5 naton, enjoy naton ang aton nga kaugalingon. Magabalik pa si Madam Usang kagsasubong gabi, mga KK5. Enjoy kita, no? Enjoy lang kita. Kaga ginatamyaw tagliana yung mga friends naton sa Malipayon nga nagabamati sila subong sa aton kay Jing Escalada mayong gabi. Kay Mama Net-Net nga gwapa-gwapa sa hindi pausong taho. Good evening, everyone. Kaginatamiyaw ko banggalin si Regine Libatskes. Si Ma'am Joy, mayong gabi sa imo, dira. Kamusta ikaw? Kagsabar friends naton diri sa Fondi Door ang nagatutok kay Madam Musa. Inatamyaw ko mangkili si Rose Kasidsid. O, oh, nagatutok sa subong. Kag si Jo Marie Tipanan. Wow, good evening everyone. Well, magabalik pa si Madam Usang Ollie here to your favorite radio stations, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You're looking into your favorite radio stations, K5 News FM. Mapagin naman si Madam Usang sa programa Bedtime Secrets. O pwede giyapan si Madam Usang. Well, mga ka-K5 naton, grabe, gijay si Inday. Iti, ginapan mo rin na itigiring iyang patasom sa iba ni lalaki. Grabe, hindi lang iban ha, all the one lang. Grabe, ang loyalty ni Inday, hindi basta-basta. Hindi makalipat mag-inam sa GTX, Cafe Mix ka GTX 500. Tistingin nyo man ang Extend Food Supplement for Men para ang inyo ga turuto at mag-atindog yapon. Well, mga kakayfar, thank you so much kid sa inyo. Buwas naman kit, anay naman kita sa aton nga programa. Mga kakayfar, enjoy lang diri sa number one radio station sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. I Care Gold.
3: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amon ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: E3 Bio.
5: O si Karen, nadamog it sang akon hair fall ug indi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
4: Yung may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
4: Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
4: DTX 500.
1: Masaligat.
4: Epektibo.
1: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
1: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
1: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
4: Masalika.
1: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sang una yan iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa ang Mighty C, 1 capsule 3 times after 1 week. Nami gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.

0: tupad ng serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
2: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
1: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Ika, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa, gabasa na naman.
0: Oo, balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplanta na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: yan ang kapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio
10: ang D3 Bio
9: yung may BCO.
10: Ang BCO
9: yung may D3
10: mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio
10: ang D3 Bio
9: yung may BCO.
10: Ang BCO
9: yung may D3
10: mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha-K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You my D3. My family history ba nakamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. My powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Ara mismo. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang my powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C,
0: efektibo. Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabastog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
18: Para sa matinlo nga dugo.
15: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Mas tagtinlo ang atay.
15: Happy kanunay.
18: DTX 500.
15: Masaligan.
18: Epektibo.
15: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy.
15: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
15: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
15: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500.
18: Masalikan.
15: DTX 500.
19: E3 Bio with Physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
19: D3 Bio.
21: Ang D3.
19: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
19: Yung may D3.
21: D3 Bio.
19: D3 Bio
21: with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse sa nagsulat. Sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
21: D3 Bio,
19: ang D3,
21: yung may Visio,
19: ang Visio,
21: yung may D3,
19: D3 Bio.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Kapamati gid ako sa K5 News FM, kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase, balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
1: Saan nagsimula?

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quintong Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
1: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag, nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Kade, magid ako sa akong body odor.
7: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Mas tatinlo ang atay.
8: Happy kanunay.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: Epektibo.
8: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
11: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang kapanupo.
11: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: Epektibo.
8: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
8: Ang D3.
11: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
11: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati, kita ko sa K5 News FM. Kaya na nami anak ko magpamati sa mga istorya, sa pages of love. Kaya madamo, kita ko matunan sa pagigugma kag sa kabuhi. Ako si Lorna sa Miagaw, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
4: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
2: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo kids ang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
6: Mga mabuti ka.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX-500.
7: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500
8: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay,
7: DTX-500.
8: Masalikat,
7: epektibo,
8: DTX-500.
7: Mahigo bala ang imo dugo,
8: DTX-500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy,
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500
8: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalik na sa mga nagkalaylay ng energy.
8: DTX-500.
7: Masalika DTX-500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Pamasaka butika.
11: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata, eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
12: Salit si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, mabakal mga butika.
8: Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo walang untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaampinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa clean Gas for Biotics.
3: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5.

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend food supplement for men
10: para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo nga tayo.
9: Happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
10: kagga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masalika
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
9: Ang PCO
10: yung may D3.
9: Matatags mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3.
9: Matatags mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamatigid ako sa K5 News FM. Kay unagid sila sa mga balita. So, kag ila programa makalilingaw gid. Especially ang kay Maninay Mani nga Secret Memories. Kay mahatagan gid kang leksyon ang mga tagpalamati. Ako si Lena, asang tigbawan, tunay na ka-K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound
7: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga uno?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound
7: nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
8: DTX coffee mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ini, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
8: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
8: iCare Gold. Ang superior eye formula. iCare Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare.
11: iCare Gold. Kag patuluan ang mataas ang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C.
14: Mabakal sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
17: Spore Biotics naginupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion.

0: inyo nga kapistahan sa barangay Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gaa. Gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman for Man.
6: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
5: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
7: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men.
8: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tagtino ang atay.
5: Happy kanunay.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: Epektibo.
5: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
5: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: DTX 500.
8: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
5: D3 Bio.
8: Ang D3.
5: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
5: Yung may D3.
8: D3 Bio.
5: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio,
8: ang D3,
5: yung may Visio,
8: ang Visio,
5: yung may D3,
8: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo, tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasik sa kaglaro magbalita, ako gali si Paco sa Tagbakaro, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろすれ 88.7 K5 News FM。

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka-K5, diri lang sa kampyon na istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinical Dairy Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Dairy Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Dairy Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep.
7: So una,
6: problem. Magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend
12: Food Supplement for Men.
13: Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
15: DTX 500.
14: Masaligan.
15: Epektibo.
14: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo.
14: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio.
15: Ang D3.
14: Yung may Physio.
15: Physio.
14: Yung may D3.
15: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
15: Ang D3.
14: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
14: Yung may D3.
15: D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
4: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod si K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon na istasyon.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
6: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang ni carrots.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin tayon ang ako nolo.
5: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sa ligaw, babalaan yung mga flowers nga damok probiotic.
4: Ma-edukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, kaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, susturyanta. Nagligat, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod din sa karong discussion with Doc Ramil Oy, among CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sueta.
9: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
6: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Oo, lawig, mga tatlo kadlaw.
9: Yes, Sir GP. So sa mga nag-inom dito ng 500 gig mighty si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pagdispose sang mga defective kag nutritive na nga mga selula.
6: Husto Dok Ramil, ano ang matabo sa lawas by the way Dok sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
9: Sa isa kadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours Sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nag-produce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo uto kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla-inom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapla-kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag mighty sika pagid mas nag-improve ang imo brain function.

0: tatlok adlaw nga hindi ka magkaon, makaya ayhan?
1: Patay ka, guro. Hindi ah, kaya. No? Kung sobra na tatlok adlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas, ang yara sa deep state, sa ang ito ang ketosis, iwala na glucose or GT.
0: Oo.
1: Ang metabolism, gamito na niya ang imong stored fats.
0: Mm.
1: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo, Sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sa ang beneficial ng mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So, magka-fat loss ka na. Kasi siyempre, wala na kakaon.
0: Mm.
1: Mas magataas pagid ang pagklaro sa ang paminsaron. Amo nang mas sikrito sa mga scientists mo.
0: Mm-hmm.
1: Talag sa magkaon, ga-fasting sila.
0: Mm.
1: Mm. So, sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging, kag madamo pa ng mga benepisyo. Daw, DTX 500 kag maitisiman lang ang epekto niya, Sir GP. Nami pagid eh, ga-fasting ka, tapos gainong pagiga DTX 500 kag maitisim, at i-campion nga kuan, epekto.
0: Mm.
1: Nanotice niyo nga kung ginahilanat ka, wala ka gana magkaon. Tag-tatlo kaadlaw nga hindi kaya nami magkaon, Sir GP mo.
0: Mm.
1: No, bangod nga ang lawas mo, ang nag-focus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
0: Mm-hmm.
1: So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
0: Oo, oh, ganagan, matamat.
1: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. gabi manyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sa lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag MyTC or PureC na adlaw-adlaw.
2: Si Engineer Abaw, panago-nago lang na siya.
3: Ano yung sekreto niya?
0: Milig sa tago ay?
1: Once ka panago si Engineer Abaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kabula ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
0: DC, ano, DC? 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plan to mo. Huwag 19, ha?
3: Kampiyon ni
1: Kabula ko ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid.
0: Mm.
1: Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka ng Merkulis, kay gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
2: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
0: Basic.
2: Oh, maligo. Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din, may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, nagpaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C.
0: Mm-hmm.
2: Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: DTX 500. Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra. Ngabugana sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
0: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
0: Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80.
8: DTX 500 na
5: gito. DTX 500.
9: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500.

0: My DC, D3 Bio, Clinica Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad ng St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, Corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga walauntat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
3: Dahil gid man yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kabalo ka Sir G. Hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay nagalawig nga hubag no palanakit sa imulawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellular sa lawas makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da imo kidney imo nga baga imo tinai spleen kag pancreas over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalang hubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importante yung kamatis, ha? Magamit sang olive oil or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo ng green yung mga utanan,
3: like,
4: JP.
3: Like okra, be?
4: Oo.
3: Tugabang?
4: Balungkay.
3: Takway?
4: Okay, takway.
3: Damo hindi namin na.
4: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kangay sang avocado,
3: piña. Tiyo, susubong, damo-damo subong avocado.
4: Oo, pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty C good ka dalaw.
5: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag na Mighty C.
3: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa duna? Man?
2: Masami.
3: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsod. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag MyTC. Tasto gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP.
2: Oh.
3: Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog.
2: Oh.
3: Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka na kag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag may TC.
2: Gusto,
3: no. Ibang konsept sa kwan mo, Pinoy. Makantos clinic, kay magpabulong na.
2: Oh.
3: Ang amo niya clinic, hindi amo tanin ang konsept mo.
2: Makantos
3: ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka MITC, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
2: Oh.
3: No? So, ara na sa imo desisyon niya, no?
2: Hmm.
3: Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag MITC, lain gidya palainom sa mga suplemento.
6: DTX 500! Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamini ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatikulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hupit sa itan ang itsura! DTX 500!
7: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
2: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho perme o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
3: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Hmm. Kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
8: Ang klinika Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskan magbiyahe ka nga, ah. Kay may VCO man ini, ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Dio Fresh. Kung namin kinyang magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba niya ka kape po sa slip balot sa likod nila sang ila brain nga, uy, lainis akong pero wala mahimo kay gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX coffee mix ang kape nga gapainit sa imulawas pero gatinlo sa imo cellulac puno sang antioxidant.
3: DTX coffee mix.
8: DTX coffee mix.
3: So, kung may kwarta sila, sir.
8: May budget?
3: May budget.
8: Kung may budget,
3: DTX premium. Nami ang DTX premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX premium nga, ah. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia, delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir, Boy, Ganoderma mushroom.
8: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo ito ka dito bayo, ay kampiyon na
3: bulletproof coffee. Mm.
8: Na, bulletproof coffee nga, ah, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
3: Mm. Yeah, so, pinaka the best nga skeleton engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, After nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
8: Extend! Oh. Ang extend! Yan nga pa nami si mo blood flow. That's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo silula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, story hanta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga silula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
8: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga-food supplementation ka. Kay ang imo to gi-invest sang bata ka will haunt you when you get old. That's why kanan-lan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo cellula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
3: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, may ara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis patay ka. Gamay lang a portion sa selula.
8: Patay ka.
3: Patay ka Japon. Hindi na kinahanglan nga takihon mo tanan na. Gamay lang a portion sa selula, takihon na, patay na. Now, paano ang litribayo makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang litribayo bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-attacki siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis. Tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
8: Bigaw na absorption sa lawas.
3: So di na magamit ni ini selula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mo nga mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga lawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imo nga selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, ti siyempre si selula ga-produce da sang ano, gitawag free radicals, sir boy.
8: Correct.
3: That free radicals, amo man ang maguba sa imo selula.
8: Correct.
3: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi ditribayo, may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo ditex lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining ditribayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni ditribayo sa imong selula.
8: Kampiyon, ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, ditribayo is rich in antioxidant. Kaya gin-mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag gin-mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ada na sa ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in ditribayo are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila gadamo na lang sila gadamo. Si ditribayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Sila. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
3: Ti amo na nga, laingid niya nga pala inom ka ditribayo. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula, ang nami pagidya, sir boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa ditribayo. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan sindi, kapila na to na balik-balik mo, duha mo lang ga-atake sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
8: Free radicals.
3: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
8: Wala ni kabuhi ya.
3: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
8: Correct.
3: Kada tuktok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang matuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. So ibagid niya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tugas sa mga kagaw, sir boy.
8: So simple hon tani no, kung ginamligan ka sa ditribayo kontra trangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa ditribayo lalo na ikombinar mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3 Bio, putiktado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kun ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3 Bio of Dansang DTX 500.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno, sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sa atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Ana, before problema, kugidang ako na regular nga regla sa pagtumarkos ang D3 Bio ba okay? Gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
10: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika de Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
2: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
3: Si Fermi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
2: Mm-hmm.
3: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
2: Mm-hmm.
3: Tingala kag-humok yung mga kwan.
5: Imong pupo.
3: Imong pupo. Mm-hmm. No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication.
5: Mm-hmm.
3: Sa imong pagbawil movement.
2: Mm-hmm.
3: Eh, lain gid yo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
5: Kampiyon. Mm-hmm.
2: So, ang nami, ang kuya sa D3 Bio, daw kangay, nisa sang protective layer sa mga cells mo.
3: Mm-hmm.
2: Ang pinakakontra, kaginakulbaan, tas tran cancer.
3: Mm-hmm.
2: If you're taking D3 Bio everyday, imagine nga ang cancer nga gaguba sa mga cell is like ulan, D3 Bio will be your raincoat. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
5: ang
2: imong mga selula.
3: Mm-hmm.
2: Daw ginapintahan niya man sir boy, literally,
3: mm-hmm,
2: ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
3: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
2: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
3: Oh.
2: Hmm. May bakterya hindi makatake.
3: Hmm.
2: Because every cell ya coated, sir boy, sang MCT is found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
8: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw,
3: mm-hmm,
8: take 2 to 3 D3 Bio. It will give you...
3: Ako, sir boy, lima kagina.
8: It, wow! It will give you instant energy and again, ang balidok sa... will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio.
3: Mm.
8: Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sa carbohydrates mo, kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kininguto. Mm. Ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs, ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami, pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So, taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na,
11: pero may energy ka to finish the day.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Yan naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagugunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: O, si Karen, kanda mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaom magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
23: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.36. Agang oras, ginadulong sa atas kalawan sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.
22: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

Y giling giling, mangaka K-Pipe, agapa. A las 4:39, Santo Seringa, mangaka K-Pipe. Hi, hello, good morning. Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K-Pipe sa aton sininga palatuntunan ng balitang K-Pipe sa umaga. Sa inyo kinaanda na kung inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K-Pipe Ray Umalay, igiling-giling na!

Alas 4:40 mga ka-K-5, gina-abi-abi tanang inyo sining presensya sa mga suki natong mga tagpalamati, mga pinalangga natong mga vendors na kinalain ng mga merkado publiko, ilabi na sa Barwa sa Putotan. Regopod gin sa ato sini Barwa nga pagpakalagad subong nga morning. Dili sa balitang K-5 sa umaga. Gina, tamyo, taman sa mayong aga. Ang aton sini nga mga mamang super nga nagapasada na kalibot aga pa sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa mga nagapasada na kabiyahe, ilabi na aton sini mga mobile taxi patrollers, mga WBTC motorized jeepneys, sa aton mga bus, van, tricycle, e-bike driver, tricycle driver. Kamusta kamo tanan? Kamusta ang inyo pa rin kaising-kayang presyo sang gatong nagnubo, no? Pero mas marami pagin ko magnubo nga magnubo nga magnubo kag magbalik siya normal ang presyo. Sa pinakauling presyo anay kahapon to nagpatugong kos diesel 80 pesos. No, sa aton sini nga mga ka-K5. Pero sang una ni sang wala pa rin nagtimbuok ang kaso sang langi ang presyo sang langis. Sa aton sini nga mga ka-K5 nag-65 lang. Nami pagid kag kampyon pagid ko may ara pagid sang rollback sa presyo sang petrolyo. Alas 4:41 sa aga mga ka-K5. Hayaan nyo kung kanina tatawa, mag-enjoy ka, yun lang ang mahalaga. Live na live kita nga nagpangalagad sa inyo, sa inyo sinitag sa tag sa mga radyo sa 88.7 K5 News FM Iloilo ang kampyon ng istasyon. At the same time mga ka-K5 live kita nga nagpangalagad sa inyo sa pila naton sinig ka mga social media platforms. Mag-like, mag-follow, mag-share para mas malamo pagid mga ka-K5 naton around the world ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga.

Alas 4:42 mga ka-K-Pies. Sa atong sini nga mga kuturan. Ramo kita sa pila ka mga labing talalupang doon nga mga balita nga dapat talakayon sa mga adlaw sang Webes. Today is May 7, 2026. Webes kita nga adlaw sa atong sini nga pagpakalagad mga ka-K-Pies. Sa bulan sang Mayo mga kauturan. Sir Danny Jimenez Agpalo, Boliba Aslin, Batista Jan Lawrence, Teresa Alcunada Redunda, Alex Sabo, good morning Ma'am Ning Ilumba. We thank God for another day because every gising is a blessing. Lord, thank you for this new day. It is a reminder for us that we have overcome yesterday. Lord, what a wonderful day to worship and sing praises to you. Thank you for waking us up today and filling us with your good plans to each and every one of us. Please lead us to choose what is right and teach us not to lean on our own understanding. Guide us, Lord, and protect us from all harms, seen and unseen. We commit everything to you, Lord, in almighty name of our Savior Jesus Christ. A blessed Thursday morning sa imo, ka-K-5 Ray Umalay, kagsatanan nga mga ka-K-5. Salamat kid Ma'am Ning Ilumba for sharing the Word of God subong aga sa aton mga pinalangga nga mga tagpalabati. Carol Con Consancio. Good morning! Kastar na mga ka-K-5, alas 4:44, patulogi na ang radyo kag magtimpla siyang kampyon nga kape. Ang Klinika DTX Coffee Mix ni Dr. Ramil Itangoy, ang partner naton every morning sa pagdulong sa inyo sa mga nagabaga kag mga nagapanguna nga mga balita. Klinika DTX Coffee Mix, mabakal sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. Alas 4:44, diretso kita sa mga nagapanguna naton sini nga mga balita.

Sa mga nagapanguna nato ng mga development at update report, IPPO wala sang may monitor kung may tropa nga nag-engage sa illegal nga droga ang

ang biktima siyang pagkasunog si Frank Royce Barbasa. Sa atong sining mga kaka-K5, Iloilo City Police Office aminado nga dako gyapon nga problema ang illegal nga droga sa komunidad, mga kaka-K5.

sa dugang naton sini ka mga balita. Leo ko na kay Kaki 5 Karen Badilla, may gin na chat ko na siya sa GC, no? Gwardya nga gin hold up, masobra 20 mil pesos nga kwarta sini kagamit ang nakuha sang mga suspect. Balong ta na karo sa report ni Kaki 5 Aaron Repollo, kag 51 sa 66 ka mga pampubliko ng eskulahan sa syudad mahamtangan sang proyekto sang Iloilo City Government. Top 1 most wanted person arestado sa Banwa sang Barotac Viejo. Kag pilot implementation sang Tupad, tuloy pasada program ginlunsar na sa Iloilo City, suno sa Department of Labor and Employment Region 6.

Sa dugang mga balita, mga ka-K-Pi, balita sa mga nagakilitabo sa aton sining nasyonal, sa aton sining mga ka-K-Pi, may kang tanan sa sining impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Sa aton sining mga ka-K-Pi,

0: 4:49 in the morning. May kaangtanan sa sining mga manggad sang mga Duterte ilabinigid ni Vice President Sara Duterte kagsang iya sini Bana sa aton sining mga kakipaib sa isa ka press conference ginahambal sang abogado sang Bana sang Vice Presidente sa aton sining mga kakipaib nga si Manasi Scarpio. Sa aton sining mga kuturan suno sila abogado ginapahanom duman sini ang mga katapo sang media sa pag-air kag sa pag-cover mga ka-K-5 sang mga balita may kangtanan sa AMLAC report. No, sa aton sini nga mga ka-K-5 ining anti-money laundering law sa aton sini nga mga ka-K-5 no may kangtanan sa sining mga private properties and accounts mga ka-K-5 sang mga Duterte kag Carpio. Sa aton sini nga mga ka-K-5 tisuno sa abogado nga ang mga media nga naga-share, nagabalita sa mga figures, amount sang manggad ni Vice Presidente kag ni Manasi Scarpio. Sa aton sini nga mga ka-K-5 ang posible nga makasuhan kag mapailan sang kaso. Ay, amo na ni gali subong pahug-pahugon ang mga katapo sang media, hambalon nga maghindi magsagi kabalita, hindi magsagi magipos, may kang tanan kag partikular na sa ining mga figures kag amount nga gina diskusyonan sa may Committee on Justice, no, sa sining pagdayon nga pag-usisa sa sining manggad ni Vice President Sara Duterte kag sang iya sini Bana nga si Manasi Scarpio. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, amo na ang suno sa mga abogado sa mga Duterte kag Carpio, no, do hindi man nami pamatian ha. Do ginabusalan yu tinyo baba sa mga katapo sang media. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa dugang naton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, sa aton sini nga mga kuturan, kwaon taman ang report ni Kakipaiba Kisha. Kakipaib Kisha, standby subong, no? Sa aton sini nga mga Kakipaib, no? Ini may kang tanan sa Hanta virus, no? Sa aton sini nga mga Kakipaib, ano ang botsilingon sang ginatawag sini mga Kakipaib nga Hanta virus, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, diin ni halin ining Hanta virus. Kay suno sa World Health Organization, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Sa aton sini nga mga kuturan, suno sa World Health Organization nga may 7 ka kaso sang Hanta virus, no? Pero hindi ini makabig nga isa or may chance nga mangin isa ka global risk. Magambal kita nga global risk sa aton sini nga mga ka-K-5 nga sarang makapekto sa bilog nga kalibutan, no, sa aton sini nga mga ka-K-5. Pero ano gid bala ining Hanta virus nga ini, no? Sa aton sini nga mga ka-K-5 nga nagtuhaw ining pangalan nga Hanta virus, mga ka-K-5. Diin ini siya halin, di ba? May ara kita COVID-19 virus, may ara kita monkeypox virus. Sa aton sini nga mga ka-K-5, ano naman niya ang buot silingon sang Hanta virus? Dari ang report ni Kakipaib Kesha Hanaysay, nagikan sa News Center. Kakipaib Kesha, go ahead. Good morning.
1: Yes, K5 Ray, no? Ang Hanta virus, K5 Ray, amoy na siyang naghalin at sa halin sa mice o kun rats, K5 Ray. So, ang ari, ang cause
0: sa aton, padre, sa
1: ilaga. Yes, K5 Ray. So, ang epekto yun sini K5 Ray, diragi na siya naiga-igo sa kidney diseases, no? Sa aton sini nga mga, ano, sa aton sini nga lawas. And, makalalaton ini K5 Ray, nga paagi sa airborne particles, halin sa dried droppings, urine, ihi, o kun salakag, saliva. Yes, K5 Ray. Kang ang ari ni K5 Ray, no, ang Hanta virus nga naghalin sa ilaga, ang iya sininga simptomas sa aton lawas is makabatsyag kasang hilanat, muscle aches, kag severe respiratory distress. Yes, K5 Ray.
0: Okay. So diin nag umpisa ni kag ang mga related cases sa antivirus sa kakipay ba aki siya suno sa World Health Organization?
1: Yes, K5 Reno. So suno sa World Health Organization. So yari ang mga lugar kung diin ini siyang apektado no o kung mayara sang ga-exist. Yes, mayara sang cases sining hantavirus. So mayara sa South America, specifically sa Argentina and Chile, no, K5 Ray. Wala nilagid na identify no kung yes, yes, wala na specify. Yes, K5 Ray, mayara nga naga-exist cases amo na siya nga lugar, and then sa Brazil, Bolivia, Panama, Paraguay and Uruguay amo na siya sa South America K5 Ray. And then lately no some last same sa ginhimo sa inang ginmit lang sa cruise ship outbreak. So may ara sang passengers sa MV Hondius or Honjus nga halin sa Argentina nga may ara sang individual nga may ara sang cases o kun deaths no nga may ara sang napatay sa sininga virus. And then sa Europe K5 Ray, ang mga lugar nga apektado is Finland, Germany, Sweden, France, Croatia, kag amugid na siya ang ginreport nga may pinakamataas nga cases sa aton sininga kalibutan. And of course K5 Ray sa North America, United States, mostly Western States and Canada, kag diri sa Asia K5 Ray, China, Russia and South Korea. So thankful kita gihapon K5 Ray, no kay ti wala kita nalakip diri sa amo sininga balang nga cases K5 Ray. Pero tinguhaan naton syempre nga maghalong kay ti ini nga virus tuhaw ini siya kag dako ini siya nga epekto sa aton lawas.
0: Kay K5 kisano ganito nga ship tong balmo?
1: MV Hondius cruise ship. Yes, K5 Ray.
0: MV Hondius cruise ship. Cruise ship, no?
1: Yes. Nga nag-travel, yes. Nga nag-travel siya K5 Ray from Argentina to Cape Verde kag mayara sang involved nga multiple nations ang including
0: may 150 ka mga passenger, no? Ang MV Hondius cruise ship.
1: Yes, K5 Ray.
0: 150 people they are off to at Atlantic Ocean, particular in Cape Verde, sa aton sininga mga ka-K5 sang May 4, 2026. May ara sang tatlo ka mga reported passenger nga napatay tungod sa several tungod sa sining ginapatihan hantavirus, and several of the passengers are experiencing sang serious illness, no, and they are suspecting it that this is due to the outbreak of the hantavirus kaka K5 kisya hanaysay among itong hambal mo kay nga tong mga pwede malat makalaton, no, makalaton.
1: Yes, K5 Ray
0: sa dupla, sa laiba, abi ang baso sang isaging imnan mo, ginimnan mo man ihi, no.
1: Yes, K5 Ray. And then airborne particles.
0: Airborne particles.
1: Yes, maaaw siya.
0: Laway mo, gawa ka. Laway mo na.
1: Gatalagsik.
0: Gatalagsik na. Sino nga tala mong laway? Gatalagsik ka. Sa atong sining mga kakipay. Pero abi mo, ang 150 people passengers to, dito sa may MV Hondios, nga cruise ship, way kakbalo, nga 38 dito, Pilipino. 38 ka mga sakay dito, kakipay ba, kisya mga Pilipino. Pero what the good news is, according to DOH spokesperson Albert Domingo, sa aton sining mga kakipay, malya, the good news, according to the World Health Organization, under the international health regulations, they have no illnesses. We have not heard or received any report so far. We are in close coordination. So kung may 38 tanan ka mga Pilipino nga sakay sang sinang MV cruise ship, MV
1: Hondius.
0: Hondius cruise ship sa aton sining mga ka-K5 kisya, sa aton sining mga kauturan, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalabati, dapat nga tutukan ini kag i-monitor gid sang aton sininga Department of Health with a close coordination with the World Health Organization. Nga man dapat kuhaon nila ni ang mga identity, no, kag information sang sining 38 ka mga Pilipino kag i-isolate para kampyon, no, kay mamo kung magpuli sila sa Pilipinas, i-undergo man nalagapon ang proper isolation according to the rules of World Health Organization and the Department of Health. kay mamo hindi kita balo sini nga ba si bala kagka kung magipuli sila di no why man di dana emphasize ni kung crew members ni sila o kung na passenger kakipay ba kisya
1: yes oh.
0: Karo kung nagbakasyon sila tapos nagpuli dinis Pilipinas why kita balo ba siya isa sila career sang
1: virus
0: sining virus no sa ton sining mga kakipay kabalo ka kung di nagumpisa ang COVID-19 virus sa Pilipinas. I mean, paano nagumpisa, Rader? Kakipayb kisa? Di ba lang nagumpisa to sa isa langit kabilog na Pilipino
1: yung nagsulod.
0: Na nagpositive sa COVID-19 virus. No? Sa itong sinin nga mga kuturan, hasta nga nag-laton-laton festival. Ay, kakainom sang ditribayo mo, ha?
1: Laton-laton.
0: Hina ang pick-up sang mind mo, ha? Di what? Nag-ano gani? Naglaton-laton?
1: Festival.
0: Ika mo na kung manotis mo kung may nagatrangkaso sa balay nyo. No?
1: Hindi matapos kung di ka maubos.
0: Sa kabilog lang ang natrangkaso. After 2 weeks, after 3 weeks.
1: Ubos ka mo sa balay nyo.
0: Oh? Ubos ka mo, di ba?
1: Yes, kay Fabry.
0: Diyan mo nang ginatawag nga?
1: Laton-Laton Festival.
0: Laton-Laton Festival. Good morning, Ma'am Mercy Cordiva. Siya rin sa pating branya nagpamatigin sa to sa inyong pagpangalagad, no? dapat wailan diri sa Pilipinas, sir. Hamon, di ba nila? So far, subong, why kita sa reported cases, no? Sa K-5, kisa, kung ang COVID-19 ang ginataki, respiratory system na to, no? Ginapahina yung aton nga respiratory. Ang hantavirus naman, ang primarily nga ginatake is ang
1: kidney
0: naton. No, and later on kung hindi mo na siya ma-detect sa aton sini nga mga kag K5, no? Is posible sa mahulog sa kidney disease, no? Or kidney failure kag K5 kisya hanay sign. Now, ang pamangkot, di ba, itong tatuliwat, practice, ma-reminding atong mga pumuluyo kag makapacheck up sila gilayon. When we have hantavirus, kakipay ba kung positive ang isa ka-patient, no? Kakipay ba kisya, no? Ano ang mga treatment, no? No? Sa itong sininga mga kakipay, nga pwede obrahon, no? May mga vaccine, bulong bala kay suno sa mga reports no kakipayba kisya sa subong there is no specific cure pa or vaccine or antiviral treatment for the hanta virus infections no sa aton sini nga mga kakipayba kisya hanaysay that is why nga tinalandumduman mo tong COVID-19 virus to nga wala pa to sang vaccine man ulihi lang to no na formulate
1: yes
0: kundi nagano sini nga mga experts no kung paano nila bunglon atong virus ti subong ang ginaobra sang pila naton ka mga medical experts is they are focusing on managing symptoms no kung may nakita ka na kag may na
1: batyagan
0: ka na dapat pa check up ka na no so liwato naton atong mga simptomas.
1: Yes, K5 Ray, no? So, sa liwat, no? Ang symptoms sining hantavirus nga naghalin sa ilaga, amo ang fever, muscle aches, kag severe respiratory diseases. Amo na, the distress, K5 Ray. Makabatsyag ka sang fatigue, tapos muscle aches mo, doga para nakit imo nga lawas, makakuha ka sang hilanat, kag amo na siya, K5 Ray, magadoga, pang luya ka, guro K5 Ray, amo na siyang imo nga mabatsyagan. So, once nga mabatsyagan mo inang simptomas, wala mo na siya ginahambal nga hantavirus dayon, pero mas better, git K5 Ray, nga magpacheck ka na lang, git, no, at least bala, nga sigurado, ikaw nga wala ka sang ginadala nga amusin nga klase sang balatian.
0: Okay, pero some of them, so may hantavirus, mga antibiotics, mga naginahatan sila, kung hindi severe, kag hindi lala no kakipay ba kisya pero dali ka lang diin sa anong ano sang ilaga no nagahalin ang virus sa ano nila sa ihi sa kagat no sa aton sini nga mga kakipay no may mga nagapamangkot sa aton no kung diin inisalin suno sa pila ka mga reports ang hantavirus infection is from a mouse bite, no? Sa aton sini nga mga kakipay, no? As the virus exists sa saliva, sa urine, kag sa mga
1: nesting materials.
0: Fluids no sang mga infected nga mga rodents o kon mga ilaga no sa aton sini nga mga K5 diri sa Pilipinas nga daan kadamo dan sa mga ilaga di sa aton no. Oh, kisa gani ko ro ba si may nagabisita para sa imo? May ara man na nagalabay-labay kada good morning.
1: Yes, may ara kay K5. Oh,
0: di ba ang gapati ka na kuno ba sa mga malam nga kung may ilaga ko no, hindi mo kuno pagkigan.
1: Kay mga ngat-ngat na, no? Mga ngat-ngat mabalos kuno, mga ngagat-ngagat kang imo mga bayo.
0: Mabalos kay mga kagi ka na, kagi na retrat imo nga bayo.
1: Yes, K5.
0: Sa college, sa boarding house namon, damo ilaga. Kay nga kig ko sa landlady. Damo ilaga. Magbugtaw ka kasi ay gara labay pa sa tiil mo. Ah, pang-akigan ko mga ilaga ah. No, pang-akigan ko, grabe ginakig ko. Kakipayip kisa. Ang mga buho ito ginagyan nilagi, pang-tabunan ko. Bow, pagbalik ko, aray mo, ta, sapatos ko, ta. Bayo ko nga ginalungalungan nga favorite ko nga t-shirt. Tultulan nila kung anong favorito ko. Wasak! No, tuod gibang kalihim ko mga akig kasi lamang bakla. Aw! Hindi mo lang
1: pagpagtumon na lang.
0: No? Oh, kagi ka ra?
1: Yes, K5 Ray. Amo gitang usually ang ginahabas sa kamalaman no nga pabayaan na ko sila kay 5 Ray. Kung maglabay hindi la pagsapaka o kay wala man ko sila gatandog kay once nga ginsapak mo, check mo drawer mo kay 5 Ray, piho gid damo gito buho-buho t-shirt mo.
0: Kapin pa ko magi pang face control ka bala, no? Pang mag face control ka. Pang hiluan mo sila or pang anon, pang trapon mo, kabalo sila. May kilala ako nga gisugo sa sang-iya si Dinga Boss nga mang trap sang ilaga, mang trap bla sang ilaga. No? Do damo na kuha ya nga ilaga kakipay ba kisya. So ang natabo ang iya balay, layo iya sa balay si kamuya mo. Pero I do not know. Basi ang mga ilaga, may mga pariente man sila ka K5 ba kisya? Bambo ano natabo siya? Pagkaka, why ko siya makitan? Bal ko, anong tabo to kay ano man? Kay,

0: kukot king aking kagatakaw.
1: Malambot ka ni sir, ha? Nga diri ba lang kuya sa ba building ni Sir Will nagapangdakop sang balabaw. Nga dito kuya sa balay gin ano gin kagat abal ko ati gin sundan ka basi nagsakay sa jeep ang tao. Oh, basi nagsakay sa jeep gin monitor ikaw. Basi gin teksa nilang isang mga rite. Oh, alerto ko na. Oh, amo ni sang suspect sa pagipang trap sa mga kurente tadi oh. Oh, ibantayan nyo na balo santa. Do asta subong do kapati kuya nga nagapamalos iba nang
2: pangat-ngat.
1: Grabing instinct nila no kagay pa iba kiss siya hanay sahi.
2: Yes, kay Ferry mga maala mong ilaga mga kiss ado di o ano na mabalusan mabalusan kagay dila pero ang bata ganyan agad yan muna.
1: Sige. Pero may ilaga ka man nga klase sang batasan. Kapit pa kung nadakpan mo siya.
2: Ay, sus.
1: May chance sa bala nga magbalos ka.
2: Hindi wala ko kay February. Wala ko taga pati sa revenge abi kay February. Wow.
1: Pero may nagahambal nga ano nga marupo ka. Wala ko boses. May gahambal nga marupo ka kuno.
2: Hindi man kay February. Kumbaga, ang pagka marupok na may sa ano man abi, depende man sa sitwasyon.
1: Aba.
2: Kung tolerable pa kay February, pero kung hindi na tama na.
1: Mm-hmm. Enough is enough.
2: Yes.
1: Too much is too much, no? Sa aton sini nga mga kakipad, di bangod sina, amo lang ning mahambal ko si imo antes ka mag-extra, no? Mm. Amo lang ning mahambal ko si imo antes ka mag-extra.

0: 哇，
1: 是那山坡不舒服，是那山坡难呼吸哟，比如山坡难阿西多，比如坡难巴蒂哟，是那山坡不舒服，那有那鬼那吉那罗。Okay, salamat yan ka K5 kay Saray Say.
0: Report gikan diri sa news center para sa K5. Report gikan diri sa news.
1: Hindi ka nakbalo mag-extro kay
0: sinaktan mo ang
1: ginadibdib mo gid masyado mo. No? Hindi ka nakabalo mag-extro kay tungkod nga nagasakit ang imo nga dughan o kon na nagkulbaan ka nga basi mabatian niya ning programa. Sige.
0: Report gikan diri sa news center ako sa K5 Kisha Marihan Aysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Alas 5:10 sa pagbalik ta ko ang mga balita kag update sa report ni ka K5 Karen Padilla sa patrol upod kay ka K5 Makoy Espeha. Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
2: K5 News FM. Champion. Of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before, problema ko gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakat, mga butika. D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3. Mabakat, mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
7: Yan ang panubos
4: ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
4: Garantisado!
7: Epektibo!
4: Aramis
7: mo! DDX 500!
4: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihit!
7: Masami ginauha!
4: Si may diabetes!

0: किसका नाम
1: TTX 500 दाल
0: TTX 500
1: माय पावरफुल कंपाउंड
0: नलगा पनु भो
1: संग इमो ब्लड शुगर
0: TTX 500
1: गारंटी सा दो
0: TTX 500
2: सा मगा तगा किंतो डिस्ट्रिक्टो मास दिन पलबित ना नि डॉक रमिल उई अंग किया मगा प्रोडक्टो बंतये अंग ग्रैंड ओपनिंग संग क्लिनिका दे अल्टरनेटिवो मेडिसिना एंड वेलनेस सेंटर सारा ब्रांच किलिता नाय kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
3: TTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: TTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
3: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan na batian ko sa radyong TTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: TTX Coffee Mix.
5: TTX Coffee Mix.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Ano
3: tayo
8: ng ako niya allergy?
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
3: I-Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I-Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kay blue lights. Dungagan pa sa Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract. I-Care Go, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I-Care Go. Kag patuluan ang mata sang I-Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
10: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Gadragsa nga punggot
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit
13: DTX Beauty Soap.
12: Galao magputi
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol
13: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan.
16: Abaw.
15: Gatok tura o gid ang akon man, no?
16: Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio.
19: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May pumso!
21: Oras ng K5 News sa Pembre Standard Time, alas 5.17 sa aga. Oras ginadulog sa atos kalawan sa ang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Para matuan ang mga virus kasubong sang hantavirus, mga ka-K5 pagunon ang aton siningalawas pag-inom sa Klinika D3 Bio. Kaya Klinika D3 Bio, mga ka-K5 by vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Napamatunan na sa mga eksperto ang extra virgin coconut oil o kung ang VCO ang sarang makatap na sa mga viruses sa aton siningalawas kasubong sang COVID-19 virus, monkeypox kag hantavirus. Kaya ganilikawan nato ng paglalasa sa sining mga blatian mag-inom sa Klinika D3 Bio nga suplemento para sa aton sining proteksyon sa lawas. Basta ubot rin kaso si Ponilana at palanakit sang lawas, mag-Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, highly recommended man para sa mga katigulangan naton, especially kay Lulo kag kay Lola, nga nagahina na ang aton sining nga memory o konpaminsaron. Kay gani, mag-inom sang Klinika D3 Bio para mapapagon kag ma-renew ang mga brain cells kag neurons sa aton sining nga utok. Kay gani mga ka-K5, mag-inom sa Klinika D3 Bio, parisan mo sa Mighty C, the alkaline-based ka vitamin C. Basta vitamin C gani mga ka-K5, Mighty C ang aton siningayim nun. Kaya ang Mighty C, alkaline nga vitamin C, non-acidic vitamin C nga sa naging makabulig sa aton sininga ikaayong lawas. Ang DTX 500, DTX 500 mga ka-K5, para sa may mga high blood, hypertension, sa may mga diabetes, mag-inom sa Klinika DTX 500, himo sa ampalaya kag di-sugar-sugar king alin sa panit sang tubo. Aging kakas ang matamis ginpabili ng mapait sa aton sininga mga ka-K5. Napamatunan na sa mga eksperto sa Estados Unidos kag sa Amerika, nga ukon sa Amerika ang ining ka-epektibo sang di sugar sugar cane extract ukon na panit sang tubo nga may mapait nga content mga ka-K5. Ginakabi gid nga ni superior antioxidants nga sarangin makabulig sa aton sining kayong lawas, gina-renew kag gina-repair mga guba nga selula, good gamangin mabaskog ang aton sining ikaayong lawas. Para sa may mga high blood kag diabetes, mag-inom sang DTX 500 food supplement mga ka-K5. Alas 5:19 sa aga. Naka-standby sa linya si ka-K5 Karen Barilla. Ka-K5 Karen.
22: K5 Ray sa Subong.
21: Dayang good.

0: Happy, happy, happy belated birthday kagay pa iba karin padilyaway kagid matamyaw kapon kay ti gay posipos ka lang. Pero ang importante sa tanan, nag-abot ang isa ka barangay mong handa diri sa istasyon.
1: Thank you good K5 Ray kag sa mga kaupod naton dira sa K5 ang nag-celebrate man kahapon dira sa station naton. Thank you good K5 Ray.
0: Pero bati ko nung bit-bit mo kuno balik ang ice cream?
1: Wala. Bit-biton ko tani galing kay ginabalabaga nila kaya bali lang matunaw ko no.
0: Di na subong ang ice cream mo?
1: Ambo. Ara na guro sa tiyanda nila.
0: Happy birthday ka K5 Karen Badilla. Ano ang imo sining wish sa imong birthday?
1: Oo, ang success sa life then health. Wow. Pang ano gid pang mga wish ina sa mga 30 taon K5 Ray.
0: Success sa life kag sa health.
1: Yeah.
0: Dumay kulang aw.
1: Wala para sa kunkum teto na na.
0: Ay kaya wish para sa love life.
1: Ano lang ako nung maabot lang na kung wills ang Ginoo.
0: Pero okay man na ah. At least may nagaunong na sa imo.
1: Amo gani. Ito gido siya gito gabang ka kagapon.
0: Balaan mo kung sino na ang gaunong sa imo. Sino?
1: Ara na siya subong sa newsroom.
0: Si K5 Kisya Hanaysay. At least may nagaunong sa imo nga tawag ni nga status nga ano lang anay focus on career.
1: Yes, correct. The self.
0: Self love.
1: Yeah. Happy
0: birthday to you. Happy birthday. Sige. Ka-K5 ba Karen na Badilla? Pero hambali ka-K5 kisya na isa'y kahapon mamukha, no?
1: Ano?
0: Balya, sir! Basi may pariente ka pa da?
1: Si Ken-Ken ko no, ah.
0: Hindi na ko mag-isugpon, ah. Diretso na dahil sa balita mo kay K5 ka rin.
1: Sa subong K5, Ray, ginahulat-hulat na lang di sa pamilya Barbasa ang resulta sa DNA test kag ang ano nitawag ang histopathological examination nga ginkandak K5 Ray sa pila ka mga parts sang lawas ni Frank Roy K5 Ray, no? Pero sa subong ang sunod diri sa kapulisan naton especially sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO nga ang nanay or sa mother side K5 Ray ang ano na ni kumbinsido na ni K5 Ray nga sanangin resulta sa naunang autopsy examination sang medical legal officer nga si Dr. Joe Martin Fuentes nga ti wala sang foul play sa kamatayon ni Frank Roy kag di mo ni nag-ayo man to gani ang pamilya nga kung ano K5 Ray no sa kapulisan naton nga hindi na mag dugang sang mga information regarding ni sa kamatayon sang iya nga bata kay suno siya bilang Iloy nagakasakitan ini kada may mabatian siya nga istorya tuhoy sa iya nagaisahanon nga bata kay K5 Ray. Pero sa side sang tatay ang hindi pa ini sila kumporme kay K5 Ray, no? Rason nga nagpadulong sila or nagdangop sila sa National Bureau of Investigation o kon NBI Region 6 para ididangid ang investigasyon kung ano ang natabo sa kamatayon ni Frank Roy Barbasa kay K5 Ray. Tisubong sunod sa kapulisan sa naton sa IPPO nga resulta na lang sa histopathological examination ang ginahulat-hulat sang tanan para dira mahibaluan kung bala ang may foul play o kung wala gitman sang foul play sa kamatayon ni Frank Roy kay sa histopath K5 Ray dira makitaan suno sa IPPO kag sa kay Dr. Owen Libakin kung nakaangkon sang hematoma o kung lagob ang ining si Frank Roy Barbasa K5 Ray.
0: Okay, sige. Bantayan talaga ng mga pila ka mga development kay ti subong ara naman sa NBI ang siperado sining pag-imbestigar, no? ka K5 Karen. Pero labay akon gin confirmar to, na confirmar ni police Captain Redfield Presquito ang tong na recover nga lighter, wala.
1: Ang gin-confirm yan ni K5 Ray, pero suno sa iya, may ara sila yan na una nga recoveries o nga itong ulihi nga na-recover, wala to nadala sa ila recoveries K5 Ray.
0: Pero gina-consider to as part of the possible evidence?
1: Sa subong, ang gina-quandary sang aton nga kapulisan kung ano ang nauna nila nga na-recover sa crime scene, amuna ang ginakabig nila nga ebidensya. Pero
0: atong lighter, sino ito ganyan nakakita, Gid?
1: Ang isa nga ang iban nga katapos ang media K5 Ray.
0: Nga gin turnover sa police.
1: Ang amunan ang wala nato na hibaluan no kung bala gin turnover ini sa kapulisan ta, pero according diri sa mga pumuluyo ang hindi sila ya ang nakakita kag nakapahibalo ka K5 Ray no nga may lighter dito nga na recover.
0: Okay, sige. Ka K5 Karen.
1: Sa iban pagid naton ng mga report, aminado dire K5 Ray ang Iloilo City Police Office o kon IPPO nga sa gihapon dako nga problema sa community ang illegal nga droga K5 Ray. Suno dire kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, indi tanan nga lugar dire sa siyudad sang Iloilo kag sa iban nga part no sang Western Visayas mabantayan sang kapulisan naton bangod limitado ang personnel kag ang ilang K9 dogs K5 Ray. Ginpahayag man sini nga wala sang sophisticated nga equipment ang mga kapulisan naton or ang ano ni ang mga terminal kag ports K5 Ray para ma-detect dayon ang mga container vans kung may unod nga illegal nga droga o kung wala K5 Ray kag wala man sang existing policy suno sa iya nga makahatag sang authority sa kapulisan ta nga ma-checkyar sang maid-id ang mga salakyan nga nagagwa sulod diriya sa syudad sang Iloilo K5 Ray, especially dito sa may Roro sa Banwa sang Dumangas. Pero ang sunod diri sa kay Colonel Parilla, bangod sa ano bala sa limited nilang equipment sa mga Roro ports kag sa terminal, ang ginahimo diri sang kapulisan ta para matapna ang paglaptas sang illegal drugs, especially diri sa syudad sang Iloilo, adlaw-adlaw ni sila nagapatigayon sang operation. Kag suno sa iya kung maobserbaran ang sakada operation ni Lucky 5 Ray, hindi lang niya linibo ang ilang nga nagakakumpiskar kung kaisa nagalabot ini sa milyones K5 Ray kung sa diin ang mga suspect nila lunsay high value individuals K5 Ray. Kag nagapadayon ang coordination sang kapulisan ta sa mga barangay officials kag sa iban nga mga stakeholders holders K5 Ray para maghatag no sang ila yang cooperation sa kapulisan ta agud yang matapna ang illegal drugs. May ara kita dira sang lipot nga pahayag ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga ICPO director.
0: Oras sa alas 5:29 sa ito siling pag-pangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Samtang gina-prepare pa ang ining statement ka K5 Karen.
1: Sige, diri na lang sa akon kung wala.
0: Arina, okay. Sige.
2: Lagi naman natin sinasabi na the presence of illegal drugs, actually, that is one of our problem, considering that yung napakalaki ng ating area, not all places, especially on the entrance or access going to the city, ay napakarami. No? Especially sa mga Roro ports natin, it's not only in the city, but for the entire region, napakarami natin mga Roro ports, terminals, and areas, open areas on seas na hindi natin nababantayan. In the national, nakikita nyo na kung hindi sumadsad yung isang speedboat, ay hindi natin nahuli na mayroon pala siyang karga. And other is the Roro ports. Isa ito talaga sa pinaka main entry ng ating drugs na nakikita natin. Na pag-secure kasi sa ports natin, we don't have that yet, the sophisticated equipments na kayang mag-inspect or mag-detect sa lahat ng mga cargos na papasok sa ating Roro ports. No? Like for example na lang yung mga X-ray machines na kayang mag X-ray sa mga container vans. And as of now, we don't have also the policy of checking sa mga private cars na papasok sa ating mga roro ports.
3: So, kung ganun sir, parang hindi pa gaano ka strict yung security?
2: Stricto naman tayo, but we have limitations only. Considering na binabantayan din naman natin yung lahat ng ports natin, and for the part of the PNP and the Coast Guard, we have our personnel, the same with PDIA, na mayroon tayong mga K9 units, but considering the limitations of our dogs and the limitations of our personnel, we cannot guard entirely all the time and all places na pwedeng pumasok yung illegal drugs. But again, ang ginagawa natin ay pinapalakas natin yung ating operations, kung makikita nyo. Especially, as of now, medyo maganda, kaya din maganda yung result natin kasi we go down to the level of the barangays, we talk to them, and encourage the public, no, na makialam tayo sa laban ng sa droga. Kasi if we will not do it na magkaisa tayo, eh mahihirapan tayo talaga.
1: K5 Ray, si Colonel Wilbert Parilla, kung madumduman to ang speedboat nga ginamin niya, ang dito nagluntad sa may Paluan sa Occidental Mindoro sa tong Marso, kung sa diin ang 43 kasako ni Sang Shabu ang na-recover sa kapulisan nato niya K5 Ray sa area. At yan mo itong ginamention niya nga may mga open access diri sa Western Visayas, pasulod man sa syudad sa Iloilo, ang hindi masyado mabantayan gid sa kapulisan tabangod sa limit tado nga numero sang personnel kagsang ila yang K9 dogs K5 Ray kag ang sa mga equipment man nga ara iya sa mga terminal kag ports naton K5 Ray.
0: Sige ka K5 Karen Badilla. Ang Iloilo provincial government gani no sa aton sini mga pinarangga nga mga tag palamati gintakol man nila ini no ang possibilities nga magatag magpasar sang isa ka hagda no sa aton sini nga mga ka K5 bukod na ordinansa nga nagatuyo no sa pagatag sang cash rewards sa pila ka mga individuals kapag nga maka-provide sang information kag maka-lead sa pag-arrest sang kag pag-file sang pila ka mga kaso batok sa mga suspected drug pusher sa mga barangay. Di, balaan mo kung pila ang reward money ni isang probinsa, 30,000 pesos, 30,000 pesos kada informant sa aton sini nga mga ka-K5 para nga malesen o kon madula kag mapaganhagan ang ining mga transaksyones may kang tanan sa illegal nga droga ka-K5 Karen Badilla.
1: Temo ni ang sunod man sa kapulisan ta dito sa part man bala sang IPPO or Iloilo Police Provincial Office kag same man diri sa city nga ang mga information ni nga nagakabato nila halin sa public or sa mga informant nila kay 5 Ray gina-validate man ni dayon sang kapulisan ta antes sila mag-conduct sa operation ina akong positive na gid nga ti ang ina nga persona nga ginhatag sa ila kay 5 Ray ang nagaduso gid sang illegal nga droga.
0: Ayun man na. Ako I acknowledge the initiatives of our government sa mga kasubong sini kay ti madamo ning ma-encourage nga magpamantay sa mga barangay nila kung may reward money. Pero actually kung isip-isipon mo, obligasyon ni taniya sa mga barangay officials mo, kakipan Karen Badilla, no, under sa ila sini nga badak committee nga sila dapat niyang ginaga-monitor sa ilang mga barangay. No, okay man yung may mga incentives, may mga rewards. Pero kung isip-isipon mo, part ni tani isang obligasyon sang aton sini nga mga barangay officials o galing ang lala kung kaysa, no? Kakipaib ka rin, yung iban naton sini ka mga barangay officials, no? Sila pa kung kaysa ang involved sa illegal nga droga.
1: Yes, correct.
0: Karen?
1: Correct. Kaya kung madumduman to sa PDEO sa or Police Provincial Drug Enforcement Unit K5 Ray nga ginapangunahan ni Major Dadji De Lima, pila na kami mga kapitan na kagawad SK Chairman K5 Ray ang mga nagakaladakpan especially dito sa Quinto Distrito bangod ya sa illegal drugs K5 Ray.
0: Sige, ka K5 Karen.
1: Kag sa dugang na lang, no, idugang ta na lang ni K5 Ray sa IPPO, why sila sa may na-monitor nga tropa or kapulisan naton nga naga-engage subong sa illegal drugs. Pero sunod diri sa kay Lieutenant Colonel Rolando Aranyo, ang spokesperson man niya sa Iloilo Police Provincial Office, nga may ara sila ni isang surprise drug test nga ginapatigayon quarterly K5 Ray. Then may internal monitoring ini sila kung sa diin may ara sa isa kay unit sa Philippine National Police nga in charge para i-monitor ang hulag sang kapulisan naton.
0: Kibay Karen?
1: Ginpasiguro ni Colonel Bayani Razalan nga once may ara sila sang na-monitor nga tropa dira sa probinsya sang Iloilo nga nagaduso sa illegal drugs, kag kung ma-validate ini or mag-positive K5 Ray, ini magduwa-duwa si Colonel Bayani Razalan nga pasakaan ini sang kaso kag ipakakas sa serbisyo K5 Ray.
0: Sige. Salamat gid ka K5 Karen Badilla.
1: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Mel Uy. Upon sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Ang oras sa baga ka K5, sa ato sa dikapag, pagkalaga dala 5:37 sa aga. Kwaon ta report ni ka-K5 Aaron Repollo, kami gwardya nga gina-hold up pa sobra 20,000 na kuha siya ka-K5 Aaron Repollo sa report. Go ahead, ka-K5 Aaron.
4: Ka-K5 Ray na kuha sa mga suspect ang 24,000.
0: K-5 Aaron? Pero tabi na naman nga gadula-dula ang linya ni ka-K5 Aaron. K-5 Aaron? Sa aton sini nga mga K5, sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tag palabi. Balikanta report ni K5 Aaron Repollo. K5 Aaron.
4: K5 Ray na kuha sa mga suspect ang 24,000 pesos nga cash kag cellphone matapos nga ginapahayag in hold up ang isa ka gwardiya sa barangay Aglalana, Pasig City kahapon sang aga Mayo 6. Anyos kag residente ni Siano sang nasambit nga lugar. So nakipresyon na ng Colonel German mag-ban 1-3 na mong hepes ng Pasig City PNP. Karin sa duty sa sudan sang Iloilo ang biktima kag papulit na punta ni isang natabo ang pagpang hold up. Sa investigasyon, samtang nagmaneho sang motorsiklo ang biktima na talupang Dania K5 nga flat ang pangulihing rueda, rason nga nagpundo. May kasugata siyang motorsiklo nga rusi color nga itom, apang gulpi lang nga nag-U-turn kag nagpalapit sa iya. May kintaya nga posil ang angkas nga suspect nga nagpahayag nga hold up ini. Sa biktima ang iya nga bag nga nagaunod sa nga nasabit niya kwarta kag cellphone. Nagdalagan ng biktima pagkanto sa highway kag na sugata ang kabarangay niya, no, nagayo sa kakifebre nga bagsakay sa motorsiklo kun nga lagson ang mga suspek apang wala nila na abtan. Wala matumod sa nga biktima kun ano nga sa isang posel ang gintaya sa iya kagang kwarta, sweldo pa kunta ni isang iya nga payaw. Alas 7 ini isang aga kakifebre natabong insidente apang alas 8:40 na gin report sa kapulisan. Padayon pa ang investigasyon kag backtracking sa nga Pasig City PNP sang mga CCTV. Kaga K5 Ray ang ininga balita na dulungin sang kaluan sa Extend Food Supplement for Men. Sarangin niya nagpapaskog sang flagpole ni Mr. Agud niya ma-satisfy si Mrs. sa kuntiyon sang paglabing-labing. Nagkapanami man sa katunya blood circulation, kaga nagpahilway sang katunya korason sa posible nga balatian. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Alas 5:39 oras sa ito, sinigang pagpaglaga. Dugudugay, makaupo na nato ng K5 Kamustahan, Western Visayas, Gregos Island Region. Good morning kay Ma'am Jen Ray Siman. Aga pamatigid, Ma'am Laura Sumagaysay, Annalyn Panis Agravante, pinakagwapa nga Eloy ni K5 Kirby Agravante. Felix Singson, Rosemary Agramon. Good morning, SB Ray Umalay. Keep safe, everyone. Salamat sa pagpamati, Ma'am Rosemary. Taverge Argeles Paneza. Good morning, Kakay Pabri Umalay. Kapamati kami sa Pasig City. Si Ray, kaga Ma'am Laura. Hoy, gina-invite na ito ng tanan sa mabot ka May 18. Ha? May grand opening ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa May Pasig City. Kung sa May Sara, sa tanan ng mga taga Quinto Distrito, sa aton sining mga ka-K5 sa Sara available na ang mga produkto ni Dr. Amil Itangoy kay mayara kita nga opening sa May 18, 2026 alas 10 ang aga dira sa RJM's Building Barangay Apoloista Sara Iloilo sa malapit lang sa Sara Public Market Terminal no sa aton sining mga ka-K5 kadto kamo dira kay may sinadya may opening kag may dako nga diskwento para sa aton sining mga user kag mga listener sa K5 News FM Iloilo kag sa tanan nga mga nagagamit sang produkto kalidad ni Dr. Amil Itangoy kasubong sang DTX 500 Mighty C D3 Bio kag DTX Coffee Mix. Kantuan ta ang connection ta sa K5 Gamuslahan.
5: Good morning sa mga suki ta diyan nga mga tag paramati. Standby kay ginanganangan ta correction kita kadya abi ang host banwa sa K5 Kamustahan aton kadya nga aga. Hulat nato ng aton ng mga friends sa Negros Island region and Panay Island no sa waiting room pa sanda ayan lang aga kaninyo dyan ah oh, sige sa mga sukit pinalangga ng mga atag para
0: Charlene Montilla why sila video kaya sila lang paw ng mga audio
5: sige o naon tanay check karo ng signal
6: Charin Store
5: nag Pidron Kano, Iloilo. Good morning.
0: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
5: Good morning.
0: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
5: Good morning. Good
0: morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good
5: thank you, AVP. Check around ta naman ang signal sa may Capiz with SM Jubert. Good morning!
7: Good morning, Sir Melmar. Kasi ito mga kapitan sa bilog ng Cape Pabuas ng Visayas and Negros Island region. Matulutaway ang probinsya sa Capiz. Subong aga, makanay ka na yung panahon pero mapa ang mga ka-K5. No, aga pa. Pastog ang signal sa Antique. Balik sa inyo, Sir Melmar.
5: This time, i-check na naman ang signal ni Sir Michael Sakalibo. Sir, maayad-ayad nga aga.
8: Good morning, Sir Milmar Antique. Good morning, Rojas Bacolod. Sir EBP, good morning, kampiyon ng signal. Manayanaya kami di, ang amon panyimpo. Ah. Nakado ka sa Shane ako sa DTX Coffee Mix. Balik sa imo, Antique.
5: Dito naman kita sa lugar kang katubuhan sa Negros Island region. Matamis nga aga, Daddy Babe, Sir Robert.
9: Matamis man nga aga sa imo ka K5 Milmar sir sa Antique mga ka K5 dire sa mo nga why problema kay ang kwarta sang una ginapiko ka ginapala subong ang pala ginakwarta na back to you sir Milmar
5: sige ready rin ang grupo. Oh, lito na kita sa mga balita naton mga nagapanguna nga balita sa siyudad kag probinsya kang Iloilo AVP mga balita ta sir.
0: Good morning sa liwat kay Pabuaser Visayas sa mga balita diri sa may probinsya kag siyudad sa nga Iloilo. No ginapadayon nga sisa kag ginaduso ni second district board member John Mondihar ang ining 30,000 pesos nga reward money para sa mga makatudlo sa mga drug pusher sa ila sinitag sa mga barangay. No, kung mapasar ini mga kakipa bilang isa ka ordinansa sa aton sini nga mga kuturan ang tanan nga mga residente nga makatudlo sa mga drug pusher no o kon mga persona nga involved sa illegal nga droga sila barangay ang posible nga makabaton sang 30,000 pesos nga reward money halin sa probinsya sang Iloilo mga kakipa. Matandaan nga sang April 21 king pasar na sa third reading and under finalization ang ginaduso nga ordinansa ni board member June Mondihar mga ka-K5 nga siya naman ang chairman sa Committee on Public Order and Safety. Sa dugang mga balita ang update sa Frank Royce Barbasa case mga ka-K5 wala gina wala pa ginakonsiderar sa sining Pabia Municipal Police Station ang ining lighter nga nakita mga kakipag gigin turnover sa ila matapos nga allegedly nakitaan dito sa area kung sa diin na nasunog ining bangkay ni Frank Royce Barbasa. Ang panindugan sa Pabia Municipal Police Station nga kung ano man ang mga recoveries nga ila nakitaan sa unang pagresponde dito sa nasunog nga lawas ang biktima sa itong sining mga kakipag ang ila sini nga ginakabig nga vital kag importante nga mga ebidensya. Samtang nagapadayo naman ang pag-gather sa mga dugang mga impormasyon sa National Bureau of Investigation o kung NBI Region 6 matapos ka makipag-angot ang pamilya sa sining biktima nga good nga maimbestigaran separado ang ining kaso ni Frank Roy sa Barbasa. Amo ning mga balita na mo diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira Antique.
8: Duroging salamat AVP. Lito naman kita sa mga balita sa may probinsya kang Capiz kag siyudad kang Rojas with SM Jubert mga balita ta sir.
7: Mga nagapanguna nga mga balita diri sa mon sa siyudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz mga KK5. Isa ka mga mangunguma diri sa panwa sang pilar gin na dakop sa ato matapos ang CIDG matapos ang ipapanaugan ini sang warrant of arrest mga K5 kag search warrant sang nagligad gadlaw ni Judge Lorencito Diaz nga nagahupot sang armas si alias Doy 43 anyos mga K5 sang Santa Pi Pilar na recover siya sining panimalay mga K5 ang isa ka 9mm pistol, 31 kabala, kag isa ka magasin, mga ka-K5. Ha? So no, sa report, ha, nakibot na lang ni siya, mga ka-K5, nga ginkantuan sa aton sininga, mga katapos ang CIDG, kaupo ng aton sininga, mga kapulisan sa pilar. Ara subong sa CIDG ang suspitsado, mga ka-K5, agod pangatubangon ang nasambit nga kaso nga gin-file against sa iya, mga ka-K5. Samtang mga taga-hamindan subong bugal-bugal man mga K5 kay itumandok sa hamindan ang top 6 karon sang Philippine Military Academy talang dangal class of 2026 mga K5 taga Barangay Santo Rosario Hamindan Capiz ining si Cadet First Class Cherry May Hiko mga K5 nga nakasulod sa subong sa Philippine Military Academy top 6 bago lang gina-graduate mga K5 ti mga pumuluyo, mga kasimanwa, kag mga pamilya, ginakalipay sa karon mga ka-K5. Amo na mga balita, matulutaway ang Capiz subong mga antike no, sa amon sining sitwasyon as of this broadcast time. Back to you, Sir Milmar.
8: Salamat kid SM Jubert. Dito naman kita sa Kalibo, kag probinsya kang Aklan. Mga balita ta, Sir Michael.
10: Mga balita sa Banos ang Kalibo, Habilog, ng probinsya Aklan, ng Ligo Municipality sa Aklan Chapter, mga ka-K5. Nagpagawa subong sa resolution na number 3 series of 2026 matapos ang ginakontra ang proposed project ng katiklan na Boracay Bridge Program mga ka-K5. Kaini ang ginasugid subong may madamo ang nabalaka sa posibleng epekto din sa coastal kag marine areas dira sa isla, lakip na ang dalagan sa tubig mga ka-K5. Kag ang maliban sina, may mga maapektuhan man ng mga mga boatman nga nagadala sang turista from Katiklan going to Boracay Island mga ka-K5. Pero ginhambal nila nga wala sila nagakontra sa development basta masabat gid lamang ang environmental issues kag livelihood sang local communities mga ka-K5. Sa subong hambal sang nasabitan nga resolution ginaayo nila subong ang DPWH nga i-reconsider anay ang nasabitan nga proyekto kag siguraduhon ang environmental, social kag economic concern nga masabat anay bago ang nasambitan nga implementation kag proper consultation sa LGU mga ka-K5. Samtang dungan nato nya mga balita no, ang tricycle driver road rage diri sa Banosang Kalibo, tricycle driver nga nakabunggo sang siklista, siya pang maisog ginapalapitan niya ang nabunggoan niya kag sinumbag niya mga ka-K5. Tagin kahapon sa Traffic and Transport Division sang Banosang Kalibo may penalty siya nga nagalabot sang 5,000 na pesos mga ka-K5 kag magapasaka pa sa kaso ang nasambitan niya siklista. Tatapusan niya balita, maayong balita ini kay Paldo diri sa probinsya ng Aklan matapos nga isa ka mananaya nag-igo sa loto sa 642 draw sa nagligan nga March 19 ng Philippine Charity Sweepstakes sa mga ka-K5. Ang gindagan niya 18 million plus, no? Isa ini ka mangunguma ng utang ni isang pamasahe para maklaim lang ang iya premyo mga ka-K5. Mga mga balita, ay balik sa imo antike.
5: Salamat gid Sir Michael. Lito naman kita sa piyak nga isla Negros Island Region. Mga balita natin Daddy Babes and Sir Robert.
9: Mga balita na Mondria sa Negros Island Region kag syudad sa Bacolod, in particular mga ka-K5, mainit karon nga ginabaton sang Bacolod City Tourism Office pinaagi sang madugo kon maduagon nga maskara dance performance ang pag-abot sang mga delegado sang National Private Schools Athletic Association meet kon prisa. Luwas diri mga ka-K5 gin dugangan sang Bacolod City DRRMO ang mga water tank sa lima ka billeting area sa mga delegado sang prisa. Nakompleto naman ang City Engineers o Engineering Office ang pagkayo sa mga dalan kag mga mayor nga pagahiwatan sang hinampang mga kakibay kun ano man ang mga helikoton, no? Siling pa ni Mayor Greg Gasataya luwas pa sa nagpakita sang talento ang mga atleta makabulig man ang Prisa 2026 sa pagpauswag sang lokal nga mga negosyo, transportasyon kag turismo sa syudad.
11: Sa iban pagid nga balita, stepfather ginpatay sang iyang amanak pinaagi sa pagluthang, ginlampusan sang shotgun antes nga ini siya ang gintiro. Ang biktima mga ka-K5 ginkilala kay Lito Abordo, 39 anyos, kag ang suspect ginkilala kay Janry Macwell, 21 anyos. Mayo 5, naginaway ang mag-asawa, kabangdanan nga nagpuli ni sila upod siya nanay, nagpaliwaliwa sa piyak ng barangay. Pagbalik, Mayo 6, nagkonfrontahan ay pagid, dito kag napatay sang manak ang iyang stepfather sa Don Salvador Benedicto. Masubo pagid nga balita, isa ka senior citizen, babaye, napatay sang matrap sila sa sunog sang iyang abana, apang ang katapusan niya ginhambal niya nga salbara ang imo kaugalingon. Ang muna ginhambal niya sa bana, nakaluwas, pero siya patay, kay natrap sa sunog kahapon sa barangay Alihis, siyudad sang Bacolod.
9: Grabe, so no, lima malang kabalay ang ginlamon kaga totally damage, isa ang kaswalte. Salamat mga ka-K5, amo ni aton nga mga balita. Gikan diri sa Negros Island Region, kag siyudad sa Bacolod, back to you antike.
5: Thank you so much, kid Negros Island Region. Samtang region naman sa probinsya kang antike. Makaruluoy man to ang mag-asawa nga senior citizen sa Maydao, Tobias Fournier Antique, particularmente sa barangay Poblacion Sur na sunog idandang balay K5 Western Visayas. Manugturog randahad yung mag-asawa, ugaring nga nagdaba-daba ang kalayo kang andang balay, ti nagbungkara sanda pagwasan ng balay. Nagdangat sa second alarm ang sunog. Suno sa Bureau of Fire Protection, naghalin sa kusina kano ang kalayo. Why man kang may na samaran, pero nagdangat sa tunga sa milyon ang kahalitan haros, no? 480,000 ang kahalitan nga ginbilin kang diyang sunod. Preso hanay kang baboy, nagapanghakro yung mga hog racer namon dya, kay tuman kabarato ang buhi nga baboy. Ang style kay Bagli kay Pebosir Misayas, ginapang ihaw na lang nanda ka ginabaligya ang karni kay mas mahal kung ibaligya mo nga karni. Amora so far, mga balita namon dyan sa K5 Antique. Salamat, Gid. Ubos rin kita sa tempo. Dapat play safe.
12: Thank you, Gid. Alas 5.54 sa aga. Sa ito sa nga pangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Kaya tayo naman kita buwas nga programa mga ka-K5. Good morning kay Agosto 5. Nagapamatigid sa Kuwait. Pamatigid kami si Madre, ka-K5 Rio Malay. Sa imo sining mga balita. Salamat kay dala 5:54 na ang oras sa ato sining pagpanglaga di magkalipat ka magidom kag tumaro sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Oy. Sa mga wala pa makabugtaw, hoy, pagbararang oro mo diyan. Kag pagpararigos, adawon dadaron jo. Ga pani mahoron tinyo. Bugtaw ron. Bugtaw na mga ka-K5. Alas 5:54 sa aga. Oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Klinika di Alternativo Medicina. Sa aton sa din nga mga ka-K5, kita ay kita buwan. Nga istasyon ang K5 News FM Iloilo 88.7. Ako naman si ka-K5 Respe Omalay nga nagkapabilin sa mga tinaga nga nagasiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabuling sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Problema, gid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
13: Wow, ayos gid.
12: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong nga dugo.
5: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
10: Mas tagtilo ang atay.
5: Happy kanunay.
10: DTX 500.
5: Masaligan.
10: Epektibo.
5: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
10: Ikaw pala
5: ang may diabetes.
10: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
5: Yan ang kapanupo.
10: Kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
5: Masaligan.
10: Epektibo.
5: DTX 500.
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
5: Ang D3.
10: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
10: Yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
5: Ang D3.
10: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
10: Yung may D3.
5: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
10: D3 Bio.
16: O, si Karen. Kadamo itsang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
5: Ang D3.
10: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
10: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
17: Ako si Kenner. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
10: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
10: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
10: Mas tagtilo ang atay.
5: Happy kanunay.
10: DTX 500.
5: Masaligan.
10: Epektibo.
5: DTX 500.
10: May ko bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
5: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
10: Masaligan.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX
7: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
7: Mighty C.
13: Ang alkaline nga vitamin C.
20: Sang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag one capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
13: Mabaka mga butika.
7: Mighty C.
13: Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
7: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Gadragsa nga punggot DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit DTX Beauty Soap. Galaong magputi DTX Beauty Soap. Puro kapul katol DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
26: Tigasin!
27: Tigalapa!
26: Tigasay!
27: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
27: Supplement for men!
26: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend food supplement for men.
26: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance.
26: Extend food supplement for men.
29: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May puso!
27: The official overall number one.

0: ang paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka-K5 Ted Augero Francia at ka-K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
2: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Huwebes, Mayo 7, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras.
3: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Augero Francia.
3: Kag ako naman ang inyo alagad, iniisi ka K5 Kim Montaño Caluyo.
2: Sa headlines, sinadulong sa kaalawan sang DTX 500, the superior antioxidant. Mga sospek sa pagpangilkil kay Anay House Speaker Martin Romualdez, ginauyata na sang NBI. Sa balita lokal, cooling station sa siyudad sang Iloilo, nagsugod na sa pag-operate.
3: Siyudad sang Iloilo, preparado na sa posibleng epekto sang El Nino.
2: Balita regional, Gilas Legends magabisita sa Rojas City.
3: Sa K5 Network News, Barangay Secretary kag iya sininga bana arestado sa pagduso sang ilegal nga droga sa Cagayan.
2: Sa balita national, 30 ka mga miyembro sang NUP nga mga kongresista suportado ang impeachment bato kay Vice President Sara Duterte.
3: Senador Jinggoy Estrada kag Joel Villanueva wala na balaka matapos gin-recommend sa Blue Ribbon Committee report nga kasuhan sila sang plunder.
2: Balita international, Russia liwat nga ginbomba ang Ukrainian power grid. 5 ka mga tao patay.
3: Sa balita sa negosyo, Bangko Sentral ng Pilipinas ginpahanugutan ang emergency cash withdrawal sa mga bangko sa tion sang kalamidad.
2: Balita sa inampang sa NBA, Detroit Pistons daog kontra sa Cleveland Cavaliers sa Game 1 sang Eastern Conference Semifinals.
3: Sa balita sa showbiz, Janine Berdin mag-release ang bagong kanta sininga tuig.
2: Sa balitang extra special sa Russia, lalaki gin deport pabalik sa iyang pungsod bangod sa pagbakal sang palda. Lasays 11 na sa aga, sa imong pagpamahaw ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa mga taga-Pasig, Duanyas, Kalinog, Dingle, San Enrique, San Rafael, Banate, Lemery, Dumaro Capiz, Cuartero, good news. Dukaron nga adlaw, Huwebes may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasig City. Sa mga taga Sara, Iloilo, kag sa Northern Iloilo, maayong nga balita sa May 18, last 10 ang aga, sa RJM's Building, Barangay Apolista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Market, grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Iloilo City Branch. May mga surprise ah, kag diskwento para sa tanan.
1: Top story of the day. Top story

0: of the day.
1: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. In-present sa publiko sang National Bureau of Investigation o kanilang BI ang lima ka mga tao na naaresto bangod sa ginapahayag pagpangilkil kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Positibo nga gin report ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ang madinalagon nga pag-aresto sa mga ini. Lakip sa mga naaresto ang online media network personality si Franco Matibag, nga founder sang Peanut Gallery Media Network o kon PGMN. Base sa information, ang Organized and Transnational Crime Division sang agency anay panguna sa ginkasang entrapment operation na nagresulta sa pag-aresto kay Mabanta. Sino kay Matibag, posibleng magapangatubang sang kaso nga robbery extortion ay kang tanan sa paglapas sa Republic Act 10175 o kon Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa investigation, ginpahayag nga ginpandaman ni Mabanta si Lady Representative Ferdinand Martin Romualdez pagi sa intermediary nga ipagwa ang video nga magatumok sa official sa isyu sang corruption. Ipayag nga nagpangayo ini sang 300 million pesos agod indi niya pagipagwa ang video kag mahimo bayaran sa apat ka tranche nga tag 75 million pesos. Angod sa nabaton nga reklamo, nagiwat sang entrapment operation ang NBI matapos maitso ang pagatag sa unang tranche sang bayad kag natigayon nga maaresto si Mabanta. Ipanginwala naman ni Mabanta ang akusasyon kag ipamilit nga inosente sila. La 6:14 na sa aga, ang ginikanan kabataan nyo parang healthy, tumaras ang Mighty C Syrup for Kids.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
1: Ang balita lokal ginadulong sang D3 Bio. Nagbukas na ang cooling station sa siyudad sang Iloilo kahapon, Miyerkules Mayo 6. Ini ang ipangunahan ni Mayor Raisa Chu. Nagpatigayon sa inspection kag checking ang alkalde sa cooling stations kag nakita nga kinahanglan pang i-improve ang temperature sa sulod sang cooling stations. Sunod sa alkalde, maayong initiative ang pagtakod sang cooling hubs. Nagudatagan lugar ang mga tao na makapahuway. Ilabi na kun nagtagiti ang init. Nahamtang ang cooling stations sa barangay San Rafael Manduriao, General Luna Street, Kagaplasuletagay. Sarang maka-accommodate sang 15 to 20 ka mga tao ang kada cooling station. Kagasarang lamang makatener sang 30 minutos to isa ka oras. May mga personnel sang Iloilo City Health Office na nagabantay sa sulod sang cooling stations kag maghatag sang bulig kung maira sa mga nagakinhanglan sang medical assistance.
3: Sa kaangot nga balita lokal, ginkumpirmar ni Mayor Raisa Trañas Chu nga mayara sa mga pribado nga sektor nga nagpalabot sang interes nga luyag nga magbulig sa pagpatukod sang dugang nga mga cooling stations sa syudad. Suro pas alkalde nga luyag man sang pila ka mga pribado nga sektor nga magpa-install man sa mga cooling hubs sa guwa sang ilang mga establishmento agud makabulig sa mga Ilonggo subo nga padayon ang pagsaka sang heat index. Dugang pas ang alkalde, mayara na sang 3 tub-tub-4 ang nagpabutyag nga pribado nga sektor nga interesado nga magpatukod sang cooling stations. Natala na naman niya sa pulon sang alkalde ang nasambit nga mga sektor para sa plano nga dugang nga installation. Nahibaloan niya mayara na sang 3 ka mga pilot nga cooling stations nga gintukod ang syudad nga nagbukas kahapon nga adlaw Mayo 6. Yari ang kabahin sang payag ni Mayor Raisa Trañas Chu.
4: We will be having more ICO stations. This is the government side initiative. I have received some partners from the private sectors that will help establish also cooling stations in the mga establishments. Kasi yan sa sagwa lang to make sure na ang mga Ilonggos may kuway-huwayan kung nainita. So we will be happy to begin tomorrow together with the private sector. Kita mo for that pledge.
1: La 6:07 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang Mighty Sea. Ginatunan sang General Services Office nga gamiton bilang rainwater o rain shelter ang gintakod nga cooling hub kun magtigululan. Inibangod nga ang location sang cooling hub ang strategic para sa nagabantay sang jeepney. Sunod kay Mayor Raisa Chu, pwede ma repurpose ang kuning station kagamiton sa iban nga butang. Pagluwas diri, hinalantaw man nga butangan sang rainwater harvesting ang kuning stations. Dugang pa sa alkalde nga magluwas sa kuning stations, may mga luyag pa sila nga ibutang sa Diversion Road Mandoyao kangay sang green tunnels, dugang waiting sheds kag bike facility.
3: Sa dugang balitang lokal, syudad sang Iloilo preparado sa posibleng mga epekto sang El Nino. K5 Jenny Kauyunan sa report.
0: Ni Mayor Isa Treñas nga mangin preparado ang syudad sa posibleng mangin epekto sang El Nino phenomenon sa syudad. Suno sa alkalde kabahin man sa ginatutukan sang Iloilo City Crisis Management Council amo ang preparasyon sang syudad sa pamahog sang El Nino sa diin dugang pa niya nagumpisa na ang survey kag monitoring sang syudad sa mabubuon kag sources sang tubig. Dugang pa ni Treñas sa kung magpadayon ang tig-init, isa sa labing apektado ang supply sang tubig sa syudad. Nakahanda man ang Iloilo City nga magdugang sang deployment sang water distribution sa mga barangay, amuman magduwang sa additional nga water sources para sa mga mangunguma nga isa man nga ginalantaw ni Treñas nga apektado kung may El Nino. Natala naman next week makipagsapol ang alkalde sa mga water distributors sang syudad agud mahibaloan ang status ng ilang water supply kag distribution.
5: Si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Lasais just in 9 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Clinicas Porbiotics. Atrasado na sang 8 kabulan ang pag-obra sang desalination plant sa Metro Pacific Iloilo Water sa Barangay Ingori, La Paz, Ciudad sang Iloilo. Sa meeting sang opisina ni City Councilor Attorney Romel Doron, Chairman sa Committee on Public Utilities, kinapabutsag ni Chief Operating Officer David Berba sang MPIW, atrasado na ang ilapag-tukod sang planta bangod wala pa marilis ang permit gikan sa opisina sang Office of the Building Official. Nagayon ini nga kuntani mapadasig ang paghatag sang permit agud makasugod na sila sa pag-obra. Una nang naging pahayag sang natungdan ang desalination plant. Nakita nila nga solusyon agud ma-solve ang kakulang sang supply sang tubig sa sudat sang Iloilo. Bangun nga may mga kapasidad ang planta nga makahatag sang 66.5 million liters per day kag makaserbe sang 400,000 ka mga residente sang sudat sang Iloilo. Ipasalig naman ni Konsehal Romel Doron nga ini nga concern ang iya ipalabot sa opisina ni Mayor Reisa Chu agud masolusyonan gilayon ang problema sang Metro Pacific Iloilo Water kag masugura na ang pag-construct. Target nga mangin operational ang desalination plant sa tuig 2027.
3: Samtang plano naman sang Iloilo City Government nga pahamtangan sang proyekto ang 51 ka mga pampubliko nga mga eskwelahan sa Iloilo City sa idalom sang Special Education Fund o kon SPF. Suro pa kay Mayor Raisa Treñas Xu nga sa palibot sini sa mga eskwelahan sa syudad, nakita sini ang kakulangan sa mga pasilidad. Prioridad suro kay Treñas nga patindugan sang dugang nga mga classrooms agud mabuhinan ang backlog sang syudad. Sariin suro pa sa alkalde na may mga bulutuan nga nagpatigayon sang shifting bangod sa kakulang sang bulutuan. Dugang pa sang alkalde nga ang pondo sa SEF ang gikan sa real property tax kon RPT sang syudad. Sariin sa kada isa kagatos ka pesos nga ginabayad, 33 pesos ang nagakadto sa SEF. Ang SEF ang ginagamit sa pagtukod sang classrooms, student support kag iban pa nga mga programa. Magluwas sa classroom, plano naman sang syudad nga maghatag sang libre nga mga school supplies sa sini nga tuig galin sa kindergarten at tub-tub sa senior high schools.
1: La 6:21 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaki nga nagapulaw, mga driver, ang mga call center agent, yung mga lalaki, magtumar Extend Food Supplement for Men. Bureau of Jail Management Epidemiology o kung ungka BJMP sa haro, tumanaka gutok, Kimberly Kaluyo sa report.
6: Tumana sa karon kagutok ang pasilidad sang BJMP ungka haro, siriin ang congestion rate ang nagalabot na sa masobra 700%.
7: Klinika D3 Bio, nagaprotekta batok sa hypertension.
3: Yara na sa 780% ang congestion rate sa BJMP sa Ungka, Haro, Iloilo City as of May 6, 2026. Suro pa kay Jail Superintendent Denver Beltran, ang jail warden sa nasambit nga pasilidad. Yara lang kuntani sa 148 ang ideal capacity. Apang yara na sa 1,322 ang mga person deprived of liberty o kung PDL ang sa ila kustodiya sa karon. Dugang paniya, may mga selda nga lima lang kuntani ka PDL ang capacity, apang 15 naman ang nag-occupy. Sa 1,322 ka mga PDL, 90% sang mga ini ang may kaangtanan sa illegal nga droga ang kaso. Sa karon, wala na sila nag-cater sang dugang nga PDL. Sa baylo, ang mga nag-cater sini, amo ang ila pasilidad sa nga pototan. Yari ang kabahin sang pahayag ni Beltran.
8: Yes ma'am, 780% congestion rate namon. Uh-huh. Ang amon capacity was 148 lang compare mo sa 1,322 subong. No, actually, naglubo pa na siya. Uh-huh. Sang pagpungko ko din sang November 11, 2025.
6: Sa karon, ginahulat-ulat pa sang BJMP diri sa Western Visayas ang dugang nga mga pasilidad agud mapasangkad pa ang ilang nga serbisyo kag ma-minimize o kon mabuhinan ang ining congestion rate nga ma-experyensyahan sang mga PDL. Report nagikan sa Iloilo. Ako naman si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Nagsanto ang pangalan sang Person Deprived of Liberty o kon PDL nga yara sa kustodiya sang Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP nga nahamtang sa Ungka, Haro nga ginsambit sang subject sa nangin drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa Barangay Takas, Haro, Iloilo City gabi sang Mayo 5. Ang namit lang nga pangalan amo si Rubin nga ginaaligar source ang ilegal nga droga nga nakatawag pa sa cellphone sang subject pinaagi sa video call nga si alias samtang nagapadayon ang inventory sa mga na-recover nga suspected shabu. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Jail Superintendent Denver Beltran, ang jail warden sang BJMP Ungka, gilayon nila ini nga gin-verify sa ila records matapos nga may nag-match nga pangalan. Ginpaidalom gilayon sa Greyhound operation ang karsel sa riin ini nakahunong kaagahon kahapon kag wala naman sang na-recover nga cellphone. Hindi pa ma-confirm kung ang nagtawag sa subject paagi sa video call amo mismo mo ang ila PDL bangod ya hindi maatag ang video kag madulom sa bahin sang nagtawag. Ginpasiguro naman ni Beltran ang hugot nga pagpatuman sang seguridad sa pasilidad agod nga wala sang makalusot nga kontrabando kaangay nagid lamang sang cellphone. Nahibaluan nga na-confiscate kay Enil upod sa iya utod ang 470,000 pesos nga balor sang ginapatihan shabu. Yari ang kabahin sang payag ni Jail Superintendent Denver Beltran.
8: Nambal is Ruben de Asis. So upon seeing the ano, ang report bala. Mm-hmm. So ang ginugra ko is in-verify. In-verify naman sa roster. Kung sa roster, kung may ara kita Ruben de Asis. And it so happened, may ara kami PDL nga Ruben de Asis.
9: Oh.
8: Ang hindi lang naman ma-determine is kung siya agad man to the same.
1: The 6:25 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kang tulog. Masanag ka pananawan, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500. Ginausisa o kung ginasearch sang husto, ang tanan nga dala sa mga dalaw ko nagabisita sa Bureau of Jail Management and Penology sa Ungka, Haro. Sunod kay Jail Superintendent Denver Beltran, Jail Warden sa BJMP Ungka. Sa pagkaon nga ginaluto kag ginahatag sa mga PDL, ini ang gina-check man. Nagapatigayon man sa Greyhound Operation, kag surprise inspection. Upod ang iban pang law enforcement agencies. Majority sang na-confiscate among improvised bladed weapons, habang wala naman sang illegal drugs, kag cellular phones. Si Jail Superintendent Denver Beltran.
8: Ang ato niya mga SOP regarding sa pagsulod sa ato mga sa para makontra ang pagsulod sa ato mga kontraband, ma-prevent ang pagsulod sa mga kontraband dito sa facility, in place naman na siya. So tanan niya ato niya visitors, gina-search na siya before entering. Then ang ato mga personnel, tapos ginabawal na naton pati ang mga personnel ng mga salakyan ba sa personnel, pati ang mga motor nila, kita mo ara na siya sa buwan, naka-park para ma-prevent siya. Pati ang food staff, walang pagkaon nga duhol para sa aton mga PDL ginasert sa mayo. Pati ang aton yung mga pagkaon na ginaluto sa aton kitchen para sa ila, ginasert mo na siya. So, in place sa ito na lang ito yung mga SOP regarding dira. Then sa ito yung pag-search naman sa Greyhound operation yung ginatawag, may arap ito daily Greyhound yung ginatawag.
3: Sa piyat nga bahin, Seaweeds Festival kagpanaad sa San Dionisio 2026, generally peaceful suno sa San Dionisio PNP, K5 Reggie De Mayo sa report.
2: Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
9: Mga ka-K5, nangin generally peaceful ang paghiwat kagpag-silibrar sa Seaweed Festival kagpanaad sa San Dionisio subong bulan sang Mayo sa diin, nag-umpisa sang Mayo 1, tub-tub Martes, Mayo 5, mga ka-K5. Sa interview sang K5 News Pamsara kay Police Captain Susi Batilanti Jr., ang Chief of Police ang San Dionisio Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nangin successful ang ila pagbantay sa banwa sa diin ang tanan nga personnel sang ila talatapan ang aktibo nga ginmobilisa halimpas ang kagahon tub-tub na tapos ang aktibidad. Ginpasalamatan man ni Batilante ang suporta sang local government unit o kon LGU sang San Dionisio, lakip na mga traffic enforcers, barangay officials, mga volunteers, force multipliers nga nangin kabahin sang seguridad sa nangin madinalagon nga Seaweeds Festival kagpanaad sa San Dionisio. Samtang wala naman sang minor record nga major incidents ang kapulisan sa lima kadlaw nga aktibidad, magluwas lang sa gamay nga komosyon bangod sa indi pagintindihanay nga epekto sa makahulubog nga ilimnon. Dugang pasinikon indi tungod sa kooperasyon kag determinasyon sa iya mga personnel, indi man mangin madinalagon ang ilang nga pagbantay. Sa piyak nga bahin, ginpasalamatan man ni Batilante si Police Colonel Bayani M. Razalan sa diin naghatag inisang suporta paagi sa pagdugang sa mga personnel agod magbantay sa lugar ilabi na sang Mayo 4 nga gindagsa sang linibo katawo kadungan sa free concert. Si K5 Raji Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News Sa
1: Lasays 29 sa aga, oras sulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Dako sa gihapon nga problema sa komunidad sa siyudad sang Iloilo ang ginadumilian nga druga. Suno kay Iloilo City Police Office Director, Police Colonel Wilbert Parilla, hindi tanan nga lugar, ilabi lang iban nga mga hilit-hilit sang siyudad sang Iloilo, kag iban pa sa bugos nga wasang Bisayas, ang babantayan sang pulis. Bangod limited ang personnel, kag canine dogs o kon sniffing dogs. Ipahayag ni Parilla nga wala sang sophisticated equipments sa mga puerto kag terminal nga makadetect gilayon sa mga container vans kung may unod nga illegal drugs. Wala man sang policy o kung kasuguan nga makahatag sa otoridad sang gahum agon mag-check sang maid-aid sa mga salakyan. Pinapasalig man ni Parilla nga istrikto sa gihapon ang ilang security plan abang may limitation sa numero sang police personnel. Dugang pa sang director nga agon matap na ang illegal drugs na nagasunod sa siyudad sang Iloilo. Pinapasangkad pa sa mga operatiba ang ilang operation sa dinlunsay high value individual ang ilang nagkakadakpan samtang nagka-coordinate naman ang police sa mga barangay kay iban pang stakeholders agad maghatag sa ila sang cooperation agad matap na ang illegal drugs.
3: Sa dugang balita lokal, IPPO wala sang na-monitor kon may police o kun may police bala nga naga-engage sa illegal nga droga. K5 Karen Badilla sa report.
2: Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
9: Ini ang pahayag ni IPPO spokesperson Lieutenant Colonel Rolando Araño sa interview sa K5 News FM Iloilo. Suno sa iya, may mga surprise drug test ang Philippine National Police o PNP kag may internal monitoring sa din may in-charge dere para i-monitor ang hulag sa kapulisan. Samtang ginpasiguro sininga kung may yara gidman sa police nga nagaduso sa illegal nga droga, hindi magpangduwa-duwa sa Provincial Director Colonel Bayani Razalan nga kasuhan kag ipakakas sa serbisyo. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Lasays 31 sa aga, oras sulong sang DTX 500 sa Molo Balor 1 milyon ka pesos nga methamphetamine hydrochloride o Cebu ang nagkuha sa mga operatiba sa active nga barangay Tanod sa barangay San Juan Molo, siyudad sang Iloilo. Yakop si Walter, 53 anyos, residente sang lugar, kag ang asawa nga si Era, 52 anyos. May diferensya sa pananawan kag ginagamit ang pagka person with disability sa illegal nga aktibidad suno sa pulis. Suno kay Police Captain Ryan Inot, officer in charge sang Police Station 4, nabaklan ang lalaki sang isa ka plastic sa siya sang Cebu, balor 8,100 pesos. Sang 2018, naaresto man ang lalaki matapos nakuhaan sang armas kag Cebu sa pagpatuman sang search warrant. May 12 ka kaso nga murder santo ang lalaki kag dun sa'y naareglo sa mga complainant ukon mga biktima.
3: Sa dugang police report, nakuha sang mga suspect ang 24,000 pesos nga cash kag cellphone matapos nga ginapahayag ginhold up ang isa ka gwardiya sa barangay Aglalana, Pasay City hapon sang aga ukon aga sang Mayo 6. Ang biktima amo si alias Kent, 32 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Sino pa kay Lieutenant Colonel German Magbanua III, ang hepe sang Pasay City PNP. Halin sa duty sa syudad sang Iloilo ang biktima kag papauli na kuntani sang natabo ang ginahaligar pagpanghuldap sa investigasyon. Samtang nagamaneho sa motorsiklo ang biktima, natalupang danyaya nga flat na ang pangulihing nga rueda rason nga nagpundo. Samtang hinali lamang nga nag-U-turn ang kasugata sini nga motor nga Ruzi nga duag itom. Kagintayaan siya sang pusil sang angkas nga sospek kag nagdeklarar sang huldap. Gilayo naman nga ginatag sang biktima ang iya bag nga nagaunod sang nasambit niya kwarta kag cellphone. Nagdalagan pa ang biktima pagkanto sa hilway nga lugar. Kag nasugata ang iya ka si Mario kag nag-ayo nga makasakay sa motor. Agud lagso na mga sospek apang wala na nila naabtan pa. Padayon pa ang investigasyon kag backtracking sang Pasay City PNP sang mga CCTV agud madakpan ang mga sospetsado.
1: Alas 6:34 sa aga, sa mga adlaw Webes, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, 9:30 sa aga sa alas 3:30 sa hapon. May 18, grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo City Branch. May mga sorpresa kag diskwento.
2: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
1: Ang Balita Regional ginatulong sang DTX 500 D3 Bio kag Mighty C. Gilas Legends sa patag sang basketball magapadulong sa Rojas City. Myla Vasquez Fuentes sa report.
10: Rojas City. Mga legendary sa patag sang basketball magapadulong sa Rojas City.
11: Ginanauman ang pagdagsa sa mahiligon sa basketball sa siyudad sang Rojas sa nagahilipit nga Mayo Jazz. Samtang pagkapangunahan sa mga Gilas Pilipinas Legends ang isa kadako nga basketball exhibition match subong nga selebrasyon sang 75th Charter Day o kunang kadlawan sang Rojas City. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Mr. Melvin Galagate, ang head sang RCCG, ang nasambit nga event ang may tigulo nga Rojas City 75th Legends and Champions Basketball Festival nga patigayunan sa Dingwe Rojas Civic Center. Iniya magaserbe nga main event sa series ng aktibidad antes ang formal nga selebrasyon sa kadlawan sang siyudad. Pila ka mga dalagkong nga ngalan kag icon sang Philippine basketball ang magatambo kaangay nantay Mark Pingres, ang Pinoy Sakuragi, Jason Castro, ang The Blur, Ranidel De Ocampo, ang RTO, Chef Chan, ang Negro Sniper, Gary David, ang El Granada, kag Eloy Tenorio, kilala bilang Tiniente. Magasugod ang hapang alas 2 sang hapon, tugtog alas 4 sang hapon. Kung sa tingin ay mayara sa mga tiket nga magasugod 200 pesos tungtong 350 pesos. Dugang pa ni Galagate nga ining aktibidad ang nagatuyo nga magkahatag sa lingwahe kag inspirasyon sa mga pamatanon nga kapisnon na kadungan sa paghanduraw sa kasaysayan kag pagguswag siyang syudad sa sulod sang 75 katuig.
10: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, magkalingawan sa kapis, K5 News FM.
3: Sa dugang balita regional, balay sa Antique na sunog kalitan, nagdangat sa kapintunga sa milyon. Eileen Rose Magbanwa sa report.
12: Nagadaba-daba pa ang kalayo sa Sangkabalay kang naabtan dyak ang katapok ang Bureau of Fire Protection o kon BFP Tobias sa Fournier. Ginabanta alas 11:18 sa gabi Mayo 5 sa Poblasyon Sur Tobias Fournier Antique. Sa pagpakigangat kay Fire Officer Juan Dave Joseco kang BFP Tobias sa Fournier ang naging pahayag ng among abalay ang ginapanag-iyahan ni Nilo Villanueva, sangka senior citizen, 65 anyos, kaimaw ang anang asawa nga si Maria Susan Villanueva, kagdarwa ka mga kabataan. Suno kay FO1 Joseco nga base sa anda initial nga investigasyon sa kusina naghalin ang kalayo. Nagdangat naman sa second alarm ang sunog antes nga nadeklarar nga fire out last 12:04 ren sa kasanagan Mayo 6. Sa talad, nagapadayon pa ang investigasyon kang otoridad sa kung ano ang rason kang sunog samtang nagdangat naman sa 480,000 pesos ang kahalitan. Balita regional, alin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: Lasays 38 sa aga sa K5 Network News sa Bugey, Cagayan, Barangay Secretary Kagiyabana, arestado sa pagduso sang druga. Myla Balinan sa report.
13: Kote ang isang barangay sekretary at ang kanyang asawa kasunod ng isinagawang raid sa kanilang tinitirahang bahay sa barangay San Juan, Bugey, Cagayan. Kinilala ang mga suspect ni sina alias Osang, 54 anyos barangay sekretary, at alias Orlino, 58 anyos, kapwa mga residente ng nasabing bayan. Sa operasyon ng Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Cagayan PPO, katuwang ang Bugey Police Station, nakarecover ang mga otoridad ng 13 sachet ng hinihinalang shabu na may kabu ang bigat na 67 gramo at tinatayang halaga na 455,600 pesos na nakuha sa iba't ibang bahagi ng kanilang bahay. Narecover din ang mga notebook na umano'y naglalaman ng talaan ng transaksyon sa droga habang matagal na rin umanong minamanmanan ng mag-asawa na kabilang sa high value targets. Matapos ang inventaryo, dinala ang dalawa sa Bugey Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
14: Mula rito sa News Center ng K5 News FM Santiago, ako sa K5 Myla Balinan para sa kampiyon na balita, K5 News FM.
3: Sa dugang K5 Network News, duha ka drug personality sa Zambales arestado. Aileen Cueva Sanchez sa report.
15: Ayon sa ulat, naganap ang operasyon bandang alas 11 ng gabi kamakailan sa Barangay San Esteban. Pinangunahan ito ng Station Drug Enforcement Unit ng San Antonio Municipal Police Station, katuwang ang Maritime Law Enforcement Team. Kinilala ang mga naarestong suspect na alias Tiger, 56 na taong gulang at residente na naturang barangay, at isang 32 taong gulang na lalaki mula sa Barangay Angeles, kapwa sa San Antonio. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Na-recover mula sa kanila ang 4 na heat-sealed na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 5.1 gramo at tinatayang halaga na 34,680 piso. Dinala ang mga suspect at ebidensya sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Samantala, muling iginiit ng mga otoridad ang kanilang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Balita mula sa Zambales, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
1: Balitang National. Lasays 41 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500. 30 sa 55 ka mga miyembro sang National Unity Party o kon NUP ang nalauman nga magaboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte nga posible magadala sang yes votes sa tubtob 180 ka mga mamalidha sino kay House Deputy Speaker kag Antipolo 2nd District Representative Ronaldo Puno. Ginimo ni Puno ang pahayag matapos kinanunso sang NUP nga iya ginapamunuan nga ilang mga miyembro ang hatagan sang ligwa nga magboto suno sa ila konsensya kag indi unified stand sa impeachment. Suno kay Puno nga majority sang NUP members ang nagsuporta sa pagpadala sang articles of impeachment bato kay Vice President Duterte sa Senado kung saliin 130 na ka mamalida ang pabor. Nagpasalamat naman si Manila 2nd District Congressman Rolando Valeriano nga ginatagan sila sang kahilwayan sa ila leader nga magpili sang panindugan kag wala sang pilitay sa issue sang impeachment.
3: Sa dugang nga balita nasyonal, wala ginadula ni Senador Panfilo Lacson ang posibilidad nga hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inipan ang nitan nga may mamalida nga magkontra sa pag-convene sa impeachment court kag mapierde sa binotuhay. Siro pa kay Lacson, nga bisan wala pa man ini natabo, isa ini sa dapat nila nga preparahan sa tion niya makalusot sa Kamara kag masubmit ang articles of impeachment. Bato kay Vice President Sara Duterte. Ginataga naman pagtamod sang senador nga base sa konstitusyon kag para sa iya dapat nga otomatiko sila nga mag-convene bilang impeachment court bangod ga forthwith o kon ensigida ang mandot sa ilang sang konstitusyon. Pananglitan nga may magkontra, magabotihan-botohay ang mga senador kag kon magdaog ang mga nagapamatok sa pag-convene sang impeachment court, kinahanglan nga sundon ang desisyon bangod nga collegial body ang Senado.
1: Alas 6:43 sa aga, oras ginadulong sang Mighty C. Wala nagakabalaka sanday Senador Jinggo Estrada kag Joel Villanueva sa ginrecommend nga kaso nga plunder. Kag iban pa batok sa ila sa report sang Senate Blue Ribbon Committee nga ginapangunahan ni Senador Panfilo Ping Morena Lacson angot sa investigation sang maanomalia nga flood control projects kaupot sa ginrecommend nga kasuhan si Senador Francis Escudero. Nagpanindugan naman sa Estrada nga wala siya sang kilabtanan sa ginapahayag ghost projects kag wala man siya sang kalain sang buot kay Senador Lacson. Kumpiyansa naman si Villanueva nga magapangibabaw ang kamatuuran kag handa siya nga depensahan ang kaugalingon kadungan sang pahayag nga wala pa man sang formal nga kaso nga ginpasaka batok sa iya.
3: Sa dugang balita nasyonal, nagpagwas ang mando ang Energy Regulatory Commission o kon ERC nga temporaryo nga isuspend ang pagpangutod sang kuryente o kon disconnection sa mga residential kag non-residential consumers nga hindi pa makabayad sang ila electric bill sumalin Mayo tubtob Hulyo tuig 2026. Ginparugutan man sang ERC ang installment payment scheme nga tubtob 3 ka bulan ago datagan sang mas flexible nga paagi sang pagbayad ang mga consumer. Sakop sang isa ang mga konsumo nga hindi maglapaw sa 200 kilowatt hours sa kada bulan kon sirin mahimo man nga sa 3 ka buhulog nga ang bayan. Siro pa sa ERC nga ang ini nga tikang ang ginpatuman agud mapamag-an ang epekto sang mataas nga sukot sa kuryente bangod sang tensyon sa Middle East nga nakaapekto sa presyo sang enerhiya. Ginpaatag naman sang amo nga ahensya nga kabahin ini sang emergency measures agud masiguro nga hindi maubusan sang supply sang kuryente ang mga consumer sa tunga sang pagsaka sa presyo sang kuryente.
1: Alas 6:45 na sa aga, oras sulong sang DTX 500.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
1: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sang Klinika Spore Biotics para sa healthy tummy. Klinika Spore Biotics sa Ukraine. Gintayog sang malapad nga drone kay missile strikes sang Russia ang Ukraine Mayo 5 sang gabi sa diin naigo ang power grid kag iban pa nga infrastructure. Bangod sa ni wala nagdobo sa 5 ka tawo ang patay kag 39 ang pilason. Sunod sa Ukrainian Air Force nagamit ang Russia sang 11 ka Iskander M ballistic missiles kag 164 ka drones sa sunod-sunod kay pag-atake. Apang apisar kadamuan sa ni ang na-intercept may pilagi hapon ka missiles kag drones nga nakaigo sa mga target lakip ang energy facilities sang Ukraine. Bangod sini ginpakamalaot ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga pag-atake kagintawag ini nga utter cynicism sang Russia. Labi na natabo ini bisan temporaryo nga may untat lupok o kon ceasefire. Sunod naman sa Russia, magkapatuman ini sang unilateral ceasefire sa masunod nga mainadlaw bilang kabayan sang pag-celebrate sa Victory Day. Apang nagpaandam ini nga magabalo sila kun mag-atake ang pungsod Ukraine.
3: Sa dugang nga balita sa luwasang pungsod, gin-report sang World Health Organization o WHO nga nalista ang 7 ka kaso sang hantavirus sumalin sang Abril 1 tubtob Mayo 4 samtang nagabiyahe ang cruise ship nga MV Honduras. Duha ang kumpirmado kag lima naman ang irasuspetsahan nga kaso, kalakip na ang 3 ka napatay. Ginpakigbahin sang WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga gikabig sang WHO nga manubo ang peligro sang virus sa global population, apang padayon nila nga ginamonitor ang sitwasyon kag magapagwas ang update kung kinahanglan. Naga-coordinate naman ang WHO sa mga apektado nga pungsod kag sa operator sang barko agud nga mabuligan ang mga pasahero kag tripulante.
1: La 6:47 sa aga, subong adlaw Webes. Hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion, Ilawood, Pasay City. Sa May 18, grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Iloilo City, Sara Iloilo Branch. Sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Market. May diskwento kag-sorpresa para sa mga customer. La 6:48 sa aga.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
1: Ang business news ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Inaprobahan sang Bangko Sentral na Pilipinas sa kon BSP ang temporaryong tikang nga magapahanugot sa mga bangko nga hindi pa registered sa payment kag currency systems nga direkta nga makawithdraw sang cash sa tiyon sa kalamidad o kon emergency. Katuyuan sini nga masiguro nga may nagakaigo nga kwarta ang mga bangko kung mautod ang normal nga operation. Effective ang policy tubtob sa December 31, 2027. Kung saliin sa idalom sini, mahimo mag-withdraw ang mga bangko gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas regional o kon branch offices kung may gin-declare nga state of calamity o kon suspension sang trabaho bangod sa kalamidad kag may gintalana man nga dugang at tiempo para sa withdrawals matapos ang pagbalik sang operation. Sa reference rate, 162 pesos and 58 centavos ang Bahraini dinar, 199 pesos and 20 centavos ang Kuwaiti dinar, 159 pesos and 56 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 46 centavos ang Jordanian dinar, 61 pesos and 67 centavos ang United States dollar, 83 pesos and 57 centavos ang United Kingdom Pound, 78 pesos and 76 centavos ang Swiss Franc, 45 pesos and 29 centavos ang Canadian Dollar, 48 pesos and 37 centavos ang Singaporean Dollar, 44 pesos and 30 centavos ang Australian Dollar, 163 pesos and 51 centavos ang Bahraini Dinar, 16 pesos and 44 centavos ang Saudi Rial, 16 pesos and 79 centavos ang United Arab Emirates Dirham, 72 pesos and 14 centavos ang Euro, 36 pesos and 26 centavos ang New Zealand Dollar, 15 pesos and 57 centavos ang Malaysian Ringgit, kag 12 pesos and 56 centavos ang Brazilian Real. La 6:50 sa aga, sa mga natrangkaso, tumar na D3 Bio, MyTC, kag DTX 500.
3: Sa balita sa showbiz, singer-performer nga si Janine Berdin mag-release ang bagong kanta sa ninga tuiga. Kisha Marie Hanaysay sa report.
16: Padayon ang ang karera sang singer kag songwriter ni si Janine Berdin, bangod gin pahayag niya nga mayara siya sang bagong music nga iga-release sa sini nga tuig. Sa isa ka interview, ginpakigbahin niya ang excited na siya sa iya ginapreparar upod ang iya record label nga Island Records. Lagip sa iya ipagwa ang mga single nga palag na to, isa ka collaboration nila sa Moonton Games para sa playoffs sang Mobile Legends Professional League Philippines Season 17.
17: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Gusto mo nga mag-ayos sa trangkaso, D3 Bio! Ang sports news kinatulong sang Extend Food Supplement for Men, laban na pang matagalan. Sa NBA, National Basketball Association, Detroit Pistons, daog kontra sa Cleveland Cavaliers sa Game 1 sa Eastern Conference Semifinals. Enrico Zurita sa report.
18: Inpangunahan ni Kate Cunningham ang kadalagan sang Detroit Pistons sa nakakuha ini sang 23 ka puntos kanagdugang man si Tobias Harris nga may 20 ka puntos. Agud nga lutoson ang Cleveland Cavaliers sa score nga 111-101 sa Game 1 sang Eastern Conference Playoffs. Samtang nautod naman ang NBA record streak ni Donovan Mitchell nga may 30 plus points sa siyam ka straight series openers sa nakakuha lang ni sang 23 ka puntos. Ang sentro sang Cavaliers na si Jared Allen amay duha lang gid ka puntos. Ang game 2 ang hiwaton sa Biyernes nga adlaw sa home court sang Pistons. Ang ini nga balita nga dulong sa inyong Mighty C. Kung gusto niyo man healthy, inom kamo sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Tupa Zurita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sa imong pagpamaw sa sining oras, Sir Tab Diaz, Ma'am Selva Garbilie, sa imong birthday, sa John Mark Tanan, Arnel Brito, Ronnie Cortuna Lopera, Aisha Ahmad, Ma'am Laura Samagaisay, Sir Danny Agpalo, Ma'am Rose Cabangalimbagi, Rain Bergante, Arnel Brito, magpangape, DTX Premium Coffee. Ang balitang extra special ginadulong sang Mighty C sa Uzbekistan, isa kalalaki nga taga Uzbekistan, gindakop kag indeport gikan sa Russia matapos magbilin sang online review para sa leather skirt o kon palda nga iya ginbakal online. Naibaloan nga sa Russian Federation ginakabig ang agi nga extremist kag wala ginapanugutan kabangdanan ang anuman nga hulag o kon patimaan nga nagasuporta o kon nagapromote sang gayism o kon lesbianism ang may nagakaigo nga legal nga salabton. Bangor sini, anatungdan nga migrant gikan sa Uzbekistan nga ginkilala lamang kay Eslom John nga nagbilin sang written review nga may litrato niya nga nagasuksok sang palda ang inaresto kag ginakusahan sang pagbalapta sa information nga nagaduso ko nagapromote sang non-traditional sexual attitudes. Apisa rin ako ni Eslom John ang yasala kag inhingyo nga pabayaron namang sa sang penalty apang ginmando sang korte sang Russia ang pagdeport sa iya kon pagbalik sa ila lugar sa Uzbekistan kag hindi na pwede makabalik pa sa Russia. La 6:54 sa aga. Oras ginadulong sang Mighty C kag B3 Bio. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
3: Kaga ko naman si ka-K5 Kim Montaño Kalulu.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
19: K5 News FM.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow!
20: May
21: kumso!
22: D3 Bio Health News, D3 Bio.
23: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
22: D3 Bio, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3.
24: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent.
0: Tikas pa. Kas pa dala. That's why pabutangan mo lang. Kas pa.
24: A masking disease da.
0: Mga kuko nga do hindi maayong
24: patuloy lang.
4: Nail fungi.
24: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid ditribayo. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang ditribayo sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni ditribayo ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag mamintin ang hamot sina.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
0: Hamot ang bulak.
24: Yes.
0: Luksama.
24: Bulaklak, ang bulaklak.
25: Sa buhay ay kailangan.
24: Bobo ka ang bulaklak.
0: So ang bulaklak.
4: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 Bio. Nga may arasang vitamin D3 nga nag-regulate sa immune response ng imo nga mga white blood cells, especially ang imo nga T regulator cells.
24: Subong so, wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
26: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio.
27: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
0: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
25: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
0: Kuno mi gid yang D3 Bio no pilas-pilas ka.
24: Di pagyapon mo ginom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
0: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
25: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
28: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News.
22: D3 Bio. D3 Bio.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
22: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Anay. Before problema, kung gidang akong irregular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
22: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio!
22: Yung may Vizio!
9: Ang Vizio!
22: Yung may D3!
9: Mabakas, mga butika.
10: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita, Chona, at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto, at ni Glenn.
11: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
10: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
11: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa Bubbly Town.
12: Magnolia, feeling good, set up.
11: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
22: D3 Bio!
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio!
22: Yung may Vizio!
9: Ang Vizio!
22: Yung may D3!
9: Mabakas, mga butika.
22: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
22: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka!
22: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
22: yan ang panubong
9: sang imo blood sugar.
22: DTX 500
9: garantisado
22: epektibo
9: para mismo.
22: DTX 500
9: nagapalandulong pala ang imo panulukan,
22: magalingin pala ang imo nga ulo,
9: masami nagapangihi,
22: masami ginauhaw.
9: Masi may diabetes ka na,
22: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500
22: ang may powerful compound
9: yan ang panubong
22: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
22: garantisado
9: DTX 500
22: DTX coffee mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar, nabatian ko ang detects coffee mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
22: DTX coffee mix.
9: Mabaka sa mga butika.
22: DTX coffee mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
22: DTX coffee mix. DTX coffee mix.
9: Mabaka sa mga butika.
22: Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
22: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
22: Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Eye Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata. Ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants. Nga nagabulig sa pag tinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
30: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
22: Mighty C,
9: mabakal sa mga butika.
22: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
31: Gabasa na naman bala ang imo.
32: Ay, gabasa na naman.
31: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho.
1: baho-baho pa.
2: Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deofresh para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deofresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
16: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deofresh para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot.
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang mapanit.
18: DTX Beauty Soap.
17: Galaong magputi.
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol.
18: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
23: Extend Food Superman
26: from man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
23: Extend Food Superman
32: from man. Extend Food Superman from man.
33: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for men.
34: Para sa matinlo nga dugo.
35: DTX 500.
34: Para sa healthy nga tay.
35: DTX 500.
34: Ang DTX 500.
35: Ang may mataas nga antioxidant.
34: Nga amo naman
35: ang nagatinlo sa imo atay.
34: Basta tinlo nga tay.
35: Happy kanunay.
34: DTX 500.
35: Masaligan.
34: Epektibo.
35: DTX 500.
34: Mahigo bala ang imo dugo.
35: DTX 500.
34: Masamit ka bala gina allergy.
35: DTX 500.
34: Ang DTX 500.
35: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
34: Nga sa masami,
35: amo naman
34: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
35: DTX 500.
34: Masalrikan.
35: DTX 500.
9: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. With

100, epektibong suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akon body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
13: Wow, ayos gid.
12: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
10: DTX 500.
5: Masaligan.
10: Epektibo.
5: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
10: Ikaw pala
5: ang may diabetes.
10: DTX 500.
5: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo
10: kag kontrolar
5: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
5: Masaligan.
10: Epektibo.
5: DTX 500.
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang.

0: tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
3: O, si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy? DTX 500! Masaligan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh, wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigid ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sas 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sas 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sas 4 Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sas 4 Biotics.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinical Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Dayo Fresh.
12: Nagabasa na naman bala ka.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
20: Ang oras sa Pilipinas, las 7:17 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3Bio, kag Mighty C.
21: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Pang- kalapin sa mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
20: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Huwebes na, May 7, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 28 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Naghatag kita katahuran kortesiya sa mga nagapamati sa radyo. Nagalampaw sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube. Mighty C, morning sa inyo tanan. Sa mga nagapamahaw sa sining oras, Sir Jesse James Garbillas. Sa birthday girl kay Ma'am Selfa Garbillas, magpangape DTX Premium Coffee. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. US kag Iran magapirma sang kasugtanan nga unta to na ang gira sa tunga nila. Offensive stage batok sa Iran natapos na, suno sa Amerika. Vice President Sara Duterte nagapati nga kun ma-impeach siya, mapahalin sa pwesto, ina nasulat na sang Diyos, suno sa Vice Presidente. Department of Education nagapanumdom sa mga ginikanan sa enrollment para sa school year 2026-2027, magasugod sa first week sa bulan sang Hunyo. Alas 7.20 na sa aga sa Pilipinas, subong adlaw hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasig City. Alas 9.30 sa aga, tubtub alas 3.30 sa hapon.
0: Foro de los Pueblos.
20: Sa mga dalago nga mga balita, ginatugyan na ni Vice President Sara Duterte sa Ginoo, sa Dios. Ang mga resulta sa impeachment proceedings, batok sa iya. Sa isa ka interview sa The Hague, Netherlands, ginpahayag ni Sara Duterte nga nagapati siya nga tanan nga nagakatabo sa isa ka tawo na kasandig sa ginsulat sang Dios. Suno sa Vice President, sa Tagalog, lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Dios. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Dios. Nagapasalamat man ang Vice President bangod sa padayon nga suporta sa iya mga sumalakdag. Haman niya nagkapasalamat gid ko sa inyo ha, nga nagbuli ka mo sa akon from 2016, 2019, 2022 elections. Ara pa ka magihapon. Madumduman nga sang May 4, ginaprobahan sang House Committee on Justice ang committee report nga nag-recommend sa impeachment batok kay Sara Duterte. Aring statement sang Vice President, hambal niya Sir Jesse James Garbillas, Ma'am Remia Panes, habali Sara Duterte, Ma'am Lola Jean Barreta, Sir Lunito Barreta, dira sa Jelt Eatery, kay Ma'am Ludi Gulilaw, Ma'am Mirna Lago, Ma'am Alu Lago, Ma'am Rose Cabangal Imbagi, Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Nen San Presa, nga kung may impeach kiman ako, di ambal niya na sulat na nayasang Diyos sa ako niyang kasaysayan. Pamatian ta ang kabahin sang statement sang Vice President. Kung ikaw, abi, Ma'am Rose Estaris, dyan sa Duenas, Ma'am Rosemary Gramon, Sir Danny Agpalo, kay Sir Joseph Armil Patriarca, Tatay Estras, ready? Kay Ma'am Cynthia, kay Ma'am Annalyn Paris Agravante, Noy Nilo Servas, Vice Mayor Pangga Lamasan Pikso, Sir Dan Calvo. Nagapati kang nasulat ng idban ina sa kasaysayan ni Sara. And nagapati bala ka mo ang tanan nga nagkatabo sa kabuhi mo, sa kabuhi sang tao, sa kabuhi ko, nasulat na sang Dios. Ano man agyan mo, kung ako yung pamangkotonyo, yes eh, no? Pero ti ang party sina nga ma-impeach si Sara, nasulat na ina. Ano sa imo nga pagpati? Kag sa imo man nga pagpati, sa imo paglantaw, ma-impeach giman balayhan? Ma-impeach gidayhan si Sara sa House of Representatives, they have the numbers as early as now 180 na ang mag-boto pabor sa impeachment. Pero that is different ball game naman pag sa Senado. Ikaw maglantaw si ni Ma'am Laura, Ma'am Beth Idalilla, Beb Celeste, dira sa Phuket, Thailand. Ma-impeach ay han si Sara o kung hindi. Gamo subong ang nagapustahanay mo. O doon nga, why kuya nag-encourage inyo sa pustahanay ha? Sa mahilong ipusta nyo ng kwarta nyo, ibaka nyo na nabugas kag sudan pasalamatan baka mo sa kabataan nyo. Pamatihan tang mensahe, ang statement ni Vice President Sara Duterte.
2: Papasalamat ako dahil noong ako ay nag-announce na tatakbo akong pangulo, marami yung lahat ng mga supporters galing 2016, 2019, 2022 nandiyan pa rin sila lahat, solid na naniniwala at nagtitiwala. So yun yung unang pagpapasalamat ko. Yung pangalawang pagpapasalamat ko ay yung kanilang suporta sa akin ngayon na humaharap sa impeachment na gawa-gawa ng House of Representatives. At syempre, sinusuportahan ng iba pang mga senators ay merong mga kababayan natin na lumalabas na, nagpipikit na, pinapahayag na nila publicly yung opposition nila sa impeachment. Nagpapasalamat ako sa kanila. Pero base din sa discussion namin kanina ni Pangulong Duterte, lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos. Hindi man ako ma-impeach. See you sa
16: 2028.
2: See you tomorrow.
20: Foro de los Pueblos. Niya kung ma-impeach ako, sinulat yan na yan yan ng Diyos. Kung hindi, see you tomorrow. Ito pa kuan ah, daw pabitin-bitin nga tinagasang Vice President. Kung ikaw abi Sir Jesse James Garvilles, Ma'am Beth Dalilla sa Ma'am Rose Estares, kay Ma'am Ev Soltik dira sa Sara, sa RNV Itery, sa Fanny Batsoyan and Karinderia, Sir Harry Falsi sa Falsi Store, Noy Nilo Servas, Tabski Diaz, agapati ka mong ma-impeach si Sara or hindi. Muning ato nga public opinion survey. Gusto ko ka mong mag-participate sa aton program. Kaya way kita dito sa monopoly of idea mo. Muna nga gina-encourage ka mo nga mag-join sa aton program. Para nga ma-istoryanta ang mga bagay-bagay sa aton nga komunidad sa aton pungsod.
21: Foro de los Pueblos.
20: May mga introspection kay mga realization na si Sara kung pamatian nyo itong iyong statement. Tambal niya nag-istorya kami ni President Rodrigo Duterte. Kaginambal sang malam nga Duterte nga tanan nga nagakalanabo sa kabuhi sang tao na sulat na sang Diyos. Ti kung basihan pang Biblia, Ma'am Neldy Bidan, Sir June Bidan, Sir William Joso, Ma'am Lorena Joso, ha? Before you were formed in your mother's womb, I knew you. Ha? Halin sa imong pagwa sa imo balay, Sir Jindre Siman, Ma'am Gingging Avilosa, Sir William, Ma'am Marlene Antikira, ha? Halin sa una mong tikang, hasta sa katapusan, naisip kang nahibaluan ng sang Diyos. Di ba? Ang imo nga kadabon sang buhok sa ulo, Pastor Bobby, na isip na sang Diyos, Ma'am Samira Gumban, Ma'am Rosemaria Gramon. Di daw mo na gurong reflection sa mag-amay nga Rodrigo kag Sara Duterte.
21: Foro de los Pueblos.
20: Di ko ikaw mag-lantaw, sini ma-impeach sa iyan o rindi. No? Basi ga pa Diyos-Diyos lang na. Leon Tabauno Aguila. Leon Tabauno Aguila. Bawa si Ma'am Laura, mahal niya ma-impeach with imprisonment. Participate ka mo paliho, gawin encourage sa inyong participation. Subong aga. Annalyn Panes Agravante, ma'am, kumustang niguso? Kumustang maliganay bukas dyan sa San Enrique? Ma'am Ging Gabunas, Sir Bert Gabunas sa San Antonio, San Enrique, kay Sir Tonton Palmes sa Mapili, San Enrique, kay Nini Baka sa Santo Niño Sur Arevalo, Beth Edalilla, Carl Best Silorio, baga pamati si Sir Carl Silorio sa Pasay City. Din ka mo ng pisar sa Pasay, Sir Carl. Pangapi ka doon dyan, DTX Coffee Mix. Sa imo paglantaw, as early as now, may 180 ka mga kongresista out of 300 plus nga gusto nga mag-boto pabor sa impeachment. Kay Sara?
3: Foro de los Pueblos.
20: Different ball game pag saka sa Senado. Kay may mga loyalista ina Drama Duterte. Una sa trans si Robin Padilla. Si Robin Padilla na yan nagdaog bangod sang iyang kabantugan bla. Sa huy puloy kag sa bakya nga sektor sa mga botante. Si Robin Padilla, kuan mo ng Diyos, Diyos, Diyos para sa ilam. No? Kita nyo, daog siya, number one pa sa gani. Di, ginapaya gani nga ba si, siya ang mangin running mate ni Sara sa 2028 elections, mga kapadalaga, nabi si Binoy Vice President. O doon nga asawa niya nga si, yun nga asawa niya, Mariel Rodriguez. Aman niya, kung matabo niya, malayas ko ni Pilipinas. Kaysa mismo na kay Balos ang kakulang sang ikasarang ni Robin Padilla. Kung sa acting niya, Kansubrito, do, no question. No, pero ti, it's another ball game. Kunara kaya sa public office. Ti, ara-ara si, Robin Padilla, si Bongo, si Bato, ilam kon matuhaw kon magbinutuhay na kay asa subong si Bato, kapnago ha? Amo na galing ginapanawagan nga Bato, hindi ka na yung magkuha sa imo yung sweldo, ang imo nga mga benepiso, allowances na, kay why ka man nagatrabaho, pero take na kalawi kinakabsent sa gobyerno gani, o sa private companies, no work, no pay, di ba? Ito unfair naman nga, isa pa kopisal, lawmaker, tapos lawbreaker man. Ikon sige sa panago, tanimang bang ating sige, for the sake of delikadesa, nga mauya man kita, managad sad man kita sa mga pumuluyo nga nagapasildo sa aton bilang mga amo naton, i-give up ko, hindi na ko mag-battle sa mga allowances sa akon sweldo. Hindi mo kita nga sige panago niya, sige pa yung sweldo niya mo. Maniguri mo on to sa Lorenz ka, sige panago, ta sige sweldo, bla. Kaya ang mga sympathetic na kay Sara, si Bongo, si Robin Padilla, si Jingo Estrada, si Kwan is Amy Marcos. Pero do you think nga ining mga may mga kaso sang pagpanuklo sang kwarta sang gobyerno? Si Jingoy, si Joel Villanueva, ang mga kwan ni mga bilyar nga ni. Do you think nga behind the scene Pastor Bobby Riman, Pastor Gerardo Ismael, dras sa Full Gospel Christian Assembly Iloilo, dras sa San Miguel? Ha? Gapati ka mo nga why ayan sang mga kwan ini sang istruhanay backdoor nga mamba nga oh, te anong gusto nyo nga matabo? Maboto ka mo kay Sara, pabor kay Sara, or mapriso ka mo? Mga bargaining bala sa politika mo na mo? Si Bongbong Marcos kayo mo yomo na na, pero backdoor sige nang negosyar niyo kaya mga tingtang. Do you think hindi ayan magtagam Pastor Bobby, Sir Dan Calvo, Mami Cynthia Swede, Titambing Baez Kabasak, si Jingoy, si Joel Villanueva? Nga kung ang magdos-dos ay musubong aras poder, ha? Ginuyatan nilang AMLA, ginuyatan nilang Bangko Sentral ng Pilipinas, uyatan nilang gobyerno. Diba? Amo na, Ma'am Rose, kung i-analyze mo gid, tiko ikaw maglantos ni Pastor Bob, makuha na yan, ma-impeach si Sara or hindi. Abi message ka mo di kay kwantani sa John Tani. Kag, ikadwa na ito nga pamangkot, dapat di ka mo nga ang tanan nga mga nagkakalanabo sa kabuhi mo, kag sa kabuhi ko, nasulat na sang Diyos. Kung ako ya personally, no, matilotimid lang kami gamay ni Sir Lawrence, hindi na kami magpadalom. pamati na nalang kamo sa Sabado nga programa ni Pedro, ni Lirio, kag ni Tahala. Nadal lang kamo pananam dasang Biblia. Everything that happens in our lives, na sulat na nga may mga kabulayan, may mga kangit-ngitan sa kabuhi. No? Sa kabuhi mo may lay-lay nga color. Ara ka sa ibabaw, ara ka man sa dalom. No? If you believe Christ, God said the steps of the good man is ordered by the Lord. Ang nasulat na ina matuod sang Ginoo apang ang tanan nga maayo nga butang ang tinutuyo sang Ginoo sa aton kabuhi. Hindi ang kalainan o kon maghimo sang kalainan. Ang nagagwa is nagasalig sila sa ilang nga kinaadman kagkaalam nga batok sa kasuguan sang Dios. Hambal ni Ma'am Ningning Ilumba, Ma'am Marilu sa Kuwebo, Pastor Jamit Iham, Sir Roy Siar, Si Bato, wala obra, gasweldo. Ang iban ka obra, may sweldo na kurapa. Amali, Pastor G. Ismael. PDP Labana, Kampini Sara, na kun sa military, award doon si Stone. 50-50 sa Senate, pero sa Congress, sigurado gid tungod sang evidence. Amo ganina, Pastor Bob, 50-50 gani. Ang mga sympathetic sa Maduterte, si Rodante Macoleta, Robin Padilla, Bongo, mabuto gina. Ti nabuhinan sila kay Bato, subong kay Tis Bato, amoning Bato nga nagapanagoa. Tapos si Aimee, ti mabuto mo na pabor sa kay Sara. Pero ti, ato blangit pang hambal, tabla nga may mga Robin Lord, mamla kami mga kaso, man mga bilyarla, lang tong bilyarla, no? Ang bilyar, sino pa? Si Joel Villanueva, although nga panginwala ganyan, why? Gitakot na ibaluan ka na si Jinggo Estrada, muman, itamos Jinggo, di propompaw sa Mailonggo na nagtag date na pulo kabilog nga mountain bike di para sa mga pulis sa sudada. Iblaan mo na, si, amo na mga bargaining matabo, no, do you think why isang bargaining? Mga o Jinggo, Joel, ano? Ano maayos ni? Preso ka mo? Or preso si Sara? Pili, pili! Diba? Kung i-analyze mo ang sitwasyon, subong, bargaining ni mo sa patag sang politika.
4: Foro de los Pueblos.
20: Message ka mo diya, parang nga mangin interactive kita sa imo nga paglantaw, ma-impeach si Sara o hindi. Paliog message 3, butang yung alan nyo, din ka mga lugar, para nga aton nga ma-istoryan, subong aga. Sa iban pa nga mga balita sa Aryo, ang US kag Iran magapirma sang memorandum of agreement agud unta to na ang gira suno sa report malapit na nga magisugot ang United States kag Iran nga magpirma sang memorandum nga tapuson ang gira sa Gulf. Sandig sa report ang ginapropose nga 14-point one page memorandum ang kasunod sang nangin kasugtanan sang duha ka pungsod nga panugutan sang Iran ang shipping sa Strait of Hormuz kabaylo sa pagdula sang US sanctions kag paguntat sang counter blockade sa Iranian ports. Pananglitan madayon ang pagpirma sa memorandum ginapananaw nga maganobo ang presyo sang langis sa bugo sa kalibutan. Sa karon wala pa sang komento ang White House angot sa plano apang sa bahin sang Iranian Foreign Ministry ginsiling sa ila taghambal nga ginatun-an na sang Iranian government ang 14-point US proposal.
4: Foro de los Pueblos.
20: Matabo ni at least mayo man kun may kasugtanan and tumanon ilang kasugtanan. Bisan pa gani si US Secretary of State Marco Rubio nag-confirm nga tapos na ang gintawag nga Epic Fury. Epic Fury nga ang offensive stage sang giyera batok sa Iran. Ginimo ini nga declaration agud malikawan ang 60-day requirement sang War Powers Act nga nagakinhanglan sang panugot sang Congress. Samtang nagpaandam naman si US President Donald John Trump sang halos sang balos kun mahimo atakihon ang mga barko sang Amerika sa Strait of Hormuz. Gin-launch man ang Project Freedom. Project Freedom agud proteksyonan ang mga barko sa Strait of Hormuz nga control sang Iran. Ginatag ni Secretary Rubio nga ang nabiling nga operation hindi na makabing offensive kundi defensive operation. Nagkakaulugan ini nga wala na sa pag-atake halin sa Amerika bilang pagtuman sa ceasefire agreement. Nagugat ang tension sa Febrero 28 sa ginatake sang Amerika kag Israel ang Iran.
4: Foro de los Pueblos.
20: Sunod kay Rubio, nalapot na ang tinutuyo sang Amerika bangod sa catastrophic destruction sa ekonomiya sang Iran.
4: Foro de los Pueblos. Las
20: 7:37 sa aga, Mighty Sea Morning, Ma'am Indy Catalan Cadete sa Angari Duenas, sa Mataga Duenas dyan, pang-apikabo, DTX Premium Coffee, Kaiser Neil Cadete, Nonoy Lopez, Judan Montalvo Sumaribos, ma-impeach nina, ang bali Mamaros Maria Gramon. I never think give thanks for this is the will of God. Babe Celeste, ang batote dalin sang una tig-a ulo, tig-a gimana, muna tig-a ulo ginman si Bato, James Garvillas. Thank you sir, James, being Space J. Sa inyong mga message, Chris Chamari, Banyes Agramon, Christia Marie Banyes Agramon, bago natin nga tagpalamati, nag-sunod rin sa aton nga program. 7:37 sa aga, we'll pause for a quick break and pagbalik ta, report K5 Karen. Ang illegal drugs sa province, hagan-hagan. Pero ti, paano mo naman siguro kung asasano hagan-hagan? Siging dinakpanay, siging baglianay. O, balik kita din sa sunod. Mismo ang manugpatuman sang kasuguan sang kalinong and order kontani sa barangay San Juan Molo nadakpan gabaliga druga hindi layang ginatos kalibo isa ka milyon ka pesos masobra ang nakuha sa barangay Tanod nga si Walter. Ano ngala ni Walter man? Apelyedo niya? Ano yung mga pulis kaway na nila na panugin? Di ko na ngalan sila. Kaya at least may baluhan tabla in fairness sa iba niya mga Tanod. Tinga nga ang mga supposed to be nagapatuman sa kasuguan, Mamarilos Aquevo, Carl Best Silorio, Nonoy Lopez, Laura Jean Barreta, amo pa na yung gindakop bangod sa paglapas sa pagbaliga sa illegal drugs.
5: Foro de los Pueblos.
20: Pa-Australia na lang ko, Ted. Sure na gid na ang impeachment. Sara, masailo ko China, Marilos Aquevo. Asun Pineda, kung may impeach si Sara, hindi may impeach si Sara. Kaya mapadalagan pa siya, President. Sir Carl, kung lang taon mo gani, by all means, himuon ni isang grupo ni Marcos nga may impeach si Sara, nga ma-disqualify na siya from running sa pagka-presidente sa 2028 elections. Kaya kung hindi may impeach si Sara, kung magpungko naman sa panago naman ng mga Marcos, basta lanay naman mo. Amo na yung lingway sang politika sa Pilipinas, bla?
5: Foro de los Pueblos.
20: 7:39 sa aga, magabalik ang Foro de los Pueblos.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: D3 Bio with Vizio.
23: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
22: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
25: Yung may Vizio.
24: Ang Vizio.
25: Yung may D3.
24: Mga butika.
22: D3 Bio.
26: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
25: Yung may Vizio.
24: Ang Vizio.
22: D3. Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch, grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
27: My family history ba na kamuusong diabetes?
28: Mag-TDX 500 ka!
27: Mataas ba na ang imo blood sugar?
28: Mag-TDX 500 ka na!
27: Ang DTX 500!
28: Ang may powerful compound!
27: Yan ang panubos sang imo blood sugar!
28: TDX 500!
27: Garantisado!
28: Epektibo!
27: Aramis
28: TDX 500!
27: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
28: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
27: Masami nagkapangihi!
28: Masami ginauha!
27: Si may diabetes ka na!
28: Mag-TDX 500 na!
27: Ang DTX 500!
28: Ang may powerful compound!
27: Yan ang panubos
28: sang imo blood sugar.
27: DTX 500.
28: Garantisado.
27: DTX 500.
28: DTX Coffee Mix.
29: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
28: DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sa ang hangin ng akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
12: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
13: Nagaburo ng akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
25: Ay, ga. Kabasa na naman?
15: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
25: Nagabasa na naman, balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
31: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit? DTX Beauty Soap. Dala o magputi? DTX Beauty Soap. Puro katol-katol? DTX Beauty Soap.
32: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
31: Bakal na sa mga butika.
33: Extend Food Superman for Man.
34: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
33: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
35: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
33: Extend Food Supplement for Men.
36: Para sa matilo nga dugo.
33: DTX 500.
36: Para sa healthy nga tayo.
33: DTX 500.
36: Ang DTX 500.
33: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
36: Mas tagtilo nga tayo.
33: Happy kanunay.
36: DTX 500.
33: Masaligan.
36: Epektibo.
33: DTX 500.
36: Mahigo ba na ang imo dugo?
33: DTX 500.
36: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
33: DTX 500.
36: Ang DTX 500.
33: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
36: Nga sa masami,
33: amo naman
36: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
33: DTX 500.
36: Masaligan.
33: DTX 500.
36: E3 Bio with Physio.
37: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
36: D3 Bio. Ang D3.
37: Yung may Physio.
36: Ang Physio.
37: Yung may D3.
36: D3 Bio.
37: D3 Bio
36: with Physio.
38: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsulat sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
36: D3 Bio, ang D3,
37: yung may Visio,
36: ang Visio,
37: yung may D3.
36: D3 Bio.
39: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
40: Wow! May puso!
20: Oras sa Pilipinas, la 7.46 aga. Oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C.
41: Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
20: Padayon kita sa aton na public opinion survey. Nagapamangkot kita sa Imo, Pastor Bobby Riman, Ma'am Violi Belenson, sa Pamilya Lisa, sa Apitong Family, kay Ma'am Violi Belenson sa Alabel, Sarangani Province, Beth Idalilia, Vernie Diala, Ninfatahala, kay Narico Anulino. Ma-impeach ay han si Sara o hindi sa mga paglantaw, abi? Ma-impeach? Ma'am Rose Kabanga, limbagi, kung ikaw maglantaw, ma-impeach si Sara o kung hindi? Pastor Bobby, sa inyo paglantaw, ha? Sa inyo paglantaw? Sa inyo paglantaw, abi, Narico Anulino. Kaya ang balisara niya kung ma-impeach, gimana ako? Ngatwi, nasulat na inaasang Diyos ako, niya nga kasaysayan. Ang mga tanan niya nagakalanabo, niya amon ang amon nga refleksyon ni tatay ko, nga si Rodrigo Duterte sa nag-iistoryahan ay kami di sa Daheg, Netherlands.
41: Foro de los
20: Pueblos. 7:48 sa aga, anong ginatawag impeachment? Ang impeachment, spelled as I-M-P-E-A-C-H-M-E-N-T. Formal constitutional process sa din ng legislative body, pero isang Congress, nag-aakusar sa high-ranking public official sang seryoso nga krimen or misconduct or isang treason, pag-traidor sa gobyerno, bribery, or betrayal of public trust to potentially remove them from office. Amo ni mga sansaran or malasian, agud nga makakas sa pwestong isa ka mataas nga public official. It acts as a political indictment. Amo nang hambal nila nga political ini, kag hindi nga criminal trial. Aim ini sa pag-protect sang integridad sang gobyerno. Ang key aspects kag usage na sang impeachment, ang proseso, it typically involves sa indictment pag-charge. Agin ginapasibangdan ka sang imong mga ginhimo, pari abis ang pag-kamol, pari sang kay Sara Duterte, sang hindi ma-account nga confidential fund, kag intelligence fund, sang ara pa sa as secretary sang Department of Education, kag ang budget sang Office of the Vice President. Ikadwa, ang House nag-impeach sa presidente pero kay Donald Trump in 2019 kag 2022 pero ginakwit sa sang Senate sang amuman nga tinion. Diri sa Pilipinas, ang gin-impeach, dumduman nyo sa una, it was Chief Justice Renato Corona. Ang akusasyon siya at that time, bangod sang unexplained wealth man, he was removed from office. Ang mga senador to in 2012 nagboto pabor sa pag-impeach kay Chief Justice Renato Corona.
41: Foro de los Pueblos.
20: Ano natawag nila nga impeachment, pagpahalin sa pwesto sa mataas ka opisyal sa gobyerno nga ginakusaran sang seryoso nga kaso nga pagtraidor sa gobyerno, pagkamol sang pondo kag iban pa nga mga akusasyon.
41: Foro de los Pueblos.
20: Alas 7:50 sa aga, Ans Casabuena Lemos, Lisa Lirien Banalo, Mighty C Morning, kay kagawad Jimmy Ledesma, Andrew Steven, Philip Lois King, Ma'am Violi Casipe Belenson. Good morning, Ted. Wala na nasulat sa kapalaran ni Vice President Sara kundi nasulat kung sino hatagan kwarta para ma-impeach siya. Kapamati kami diri sa San Jose, Apoloista Sara, kay Sir Danny and Ma'am Maninay It-It Apitong Family. Sir Danny Apitong and Ma'am It-It Apitong sa Apoloista Sara, Iloilo.
41: Foro de los
20: By the way, Pamilya Lisa, good news sa inyo ha. Kay sa May 18, alas 10 ang aga, grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch sa RJM's building sa Barangay Apoloista Sara, malapit sa Sara Public Market. May freebies and diskwento para sa mga customer. May 18, sa masunod pagig nga duha ka Lunes, may bukas na ang Clinica Sara Branch.
41: Foro de los Pueblos.
20: Palapit na niya sa inyo, Sir Danny Apitong, Ma'am It-It Apitong. So panghagad, kamura kagkadto ka mo sa Clinic Outlet kay may free consultation.
41: Foro de los
20: Pueblos. 7:51 sa aga sa Pilipinas, Today in History, May 7 in 1892. 134 katuig na nakaligad, nabunag si Tomas Mateo Claudio. Si Tomas Mateo Claudio, taga Morong Rizal. Siya ang soldado nga Filipino nga 11 nga napatay sadtong inaway pang kalibotanon nauna. Sang una nga Filipino nga napatay sadtong World War I, siya mo si Tomas Mateo Claudio.
41: Foro de los Pueblos.
20: May 7 in history, in 1942, 84 years ago, kadungan sang Fall of Corridor, si Lieutenant General Jonathan Wainwright nag-surrender sang tanan nga American kag Filipino Armed Forces diri sa Pilipinas sa mga Hapon. Nagmarka sang critical turning point sang World War II. That was 84 years ago in May 7, 1942.
41: Foro de los Pueblos.
20: May 7, 1946. 80 years ago, ang Tokyo Telecom Engineering Corporation na tukod o ginatawag na Tokyo Chusin Kogyo KK na bunag o gintukod sa mga founder nga sila'y Masaro Ibuka, isa ka-engineer na nag-provide sang technical expertise kag nag-draft sang prospectus sang Sony Company. Ang Sony, aring Sony, S-O-N-Y, kagupod niya si Akio Morita. Si Akio Morita, isa ka physicist kag entrepreneur nga nagpanguna sa global expansion kag marketing efforts sang company nga Sony.
41: Foro de los Pueblos.
20: May Sony kang mga gadget high quality para sa tanan. Ang alanggit sang Sony, sang gintukod nila Tokyo Chusin Kogyo KK. Pero do kalawi gid bla tapos nang in Tokyo Telecommunications Engineering Corporation. Pero ang matutuod gid nga ngalan Sony Grupo Kabushiki Gaisha. Ang Sony hindi pa siya gani spelled as S O N Y nga subo nga spelling niya. But sang una ang spelling sang Sony apply yang ses bla S O N I Sony Grupo Kabushiki Gaisha. Galing kiti kon pamangko ton mo abi kasin gingging na ni Hope France Ordena Pastor Bobby Riman Tita Nilda Laluyan Lyson kay Ma'am Merlin Dalabadia diyan sa Pulbasunay Duanyas noy ni Loser Bas Bambinga Sir. Mangkoton ka, ano gin bakal mo? Ano ya brand na?
41: Foro de los Pueblos.
20: Sony Grupo Kabushiki Gaisha kun nilawig Sir Lorenzo. Amo nang gingin isla ni Masaro Ibuka, siya ang first chief executive officer sang Sony. Ang alan nga Sony na lang para nga may catch pala sa tawo, Ma'am Ans, Ma'am Lizar Lirien Banalo, Ma'am Evelyn Sotik, Ma'am Eve Sotik, Ma'am Evelyn Erekre. Amo na nga Sony.
41: Foro de los Pueblos.
20: And subong adlaw commemoration sang pag kaginakabig ini nga non-working holiday sa Pampanga kag Angeles City bangod sang Jose Abad Santos Day. Jose Abad Santos. Sino si Jose Abad Santos? Siya anay Chief Justice sang Korte Suprema nga ginpatay sa dong World War II. Siya mo si Jose Abad Santos.
41: Foro de los Pueblos.
20: Ang San Pablo City, Laguna, subong nagasaulog man sa ilang charter anniversary. Non-working day man. Gintukod ang San Pablo City sang May 7, 1940 sa idalom sang Commonwealth Act number 1940. Nabunag ini, naginpundar bilang isa ka lugar in 1586. Sang 1647, ginkilala bilang Banwa. Ang ngalan niya pa sa una ni Sampaloc sa ulihikin island bilang San Pablo City sa Laguna, isa sa mga oswagon nga lugar sa Laguna.
41: Foro de los Pueblos.
20: Felix Singson, good morning. Sa akon, tanan nga tao may end good man or bad. But if you believe as a sinner, Christ as a Savior, your end is bland by God. Overwhelming ang evidences. Impeach. Hambal ni Kasin Gingging, impeach kit ko no. 7:56 na. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
41: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: May family history ba na kamuusong diabetes?
41: Mag-DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
41: Mag-DTX 500 ka na!
0: DTX 500
41: ang may powerful compound
0: na nagapanubos ang imo blood sugar.
41: DTX 500 garantisado,
0: epektibo,
41: para mismo.
0: DTX 500.
1: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapulang arasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Mil? Kag paano malikawan?
2: Ang IgA GE vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kun pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag indi lang amunya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX500 kag Mighty C.
3: DTX500!
4: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX500.
5: Pinadala subong imo sugar.
4: Tigi ka namin isang DTX500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX500 na
3: gito. DTX500!
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX500!
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX500!
7: Ang DTX500!
8: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sang imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX500.
8: Masalikat.
7: Epektibo.
8: DTX500.
1: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
2: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney. Ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo. Dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels. Gani, hindi na siya dali-dali maglupok or mag-rupture.
1: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
2: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
1: Oy.
2: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
1: Baom ng budlay?
2: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
7: TGX 500! Nagapalandunom pala ang imo panulukan!
8: Magalingin pala ang imo nga uno!
7: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Kasi may diabetes ka na,
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubok
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: ikaw ba na
7: ang may diabetes?
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubok
8: kaga kontrolar
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: asalika
8: epektibo.
7: DTX 500
1: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
2: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may comorbidities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C para malikaw ka sa mga amon nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
7: Nagapalandunom pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uno.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Kasi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubok
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
41: health alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX